0: at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa pong magandang umaga sa lahat, ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Ito po sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Pusta po ang lahat. Kayo ba ay nanonood doon sa panibago na namang episode kahapon ng Senate Flicks? In a shocking turn of events, mga kababayan, kahapon ay nagkaroon ng sesyon na dinaluhan ng buong minority bloc plus one. Dahil dumalo po kahapon si Senator Cheese Escudero na miyembro po ng majority bloc. Ito po ay para bigyang daan ang regular plenary session na ginagawa po ng Senado upang hindi mabinbin ang ilan sa mga dapat pag-usapan at talakayin ng Senado. Kaya lang, ito ang nagiging problema ngayon ng ilan sa ating mga kababayan. Bakit nga raw po ba kinokonsidera na nagkaroon ng quorum kahapon gayong 12 lang ang present na senador? Sinasabi ng minority bloc, yan po ay legal ayon po sa utos ng Supreme Court. Tatandaan po natin, mga kababayan, mga landmark cases ng Supreme Court ay nagiging bahagi po ng ating legal system. Depensa kasi ng minority bloc ang kaso ng Avelino versus Cuenco, isang landmark case po yan noong 1939, na sinasabi na kahit 12 lang po ang mga senador na umattend sa regular session, considered yan as quorum. Kahapon sa panayam natin, kaya noong isang araw, yung ating panayam kay Attorney Cecilio Duca, sinasabi niya, to constitute a quorum, it should be understood as 50%, so kalahati, plus 1. Yan po ay ang simple majority. Kaya lang, kahapon, hindi yon considered as yung binabanggit ni Attorney Cecilio Duca, yung 12 plus 1. Ay 12 lang. So mamaya, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon ng ating isang constitutional law expert, paliliwanag sa atin. Ano nga ba itong kaso ng Avelino versus Cuenco? Is the interpretation correct? Does this constitute as quorum? Ilang po yan sa mga tatalakayin natin sa umagang ito. Pero bago yan, isa pa sa mga problema na dapat natugunan ng atin pong bansa, may kinalaman po sa patuloy na pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. With the onset of the habagat season, as yan po ay inanunsyo na ng DOST Pag-asa, handa na nga ba ang atin pong bansa sa panibago na namang rainy season? Abaha pa rin ba kaya sa ilang bahagi ng Metro Manila? Po ang tatalakayin natin sa umagang ito.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 5 minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. Makikipag-ugnayan po tayo kay Dr. Mahar Lagmay, ang Executive Director po ng University of the Philippines Resilience Institute, NOAA, o yung UPRI NOAA. Dr. Lagmay, isa pong magandang umaga sa inyo.
2: Hello, good morning po.
0: Sir, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras sa umagang ito dito po sa ating palatuntunan. Una po sa lahat, gusto po naming maintindihan para sa kabatiran na rin ng ating mga kababayan, ano po ba itong Project NOAA? Ano po bang kinaibahan nito sa ibang mga hazard mapping applications?
2: Aba, napakalaki po, no? Kasi ang Project NOAA po ay talagang research ito, no, na ginagawa ng mga taga-universidad, taga-akademya. Nung nasa kongreso nga po ako, ang sinabi ko ay kasi parang merong bill kasi na ano, tinataguyod na maging National Institute itong UP Resilience Institute, nakasama na nga dyan yung dating Project NOAA na ang tawag ay UP NOAA Center. Ang sinabi ko para maintindihan yung sagot doon sa tanong ninyo, no? Hindi sapat ang ma-identify natin o makagawa tayo ng hazard map.
0: Opo.
2: Ang importante ay ano ang gagawin natin kapag ka nagawa natin at na-identify natin ang hazard sa community. Okay, bakit? 'Di ba? Kasi gagawa tayo ng mapa eh. Yun yung tanong, 'di ba? Gagawa ng mapa. Pero ano ang gagawin? 'Di ba? Para malaman kung ano ang gagawin, kailangan ng pagsasaliksik. Kasi ang hazards, gaya for example ng COVID, ay tinamaan ang education sector. Hindi lang health sector. Tinamaan ang agrikultura, ang turismo, at saka iba pang mga sektor. Tigil ang transportasyon. Tigil lahat ng ating buhay. Lahat tayo nakakulong sa bahay. Development, growth. Bagsak ang ating ekonomiya. Ganun din ang hazard na dala ng bagyo. Yung ulan, baha, yung landslide. Kaya din yan pabagsakin ang ekonomiya ng komunidad. Kaya kailangan planuhin mabuti ngayon pa lang bago mangyari yung mga disaster. Para maplano mo na mabuti yan, kailangan hindi lang yung hazard map ang alam mo, di ba? Kailangan alam mo rin ano ang impact nito sa ekonomiya noong lugar na yon, sa agrikultura, sa edukasyon, sa health, no? Kasi magkakakabit lahat yan. Sino ba ang nananaliksik dyan? At ang maraming nananaliksik dyan, hindi ba po ang mga state universities and colleges? Hindi ba po ang mga faculty, ang mga ekonomista na nagtuturo doon sa universidad? Yung mga agriculturist na nagtuturo doon sa universidad? Sila po yung nananaliksik para gumawa sila ng kaalaman na yung kaalaman na yon ay maisasalin doon sa plano ng komunidad. Yan po ang diferensya. Kasi kapag meron tayong Project NOAA, ito yung operational research, academic-based, nananaliksik para maging anticipatory tayo sa paglaban, sa pagharap sa mga hinaharap nating mga problema dulot ng climate change.
0: Opo. Dr. Lagmay, sir, nabanggit nyo nga kanina, no? This is a multifaceted approach. Ang kinikinakailangan na puro research lang ang gagawin natin, kailangan may konkreto tayong aksyon. Di saan po pumapasok itong Project NOAA when it comes to the collection of data, the collection of data from research, doon sa policy making at sa policy creation, when it comes to flood management mitigation, doon sa mga areas na natukoy natin na talagang at risk sa pagbabaha?
2: Ang tanong niyo po ay saan pumapasok ang...
0: Yung sa project ng ako po, opo, yung when it comes to policy creation, ano po ang bahagi natin dito? Nagiging receptive ba ang ating mga local government units?
2: Opo, ito, magbibigay na lang ako ng concrete example do sa tanong ninyo na
0: yes,
2: saan pumapasok ang policy making, no? So, meron kasing tinatawag na operational research, no? So, naka-embed ka do sa operations ng government, in this example, para alam mo kung ano yung pinag-aaralan mo, di ba? Naiintindihan mo na mabuti. So for example, ito, we are working closely with the Department of Public Works and Highways now. Okay? So dahil nga kasama kami, naiintindihan namin kung ano yung mga problema. No? Naiintindihan namin saan may kulang. Naiintindihan namin na kailangan pala ng ganitong klaseng teknolohiya para masolusyunan yung ganitong klaseng problema. Kasi kung nasa labas kami, hindi namin maiintindihan lahat yon, di ba? Kasi maganda na ang naiintindihan namin ay yung proyekto mismo. Ano ba yung meron diyan sa proyektong 'yan? Bakit ba nagkakaroon ng problema diyan? Bakit kulang dito? Bakit sobra doon? Bakit ganyan? So pag kasama kami, ambawa ngayon, tinatanong kami, ano ba ang tamang solusyon dito? Tama ba na gibain itong Matalahib Creek Pump Station o hindi? Tanggalin ba yung nakaharang diyan para makadalo yung tubig o hindi? Eh pag hindi kami kasama, paano kami makakapag-suggest para yung policy, yung desisyon ng DPWH ay naaayon sa magandang diskusyon at magandang mga datos, di ba? Kasi ngayon, kinukonsulta kami. Ano ba yung kaya namin kasi na i-simulate yung mga investments natin sa flood control bago pa ito buhusan ng pera? Alam na natin kung ano yung itsura nung kalalabasan, nung disenyo ng, let's say, ng dike o kaya pump station o kaya yung harang dyan na dam bago pa natin ilagay. So hindi kailangan magbayad ng napakalaki, no? Dahil meron tayong siyensya at meron tayong tinatawag na operational research at meron tayong Project NOAA na ngayon ang tinatawag ay UP NOAA Center. Pero siyempre gusto naman natin na yung mga nagtatrabaho dito ay naaalagaan din, di ba? Na para naka-concentrate tayo doon sa siyensya, hindi yung doon sa kailangan maghanap buhay na humanap ng proyekto sa labas. So kapag tayo ay mas established, mas institutionalized, mas na hindi nahihirapan yung mga scientist, di ba? Mas regular yung kanilang ginagawa. At mas maganda ang collaboration, ang integration, at nakikita natin yung best possible outputs ng research which the Filipino people deserve.
0: Opo. At of course, kaya po natin na itanong yan, may mga pagkakataon po ba na nagiging at odds kayo sa mga, halimbawa, from the DPWH? Minsan ba may mga pagkakataon na nagkakaiba kayo ng opinion? At yung ginagawa po ng Project NOAA, ano po yung nakikita natin na pinakamalaking institutional or technical hurdle para po maipatupad natin ang lahat ng magagandang proyektong na-research ng Project NOAA?
2: Alam nyo, that's the very nature of science, di ba? Kasi kung walang diskusyon,
0: opo,
2: hindi natin ma-advance ang science, di ba? Lahat ng sinasabi ng mga scientists ngayon ay based sa pagkahaba-habang mga debate, mga diskusyon, away ng mga scientists, mga nakaraang siglo. Okay? Bunga yan ng pananaliksik at mga ideya na magkakaiba, no? Pero ang nananaig ay yung nagagamit, yung useful, di ba? Yung may consensus doon sa mga scientists sa scientific community. Ayan. So, pag application na, meron nga, no? So makikita naman natin iba-iba din ang decisions ng mga decision makers, di ba? Pero makikita natin sa kung disaster ano ba yung nakikita na nagagamit, di ba? Yun yung nananaig sa siyensya. Kasi lalo na dito sa larangan ng disasters, ika nga ito in the more than 10 years that I've been working on practicing about disasters, I can safely say that you are only as good as your last performance. Kasi, alam mo kung bakit?
0: Opo.
2: Pagka may mali kang sinabi, yung publiko na mismo ang kakatay sa'yo at hindi makikinig sa'yo.
0: Wow.
2: Pero pag may tama at tama kang sinasabi, yung publiko na mismo ang hahabol sa'yo. You are only good as your last performance. That I can say.
0: Opo. That's very well said, Dr. Lagmay, sir. Naitanong natin yan kasi sisimula na ang habagat season. So, of course, alam naman natin na bago tayo makapagpatayo ng ganyang klase mga infrastruktura, before we translate actual and scientific research into fruition, eh minsan, naku, pagkatagal-tagal ng pondo, pagkatagal-tagal ng mga diskusyon na kailangan gawin, but we need tangible results now. Actually, we need tangible results yesterday. Sa punto pong ito, where are we at sa Project NOAA and how do we compare dun sa ating mga kapitbahay sa ASEAN?
2: Alam mo, ano tayo eh, in terms of in terms of legislation,
0: apo,
2: advanced tayo. Ginagaya nga tayo ng mga ibang mga Southeast Asian countries in terms of legislation on climate change and disaster risk reduction. Ang problema natin, hindi natin ini-implement lahat eh. Yung, okay, ang ganda ng batas natin, nako, Sus Mari Joseph. Pero maraming lack of implementation, maaring dahil ayaw or hindi naiintindihan. Magbibigay ako sa iyo ng isang example.
0: Okay? Go ahead, sir.
2: Nasa batas natin, ang probabilistic risk, multi-scenario probabilistic risk assessment. O, anong ibig sabihin yan? Nandiyan sa batas natin yan, ha? General Appropriations Act. Since 2018, 2019, hanggang ngayon. Ano yan? Ibig sabihin yan, multi-scenario probabilistic, no? Sabihin, pag probabilistic, kailangan may, yung scenario ng, let's say, baha, ay kailangan may likelihood, no? Kailan darating, no? At kailan malamang dumating, at saka ganong kalakas yung baha, ganong kalaki yung baha. Pag sinabing multi-scenario, ibig sabihin, meron kang senaryo ng maliit na baha, mas malaking baha, napakalaking baha, at higanting baha. No? So, multi-senaryo. Okay, ano ba ang ginagamit natin para sa mga LGUs nationwide? Ang senaryo natin ng baha ay isa lang. Yung historical record, yung pinaka, yung quote-unquote worst case na alam ng mga tao sa komunidad. Kasi based sa interview eh, di ba? O sabi nito, hanggang ganito lang ito. Ito ang pinakagrabing baha dito. Ito ang pinakagrabing storm surge. Eh, hindi yun ang kailangan natin kasi may climate change. Kailangan alam natin ano yung scenario kapag mas malaki na yung baha doon sa naranasan ng komunidad. Okay. Ano impact nito? O, kaya palaging may sinasabi yung mga pag in-interview na survivor ng disaster, ang sasabihin, first time nangyari ito dito. Hindi pa nangyari yan. It only tells us that we failed to anticipate the bigger event than what we know. Okay? Yun ang ina-address nung batas nung sa general provisions. Batas yun, ha? Kailangan ini-implement yun. Pero hindi natin ini-implement on a nationwide scale. Okay? Ano ini-implement natin? Yung worst case na alam ng mga tao na baha. Oh, edi babahain ulit pag mas malaki na, sasabihin ulit nung na-disaster, yung survivor, ay first time nangyari, hindi namin in-expect yan. Paano na? Oh. Pero magaling ang batas natin, hindi lang natin sinusunod.
0: Ito po ang, Dr. Lagmay, ito po ang mahirap na tanong. Bakit nga po ba? Bakit hindi po natin sinusunod? At ano ba yung nakikita natin?
2: Okay. Mahirap. Scientist ako, no? Pero tinitingnan din namin yung, mas scientist ako kaysa, yung mga ganyang mga chismis na mga tanong na, gusto nyo kasi ng chismis sa akin na, bakit nga ba? Pero siyempre, hindi naman natin talaga alam. Spekulasyon yan, hindi? Pero ang alam ko ay dapat sinusunod natin yung batas.
0: Opo. At Dr. Lagmay, sir. Opo. Ano po yung sa tingin natin ngayon na best solution dito po sa problema natin sa pagbabaha? Nabanggit nyo ka kanina, no? Minsan, hindi natin ma-anticipate kung ang pagbabasehan natin o yung nararanasan ng ating mga kababayan, paano naman? Are we taking into account itong siguro yung mga nangyayari na anomalies dito sa ating weather system, sa ating bansa with the climate change in mind? Ano po ba yung best solution ngayon sa ating problema sa pagbaha?
2: Sa pagbaha? Okay. Ang pinaka-best solution talaga dyan ay urban planning. Okay? Bago pa i-develop ang isang lugar, iwas mo na yung kabahayan, yung critical infrastructure, doon sa mga hazards, yung baha. Okay? Kasi yung baha naman, hindi naman nandun sa lahat ng isang komunidad yan. Eh. Let's say, for example, Quezon City, no? Kasi kahapon may Quezon City, no? Tsaka active, very active sa Quezon City ng drainage master plan. So, iiwas mo dapat yung mga kabahayan doon sa alam mong binaba. Ang tinatawag doon sa lugar na yon, floodplain. Okay? Tinawag siyang floodplain kasi patag at binabaha. Kaya doon na mismo sa pangalan. Pero ang problema, nung tinayo ang Quezon City, lumaki ang Quezon City, yung technology to find out where these floods are were not there. Okay? Itong mga simulations ngayon, na kaya natin yung multi-scenario probabilistic risk assessment. Ngayon na lang naman natin kaya yan dahil sa advances ng siyensya at saka advances ng teknolohiya. Okay. So, hindi na natin, napuno ang Metro Manila, no? Tinabunan ang mga sapa, ginawang kalye, ginawang subdivision, tapos yung mga medyo malalaking sapa, ay sa gilid nun, ay nilagyan ng dike, tapos tinayuan yung gilid. Pag umapaw yung sapa, pag umapaw yung ilog, binabaha yung floodplains dun sa gilid. Okay? Ang unang-unang dapat ginagawa, tingin ko, ay pinapaalam dun sa mga taong nakatira dun na nandun sila sa floodplain at sadyang bahain yun. Diba? Pangalawang kailangan gawin sa kanila, dun sa mga tao dun para matulungan sila, ay turuan sila kung paano, saan lilikas, okay? Ano ang gagawin. Kasi kailangan warned sila palagi dahil sila yung tatamaan. Eh, no? Pagka ang pinag-uusapan ay buhay. No? So, kailangan palaging merong magandang emergency plans doon. Pangatlo, okay, which is more long-term. No? More, kasi short-term yung mga sinabi ko. Yung long-term ganito, binabaha nga, di ba? So, paano natin kukontrolin? Paano mo lalagyan ng solusyon yon kung nandun ka sa loob ng swimming pool? Di ba? Parang nandun ka na sa loob ng swimming pool, eh. Di ba? Okay. Anong gagawin mo? Babato mo ba yung tubig sa labas? Ay, babalik yun doon sa swimming pool. Di ba? Mahirap, di ba? Ang kailangan, bago pa dumating yung tubig doon, bawasan mo na. Paano yon? So, upstream sa bundok doon sa yung source ng pinagdadaluyan ng pagdaloy ng tubig, sinasalo mo na yung tubig sa taas pa lang, no? So kaya dito sa Quezon City naglalagay ng mga retention basin, pinopromote ang rainwater harvesting, nagtatanim ng puno kasi nag-absorb pa yan ng tubig. Ang gusto natin, hindi sabay-sabay yung buhos ng ulan na magiging baha, no? Na sabay-sabay sa mga mabababang lugar. So, kailangan pagtulong-tulungan natin to. Kasama yung wag pag magpapo ng garbage, no? Kasama yung dredging na ginagawa doon sa offline kontrabaha.
0: Apo.
2: So, kumbaga, ang solusyon ay hindi lang isa. Marami. Mahigit 15 na solusyon na pagsasama-samahin. Ang solusyon ay hindi lang local government, hindi lang national government, kundi yung mga tao din mismo. Kailangan lahat tayo magtutulong-tulungan. Di ba? Kasi lahat itong mga problema natin ng baha dito sa Metro Manila ay kumbaga minana na lang natin ito, eh. Di ba? Minana natin to ng decades and decades of poor urban planning. Okay? Kumbaga, hindi natin iniwas sa mga floodplains, eh. Di ba? Hindi natin iniwas. Oh, so nandiyan na tayo, puno na diyan mga tao. Pag pinaalis mo naman, hindi naman pwede 'yon. Human rights naman 'yon. 'Di ba? Yung real estate value, syempre maraming magrereklamo kasi mahal lang ang lupa diyan sa lugar na 'yan. So, ang ngayon ay magsama-sama tayong lahat, gawin natin lahat yung mga kailangan gawin kasama yung pagtatanim ng puno, no? At saka i-manage natin ng mabuti yung baha pagtulong-tulungan natin. Yun po ang pwede nating preparedness, which I think is applicable not just for Metro Manila, it's not just for the entire Philippines, it's for all, it's not unique to the Philippines, pero tayo yung pinakamadalas bahain eh, kaya ang dami nating pag-aaral dito na pwede nating i-share sa mundo.
0: So yun, naging expert na pala tayo sa pagbaba. Anyway, Dr. Legmay, sir, ito po, in studio question, pwede na raw po bang ma-download on both Android and iOS itong NOAA app?
2: Opo, hanapin niyo po UP NOAA for Android and iOS, at pag-aralan niyo po, kaya niyong gamitin 'yan. Merong part na for the amateur, no? I don't like to call amateur, for the beginner, no? For the beginner. At pag inhanap niyo yung NOAA Studio, nakita niyo yung NOAA Studio, yan ay for the professional na yan. So, pag mahilig kayo magkuting-ting, tumingin ng mga kung ano-anong bagay-bagay, ayan, NOAA Studio. Mas hindi na advanced user na yon, 'di ba? Kumbaga sa ML, ikaw nag-ML ka ba? Oh, kumbaga sa ML eh, mga ano na yan, mga professional, yung mga advanced users.
0: Mga pro player na, Dr. Legmay, no po.
2: Okay.
0: Dr. Legmay, sir, at may nagtatanong din po sa atin na viewer ngayong umagang ito sa ating panayam. Ano raw po ang reaksyon nyo na sisimulan na ulit ang hearing tungkol sa flood control project sa Senado?
2: Aba, ang reaksyon po ay maganda. Eh. Kailangan pinag-uusapan natin yan kasi malaki ang impact sa ating buhay, di ba? Unang-una, pwede tayong mamatay kapag hindi maganda ang ating mga ginagawa patungkol sa flood control. Maganda na pinag-uusapan para naisasalin yung siyensya doon sa usapan, di ba? Hindi lang pera ang kasama doon sa usapan. Maganda na napapag-usapan 'yan kasi hindi lang nakakaapekto ng ating buhay ang ginagawa natin patungkol sa flood control. Kasama na dito yung losses and damages sa ating mga ari-arian. Tsaka yung fatalities, 'di ba? Yung mga deaths, no? So may kinalaman ito sa ating buhay. Kabit sa bituka ng mga mamamayan natin ang usapin ng flood control. Kasi pag pinag-usapan natin ng baha, yan ang single most hazard, the single most worst hazard na pwedeng tumupok sa isang komunidad.
0: Opo. Yan. And with that, ano po ang inyong mensahe, Dr. Legmay, sa ating mga kababayan at sa ating mga tagapanood at tagapakinig na rin ngayong umagang ito? Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, sir.
2: Ito po ang aking pakiusap sa ating mga mamamayan. Alamin po ang hazards ng ating neighborhood. I-download po yung Project NOAA app, no? Available for Android, available for iPhone, libre po 'yan. Para malaman niyo kung ano ang mga hazards sa inyong lugar. Para hindi last minute natin tinitignan o pagkatapos na ng disaster natin tinitignan. Kasi yung kaalaman ay importante. Yung awareness ay importante because the first step towards disaster preparedness is awareness. Ayan. So, ayun po. Tignan po natin. Maging maalam po tayo. Marami tayong matututunan dyan. Alamin po natin ang mga bagay-bagay. Nagtuturo din po kami lang libre, no, sa UP Open University Online, mga resilience classes para mas maalam ang ating mga kababayan. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po at magandang umaga, Dr. Mahar Legmay, ang ating pong Executive Director ng UP Resilience Institute NOAA o UPRI NOAA. Mabuhay po kayo, sir, at lahat ng ating mga kasamahan dyan sa ating Sintang Paaralan, Universidad ng Pilipinas.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Lagang Hindi ko alam kung paano ko i-express yung aking agreement doon sa sinabi ni Dr. Lagmay. Ano po? Dahil ako man, mga kababayan, eh talagang danas na danas natin yan. Yung mga problema kapag dumarating ang tag-ulan at bumabaha na. Isa nga para makarating dito po sa opisina at para makapaglingkod sa inyo ng ating sa inyo, sa ating mga kababayan. Minsan sinusuon ko pa yung baha, yung hanggang dibdib na baha. At talagang danas na danas natin yan. At sana mga kababayan, also take active part. Ano po? Gaya nga na sabi ni Dr. Lagmay kanina, yan po ay hindi lamang doon sa mga gumagawa ng pulisiya, hindi lamang para doon sa ating mga siyentipiko na nag-aaral o sa ating mga researchers, pero yan po ay lahat ng ating mga kababayan, kayo man eh mayaman o mahirap, we should take active part dyan. Samantala, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin muna natin ang ulat mula kay Marian Bastasa, Senador Jinggoy Estrada, tatlong kapwa akusado, dumating na sa Sandigan Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: At 8:20 a.m. ng umaga, dumating na nga dito sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada at tatlo pa niyang kapwa akusado dito nga sa kasong graft and plunder na may kaugnayan sa money mahigit kalahating bilyong pisong kickback mula sa iba't ibang proyekto ng DPWH. Dinala sa Estrada dito sa Sandigan Bayan mula yan sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas kasama yung mga kapwa detainee na sina DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna, mga district engineer na sina Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Mahigpit alang ang naging pagbabantay ng mga tauhan ng BJMP sa senador. Gaya ng ibang PDLs, nakasuot naman si Estrada ng dilaw na detainee shirt at nakaposas rin ang dumating dito sa korte. Dumiretso na ito dito sa ikalawang palapag kung saan naroon nga itong 5th Division Courtroom. Sa mga oras na ito, Al, wala pa tayong impormasyon kung parating na rin ba si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na kasama rin niya kung accused. Ngayong umaga, nakaschedule yung arraignment ng mga ito kung saan babasahin ng korte yung laban sa kanila at tatanungin sila kung kung guilty or not guilty ang kanilang magiging plea. So yan ang muna, Al, ang sitwasyon dito sa Sandigan Bayan. Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Bayanan po natin sa mga susunod pang mga balita na ihatid sa atin ni Ms. Marian Bastasa mula po dyan sa Sandigan Bayan. Kung makakadalo ng kanyang arraignment, etong si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Oras po natin, 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Gugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na atin laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat.

0: Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hindi po nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Tapos ang ating panayam kay Dr. Mahar Lagmay, mula po yan sa University of the Philippines, Project NOAA. Tingnan lang natin yung pinag-uusapan natin kanina, ano po, yung tungkol sa quorum. Kaso po kasi ng Avelino versus Cuenco. This is a 1949 landmark case mula po sa Supreme Court. Ano po? Pinasabi po kasi dito, ang naging kautosan ng Korte Suprema, kugnay po nito, po, there is a general rule. Ano, na 13 ang kinakailangan to constitute a quorum. Ito po sa kasong ito, sinabi kung ano yung exception to the rule. Nasabi, an exception exists when certain members are beyond the Senate's reach and cannot be compelled to attend. Kasong ito kasi, nasa ibang bansa yung isang senador. Now, applying to the current situation dito sa Senado natin sa ating bansa, applicable po ba itong batas na ito? Amutsari po ang opinion ng ating mga kababayan, ano, even from the legal profession, magkakaiba ang take nila dito. Sabi kasi na, oo, halimbawa, Take for example yung nangyayari po sa Senado natin ngayon. While Senator Bato de la Rosa is still at large, si Senator Jinggo Estrada, ayon nga sa ulat ni Marian Bastasa, ngayon nakasalang for arraignment sa Sandigan Bayan. Can they still, ano, maaari pa rin ba silang itap? Maaari pa rin ba nilang gawin yung kanilang trabaho bilang isang senador? Even taking into account yung kasalukuyang nangyayari sa kanila. Pinasabi kasi ng ilan sa mga legal minds ng ating bansa, pupwede, pero meron din mga kababayan natin na hindi nag-a-agree. Pinasabi ng iba, ito ang nangyayari kasi, this is a domestic issue, ika nga. Maya-maya, no, i-mas hihimayin natin ang tungkol dyan. Pero bago yan, tanggapin muna natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. House Panel Chair, umaasa na agarang aksyon na ng Senado ang panukalang batas na layong wakasan ang political dynasty sa bansa. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Umaasa si House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Z. Alonto Adyong na agad na ipapasa ng Senado ang panukalang Anti-Political Dynasty Act upang maisakatuparan ang matagal nang hinihintay na reforma sa sistemang pampolitika ng bansa. Sa panayam kay Adyong, matapos aprubahan ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang makasaysayang Anti-Political Dynasty Bill, sinabi niya nga sumasailalim ang panukala sa matibay na pangako ng Kamara na isulong ang isang mas patas, inklusibo at demokratikong sistemang pampolitika. Ayon kay Adyong, layunin ng panukalang batas na bigyan ng malinaw na definisyon ang political dynasty alinsunod sa itinadhana ng konstitusyon nang hindi nilalabag ang karapatan ng mga mamamayan na malayang pumili ng kanilang mga leader. Diin ni Adyong, hindi layunin ng panukala na hadlangan ng demokrasya kundi tiyakin ang mas bukas at patas na pagkakataon para sa lahat ng kwalipikadong Pilipino na makilahok sa pamamahala. Pinasalamatan din ni Adyong sina House Speaker Faustino Bojidi III at Majority Leader Sandro Marcos sa kanilang mahalagang suporta at pamumuno na naging daan sa pagpasa ng landmark legislation sa Kamara. Narito ang bahagi ng panayam kay Lanao.

0: So Representative Zia Alonto Adyong.
1: So I'm pretty sure that the Senate would be able to come up with a version na even somehow not necessarily similar with what we just approved in the House of Representatives, but even more extensive. Now that's why kailangan ng bicameral conference to resolve.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ang sinasabing bagong struktura sa Bajo de Masinloc ay inimbestigahan na ng National Task Force on West Philippine Sea. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Patuloy na biniberbika ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mga ulat hinggil sa umano'y bagong istruktura na namataan sa Bajo de Masinloc. Ayon sa NTF o yung National Task Force on West Philippine Sea o yung NTF-WPS, nagsasagawa na ng validation at assessment ang mga kaulang ahensya ng pamahalaan gamit ang monitoring, surveillance at iba pang operational mechanisms upang matukoy ang katumpakan ng ulat. Tiniyak ng task force na mahigit o mahigpit ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para sa komprehensibo at batay sa katotohanan ng pagsuri ng sitwasyon. Binigyan din ng National Task Force on West Philippine Sea ang kahalagahan ng pag-asa lamang sa mga opisyal na impormasyon habang nagpapatuloy ang beripikasyon. Narindigan naman ang pamahalaan na patuloy itong pinoprotektahan ng soberanya, sovereign rights at jurisdiction ng bansa sa West Philippine Sea alinsunod sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award Ruling. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga social media post hinggil sa umano'y recruitment ng National Guards, fake news ayon sa Philippine Army. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagbabala ang Philippine Army sa publiko kaugnay sa mga kumakalat na post sa social media hinggil sa umano'y recruitment para sa National Guard. Ayon sa Philippine Army, dapat maging mapanuli ng publiko sa pagpapugnayan sa mga individual online na nagpapakilala konektado sa Philippine Army o sa mga recruitment office nito. Pinalalahanan din ng Army ang mga nais mag-apply na dumaan lamang sa kanilang official social media accounts gaya ng Philippine Army, Join the Army at mga Army Recruitment Office para sa lehitimong anunsyo at recruitment updates. Lininaw din ng Army na wala itong hinihinging anumang bayad sa alinmang bahagi ng proseso ng aplikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ay Martikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po ang palatuntunang Bangon na Bayang Mahal matapos ang ilang mga paalala.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or Nang.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Bangon.
11: Bangon.
10: Bayang Mahal.
11: Bangon.
10: Bayang Mahal.
11: Dito sa Radyo Pilipinas.
10: 738 AM.
3: 47 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM band. Pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga karagdagang balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. DHSUD Bicol nagkaloob ng emergency shelter support sa mga pamilyang apektado ng kalamidad sa Libon, Albay. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Magandang umaga, Al. Nakatanggap ng pinansyal na ayuda ang mga kwalipikadong pamilya na apektuhan ng kalamidad sa bayan ng Libon sa Albay sa ilalim ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program, ITSAP, Emergency Shelter Support Program ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Bicol. Isinagawa ang payout activity nitong June 2 sa Zubiri Hall sa Libon, Albay, kung saan personal na pinamahagi ang tulong sa mga beneficiaryo bilang bahagi ng pagsisikap ng ahensya na suportahan ang rehabilitasyon ng kanilang mga tahanan matapos ang kalamidad. Pinangunahan ng mga kawani ng DSUD Public Housing at Settlements Division, Administrative at Financial Division at IDSAP Technical Team ang implementasyon ng programa sa ilalim ng pangasiwa ni DSUD OIC Regional Director Amador Colina na kinatawan ni ENP Mary Kathleen Christy Vibar, head ng ELUDPP. Ayon sa DSUD Bicol, layunin ng IDSAP na matulungan ang mga pamilyang nasa nakaranas ng mga kalamidad at mapabilis ang pagkukumpuni at mapanumbalik ng kanilang mga tahanan. Pinuri ng ahensya ng lokal na pamahalaan ng Libon sa patuloy nitong pakikipagtulungan upang matiyak ang maparating at ang maagap at makabuluhang shelter assistance sa mga residente na higit na nangangailangan. Pinahayag naman ng DSUD ang patuloy nitong commitment na makapagbigay ng mas matatag na tahanan at mas ligtas na komunidad para sa mga pamilyang Pilipinong na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, Paul Hapin. Samantala, mas mabilis na pagresponde sa emerhensya at mga insidenteng inaasahan sa launching ng Unified 911 Command Centers. Ang ulat niyan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Magandang umaga, ito si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Narito tayo ngayon sa Leganes Fire Station para sa ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers. Isang Leganes Fire Station sa 4 na command center sa bansa na magiging bahagi ng simultaneous launching. Pangungunahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang paglulunsad ng mga command center. Layunin ng proyekto na mapabilis ang pagtugon sa mga emergency at matiyak na masasagot ang mga tawag sa 911 gamit ang mga lokal na dialect gaya ng Iligaynon, Kinaraya, Ilocano, Ibanag at Waray. Inaasahan ding magpapakita ng live emergency response simulation at teleconference ang mga satellite command centers bilang bahagi ng programa ngayong umaga. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Radyo Pilipinas at iba pang integrated state media.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bago tayo huling tuluyang magpaalam, balikan lang natin yung sinasabi natin. It is the opinion, mga kababayan, ng ilan sa ating mga legal luminaries sa Pilipinas na by virtue ng pag-issue ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa, sa ngayon ay at large, effectively, ito po hindi galing sa akin, galing ito sa ating mga legal minds, effectively, 23 na lamang ang senador natin. which means to say na 12, 12 mga senador is enough for a quorum. Yan ang tabayanan po natin sa ating mga susunod na pagkakataon. Yan ang ipapaliwanag natin kasama ng ating mga makukuhang mga resource person from the legal community. Siyempre, antabayanan pa rin natin ang mga nangyayari sa Senado. Sabi nga ni Senador Rodante Marcoleta, abangan ang gagawin nila ngayong araw. When you say nila ng majority block, sabi nila, and I quote, "This will define the future of our nation." Na kaya ito, mukhang nakaka-excite. Maraming salamat po sa panonood sa atin sa umagang ito sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM band. Of course, maraming salamat din sa ating nakausap kanina, nakapanayam natin from the UP Resilience Institute, NOAA, si Dr. Mahar Lagmay, ang executive director nito. At maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatulong dito sa ating technical and production side. Diyan si Ninong Rolly Bumatayo, si Boss Rovan Malilin, si Madam Jomari Rifarial, at ang ating mga kasamahan from the production division, Miss Glory Faye Bagon and Miss Tess Ramirez. Ang tabayanan po mga balita mula po sa ating PBS News Division, ihatid sa atin yan ni Miss Zef Bosongan. At matapos yan, ang Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga.
14: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Philippine Standard Time 8:54.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga balita sa oras na ito. Opisyal na napakinabangan ng mga magsasaka sa Barangay Ugbon, Leyte at mga kalapit na lugar ang bagong solar-powered irrigation system matapos itong ipagkaloob sa Sitio Tambis Farmers Association. Naipagkaloob ang bagong solar-powered irrigation system na nagkakahalaga ng 7 milyong piso sa Sitio Tambis Farmers Association at napapakinabangan na ng mga magsasaka sa Barangay Ugbon, Leyte at mga kalapit na lugar. Ayon sa kagawaran ng agrikultura, pinunduhan sa ilalim ng rice program at bahagi ng small-scale irrigation projects ang proyekto. Layunin itong matugunan ang kakulangan sa sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa mga sakahan. Gumagamit ang SPES or SPIS ng enerhiya mula sa sikat ng araw upang makapagbomba ng tubig ng mas epesyente nang hindi umaasa sa mamahaling krudo o kuryente. Dahil dito, inaasahang mababawasan ang gasto sa produksyon ng mga magsasaka at madaragdagan ang bilang ng kanilang pagtatanim kada taon. Ibinahagi naman ni benepisyaryong Philemon Rico Likay-Likay ang kanyang pasasalamat sa proyekto. Anya, malaking tulong ito na ngayong nakakaranas ng matinding init ng panahon at kakulangan sa tubig ang kanilang mga pananim. Umaasa rin siyang mababawi na ang kanyang mga naging pagkalugi sa mga nakaraang taon. Samantala, sinabi ni Sitio Tambis Farmers Association President Remigius Garces na hindi lamang mga miyembro ng kanilang samahan ang makikinabang sa proyekto. Anya, magagamit din ng mga kalapit na bukirin ang patubig upang mapalakas pa ang produksyon ng agrikultura sa kanilang lugar. Sa ibang balita, Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro nagpasalamat sa international communities sa pagsuporta sa Pilipinas kahit na bigong makakuha ng seat sa United Nations Security Council. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
17: Radyo Pilipinas Report. Nagpasalamat nga Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro sa international community hinggil nga Zep sa pagkabigo no ng ating bansa na makakuha ng isang upuan para sa non-permanent seat ng United Nations Security Council. Sa isang statement nga, Zep, sinabi nga ni Secretary Lazaro na nagpapasalamat nga siya sa mga international community na sumuporta sa Pilipinas kahit bigo ito makakuha ng upuan sa UN. Dagdag pa nga ng kalihim na mananatili ang Pilipinas na committed na makipagtrabaho sa lahat ng bansa na nagsusulong ng kapayapaan, stability, sustainable development at kabilang din ZEP ang rules-based international order ng bawat mga bansa. Sa uli naman ZEP, patuloy naman na isusulong ng kagawaran ang ating mga boses hinggil nga sa mga ilang mga pulisiya na magpapaangat hindi lamang sa Pilipinas maging sa ASEAN region at sa United Nations. Seth, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
15: Sa ibang balita, Speaker Faustino D. kinilala ng mga House leaders sa matatag na pamumuno at momentum na pagsusulong ng mga panukalang batas at pagkamit ng tiwala sa publiko. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
18: Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinilala ng mga leader ng Kamara de Representantes si Speaker Faustino Bongbongga D. III dahil sa kanyang matatag na pamumuno na naging susi sa pagpapanatili ng momentum sa pagsusulong ng mga panukalang batas at pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa institusyon. Bago ang CD adjournment ng first regular session ng 20th.
16: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
19: Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
19: Radyo Pilipinas World Service.
16: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
19: Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan na Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po ang lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin of course ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production site, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, katuwang ang kanyang producer of course, si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, kasama naman natin si Milo Jonella, at sa Wirecast si Hero. And of course, kami po ay nasusubaybayan ninyo sa iba't iba nating mga social at online digital platform sa inyo pong Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin po sa YouTube, sa inyo pong YouTube browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating shortwave broadcast, nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating mga shortwave transmitters. Yan po ay ikang sa tulong na rin ng ating Voice of America. Ngayong araw po ito, marami tayong pag-uusapan, lalong-lalo na kakamustahin po natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan sa Kuwait sapagkat ang bansang Kuwait po ay nakaranas na naman ng sunod-sunod na pag-atake ng mga drones na pinaniniwala ang galing po sa bansang Iran. At ito pong pinakahuling ulat na nakuha natin, itong airport ng Kuwait ay nakaranas ng mga airstrikes at alamin natin ang sitwasyon doon sa iba't ibang panig ng Kuwait, lalong-lalo na kalalagayan ng ating mga overseas Filipino workers o mga Pilipino sa kababayan natin na ninirata at nagtatrabaho sa nasabing bansa. Gayun din po, makakasama natin dyan ang ating labor attaché ng Migrant Workers Office Kuwait, si Attorney Sophia E. Matote. Gayun din, makakasama natin at alamin mismo natin ang sitwasyon na nakikita at nararanasan mismo ng ating mga kababayang Pilipino dyan sa Kuwait sapagkat makakasama rin natin ang ating Filipino community leader sa Kuwait, walang iba kundi si Zulfikar Mundok. Alright? Sige. Samantala, sa puntong ito, teka muna, bago ko paraanin itong ating makakapanayam, gusto kong ipaalam din sa ating mga kababayan, ang tabayanan po ninyo later on sa ating programa ang panayam natin with Senator Erwin Tulfo regarding dito sa pinakahuling nangyari sa Senado. Okay? Meron na tayong bagong halal na Senate pro tempore sa katauhan ni Senator Win Gatchalian at bago na rin ang mga committee chairmanship sa Senado dahil po sa nangyari kahapon sa Senado. And of course, kukunin din natin ang pagtasa ng isang foreign security analyst at foreign expert na si Professor Renato De Castro tungkol po dito sa nabigong bid ng Pilipinas para maging non-permanent member ng United Nations Security Council. Lahat pong yan, hatid namin sa inyo sa edisyong ito ng programang Global na Tayo. Pero sa unang bahagi ng ating programa, ito, talamin na muna natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng ating mga Filipino overseas workers sa Kuwait, sa likod ng pag-atake pa rin na isinasagawa sa kanila ng bansang Iran. Nasa linya na po natin ngayon ang ating labor attaché ng Migrant Workers Office Kuwait, Attorney Sophia E. Matote. Attorney Matote, magandang araw po mula dito sa Pilipinas at sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng iyong tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga rin po, Attorney Matote. Una sa lahat, kamusta po ang kayo at ang Migrant Workers Office sa Kuwait maging ang ating embahada sa likod po ng mga muling pag-atake, drone strikes o anumang mga airstrikes na ginagawa ng Iran sa Kuwait. Kamusta na po ang sitwasyon po ninyo ngayon dyan?
2: The overall situation and security here po in Kuwait is stable. Mm-hmm. So nasa maayos pa rin po naman kaming kalagayan, patuloy pa rin po ang aming mga trabaho dito.
1: Alright. So sa ngayon po ba wala pang sirens na narinig at walang mga pag-atake sa kasalukuyan itong mga nakalipas na oras?
2: Wala naman po, Sir Ray, for last night and ngayong early dawn, wala po na kaming narinig na siren.
1: Mm-hmm.
2: Tahimik po ngayon.
1: Tahimik naman ngayon. Pero nung nakalipas na araw po, nakarating sa amin ng mga impormasyon na nag-conduct nga po ng airstrikes dyan sa Kuwait, ang Iran, at I think yung airport ay tinamaan. Tama po ba yun, attorney?
2: Tama po, Sir Ray. Kahapon po, madaling araw at around 1:40 a.m., tumunog po ang sirena dito all over Kuwait. At napag-alapan po natin kinabukasan na natamaan nga po yung Terminal 1 ng Kuwait International Airport.
1: Wala naman pong naulat na nasaktan o nasawi na ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa International Airport ng Kuwait?
2: Sa initial po na impormasyong nakalap po natin, Sir Ray, wala po tayong mga kabayan na nasawi. Okay. Though initially, we received information of may isa po tayong kabayan na nadala sa hospital due to smoke inhalation. Mm-hmm. Pero siya naman po ay napauwi rin kagad pagkatapos po ng karampatang medical attention sa hospital.
1: Ito pong kababayan natin ito, nagtatrabaho sa airport, Attorney Matote?
2: Yes po, isa po siyang worker sa loob po ng airport. Base po sa initial na impormasyon, nagtatrabaho po siya sa Pizza Express sa loob po ng airport.
1: Kamusta po ang kalalagayan ng ating mga Filipino workers sa pangkalahatan? Kung pagbabasehan po natin yung mga sitwasyon nito nakalipas na araw hanggang sa mga oras na nag-uusap po tayo, Attorney Matote.
2: Gapo na nabanggit ko, Sir, the overall situation here is stable. So patuloy po ang buhay ng ating mga kabayan dito. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagpasok nila sa trabaho. It's under normal condition pa rin po, Sir Ray.
1: Pero kamusta po ang tuloy-tuloy pa rin pa ang repatriation efforts ng embahada natin maging ng MWO Kuwait?
2: Yes po, Sir Ray. Ang repatriation efforts po ng ating Philippine Embassy, katuwang po ang Migrant Workers Office at OWA, patuloy po tayong tumutulong sa ating mga kababayan na gusto na pong umuwi ng Pilipinas.
1: Sa kasalukuyan po, matanong lang namin, Attorney Matote, kung ilan na po ang na-facilitate ng MWO Kuwait, katuwang ang ating pasuguan dyan sa Kuwait, kung ilan na po ang napabalik o na-repatriate dito sa Pilipinas mula dyan sa Kuwait?
2: As of today po, Sir Ray, we repatriated a total of 2,879 Filipinos po from Kuwait na napauwi na po natin.
1: 2,879 na mga Filipinos working and living in Kuwait ang napauwi na po sa Pilipinas.
2: Yes po,
1: tama,
2: Sir
1: yung figures. Okay. And do we expect na madadagdagan pa yan in the coming months or coming weeks?
2: Actually, in the coming days po, probably next week, we're trying to facilitate yung repatriation ng mahigit 50 po. Mm-hmm. Pero we still have a total of more than 300 waiting for repatriation. Mm-hmm. It's so unfortunate na yung naikasapusan na nating repatriation next week, which is through an airline na nasa Terminal 1, hahanapan po natin ng panibagong flight schedule.
1: Does that mean, Attorney Matote, sarado ba ang airspace ng Kuwait?
2: No, sir. It's only Terminal 1 which was affected by the drone attack. Now, it's closed. Pero yung sa Terminal 4, open naman po.
1: So, hindi sarado ang airspace. Yun lang Terminal 1.
2: As of today po, hindi pa po sarado ang ating airspace.
1: So at least that's good news, no? Open ng airspace. Pero bakit kailangan i-reschedule yung repatriation?
2: We're just foreseeing na baka po hindi pa po mag-open ang Terminal 1 because yung nakuha po nating schedule will be flying from Terminal 1. So in case po na ganon, hanapan po natin sila ng flight through Terminal 4 po.
1: Through Terminal 4. From Apo. Terminal 1 to Terminal 4. Okay.
2: Apo.
1: All right. Pero yung pong flight na yan, ano yan? Magiging chartered flight po yan, Attorney Matote?
2: No, sir. It's a commercial flight po.
1: Okay.
2: So we're trying to book our workers through commercial flight. So if there will be no available flights po for them, we'll also try to exert effort na balik po kami sa dating ginagawa na we'll do land border crossing po.
1: So sa ngayon po, wala tayong nasa shelter ng embahada o maging ng MWO ng mga kababayan natin seeking shelter o para sa repatriation.
2: No sir, we have in our MWRC, we have a total of 211 Filipinos po na nandun na ngayon waiting for repatriation.
1: Okay.
2: At kasama po sana sila. Ilan po doon ay makakasama po sana doon sa nakakasang flight po natin next week.
1: Just in case po, Tony Matote, na mag-intensify ulit ang airstrikes laban sa Kuwait, ano po ang mga contingency plans ng MWO in coordination with the Philippine Embassy in Kuwait?
2: So if we will go back to the past situation po, with regard po sa contingency plan, particularly on the repatriation efforts po, we go back po doon sa, gaya na banggit ko po, we go back to bringing them home via the land border crossing to Saudi Arabia po.
1: Ah, land border crossing.
2: Yes po.
1: Okay. That is kung lalala pa lalo ang sitwasyon, ano? Kung babalik ulit sa dating sitwasyon.
2: Kung babalik po sa dati na there will be no flights coming from Kuwait, so probably we'll be going back to Saudi to repatriate our Filipino workers.
1: Siguro po, last question na lamang po, Attorney Matote. Kamusta po ang coordination naman ng Kuwaiti government sa ating Philippine Embassy and sa ating Migrant Workers Office sa Kuwait, Attorney Matote?
2: At tuloy-tuloy po naman po ang coordination natin with local authorities, with the Kuwait government po here. We always comply and obey with all the instructions and guidance issued by the host country po. And as far as the Filipino community is concerned po here in Kuwait, maayos po ang pangangalaga sa atin ng Kuwait government here in Kuwait. We are so thankful po sa Kuwait government because sabi ko nga po, as of today, the overall situation and security here in Kuwait are stable po.
1: Ayun. Now, Attorney Matote, nasa kabilang linya lang po natin, isang Filipino community leader natin sa Kuwait, si Zulfikar Mundok, para kamustahin lang po natin, Attorney Matote, yung kalagay natin. Okay. Zulfikar Mundok, magandang araw sa iyo mula dito sa Pilipinas.
3: Good morning po, Sir Ray. Good morning po sa inyong mga tagapakinig.
1: Ay, good morning, Ginoong Mundok. Okay, kasama rin natin, nasa linya ng komunikasyon, si Attorney Sophia Matote, ang ating Labor Attaché Migrant Workers Office sa Kuwait. So, sa kasalukuyan, Zulfikar, kamusta ang sitwasyon ninyo? Naramdaman nyo ba yung mga pag-atake ng Iran, yung mga airstrikes ng Iran itong mga nakalipas na araw?
3: Naramdaman po, tsaka talagang may narinig na mga pagputok. Mga pagyanig po. Yung siren ng Kuwait dito, no. At tsaka yung mga siren po nasa cellphone na ngayon . Talagang ma-alert tayo pag may mga ganong pangyayari. Pero mabuti naman po ang kalagayan namin dito. Normal naman ang pamumuhay, magtatrabaho patuloy, pero medyo nag-iingat lang at saka nagmamatyag sa mga advisories ng embahada at saka ng Minister of Interior ng Kuwait.
1: Alright. So kamusta ang coordination naman ng ating Philippine Embassy together with the Migrant Workers Office sa ating Filipino community na pinangungunahan po ninyo?
3: Very close po yung coordination namin sa embassy, sa ating mahal na ambassador dito. Tsaka kahapon parang nag-post sila ng mga advisories na avoid lang yung mga travels o kaya mga unnecessary movements at saka talagang sumunod sa mga advisory ng Ministry of Interior ng Kuwait. Saka yung mga nagpost din sila ng mga landline ng mga numbers nila, emergency numbers ng ating embahada kung may kailangan tayo mga tulong.
1: So as of now, Ginoong Mundok, wala pang nakakarating sa inyo tulad na sinabi ng ating MWO office si Attorney Matote na wala pang naitatalang nasawi o nasaktan na kababayan natin maliban dito sa isa na na-sustain yung itong mga minor injuries dahil tinamaan yung airport, yung Terminal 1. Bukod doon, wala nang iba pa.
3: Wala na pong iba. May mga kaibigan po tayo nagtatrabaho sa airport. Tinawagan namin kahapon, kinumusta, okay naman po sila yung mga kasamahan natin dito na nagtatrabaho sa airport.
1: Okay. Ginong Sulpikar Mundok, nasa kabilang linya si Attorney Matote ng ating Migrant Workers Office, ang ating Labor Attaché. Meron ka bang nais iparating na mensahe o maiparating na impormasyon o paghingi ng assistance? Go ahead, Ginoong Mundok.
3: Gusto ko lang po magpasalamat sa ating MWO at sa ating embassy. Gusto lang magpasalamat sa kanila sa kanilang mga pag-aalaga na sa mga OFW dito sa Kuwait.
1: Ayan. Okay, Attorney Matote, ano pong reaction niyo dun sa statement na 'yan ni Ginoong Mundok?
2: Yes, sir. Sir Sulpikar, nagpapasalamat din po kami sa inyo sa lahat po ng bumubuo ng Filipino community here in Kuwait sa pakikipagtulungan po nila sa Philippine Embassy, sa Migrant Workers Office, sa Overseas Workers Welfare Administration here in Kuwait. Patuloy lang po tayo sa ating mga pang-araw-araw na gawain at dahil sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon, I advise the Filipino community na lagi po tayong makikinig sa mga abiso po at guidance po ng ating Kuwait government at ang Philippine Embassy naman po ay patuloy po na tutulong sa ating mga kababayan na especially dun po sa mga nagnanais na pong umuwi ng Pilipinas.
1: With that, Attorney Matote, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo po sa amin. Alam kong very busy ang MWO sa Kuwait sa mga nangyayari ngayon at sa mga darating pang panahon. But you gave us your time. Thank you very much po, Attorney Matote.
2: Walang anuman po, Sir Ray. Anytime po, nandito po kami para magbigay po ng balita mula sa Kuwait po.
1: Thank you very much, Attorney. Mabuhay po kayo. And of course, Ginoong Sulpikar Mundok, maraming salamat din ha, sa oras sa pinagkaloob mo. Alam kong alanganing oras ngayon sa Kuwait, pero you still gave us your time para makapaghatid ng impormasyon at balita. Ano bang mensahe maipaparating mo sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na talagang tumututok sa sitwasyon sa Kuwait at may mga kamag-anak o mahal sa buhay na nandiyan sa Kuwait ngayon?
3: Maraming salamat din po, Sir Ray. Ang masasabi ko lang po na huwag masyadong mag-alala, ang Kuwait po ngayon, although may mga ganitong pag-atake, no, pero generally stable po ang condition dito. At saka maayos po tayong mga OFW ang kalagayan natin.
1: With
3: so,
1: that, okay.
3: Don't worry.
1: Thank you.
3: Dasal lang na sana hindi lumala yung sitwasyon.
1: Mm-hmm. With that, Ginoong Mundok, maraming salamat again sa oras na pinagkakaloob mo sa amin. Katulad ng nabanggit ko kay Attorney Matote, binigyan nyo pa rin kami ng pagkakataon. Nahanapan nyo kami ng oras para dito sa pakikipagtalastasa namin sa inyo. Mabuhay po kayo, Ginoong Mundok, at mabuhay din ang ating Filipino community dyan sa Kuwait, at always stay safe po.
3: Maraming salamat, sir.
1: Ang ating pong labor attaché ng Migrant Workers Office Kuwait, si Attorney Sophia E. Matote, at ang ating Filipino community leader sa Kuwait, Ginoong Sulpikar Mundok. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Emrys po yata ang nagkakabit
8: po. Hi, Mr. President.
1: Diyan po natin pinuputol lang ikang mga paalalang yan mula sa ating impilan upang bigyan daan ng mahalagang panayam na ito. Kasama po natin sa linya ng komunikasyon ngayon sa mga oras na ito ang ating butihing Senator at Chairman ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang araw po, Senator Tulfo, at welcome back po sa programa.
9: Magandang araw po sa lahat na nakatutok sa iyong programa, Paring Ray.
1: Thank you very much po, Senator Tulfo, sa pagpapaunlak sa amin ulit. Well, unang-una sa lahat, Senator Tulfo, reaction lamang po ninyo dito sa mga naglalabasan ngayon ng mga pagbatikos sa Senate Block 12, kung tawagin po ngayon. Illegal daw po itong ginawa ninyo kahapon kung saan tinalaga ninyo si Senator Win Gatchelian bilang Senate Pro Tempore at Acting Senate President.
9: Kami na po ang majority. Si Senator Alan Quintano ay wala na pong kapangyarihan at hindi na po siya ang Senate President dahil po sa voting po na nangyari kahapon ng majority. Ang majority po ng Senado po ay 12, okay? Kami po yon kahapon nandoon dahil kung susumahin ang Senado po ngayon, 22 na lamang ang miyembro.
1: Mm-hmm.
9: Bakit 22? Ay yung isa po ay nagtatago, hindi na po namin mahabol, mahanap.
1: Mm-hmm.
9: Dahil nagtatago nga po sa batas. Yung isa naman, hindi rin po namin makukumpil pumunta ng Senado dahil nakakulong ngayon po sa BJMP. So that leaves us to 22 senators po. So hatiin mo po yung 22, 11 plus 1. Doon po po, yun po yung nasa rules po namin eh.
1: Mm-hmm.
9: To divide the house, to get the majority, you divide it by 2 plus 1. Eh so kung divided by 2 po ang 22, 11 po, di po ba? Plus 1 is 12, di po ba? So thereby, sila po, 10 na lamang. So sino po ang majority? Kami po yun. At may quorum po, nangyari na po ito dahil hindi nila matanggap. Tama naman yung sinasabi nila, walang Senate President, kami pa rin. Hindi kayo Senate President dahil idiniklara na nga po all seats vacant dahil nang diniklara po namin na majority na lahat ng pwesto bakante na. Okay? Kahapon, ibig sabihin hanggang sa Senate President. The only problem, hindi naman kami makapag-elect ng Senate President kasi nasa Constitution, 13 ang kailangan, nasa rules, 13 ang kailangan. E 12 lang po kami. So ang ginawa po namin, ang na-elect po lang namin ay yung Senate Pro Tempore, which is Senator Win Gatchelian. And the Senate Pro Tempore, according to the rules, can be the acting Senate President and the presiding officer.
1: Yun,
9: ayun po yung sinasabi po. So, entonces, kahit anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chuwariwap niya sa likod niya, eh wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na 10 na lamang po sila.
1: Okay.
9: Unless kumahanap po nila sa bato, tumakbo na naman dyan, isakay nila sa kotse kagaya ng ginawa nila.
1: Okay.
9: Si Jinggoy ay itakas nila sa BJMP, iba-ibang usapan. Di, kung magkaganon, 12 na naman po kami, 12-12 po kami. Kung ganon, kung i-report na naman si Bato, tapos si Jinggo, itakas nila sa BJMP. Pero ngayon, sa bilang, 10 lang po sila, 12 po kami. Yun po lang explanation. At sa Senado at Kongreso po, bilang ang pinag-uusapan, sino ang mas pinakamarami?
1: Yan.
9: So pinakamarami po kami, 12 po kami, 10 lang sila. Ba't ayaw po yung tanggapin yun?
1: Alright. Pero parang ano eh, parang nakakatawa nga ano po, my personal view lang dito, Senator. Noong pong nag-walk out kayo regarding dito sa Senate Rule 136 na gusto nilang i-revise, obviously, ginagamit nila yung numbers nila noon nung majority pa sila. Ngayong nasa minority na sila, hindi nila matanggap yun. So parang maraming nagsasabi na kabalintunaan yung mga pinagsasabi nitong si Senator Cayetano.
9: Well, kaya nga po hindi ko maintindihan siya. Sa bagay, paring Ray, kung maiba balik mo lamang at ipaalala ko lamang po sa lahat. Noong 2000 po, panahon pa, 2020, panahon pa po ng dating Pangulong Duterte, nung siya po ang House Speaker, may usapan na po silang dalawa ni Lord Alan Velasco na paghatian po nila. June 21 po, bababa na siya sa pwesto bilang House Speaker. At si Lord Alan Velasco, gentleman's agreement po sila. Okay? Ngayon, June 21, ayaw niyang bumaba. Sinara niya yung session hall, binitbit niya yung mesh, yung parang baston po na may logo ng Congress. Inuwi niya yun, nakala niya dahil wala hawak niya at sarado ang session hall. E ang ginawa po ng mga supporters ni Lord Alan Velasco, doon sila sa labas nag-session. So yun po na, ayaw pa rin po bumaba, talaga matiyas dahil siya pa rin daw ang Speaker of the House. Pumasok na si dating Pangulong Duterte at sinabing, bumaba ka na dyan. Kaya bumaba po siya. Natakot po siya siguro. Kaya bumaba po siya. Kaya po yung sinasabi niya na walang independence ang Senate. Eh ginagaya niya nung panahon niya nung House Speaker siya na pinababa po siya ni dating Pangulong Duterte sa pwesto. Pinababa siya. Tapos sinasabi niya pong huwag niyong ipadlak ha. Kasi based on his experience, pinadlock niya yung Kongreso. Kaya ang katawa-tawa nga po eh, lahat po ng mga masamang pangitain niya, experience niya, ina-apply niya ngayon na naman sa amin na naman sa Senado.
1: Pero do you think, Senator Tulfo, kung pagbabasehan natin yung nangyari noon sa Congress, do you think dapat bang mag-intervene na rito si Pangulong Bongbong Marcos?
9: Hindi po pwede dahil violation po ng constitution na naman po yun. Di po ba? Yun lang ko kay Pangulong Duterte, pumasok na po siya dahil magulo. Kaya Pangulong Marcos naman po ayaw makialam. Kasi nga po, ang legislatura, kami po yun, Senado at Kongreso, ay co-equal. Ibig sabihin, kapantay ang kapangyarihan namin sa ehekutibo, sa pangungunan ni Pangulong Marcos. Kapantay sa kapangyarihan ng mga hudikatura sa pangungunan ng Chief Justice. So, paano mo po didiktahan? Paano ka makikialam? Hindi mo pwedeng pakialaman yan. Siguro, pag lang makialam, pag dinala nila sila, grupo nila, magtanong sila sa Supreme Court, tama ba yung ginawa ng majority na ito? Eh, din ang Supreme Court mag-ruling para mapahiya sila. Gayon pa man, hindi nila magawa yun kasi may ruling na po noong 1949, yung Senate President Cuenca, Abilino versus Cuenca. Nag-rule po doon yung Supreme Court na sinabi, hindi, may quorum ang 12 senador. Kaya po hindi nila dinadala sa korte ngayon, na mapapahiya po sila ulit.
1: Yun nga ang ano doon, isa sa mga nakikitang issue na Senator, dinadaan nila sa mga blog, sa social media, hindi ba nila ito kayang dalhin sa plenaryo? Pumasok sila, dalhin sa plenaryo?
9: Sir, hindi ko maintindihan, si Senator Alan, ni vlogger na po yata. Okay. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga butante. Pumunta po sila at nagpumila sa mga classroom para bumoto yung mga mga presinto. Doon sila bumoto. Hindi po sila bumoto sa Facebook. Akala niya po, tulad na ng Facebook, do you agree, yes or no? Hindi po eh. So dapat, yung pagsilbihan niya, yung bumoto sa kanya na pumila sa mga presinto, binoto siya para pumasok sa trabaho, hindi para maging vlogger. At hindi siya pinapasweldohan po ng mga mamamayan, which is our employer in the government sector, kayo po yun, mga nasa privado, ang aming employer, na pinapasweldohan niyo po kami para magtrabaho, hindi para mag-vlog, hindi para hindi pumasok.
1: So just to be clear sa Senator Tulfo, Erwin Tulfo, na wala pa rin tayong ipinapalit as Senate President. Sa kasulukuyan, meron lang tayong Senate pro tempore at acting Senate President. Wala pa talagang maipapalit as Senate President dahil kailangan ng number na 13.
9: 13 po para makahalal, pero 12 po pwedeng patalsikin. So pinatalsik niya po siya kahapon.
1: Yun, okay.
9: All seats vacant. Sabi po sa rules yun eh, pag 12, hindi po nila maintindihan. Sayang naman po, nag-aral po sila ng batas, ng law, ay hindi nila maintindihan. Eh simple naman po yung rules, di po ba?
1: Uh-huh.
9: Hatiin mo yung house, ay yung kapulungan, plus one. Eh, ang kalahati po noon, ngayon sa amin, eh, 22 na lamang po kami. Oh. hatiin mo po sa dalawa, di 11, plus one. So, 12. 12 po kami.
1: Yes.
9: Eh, nasaan na yung dalawa? Bakit 22 lang? Yung isang nga po, paano mo makapapasok yun? Nagtatago na dahil naabangan siya ng NBI.
1: Mm-hmm.
9: Yung isa naman, nasa BGMP. Alangan ba naman itakas namin siya para pumunta dito sa Senado.
1: Okay.
9: Ika nga, may kasabihan po doon sa rules namin, under the coercive power, ibig sabihin na kayang pumapwersa ng Senado. Eh, paano pumapwersa? Nagtatago nga. Yung isa naman nandoon sa nakulungan.
1: So, paano po yan? Yung isang kasama ninyong Senador niya, sinasabi, kino-question, mga karamihan ng mga nagsasalita Senador, hindi raw abogado. Pero itong sa paliwanag ninyo, hindi nyo naman kinakailangan maging abogado para maintindihan po ninyo paano ito, Senator Tulfo.
9: Nakakalimutan po siguro ng ilan na tayo po ay naging mamahayag.
1: Yun.
9: Okay? Hindi po, wala po akong law degree, pero dahil po sa aking experience as a journalist, nag-cover po ako ng police, nag-cover po ako ng defense, nag-cover po ako ng house, nag-cover po ako Malacanang, nag-cover po ako ng Department of Justice. So naiintindihan ko po, marunong naman po ako magbasa.
1: Okay. Pero speaking of Senator Marcoleta, dating Senate Blue Ribbon Committee Vice Chair, itutuloy ba nila yung kanilang Senate Blue Ribbon Committee na nakaplano sana ngayong araw na ito, Senator Tulfo?
9: Bahala sila. Inutusan nila yung kanilang mga staff na i-rearrange yung lamesa. Pero wala naman pong Blue Ribbon na committee secretariat employee. Paano po sila mag-hearing? Sino po yung recorder? Sino po stenographer? Etc. etc. Sino po? Eh, okay. Kailangan po sa bawat hearing, nandoon po yung secretariat ng committee na yun. Kagaya po ngayon, Blue Ribbon. Eh, wala po doon dahil sinabi po, work from home. Eh, sino po magre-record? Sino po magkukuha, mag-a-asher, etc.?
1: Tama.
9: Eh, po ba? Eh, wala na po pong hearing. Tapos, rearrange pa lang na mesa na parang may hearing. Eh, wala naman po.
1: Okay. Pero sa ilalim po ng inyong liderato ngayon as ika nga po bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, tuloy po sa Lunes ang Blue Ribbon Committee hearing.
9: Opo. Tuloy naman po, lahat po sila nasa minority, imbitado, miyembro, hindi imbitado as bisita, miyembro. Pwede silang bumoto, pwede silang mag-yes, mag-no. At yung kanila mga inimbitahan, susundan po namin, nire-review na natin po as we speak, okay? Ipa-iimbitahan po natin, okay? Inaalam lang natin na sino ba ito? Di kasi mayroon pang alias po doon. Pwede ba naman padalaman ng imbitasyon eh, alias lang? Paano naman mapadahan yung, ang tamang proseso kasi paring Ray, ipadala mo sa address. Eh kung alias lang, paano mo naman, saan mo naman dadaling? Kunwari ikaw, Ray Sampang, alias R lang, o alias Ray lang, eh napakadaming Ray sa Pilipinas.
1: Totoo naman,
9: so,
1: totoo naman.
9: So, nire-review namin, kung mga alias lang, hindi naman siguro po pwede, saan namin papadala? Number two, sasabihin nila may mga witnesses doon na surprise witness. Paano naman magiging na, pero video conferencing? Hindi pa nga aprobado yun. Paano naman yung paano manunumpa nga na nagsasabi siya ng katotohanan kung nasa video conferencing siya, nasa Facebook Live siya? Sino manunumpa sa kanya? Pangalawa, kung nagsisinungaling yun, paano namin makukontemp yun? Eh kung nasa live lang po siya, yun po ang problema rin namin. Yun ang inaayos po namin ng committee, okay, at ng majority, pinag-uusapan po namin. Paano ba ito, di ba?
1: Tama. Well,
9: at saka nasa rules po yun ng Blue Ribbon. Wala pong mga ganyan na surprise po. Kasi based on experience, may nag-surprise nga po natin. Hindi na mapagkitaan, di po ba?
1: Opo. Senator Tulfo, may inaasahan pa ba tayong aanib sa SB12 ngayon?
9: Po, isa-dalawa. Uy. Problema na lamang po nila, paring Ray, ay paano sila kakalas dahil kinakabahan sila na talaga, magugulpi sila kagaya nangyari sa amin. Ginugulpi ng mga troll nila, ng mga ika nga vlogger nila, bayarang vlogger, so hindi nila alam paano. Pero ang pamilya nila nakukonsensya na, sila nakukonsensya. Ang simbahan na sinasambahan nila, eh sinasabi na rin na ba, hindi ka pumapasok.
1: Wow. Okay. Eh, ibang-iba pala, ibang-iba pala ito sa ginawa ni Senator Chis Escudero kahapon.
9: Ibang-iba po. Eh, medyo si Senator Chis nahihiya na po siya, kaya pumasok na po. Dahil na rin sa pressure po ng pamilya, mga kapitbahay, at sinasabi niya, hindi niya na makonsensya. Maring Ray, lilipad ho tayo muna sa sandali. Ano po? Apo. May pa-out of town po. Salamat po. Salamat.
1: Sa alright. Thank po. You very much po. Ang ating pong butihing Senator Erwin Tulpo at siya rin pong tumatayo ngayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa Senado. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
10: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang.

quorum ano po sa Senado dahil sa pagdating ni Senator Chiz Escudero. Ayan. At siyempre ngayon pong araw to binabantayan din natin ang mga kaganapan sa Senado dahil nga po kung itutuloy nila Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Pia Cayetano itong Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito ng Miyerkules nung sila pa ang tinuturing na majority ngayong araw pong ito. Kaya lang ang problema nga po is nag-declare po, naglabas ng memo si Senate si Acting Senate President Win Gatchalian na work from home yung ating mga Senate personnel. So isa po yan sa magiging issue ngayon. Paano magsasagawa si Senator Marcoleta ng Blue Ribbon Committee hearing kung wala namang mga proper personnel na dapat bahagi ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ulitin ko lamang po, kung pagbabasehan po natin yung mga nangyari kahapon, ang chairman po ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. Ayan, ano po. At ang Senate, ulitin ko, ang Senate pro tempore ngayon at acting Senate President ay si Senator Win Gatchalian. Alright? Sige po. At siyempre, sa iba pa mga kaganapan, nakatutok po tayo dyan sa mga kaganapan sa Senado. Dahil mahalagang maihatid po namin sa inyo ang mga nangyayari dito sa loob ng bansa, maging yung mga nangyayari sa labas ng ating bansa. Katulad po ng naging panayam natin with our labor attaché sa Migrant Workers Office natin sa Kuwait with Attorney Sophia E. Matote at ang ating Filipino Community Leader sa Kuwait na si Ginoong Zulpicar Mundok. Mabuti na lamang at as we speak kanina, nasa mabuting kalagayan pa ang ating mga overseas Filipino workers o Filipino diaspora sa Kuwait ayon kay Attorney Matote, gayon na rin ayon na rin kay Ginoong Zulpicar Mundok. Pero merong isa tayong kababayang sabihin natin slightly injured sa naging pag-atake dito sa Terminal 1 ng Kuwait. Injured po siya pero hindi naman masyadong critical, hindi naman ano siya. Pero for now, as kanina sa atin naging panayam sa MWO Kuwait natin, wala naman pong naitalang nasawi sa mga panibagong airstrikes ng Iran sa Kuwait nitong mga nakalipas na araw. Alright, tututukan din natin dito sa bahaging ito ng ating programa ay itong sabihin natin failed bid. Hindi nakuha ng Philippine government itong non-permanent position sa United Nations Security Council. Tinutukan po natin yan kagabi hanggang madaling araw. Sa loob ng ilang rounds ng botohan, mukha talagang hindi nakuha ang boto, na-secure ang boto para maging non-permanent member ang Pilipinas ng United Nations Security Council. Dumaan pa sa tatlong karagdagang rounds ang botohan kung saan pababa ng pababa ang boto ng Pilipinas. Nung una, 85, and then yung second round, 81, hanggang naging 68. Okay? Pero ang nakakuha po yata ng boto ay ang Kyrgyzstan. Okay? Ang bansang Kyrgyzstan. Alright? Sige. Nakuha rin ng Austria, Portugal, Trinidad at Tobago kasama ng Zimbabwe ang iba pang pwesto sa konseho para sa terminong 2027-2028. So alamin natin, gaano ba kahalaga na maging miyembro ng UN Security Council as a non-permanent member? Gaano kahalaga ba ito sa Pilipinas? At paano ba ginagawa ang botohan? 'Di ba? Or paano mo maiimpluwensyahan o maiinganyo ang mga UN member states na iboto ka as a non-permanent member ng United Nations Security Council? Meron ba ritong impluwensya ang ibang bansa tulad ng China, Russia at ng Amerika para sa maging member ka ng non-permanent? At pag sinabing non-permanent member, anong pagkakaiba ng non-permanent member sa permanent member ng United Nations Security Council? So susubukan po nating malaman 'yan sa tulong ng ating international studies expert, walang iba kundi si Professor Renato De Castro. Okay? Gaano kahalaga 'yang pagiging non-permanent member
ng United Nations Security

0: City Council. Di po ba? Ayan ba yung makatutulong para sa kalagayan ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea o sa pangkalahatan? So lahat po ngayon yung mga katanungan natin, susubukan po nating malaman mula sa ating International Studies expert, Professor Renato De Castro. So habang inaantabayan lang po natin ang kanyang pag-participate sa ating programa, narito muna ang ilang paalala.
1: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
2: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang dagling kaalaman.
5: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: All right, at kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na tayo. At well, nahihirapan tayo makipag-ugnayan dito kay Professor Renato De Castro, ang ating international studies expert, hinggil dito sa failed bid ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council. Ano po? Tulad na po nang nabanggit ko kanina, hindi umabot eh. Hindi naabot ng Pilipinas ang kinakailangang two-thirds majority vote o 128 na boto mula sa 191 bansang lumahok sa botohan sa UN General Assembly. Ulitin ko, no? Ang nakuha lang natin sa loob ng 3 rounds ng botohan ay first round 85, second round 81, third round 68. Habang ang bansang Kyrgyzstan eh nakuha yung boto kasi ang bansang Kyrgyzstan nakakuha ng botong 105 sa first round, 110 sa second round at 123 sa third round. Okay? At ngayon, may mga bagong membro na po ng non-permanent members dyan sa United Nations Security Council. Australia, Portugal, Trinidad at Tobago at Zimbabwe. Ayan. So, nasa linya po natin at ito naman at tayo nagpapasalamat kay Professor Pitlo sa pagpapaunlak po kay sa atin ni Professor Lucio Pitlo hinggil po dito sa usaping ito. So, magandang umaga po Professor Lucio Pitlo. Welcome back sa programang Global na Tayo.
7: Magandang umaga po, Ginoong Reyes, magandang umaga sa lahat ng tagasubaybay po ng inyong programa.
0: Alright, Professor Pitlo, gano'n ba kahalaga maging miyembro ng United Nations Security Council on a non-permanent status? Gano'n ba kahalaga na ma-secure ng Pilipinas ito?
7: Well, ito yung highest organ ng UN, no? So na magkaroon ng yung representasyon, no, tayo ito sa Southeast Asia. So malaki yung magiging bentahe kung nandun tayo sa circle na yon, no. Merong 5 permanent na Security Council members at yung mga non-permanent, malaki yung kanilang papel na ginagampanan para makatulong sa pagbuo ng mga patakaran o pulisiya para doon sa pagkapalakad ng UN, no. At syempre maraming global issues na kailangan ng atensyon ng international community at yung mga non-permanent members ng Security Council, malaki din yung papel at hamon na ginagampanan nila para makatulong doon sa pagbalangkas, no, ng yung mga patakaran, yung kumbaga ay pag-canvas ng views ilang o yung mga kapwa nila developing country kung sila man ay kabilang dun sa block na yon. So yung representasyon, yung Moses at yung pananaw ng mga bansa na kumbaga ay kahalintulad nila, nagiging parang reflection sila, no, nagiging parang boses sila ng mga countries na yon na walang puwang sa Security Council on a normal basis. Pero dahil inopen itong non-permanent seats, ang idea is to bigyan ng representasyon itong mga ibang bansa na kumbaga ay mahikayat saka na maging aktibo yung participasyon dito sa UN, especially doon sa Security Council.
0: Hindi natin nakuha, Professor Pitlo, yung
7: non-permanent
0: seat nakuha ng Kyrgyzstan. So what does that bilang isang foreign policy expert, how do you see this? Bakit hindi natin nakuha? Ano naging dahilan kaya?
7: Well, nagbotohan, no, ng kundi ako nakakamali, parang 4 na rounds yung naging botohan. At siguro isa sa tiningnan din ng mga ibang bansa, no, na bumoto ay kung di ako nagkakamali, ito yung unang pagkakataon para sa Kyrgyzstan na
0: naging bahagi ninong UN Security Council,
7: mapabilang dito sa non-permanent Security Council, kasi tayo naging na rin tayo dati, no. At yung representation siguro ng Central Asia, no. Kasi kung di ako nagkakamali, Vietnam yata yung recently non-permanent na representing Southeast Asia, kamakailan lang, no. So siguro yun ay tining na nila bilang consideration. At syempre itong papel din naman ng Kyrgyzstan, no, sa Central Asia, given itong issue dito sa yung Russia-Ukraine war, medyo malapit siya dyan. At syempre yung relation ng Russia at China, syempre yung dalawang bansa na yan ay permanent, no, na members ng Security Council. Malaki din yung impluensya nila sa kumbaga mga bansang partners o aliado nila. So kung sakaling dalhin nila o ipromote nila yung Kyrgyzstan, malaki yung magiging tulong noon, no, sa kampanya ng Kyrgyzstan, no. So palagay ko yung mga bagay na yon naging factors, no, dito sa pagkapanalo ng Kyrgyzstan dito sa botohan, no, for a UN Security Council non-permanent seat representing Asia Pacific.
0: Okay. Pero hindi kaya may impluwensya dito ang bansang China at Russia sa naging botohan ito, Professor Pitlo?
7: Well, hindi malayo, no, kung kumbaga kung sinuportahan ng Russia at China yung kumbaga kandidatura ng Kyrgyzstan, hindi malayo na makukuha ng Kyrgyzstan yung ano, no, yung boto ng maraming mga bansa na tinitingnan yung kumbaga ay malakas yung impluwensya ng China at ng Russia sa kanila, no? Dito lang sa mga bansa sa Central Asia, mga lima o anim yata sila dyan. Tapos may mga bansa dito sa Caucasus at Eastern Europe na sabihin natin kung sakaling close ang relation sa Russia. At yung China naman, alam natin, malaki yung impluwensya niyan sa mga tinatawag na Global South, no, countries, mga emerging at developing economies dahil nga sa kalakala, no, dahil sa ekonomiya. So kung kung yung China mismo ay actively, no, ay ikakampanya itong Kyrgyzstan, palagay ko malaki yung magiging ano noon, malaki yung naging papel noon sa pagkapanalo ng Kyrgyzstan.
0: So pero it doesn't mean na dito natatapos ang ating ikang bid para sa isang non-permanent Security Council. Pwede ba tayong mag-bid ulit, Prof. Pitlo?
7: Well, tama 'yon. Itong yung kakatapos lang na kumbaga ihalala, no, para doon sa non-permanent na seats sa UN Security Council ay para sa 2 taon, no. So pagkatapos ng 2 taon, maaari tayo nating ilunsad uli yung bid natin, no? Or siguro suportahan kung meron man dito sa ASEAN na nais na kumbaga ay position yung sarili nila na magkampanya, no, para irepresenta yung ating rehiyon dito sa Timog Silangang Asya. So siguro sa atin yung advocacy natin para sa mga patakaran, halimbawa dito sa climate change, sa migrant workers, yung rule of law, yung pagsunod dito sa pagbuo, no, isang rules-based order, hindi naman yan natatapos dito sa itong kakatapos lang na ito nga, pagkatalo natin dito sa bid natin for a UN Security Council seat. So maari pa rin nating ilag, no, at kumbaga ay lapitan yung mga bansang nanalo, nagkaroon ng non-permanent Security Council seat para kumbaga idulog sa kanila, i-convey sa kanila yung ating mga proposals, no, at kung makatulong tayo doon sa negosasyon kahit hindi tayo formal na miyembro ng Security Council, pwede pa rin natin gawin yung mga hakbang na yan.
0: Last question na naman po siguro, Professor Pitlo, ito bang failed bid ng Pilipinas ngayong taong ito bilang non-permanent member ng UN Security Council ay makakaapekto sa paninindigan ng Pilipinas dito sa issue ng West Philippine Sea?
7: Well, palagay ko hindi naman, no. Siguro tinitingnan natin itong membership natin as a non-permanent member dito sa UN Security Council para makasuporta, no. Kumbaga ay magkakaroon tayo ng panibagong platform kung saan ay ma-erase natin yung issue ng West Philippine Sea, South China Sea, na maiwasan yung conflict dyan sa area na yan at kumbaga ma-resolve yan through peaceful means, peaceful approaches at yung pagreto dito sa international law. So, mainam sana kung nakuha natin yung position kasi tayo rin yung chair ng ASEAN ngayong taon. At syempre nga sa Biyembre magkakaroon ng East Asia Summit dito sa Maynila. Mm-hmm. So, maganda sana no, kung nakuha natin para regionally at globally, meron tayong yung profile natin ay maitaas natin. At yun ay pagkakataon sa atin para i-raise itong issues dito sa ating neighborhood, particular na dito sa West Philippine Sea or South China Sea. So siguro maaring i-gawin natin yung ating advocacy, yung ating kumbaga ay public diplomacy, patuloy pa rin. At i-maximize natin kung ano yung available sa atin. Yes. So, halimbawa, kung yan yung ASEAN at itong paparating na East Asia Summit, yun yung mga parang windows o kumbaga ay pagkakataon para sa atin i-raise kung ano yung ating mga priorities na umaayon din naman doon sa regional concerns. No? Mm-hmm. So, hindi naman siya tatapos dito sa yun nga, hindi natin nakuha itong UN Security Council seat ngayong taon.
0: Okay.
7: So, patuloy pa rin yung ating kampanya dito sa peace and stability sa ating neighborhood using platforms na available sa atin. Particular na itong chairship natin ngayong taon.
0: Alright. So, sa ASEAN. So malino yun, Prof. Pitlo, na hindi makakaapekto o hindi magagawang mapahina nitong failed bid natin for a non-permanent seat sa UN Security Council itong pinaglalabang soberentiya ng Pilipinas dito po sa West Philippine Sea. Malinaw po 'yon.
7: Okay. Siguro hindi naman, no? At yung kasi yung mga dinating issues sa UN Security Council, although kabilang doon ang South China Sea, marami rin ibang issue, no, like yung climate change,
0: yes.
7: Yung siguro yung plight ng migrant workers, yung itong opening ng ano yung freedom of navigation dito sa Strait of Hormuz, yung mga migrant workers natin diyan sa Middle East na naiipit dito sa gera. So kumbaga ay mas malawak yung mga issue na dinadala natin dun sa UN Security Council kung sakaling makuha natin, no. Pero dito sa ating region, ang isa sa budget natin ay itong de-escalation at itong peaceful management o peaceful resolution ng South China Sea. So hindi naman yun na kumbaga ay hindi naman yun nababawasan dahil dito sa yun nga yung pagkakalo natin for a seat dito sa UN Security Council.
0: With that, Professor Pitlo, ang aming pong napakalalim na pasasalamat sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin as usual for giving us a objective and ika nga po objective point of view dito sa matters being discussed at binibigyan niyo kami ng direksyon kung paano namin ika nga appreciate itong mga nangyayari ngayon dito lalo na sa pagbid ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Salamat po, Professor Pitlo. Huwag po sana kayong magsasawa sa amin, Prof.
7: Okay. Salamat din po at buhay po kayo at ang inyong programa.
0: Thank you very much. Ang ating pong foreign policy and security expert, Professor Lucio Pitlo. At sa pamamagitan po ng panayam natin kay Professor Lucio Pitlo III, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Tulad po na nabanggit ko kanina, napakarami nating mga nakapanayam ngayong umagang ito. Ano po, yung ating Migrant Workers Officer sa Kuwait, si Attorney Sophia E. Matote, ang ating Filipino Community Leader sa Kuwait, si Ginoong Zulpicar Mundok, and of course, si Senator Erwin Tulfo, na miyembro po ngayon ng Senate Block 12. Ano po? At siya ngayon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. And of course, si Professor Lucio Pitlo III hinggil po dito sa failed bid ng Pilipinas para makuha ang isang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Antabayanan pa rin ang iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan ang ating English Service Program sa inyo sa ilan lamang, sa loob lamang po ng ilang saglit. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. At sa hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na tayo.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: World News in 5.
3: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. The United States House of Representatives has approved a resolution aimed at limiting President Donald Trump's authority to conduct military action in Iran, marking a significant challenge to his handling of the conflict. According to CNN, the measure passed by a narrow 215-208 vote, with 4 Republicans joining Democrats in support. Lawmakers pushing the effort say it is part of an ongoing attempt to reassert congressional oversight of war powers, a campaign that has recently gained some bipartisan backing. The resolution, introduced by New York Representative Gregory Meeks, now heads to the Senate for further consideration but will not require the president's signature if approved. The vote highlights growing tensions within the Republican Party as some members also oppose other Trump-backed initiatives, including a controversial compensation fund tied to the January 6 Capitol riot. In recent days, Senate Republicans have also blocked funding related to Trump's security plans, citing budget concerns. The latest move underscores increasing resistance in Congress to parts of the president's broader agenda. In other news overseas, United States President Donald Trump is reportedly at odds with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu following disagreements over Israel's military actions in Lebanon, which have complicated Washington's efforts to negotiate with Iran. The BBC reports the tensions come after Iran warned it could suspend talks with the U.S. in response to Israeli strikes, potentially undermining efforts to extend a fragile ceasefire. U.S. President Trump acknowledged in an interview that he was perturbed by Netanyahu's actions, though he emphasized that he still maintains a strong working relationship with the Israeli leader. Israeli Prime Minister Netanyahu, for his part, downplayed any rift, describing the disagreements as routine and saying both sides remain close allies. Analysts say the dispute highlights broader frustrations in Washington over differing U.S. and Israeli priorities, particularly as Israel continues operations against Hezbollah in Lebanon while diplomacy with Iran remains ongoing. The situation is further complicated by growing public criticism in the United States over support for Israel and the ongoing conflict. Experts warn that the strained relationship could affect efforts to stabilize the region and revive negotiations over Iran's nuclear program. And finally, Israeli airstrikes killed at least 9 people in southern Lebanon on Wednesday, according to local authorities, as tensions escalated despite a recent ceasefire. The BBC reports Lebanon's health ministry said the victims included 2 paramedics after an ambulance was hit, while another strike targeted a vehicle near Beirut. In response, the Iran-backed group Hezbollah said it launched rockets into northern Israel, claiming it was targeting Israeli troops. The Israeli military reported intercepting a drone and two incoming projectiles that crossed the border. The violence has put pressure on a partial ceasefire agreement reached earlier this week, which aimed to limit attacks on both sides. Diplomatic efforts continued in Washington, where Israeli and Lebanese officials held talks for a second day to strengthen the deal. U.S. Secretary of State Marco Rubio expressed hope that negotiations would lead to a concrete plan to stabilize security in Lebanon, separate from Hezbollah's influence. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
3: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: Handa na ang mga paaralan, handa na rin ang mga guro at mga magulang, at sapik nang muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: DFA Online.
6: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
6: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippines has lost its bid for a non-permanent seat on the United Nations Security Council after receiving 49 votes against Kyrgyzstan's 142 in elections held at the UN General Assembly in New York. Four rounds of voting were conducted, with Manila failing to secure the required two-thirds majority of member states. In a statement, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro congratulated Kyrgyzstan and said the Philippines remains committed to promoting peace, stability, sustainable development, and a rules-based international order. Austria, Portugal, Trinidad and Tobago, and Zimbabwe also won seats for the 2027 to 2028 term.
2: DFA Online.
6: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: In our news, the Philippines and Canada are exploring stronger cooperation in maritime and ocean technologies following discussions between Philippine embassy officials and representatives of Canada's Ocean Supercluster. First Secretary Alexander Joseph Estomo met with Ocean Supercluster Chief Executive Officer Kendra MacDonald and Canadian Trade Commissioner Patricia de Mesa to identify potential areas of collaboration. The talks focus on maritime domain awareness, fisheries management, port modernization, ocean innovation, and marine decarbonization. Officials also discussed opportunities to connect Philippine stakeholders with Canadian industry and innovation partners to support sustainable and resilient ocean economies. The meeting forms part of ongoing efforts to expand Philippines-Canada cooperation in the maritime sector and advance innovation-driven economic development.
2: DFA Online.
6: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: Meanwhile, in Austria, the ASEAN embassies in Vienna have showcased the region's rich rice heritage during a cultural event held at the Grand Hotel Wien in Austria. Under the theme ASEAN Heritage and Harmony Through Rice, the event highlighted rice as a symbol of Southeast Asia's shared identity, culture, and resilience. Philippine Ambassador Evangelina Berna said rice remains central to the economic and social life of ASEAN, supporting millions of people across the region. The Philippine booth featured traditional dishes such as arroz caldo and bigo, along with a performance of the folk song Leron Leron Sinta. The event also aimed to strengthen cultural understanding and people-to-people ties between ASEAN and Austria, with the Philippines leading the initiative as chair of the ASEAN Vienna Committee.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: And in China, the Philippines is seeking deeper integration into global value chains through mutually beneficial partnerships, according to Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz. Speaking at the Asia-Pacific Summit of the Urban Land Institute in Shanghai, Ambassador Flor Cruz said the Philippines welcomes investments in technology, manufacturing, digital infrastructure, renewable energy, and other emerging industries. He emphasized that economic integration and dialogue remain essential to regional stability and growth, despite ongoing efforts by countries to diversify supply chains. Flor Cruz also underscored the importance of building trust and confidence among nations, saying economic cooperation should serve as a tool for mutual benefit and regional stability. The ambassador added that stable economic relationships help create a more resilient environment for shared growth and development across the Asia-Pacific region.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: This is a public service announcement
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
18: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
19: Radyo Pilipinas World Service.
18: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
19: Radyo Pilipinas World Service.
18: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
19: Radyo Pilipinas World Service.
18: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
20: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas World Service Online.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
23: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit.
26: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
28: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
29: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko.
28: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Malacañang umaasa na maaksyona ng mga nakabingbing panukalang batas sa Senado sa ilalim ng bagong liderato nito.
28: Headlines.
0: Pilipinas, nirerespeto ang desisyon ng United Nations o UN makaraang hindi makakuha ang o hindi makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Suporta ng international community sa kandidatura ng bansa, pinasalamatan.
28: Headlines.
0: Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas, target na patagalin ng 60 araw.
28: Headlines.
0: Department of Agriculture, hinihintay na mailabas ang 25 million pesos na karagdagang pondo para sa fuel subsidy program.
28: Headlines.
0: At DTI, tinayak ang sapat na supply at matatag na presyo ng school supply sa harap ng nalalapit na pasukan.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan nating The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngala ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At narito na po ang ating mga detalye sa ating balita. Kinilala ng Malacañang ang naging assumption ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President ng bagong liderato ng mayorya ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang naging galaw sa Senado at desisyon ng bagong mayorya ay naayon sa rule of law. Matatandaan nitong Miyerkules ay nabuo na ang quorum of 12 ng Senado na nagbigay hudyat para sa pagpapalit ng bagong Senate leadership.
4: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga panukalang batas na nabinbin sa Senado, maaaksyonan na sana sa ilalim ng bagong liderato ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Mula Malacañang, may report si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas report.
5: Umaasa ang Malacañang na babalik na sa normal ang sitwasyon sa Senado nang sa gayon ay maaksyonan na ang mga nakapending na mga panukalang batas. Itong pinahayag ng Malacañang matapos ang mga naging development nitong Miyerkules kung saan ay nagkaroon na ng bagong Senate leadership. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, umaasa silang tuloy-tuloy na ang pagbabalik trabaho ng mga senador para sa bayan at hindi para sa pansariling interes. At dapat niyang isipin ang mga senador ay mga lingkod bayan sila at hindi para sa kanino man. Binigyan din ni Castro na maraming nakatenggang bills na dapat aksyonan at nakakaapekto sa karapatan ng mga Pilipinong umaasa sa tulong at ayuda ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naayon sa batas sa naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present kahapon sa Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay law expert Reverend Father Ranilio Aquino, sinabi nito na bagaman hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, ay dumagdag naman ang presensya ni Senador Cheese Escudero kaya nagkaroon na ng 12 senador na bumuo sa quorum. Giit ni Father Aquino, may kapangyarihan ng mga senador na i-compel ang attendance sa mga umaabsent, kagaya na lang ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
6: Mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-aabsent. Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman malalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. Mm-hmm. And with 12, there is definitely a quorum.
0: Yan ang pahayag ni law expert Reverend Father Ranhilio Aquino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking epekto ang kawalan ng quorum ng Senado sa pagkakaantala ng ratifikasyon ng mga nakabingbing Visiting Forces Agreement o VFA sa Canada at New Zealand. Ay kay Teodoro, minamadali na sana nila ang pag-usad ng kasunduang papayag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo buhat sa mga kaalyadong bansa dito sa Pilipinas. Samantala, bagamat hindi naman makakaapekto ng direkta sa maritime drills at joint exercises, sinabi ni Teodoro na tiyak na mauurong ang mga plano nito gaya ng pagtatayo ng access point ng bawat puwersa.
7: Hindi maapektuhan sa current kasi observers at limited ang participation nung SOGPA na hindi pa na-ratify kasi yung boots on the ground ang bawal at saka joint exercises on land sa outer, sa maritime cooperative activities, hindi. Pero pag i-ratify ngayon, hindi porque ni-ratify ngayon, bukas may mangyayari na kailangan may mga complementing agreements pa yan. May maghahanda pa ng access points sa mga yan pag mag-exercise. Ganun din, vice versa sa atin.
0: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian iginit na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Nympha,
8: giniit ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate giniit nga ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang kayong presiding officer ng impeachment court. Ito ay dahil itinuturing at naninindigan ang bagong majority block na bakante pa rin ng Senate Presidency at si Gatchalian ang tumatayong Acting Senate President. Nahalal nga na Senate President Pro Tempore. Sa sesyon kahapon, una nang inaprubahan ang Senate Resolution 430 na nag-aamyenda sa Rules of Procedure ng Impeachment Court. Sa amendment, tinatalaga pa rin ang Senate President bilang presiding officer, maliban na lang kung ang majority ng mga senador na present ay maghahalal ng ibang senador na tayong presiding officer. Ang amyendang ito ay aprobado ng 12 na senador na present sa sesyon kahapon. Sinabi ni Gatchalian na sapat na ang pag-aproba ng rule na ito sa sesyon kahapon at hindi na kailangan pang-aprubahan muli ng Senado bilang impeachment court. Sa pagbubukas rin niya ng Senate Impeachment Court, siya manunumpa bilang presiding officer. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
9: The rules since Senate President Pro Tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpapreside, no, ng impeachment. But I will also, since again, no, bago lang tayo, I'll also talk to the Secretary to see the schedule. I have to consult with the Clerk of Court, no, kung ano yung mga procedures. No. But definitely pagbukas ka lang mag-oath.
8: Sir, yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Queen Gatchalian. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nananatiling on track ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Ani Adjong, nananatiling nakatuon ang 11-member House Prosecution Panel sa kanilang mandato sangayon sa konstitusyon. Kumpiyansa rin ang prosecution panel sa lakas ng kanilang hawak na ebidensya sa nalalapit na paglilitis.
10: We're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch.
0: Si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Tanging ang 18 ex-Marines at si Attorney Levy Baligod lang ang mga dumalong resource person na nasa session hall. Dahil walang Senate Blue Ribbon Committee staff sa session hall, si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagpanumpa sa mga resource person. Samantala, hindi naka-livestream ang pagdinig sa official social media pages ng Senado. Kagabi, pinayagan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang mga opisina ng Senado na mag-work from home set up ngayong Webes, bunsod ng mga kaganapan sa mataas na kapulungan.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang sinumang sasantuhin ang administrasyong Marcos, kaalyado man ito, kaibigan o kamag-anak, pagdating sa pagpapanagot sa mga maanomalyang proyekto, partikular ang iskandalo sa flood control projects. Ani Dizon, tuloy-tuloy na ang gagawing panlalambat ng pamahalaan sa malalaking isdang direktang sangkot sa anomalya sa flood control. Hirit pa ng kalihim ng oras sa mag-file na ng kaso, ang Department of Justice at Office of the Ombudsman ay tiyak na matibay na ang hawak na ebidensya ng mga ito kontra sa mga sangkot sa FC o FCP anomaly.
11: Hindi tayo pwedeng basta-basta na mag-file ng kaso na hindi matibay. At yun, tingin ko, ang ginagawa talaga ng DOJ at ng ayaw nilang mag-file ng kaso hanggang talagang hindi kompleto at matibay ang ebidensya. At kapag nag-file ng kaso, baka kasiguro ang mga kababayan natin matibay. So yun na yung nakikita natin. At sa aking pagkakalam, sunod-sunod na yan.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hindi nakuha ng Pilipinas ang pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council o UNSC matapos manalo ang Kyrgyzstan sa botohan para sa kinatawan ng Asia-Pacific Group. Sa isinagawang ika-apat na round ng botohan, nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 boto laban sa 49 ng Pilipinas, dahilan upang makamit nito ang kauna-unahang pwesto sa Security Council. Kasabay nito, nahalal din bilang mga bagong non-permanent member ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Trinidad and Tobago. Ang UNSC ay isa sa pinakamapangyarihang sangay ng United Nations na may kapangyarihang maglabas ng mga resolusyon, kabilang ang pagpapataw ng economic sanctions, pag-deploy ng peacekeeping forces at pag-aproba ng military action. Ang 5 permanenteng miyembro ng Security Council ay ang China, France, Russia, United Kingdom at United States.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nilerespeto ng Pilipinas ang desisyon ng mga miyembro ng United Nations makaraang mabigo ang bansa na makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Nagpasalamat si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro sa international community na sumusuporta sa kandidatura ng Pilipinas. Nagpaabot din ng pagbati ang Pilipinas sa Kyrgyzstan Republic na nakakuha ng naturang pwesto. Sa kabila nito, patuloy pa rin makikipagtulungan ang Pilipinas sa iba pang bansa para sa pagusulong ng kapayapaan, katatagan, sustainable development at rules-based international law.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Parehong tumaas ang kamalayan at pagsidhin ng damdamin ng mga Pilipino na ipagtanggol ang mga nasasakupan na bansa, partikular sa usapin sa West Philippine Sea. Sa panayon ng programang Boses, ipiniliwanag ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David na napakalaki ng tinalon ng bilang ng mga Pilipinong may kaalaman sa issue ng West Philippine Sea. Kapansin-pansin din sa nabukod sa pag-usulong ng diplomasya sa usapin ng West Philippine Sea ay tumaas din ang pagnanais sa mga Pilipinong paigtingin pa ang pagpapatrolya ng pamahalaan sa mga nasasakupang teritoryo ng bansa. Sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Octa, pumalo sa 72% ang awareness rating ng mga Pilipino sa West Philippine Sea, habang 69% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat paigtingin ang hakbang ng pamahalaan upang depensahan ang soberanya at nasasakupan ng Pilipinas.
12: Napansin natin na nagpalit na, hindi na diplomacy ang top choice sa mga kababayan natin. Ano na, expanded naval patrols. Hindi naman ibig sabihin makikipaggera po tayo sa oppressors natin or sa China kunyari. Ang ibig sabihin lang nito, strengthen, ang ipalakasin natin ang ating defenses para ma-protect yung ating yung sovereign territory.
0: Yan ang tinig ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kumpiyansa ang ekonomista na kayang makipagsabayan ng digital infrastructure ng Pilipinas. Makaraang lagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Inaasahang makakahikayat ng pamumuhuna ng DEFA na susuporta sa pagbabago at mas mataas na partisipasyon sa Philippine digital economy. Ayon kay economist Michael Ricafort, makakatulong ang kasunduang ito para sa mas maayos na digital transaction ng Pilipinas sa iba pang ASEAN countries, partikular sa overseas Filipino workers.
13: Kasi ngayon, di ba, kailangan dadaan pa yan sa mga remittance companies or outfits, whether it's sa app na online or sa mga traditional offices, no? Kaya yun yung mitiin talaga nun, Sir Ray. Unti-unti eh, magiging global community na tayo with common rules, common processes, no? At easier to transact and at a lower cost.
0: Si economist Michael Ricafort.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. ipinagkibit-balikat lang ang ulat na umunoy pagbabawal sa kanya at kanyang pamilya na tumuntong ng China. Ang report mula kay J. Mark Tagala.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inawa na lamang ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. ang ulat hinggil sa umunoy pagbawal sa kanya, gayundin sa kanyang pamilya, na tumuntong sa China. Ito ay kaugnay sa ikinasang raid ng mga otoridad sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental na tinawag ng Chinese Embassy na diskriminasyon sa mga kanilang mga kalahi o mamamayan. Ayon kay Chiodoro, wala siyang anumang assets sa China at wala rin siyang balak na magtungo roon. Nais man daw niyang dumalo sa China dahil sa mayamang kultura, mababait na tao at masasarap na pagkain. Natatabunan niya ito ng klase ng pamahalaang mayroon sila. Kaugnay nito, nanindigan naman ng pamahalaan na lehitimo ang pagpapasara sa naturang pabrika ng bakal at hindi ito nakabatay sa nasyonalidad o politika. Nakitaan ito ng iba't ibang paglabag gaya ng radioactive hazard, dahilan para ipatigil ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang operasyon nito. Una nang pinangalan na nakalihim ang negosyanteng si Tony Yang na kapatid ng tagapayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na may-ari ng naturang pabrika. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ilulunsad ng gobyerno ngayong Huwebes ang apat na Unified 911 Satellite Command Center sa Luzon, Visayas at isang bayan sa Iloilo. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang legislative at operational reforms na layong padaliin ang crisis management, mapabuti ang forecasting at alerting o alert systems at makapagtatag ng localized response centers sa buong bansa. Kabilang sa apat na lugar ang magkakaroon ng naturang command centers ang Cagayan City Fire Station, Leganes Fire Station Iloilo, Batac Fire Station at Tacloban Fire Station. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, matutugunan ang language at response time challenges sa pamamagitan ng dialect sensitive at locally staffed emergency coordination hubs ilang lugar sa Luzon at Visayas.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
28: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with
15: Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
28: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:21 ng umaga at sa papapatuloy ng ating balitaan. Matamang babantayan ng Council for the Welfare of Children o CWC ang insidente ng bullying sa mga paaralan sa harap ng nalalapit na pasukan. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga paaralan para matiyak na ligtas sa mga estudyante sa bullying. Maaari rin gamitin ang Makabata Helpline Number 1383 para sa ganitong insidente o iba pang uri ng pang-aabuso sa mga bata.
17: panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan. Mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwela. Huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Sagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata.
0: Si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
0: Department of Trade and Industry o DTI tiniyak ang sapat na supply at stable na presyo ng school supply sa pagbubukas ng mga eskwela. May ulat live si AJ Ignacio.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
20: Chad, siniguro nga ng Department ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply at stable ang presyo ng mga school supplies ngayong darating na pagbubukas ng eskwela sa Lunes. Ayon nga kay Trade Secretary Christina Roque, napatuloy ang kanilang pag-iikot sa iba't ibang mga pamilihan upang matiyak naman ang SRP o nasusunod ang mga suggested retail price ng mga presyo ng mga school supplies sa merkado. Giit pa niya, nakipag-usap na rin siya sa mga school supplies manufacturer sa Pilipinas na magkaroon ng mga stockpile upang hindi kaputin ang mga notebooks at ilang pa mga papel na kakailanganin mga estudyante ngayong Kapaskuhan. Chef, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
0: Pamahalang lungsod ng Maynila, handa na para sa class opening sa susunod na linggo. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
21: Handa ng pamahalang lungsod ng Maynila, partikular ang mga school supplies, uniforme at iba pang kagamitan na ipapamahagi nito para sa mga mag-aaral sa pampublikong bahagi. Kabilang sa mga ipapamahagi ang mga jackets na may hoodie na inilaan para sa mga estudyanteng nag-aaral sa mga modernong fully air-conditioned school building sa lungsod. Ayon sa pamahalang lungsod ng Maynila, unang makatatanggap ng mga jackets ang mga mag-aaral ng Rosario o Rosario Almario Elementary School, habang unti-unti ring palalawakin ang distribution nito sa iba pang pampublikong paaralan. Saklaw ng programa ang mga paaralang gaya ng Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Dr. Alejandro Albert Elementary School at Ramon Magsaysay High School na kasalukuyan namang tinatapos na. Bahagi ito ng paghahanda ng lungsod para sa maayos at kompletong pagbalik eskwela ng mga batang Manileño ngayong pasukan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
0: Nagbigay ang Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED na mahigit 103 milyong piso na Teacher Education Scholarship Program sa mga aspiring teacher sa buong bansa. Ayon sa DepEd, susuporta ang financial assistance sa 720 aspiring teachers para makumpleto ang kanilang degree, makakuha ng lisensya at magsilbi sa mga eskwelahan. Tiwala naman ang CHED na makatutulong ang kanilang partnership para tugunan ang gap sektor ng edukasyon. Sa lalo ng pilot implementation, magbibigay ang programa ng financial support sa mga estudyante na nasa ilalim ng tatlong specialization degrees: early childhood education, values education at special needs education. Ilan ito sa mga tinukoy na larangan bilang karagdagang suporta upang tiyaking makatatanggap ang mga estudyante ng age-appropriate, value-centered at inklusibong edukasyon.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
0: Tiniyak naman ng Manila Water ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at technical assistance sa mga paaralan sa harap ng pagisimula ng klase sa Lunes. Sa pamamagitan ng Manila Water Foundation, nakumpleto na ang rehabilitation ng sanitation na facility sa ilang eskwelahan bilang suporta sa mas malinis at mas ligtas na learning environment para sa mga mag-aaral at faculty. Ilalarga rin ng foundation ang Water Asset Installation and Rehabilitation Program ngayong school year na nakatuon sa retrofitting, upgrading at installing ng water supply at sanitation facilities sa mga public school at special institution. Kasama ang ibang katuwang, ita-turnover din ng Manila Water ang 75 refrigerated drinking fountains sa ilang eskwelahan sa Antipolo, Pasig, Taguig, Pateros at Quezon City. Ilan lang ito sa paghahanda ng Manila Water sa muling pagbubukas ng klase na nagpapakita ng kanilang suporta sa sektor ng edukasyon.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
0: Maynila, may maliit na bawas singil sa mga customers simula sa Hulyo. Ang report na gapin natin mula kay Mary Ann Bastasa.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
22: Report. May ipatutupad na bawas singil sa tubig ang Maynila para sa mga customer nito simula July 1.
1: Ito matapos na aprubahan ang rekomendasyon para sa pagpapatupad ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa ikatlong quarter ng taon. Ayon sa MWSS, magkakaroon ng tariff rollback na katumbas ng 25 cents kada cubic meters para sa mga customer ng Maynilad sa West Concession Area. Katumbas yan ng bawas na 34 cents para sa mga regular na consumer na gumagamit ng 10 cubic meters kada buwan, 1 peso and 29 cents para sa 20 cubic meters at 2 pesos and 66 cents para sa 30 cubic meters. Samantala, walang magiging pagbabago sa singil ng Manila Water na nagsiservisyo sa East Concession Area dahil mas mababa sa 1 sentimo kada cubic meter ang nakalkulang adjustment na itinuturing na hindi na practical na ipatupad. Ang FCDA ay isang mekanismong sinusuri kada tatlong buwan para maibalik sa mga consumer o maipasa sa singil ang epekto ng pagbabago sa foreign exchange rates kaugnay ng mga pautang sa ibang bansa na ginagamit sa pagpalawak at pagpapahusay ng serbisyo ng mga tubig at wastewater. Mula sa MWSS para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
0: Party list solo nanawagan sa Kamara na imbestigahan ang $10 million na pondo ng Department of Health sa World Health Organization. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Humiling si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanez sa Kamara na imbestigahan ang $10 million na ipinangakong kontribusyon ng DOH sa World Health Organization o WHO. Sa House Resolution Number 1072, sinabi ni Ordanez na ang halagang ito ay nakalaan upang suportahan ang 14th General Program of Work ng WHO para sa 2025 to 2028. Anya, bagamat kinikilala ni Ordanez ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga pandaigdigang programa sa kalusugan, iginiit niya na dapat munang isalang-alang ng DOH ang kasalukuyang kalagayan ng pampublikong sistema ng kalusugan sa bansa. Anya, patuloy na nahaharap sa hamon ang sektor ng kalusugan kabilang ang limitadong kapasidad ng mga pampublikong ospital, kakulangan sa health personnel at hindi sapat na supply ng libreng gamot. Dagdag pa niya, mahalagang malaman kung saan ang galing ang $10 million at kung paano ito makakaapekto sa mga programa ng DOH, pati na rin kung may legal na batayan ang pangako. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
0: Agad nang nagbunga ang pag-aksyon ng pamahalaan kaugnay ng pag-aalis ng steel sheet piles at trumpet walls Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Talayan at Barangay Santo Domingo, Quezon City. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, mas maayos na ngayon ang dali ng tubig sa creek at hindi tumitigil ang pamahalaan sa dredging operations bilang tugon sa Upland Kontrabaha Initiative. Nagpasalamat rin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa agarang pagtugon sa bahaing lugar ng Matalahib Creek o Matalahib Creek na isang malaking ginhawa upang hindi agarang tumaas ang tubig tuwing malakas ang buhos ng ulan.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: Nationwide.
6: Bottom line, meron na tayong nakikitang magandang ito. Yung decision talaga na pagwasak dito sa nakaharang sa pumping station dito, napakalaking bagay nung nangyari.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
0: Target ng Department of Energy o DOE na patagalin ng 60 days ang Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa ngayon ay mayroon ng 30-day strategic reserve ang bansa na karamihan ay nasa pribadong sektor ngunit nais pang doblehin ito ng pamahalaan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang palakihin pa ang petroleum storage capacity ng bansa at maisakatuparan ang target na ito sa hinaharap.
22: It will take about a year to have the first tank. So mga 1 year, siguro first year, meron tayong good enough for 5 days. And then we can add another one kasi mahal din magpatayo. Pero our idea is to have a total of 60 days na reserve dito in country. And hopefully that can secure us and hopefully we can add some more eventually in the future.
0: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
0: Inaasahang magbubukas ng mga bagong pamumuhunan, lilikha ng mga trabaho at magudulot ng mas matatag na paglago sa Central Luzon at Pilipinas ang itatayong utility scale solar at battery energy storage system sa New Clark City. Una nang lumagda sa lease agreement ang BCDA at Aqua Power Philippines, isang subsidiary ng Aqua Power Company sa Saudi Arabia, ang pinakamalaking private water desalination company sa buong mundo. Nangunguna rin ito sa energy transition at utility-scale green hydrogen development. Ang itatayong pasilidad ay may inisyal na pamumuhunan na $400,000 per megawatt at kapag natapos na ay maaring makapag-supply ng hanggang 500 megawatts. Sinusuportahan ng proyektong ito ang pag-isikap ng Administrasyong Marcos na madaliin ang paglago ng ekonomiya at palawakin ang renewable energy portfolio ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nilagdaan ng Department of Energy o DOE at Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE ng BARM ang dalawang kasunduan para isulong ang energy self-governance sa rehiyon. Ito ang Transition Agreement for Power and Electrification in BARM at Memorandum Cooperation sa Energy Efficiency and Conservation. Sa ilalim nito, pangungunahan na ng BARM ang sarili nitong power sector development. Mapapabilis ang electrification, mapapabuti ang service delivery at makakalikha ng malalaking oportunidad para sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Unti-unti ililipat ng DOE sa MENRE ang mga tungkulin nito na pag-supervise, pag-regulate at pag-develop ng electric power industry sa BARM. Pangungunahan ng MENRE ang paghahanda at pagpapatupad ng Bangsamoro Power Development Plan, titingnan ang power sector initiative sa rehiyon, susuportahan ang rural at missionary electrification programs, magkikipag-ugnayan kaugnay sa transmission development efforts at kakatawan sa BARM sa mga national energy body. Sa ilalim ng ikalawang kasunduan, mas magiging malaki ang papel ng MENRE sa pagpapatupad ng energy efficiency initiatives kabilang ang Government Energy Management Program, pagsunod sa requirements para sa designated establishments at Philippine Energy Labeling Program.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginit ng Department of Energy o DOE na palaging nasa konsiderasyon nila ang mga consumer sa paglalabas ng presyuhan ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga consumer at iba pang stakeholder ay dapat pa rin nilang balansihin ang paglalabas ng mga desisyon sa presyuhan ng petrolyo upang hindi rin naman malugi at madihado ang mga kumpanya ng langis. Amanado rin si Garin na sa ngayon ay wala pang full supervision ng pamahalaan sa presyuhan ng langis ngunit nagiging maayos naman ngayon ang pagmonitor nila sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo.
7: Pinoproteksyonan din namin ang interest ng mga kababayan natin. So balancing act din yan. But also, we also have to consider na ayaw din nating malugi itong mga companies at magsara kasi kailangan natin ang servisyo nila. So we're still negotiating, we're still talking, and hopefully by next week baka meron na kami resolution sa problema na to. But yes, we hear them and we also hear the concerns of our transport crew, our drivers, mga negosyante natin.
0: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na panibagong pondo ang hinihintay nilang mailabas para sa pagpapatuloy ng fuel subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga magasaka. Papalo sa 25 million pesos ang inaasahang dagdag na pondo para sa fuel subsidy program ng kagawaran. Ani De Mesa, inilabas na kasi ng Department of Budget and Management o DBM ang Special Allotment Release Order o SARO para sa fuel subsidy upang masalag ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Malaking tulong din ito sa mga magasaka lalo't umaarangkada na ang planting season.
8: Release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong aside, di ba may nauna na 150 million, so nag-release sila ng additional 25 million. Ito sa DA, nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano yan, 5,000 pesos per farmer.
0: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ilalapit ng Pilipinas sa susunod na bilateral talks sa Vietnam ang mas epesyente at mas maaasahang agricultural trade agreements. Isinusulong kasi ng Pilipinas ang mas patas na rice trade deal sa Vietnam para maresolba ang ilang concern nito. Katulad na lang ng karaniwang pag-atras o pagkansela ng Vietnamese exporter sa kanilang supply contracts kapag tumaas ang presyo ng bigas. Dahil dito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hihilingin ng Pilipinas ang mas matibay na contract enforcement mechanisms para tiyak ang mas maasahan at mas predictable na agricultural transactions sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, ilalapit ni Vietnamese Industry and Trade Minister Lee Man Hung ang nasabing usapin sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Ipinanawagan din ng Pilipinas at Vietnam ang pagpapatibay ng bilateral technical mechanisms para sa Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture ngayong taon para matugunan ang mga alalahanin ng parehong bansa.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
0: Pumalo na sa 70% ng mga rice retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa ipinatutupad na 50 peso price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture o DA, mula sa 1,004 na rice stalls na nainspeksyon sa buong bansa, 822 ang nagbebenta ng imported rice at 368 ang sumusunod sa itinakdang presyo, katumbas ng 44.77% compliance rate sa national level. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, welcome development na ang 70% compliance rate sa NCR dahil mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiinit.

0: But still, yung 45% noong June 1, relatively higher at nationwide from
1: sa kabilang dako, sumampa sa mahigit 30 rice retailers ang sinabihan ng notice o sinilbihan ng notice of violation at pinagpapaliwanag dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas. E dinitali din ni DEMESA ang naghihintay na parusa sa mga mapapatunayang nananamantala sa presyuhan ng bigas habang umiiral ang price cap.
0: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan mo. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede sila magmulta up to 1 million na may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded.
1: Yan ang pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel DEMESA.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy ang pagtulong ng Project NOAA ng UP Resilience Institute para matukoy ang mga lugar sa bansa na talagang kailangan ng flood control project. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Dr. Mahay Lagmay, Executive Director ng Project NOAA, na nakikipagtulungan sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa hazard mapping at research para siguradong hindi masasayang ang pondong ilalaan sa flood control projects. Nakikipagtulungan din naman ng Project NOAA sa mga lokal na pamahalaan para magkaroon na rin ng drainage master plans at flood simulations, lalo na ngayong panahon ng habagat. Para naman sa publiko, maaaring mag-download ng NOAA Studio mobile application para sa hazard maps, satellite images at forecast na makatutulong sa oras ng kalamidad.
3: Kasi ngayon, kinukonsulta kami. Ano ba yung kaya namin kasi na i-simulate yung mga investments natin sa flood control bago pa ito buhusan ng pera. Alam na natin kung ano yung itsura nung kalalabasan, nung disenyo ng, let's say, ng dike o kaya pump station o kaya yung harang dyan na dam bago pa natin ilagay.
1: Tinig ni Dr. Mahay Lagmay ng UP Project NOAA.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, UAAP bestsetter Camila Lamina naging number 1 overall pick sa 2026 Premier Volleyball League Draft mula Sports Radio 918 na ito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Pinili ng Galleries Tower High Riser si former Alas Pilipinas playmaker at UAAP bestsetter Camila Lamina ng National University bilang number 1 overall pick sa ikatlong edisyon ng PVL Draft kagabi sa Novotel Manila Araneta City. Siya ang nanguna sa 11 nakuha mula sa 38 aspirants ng draft class, undrafted naman ng 27 players. Samantala, siniguro ng Capital One sa kanilang second selection si University of Santo Tomas Libero Detdet Pipito, habang pangatlong pick ng Choco Mucho si Tin Ubaldo ng Far Eastern University. Pang number 4 pick ng Zeus Copy si Mapua middle blocker Aliana Ong at pang 5 drafty naman ng NextLead si Ira Jaboneta ng University of the Philippines. Napadpad sa Farm Press bilang 6th overall pick si Jonah Perdido ng UST. Pinili ng PLDT si Fian Ariola ng Perpetual sa 7th selection at napunta sa Creamline bilang 8th pick si Barbie Hamili ng Adamson para makompleto ang first round. Nadraft din si Nakai Sipada ng Capital One, Ann Assis ng Galleries Tower at Ella Raagas ng Farm Fresh. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
6: Pero, paano kung wala kang mask?
5: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: kaming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niya po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ang oras po natin, 4:04 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial station. Simulan natin dito sa Luzon. Bureau of Internal Revenue o BIR Dawag City nakamit ang target collection para sa buwan ng Mayo. Sa detalye mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakamit ng Revenue District Office ng Bureau of Internal Revenue, Lawag City, ang target collection na 259 milyong piso sa buwan ng Mayo 2026. Dahilan ito para magpasalamat si Revenue District Officer Esperanza Guzman sa publiko, private corporations at mga national government agencies sa tamang pagbabayad ng buwis. Inaasahan ni Guzman na may tutuloy na makamit ang mga susunod pang target collections sa kada buwan para sa development ng Ilocos Norte at buong bansa. Sa buwan ng Hunyo, mayroong 400 milyong piso ang target collection ng BIR sa Lawag City. Nangako si Guzman na gagawin ang lahat ng magkakaya para sa koleksyon ng buwis na magsisilbi sa ikauunlad ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Agoo, mga magyanyog ng San Gabriel, La Union, sumailalim sa pag-asanay sa report mula kay Antoinette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tagumpay na isinagawa ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 sa pakikipagtulungan ng Philippine Coconut Authority Region 1 ang pagsasanay para sa mga magniniyog mula sa bayan ng San Gabriel, La Union. Ang tatlong araw na pagsasanay sa Integrated Coconut Cacao Enterprise ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mapalakas ang kabuhayan ng mga magniniyog sa Rehiyon 1. Layunin pa nito na mapataas ang produksyon ng mga nyugan at maturuan ng karagdagang kita ang mga magniniyog sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao bilang intercrop. Maliban sa pagtalakay sa mga mahalagang paksa hinggil sa produksyon ng kakao, wastong pamamahala ng taniman, intercropping practices at pagpaplano ng negosyo ay nakibahagi rin ng mga kalahok sa hands-on demonstration upang higit na maunawaan at maisabuhay ang mga teknolohiyang maaaring ilapat sa kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mula naman sa Pangasinan, Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development, Ilocos Region, nakapagtala ng 178.5% accomplishment rate sa mga benepisaryo nito mula taong 2023-2025. Si Leslie Jimino na Radyo Pilipinas tayog sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pumalo sa 178.5% ang naitalang tagumpay ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development sa Ilocos Region. Matapos itong lampasan ang target na bilang ng mga benepisyaryo para sa mga taong 2023 hanggang 2025. Mula sa original na tatlong taong cumulative target na 470 beneficiaries, umabot sa 839 na marginalized sa magsasakat mangisda ang mga tagumpay na naabot at natulungan ng programa. Nangangahulugan ito ng karagdagan 369 na beneficiaryo higit sa unang binalak ng ahensya. Ipinapakita sa ulat ang tuloy-tuloy at progresibong paglago ng programa sa rehiyon sa nakalipas sa tatlong taon. Noong 2023, nagsimulang programa na may 224 cumulative beneficiaries. 2024 ang umakyat ng bilang sa 559 at noong 2025, tuloy ang sumipa ang bilang sa kabuang 839 na beneficiaryo. Ayon sa DA Saad, ang patuloy na pagdami ng mga natutulungang sektor ay patunay na aktibong pakikilahok ng mga komunidad at may epektibong paghahatid ng mga tulong pangkabuhayan na naglalayong pataasin ang ani at kita sa kanayunan. Dahil sa positibong takbo ng performance na ito mula 2023 hanggang 2025, pinatunayan ng DA sa Ilocos Region ang kanilang kakayahan na palawakin ang suporta para sa mga lokal na magsasakat mangisda tungo sa isang mas inklusibo at masaganang pagunlad ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Baba naman tayo ng Southern Tagalog. Delivery rider sa Mimaropa Region. John, nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance sa report na yan mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakatanggap na ng tig 5,000 pisong cash assistance sa mahigit 300 delivery riders sa ilalim ng programang Private Express and Messengerial Delivery Service ng DSWD sa Mimaropa Region. Ayon sa papalit ng ahensya, nilalayo ng programa na matulungan ang mga rider na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Anila, ang ilan sa mga hindi nabigyan ay nakatanggap na ng unang assistance para sa mga tricycle driver, habang ang iba naman ay may expired na driver's license. Ayon sa DSWD, bahagi ang programa ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng tulong pinansyal sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng inflation at mataas na gastusin sa transportation. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Mula naman sa Bicol, 1.9 milyong pisong pondo para sa Tupad Brigada Eskwela, ipinatupad sa Panganiban, Catanduanes, si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac, ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot sa 1.9 milyon pesos ang pondong inilaan para sa Tupad Brigada Eskwela sa Bayan ng Panganiban, Catanduanes. Saklaw ng programa ang 15 paaralan at magbibigay ng pansamantalang hanap buhay sa 200 benepisyaryo, kabilang ang mga senior citizen, dating overseas Filipino workers at mga miyembro ng OFW Family Circle. Nagsimula ng implementasyon ng proyekto bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Sa loob ng 20 araw, magsasagawa ang mga benepisyaryo ng iba't ibang gawain tulad ng paglilinis ng mga paaralan, pagsasaayos ng kapaligiran at iba pang aktibidad na makatutulong sa pagpapabuti ng mga pasilidad na pang-edukasyon. Ang programa ay pinondohan ng DOLE sa ilalim ng Tupad Program, isang emergency employment program na naglalayong makapagbigay ng pansamantalang pagkakakitaan sa mga manggagawang nangangailangan ng agarang suporta. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ang pinakamalaking pondong inilaan para sa Tupad Brigada Eskwela sa buong Catanduanes na inaasahang makakatulong hindi lamang sa paghahanda ng mga paaralan, kundi maging sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga benepisyaryong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 11:52, kuha na tayo ng mga report mula naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. 32.15 million pesos na halaga ng tulong pinansyal na ipamahagi ng Cebu Provincial Government sa mga apektado ng lindol sa Bogo City, Cebu. Si Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
12: Nagkakalaga ng 32.15 million peso na calamity assistance ang naipagkaloob ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cebu sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bugos City noong nakaraang taon. Nasa 3,215 na mga residente ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa isinagawang payout program sa pangunguna ni Cebu Governor Pamela Barikuatro. Bawat benepisyaryo nakatanggap ng 10,000 piso na cash assistance at 10 kilong bigas mula sa Capitol. Maliban sa cash at rice assistance, namahagi din ang Provincial Agriculture Office ng Agricultural and Fishery Inputs bilang suporta sa livelihood recovery ng apektadong mga residente. Nag-turnover naman ng 10 kalabaw at 10 kambing ang Provincial Veterinary Office sa Bugos City Veterinary Office para sa mga magsasaka. Matatanda ang niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu noong September 30, 2025 kung saan ang sentro ay sa Bugos City na ikinamatay ng mahigit 70 katao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa ibang bahagi ng Visayas, Track Kabataan Health Caravan ang katid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga kabataan sa Catbalogan, Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Kalbayog sa ulat.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Report. Matagumpay na naisagawa ang unang araw ng Track Kabataan Adolescent Health and Wellness Caravan sa Barangay Ginsarongan, Catbalogan, Samar. Layunin ng programa na ilapit sa mga kabataan ang mahahalagang serbisyong pangkalusugan at wellness sa pamamagitan ng libreng medical at dental check-up, health education
5: putulin
14: sessions.
5: Muna natin ang, putulin lang natin ang report na yan ng ating kasamaan mula sa Radyo Pilipinas Cebu. Narito muna, pakinggan natin. Palace Press Briefing, naroon nakatutok si Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
15: Pakinggan na natin si Undersecretary Clear Castro para sa press briefing ng umaga.
16: Kiyos at walang aberya sa parating na school year. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagpapalakas ng education system ng bansa. Gamit ang Project Handa, mabilis na makikita kung nasa ayos ba ang physical facilities ng mga paaralan. Alamin kung may sapat bang suporta sa mga mag-aaral at kilatisin ang instructional readiness sa mga eskwelahan. Sa tulong ng Project Handa, inaasahang makakatulong ang tracking system nito upang mabilis na matutukan ng DepEd ang mga paaralan na may dagdag na pangangailangan. Good news naman para sa mga mag-aaral sa Negros Occidental. Hindi na hadlang ang pagtawid ng ilog sa kanilang pagpasok sa eskwela sa tulong ng bagong gawang hanging bridge sa Barangay Carolan sa Kabankalan. Samantala ay tinitiyak ng DTI na abot kaya ang mga school supplies ngayong malapit na ang pasukan. Walang puwang sa ating bansa ang overpriced items at mapang-abusong traders. Pag-asa para sa pamilya, sa halip na dagdag na pag-alala, ang hatid ng pinaigting na bantay presyo ng ahensya.

Mas maraming Pilipino ang iaangat ang edukasyon. Yan ang nais ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dito, Teacher Education Scholarship Program para sa mga nais maging guro, suportado ng Department of Education. Sa isang seremonya kahapon, June 3, ay pinirmahan na ng Teacher Education Council at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education ng Commission on Higher Education ang isang Memorandum of Agreement. Pinangunahan ito ni DepEd Secretary Sunny Angara at dinaluhan naman ni CHED Chairperson Shirley Agrupis at iba pang mga opisyal. Layunin ng nasabing MOA na itaguyod ang Teacher Education Scholarship Program o TESP at mapaglaanan ito ng 103.3 million pesos worth of financial assistance para sa estudyante ng education courses sa academic year 2026-2027. Kapit-bisig ang TEC at CHED UNIFAS sa programa para paunlarin pa ang education system ng bansa. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang sektor ng edukasyon at tutukan ang kakulangan ng mga guro sa ating mga paaralan. Sa tulong ng TESP, daan-daang mga aspiring teachers ang matutulungang makamtan ang kanilang pangarap na maging ganap na guro na huhubog sa isip at diwa ng ating mga kabataan. Tututukan ng first phase ng scholarship program ang mga specialization early childhood education, values education at special needs education para tiyaking maayos ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aaral. Mas maraming efficient na guro, mas maraming kabataan din ang matututukan at matuturuan ng wasto. Dahil sa bagong Pilipinas, edukasyon ang susi sa ikauunlad ng bayan.

0: maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
2: Yes, good morning. Kahapon po, nag-adjourn na po ang first regular session ng 20th Congress. At kabilang po sa mga naging accomplishment ay yung pagpasa po ng anti-political dynasty bill. Nabanggit po kasi ng palasyo na nais ng Pangulo ang best version ng anti-political dynasty bill. Ngayong approved na po ito sa House of Representatives na nagbabawal sa magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity, sapat na ba ang version na ito para sa Pangulo o may mga particular na provision po siyang nais makita bago niya ito pirmahan?
0: May version ang House of Representatives, may magiging version din po ang Senado. So, titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang anti-political dynasty bill.
2: Ma'am, follow up. May mga kritiko kasing nagsasabi na baka daw ma-veto o hindi mapirmahan ang batas dahil mismong pamilya ng Pangulo ang may mahabang kasaysayan sa politika. So ano po ang katiyakan na lalagdaan ito ng Pangulo kapag tuluyan na pong nakapasa sa magkabilang Kongreso?
0: Makikita niya naman po talaga ang iba mga tao na Islamang magbigay ng negatibo sa Pangulo. Ang Pangulo nga po ang nagsabi na unahin ito. Nung nagkaroon ng pagpupulong, ang LEDAC, yan po ang tinutukan ng Pangulo. Kinausap niya po mismo, nandoon si Secretary, or rather, Senator Rizzo Ontiveros, at nagulat po siya, at sinabi po ng Pangulo na tutukan po ito at nais po maipasa ito sa kanyang termino.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Good morning, ma'am. Ma'am, sa patuloy na gulo ng politika sa bansa, tila na isasantabi nga yung mga problema, gaya ng mga OFWs na nasa piitan. Patuloy po ang pakiusap ng, at panawagan ng pamilya ng tatlong Pilipinong seaman na nakakulong at naghihintay ng kanilang sentensya sa Algeria. At may mga nakapila naman sa death row sa Saudi Arabia. Ano po ang nagawa ng OWA at DFA na patungkol dito? At ano po ang assurance ng palasyo para sa kanilang pamilya at sa ilan na nakapiit na Pilipino sa ibang bansa?
0: Ayon na rin po sa utos ng Pangulo, ang DMW pati na po ang DFA ay ginagawa lahat ng paraan sa mga kababayan natin na nasasangkot sa isang mga kaso. At ayon na rin sa DMW, ito po ang kanilang ulat patungkol po doon sa ating mga kababayan na nagkaroon ng kaso dito sa Algeria. Ito po ang kanilang mga mensahe. Number one, the case of the remaining three Filipino seafarers in Algeria involving several kilograms of cocaine is still pending resolution in the Court of Algeria. The DMW together with the DFA has provided the services of counsel for all three seafarers. The lawyers successfully work on the dismissal of the case of 5 out of the 8 seafarers who were accused. The 3 remaining seafarers had their sentences reduced and are awaiting the results of the appeal. The DMW has arranged for the compassionate visits of the families of the seafarers during their detention and provided financial assistance to those who have been repatriated. The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMW is continuously monitoring the status of the case. And the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria as it pursues all legal avenues to protect the rights of its Filipino nationals who are currently detained. So yan po ang pinakahuling ulat po ng DMW.
3: Follow up lang, wala po bang chance yung government to government approach?
0: Ito po ay may kinalaman sa mga kaso. So sabi nga po natin, ang gobyerno po natin ay gumagalang din po sa proseso.
3: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good afternoon. Ma'am, itatanong lang po namin kung ano po yung napag-usapan sa meeting ni President Marcos with DOE officials last Tuesday.
0: Mahaba-haba po ang kanilang diskusyon at nag-ulat din po ang DOE. Napag-usapan nila po ay ang patungkol sa power supply and grid conditions in Luzon and the Visayas. So the directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time. At napag-usapan din po ang Catanduanes power situation and stockpiling project. So marami pong pinag-utos ang Pangulo. Unang-una po ay dapat po na mapagawa o mabuild ang new power plants to increase increase energy production, to expand the transmission network and implement interventions to address problems delaying the construction of submarine cables and transmission lines. At sa lahat po na maaaring maging sitwasyon dahil sa di umanong issue sa power situation, ang utos po ng Pangulo ay mabilis ang aksyon at tignan din po kung ano po ang status ng mga proyekto at trabaho po ng NGCP.
4: Ma'am, follow-up lang po. Doon po sa in-order ni Pangulo na pag-construct ng mga bagong power plants, ilan po yung nabigay niyang na power plants na kailangan i-prioritize po?
0: Yan lang po muna ang pinag-utos ng Pangulo at titignan po natin ang pinaka-latest kung ano ang maireport po ng DOE ni Secretary Sharon Garin. So, marami pa pong ibinili ng Pangulo. Nandito pa rin po. Ibinili niya po na dapat ang ERC ay mag-conduct ng performance review of the NGCP and ensure that it completes all its deliverables. So, yung iba pong mga detalye sa mga numero po ay ibibigay ko po sa inyo once po na nabigay sa atin ang pinaka-detalye mula kay Secretary Sharon Garin.
4: I-follow up lang rin po. Napag-usapan po ba doon yung inventory ng fuel supply ng Pilipinas? At saka kung meron din pong na-discuss regarding doon sa fuel subsidy at saka doon sa service contract?
0: Okay, sandali lang po at nandito po ang ilan. Nagkaroon po meron po na pag-usapan tungkol sa improving the transmission system, accelerating the development of renewable energy at titignan ko lamang po rito yung sinasabi niyong supply ng fuel at meron po. Meron po na pag-usapan dito tungkol sa as of May 29, 2026, the country has about 46 days worth of the fuel reserves.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
5: Hi, Isaac. Good afternoon. Malacanang issued a recognition of the new Senate leadership less than an hour after Senator Win Cachilan was elected acting SP. Why did Malacanang see the need to recognize and welcome the new majority and the acting SP now?
0: Yun po ang nakikita na nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso ay dapat lamang pong kilalanin.
5: And what does Malacanang have to say to reports of Senator Chiz Escudero being seen inside Malacanang Palace before appearing with the new majority?
0: Wala po tayong impormasyon patungkol po dyan.
5: Yusek, as a lawyer speaking for the palace, please enlighten us on this. Was yesterday's Senate Act election legal? Because some legal luminaries are invoking the Avelino versus Cuenco of 1994 case.
0: 1949.
5: Sorry.
0: Yes. Matatandaan po natin kahit naman po na nagkaroon ng isang session sa pamumuno po ni dating Senate President Franklin Drilon. Ginawa rin po nila ito, that's 2015. Ang kasong Avelino versus Cuenco rin ang kanilang sinunod. Doon sa kaso ng 2015, sinasabi po na apat ang nasa abroad at tatlo po ang sinasabing nakadetain. So, ang ginawa nilang recognized base number ay 17. So, dito, lumalabas na since nakadetain si Senator Jinggoy Estrada, definitely, masasabi natin na he is beyond coercive reach. Dahil hindi mo naman ito pwede mapatawag bigla-bigla nang hindi ka pa magbo-motion sa court kung saan siya nakadetain. Or rather, mag-request ka sa court para siya ay mabigyan ng chance na makalabas. At ito naman si Senator Bato ay hanggang ngayon ay hindi natin alam kung nasaan. So definitely, he is beyond coercive reach. Kahit tanong mo siguro ang kanyang pamilya ay hindi nila masasabi, kahit puntahan pa ng Sergeant at Arms, si Senator Bato sa kanyang bahay ay hindi mo rin ito mapapatawag. So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So nagkaroon ng 12 at ayon na rin sa Avelino versus sa Cuenco, ang 12 kapag ka po dahil sa Avelino versus Cuenco lumalabas na ang recognized base number ay 23 dahil isa ang nasa abroad. At ni-recognize po ng korte mismo ng Supreme Court na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
1: Sunod na tanong mula kay Maris Alhalili, TV5.
6: Good afternoon, Yusek. Yusek, Senator Alan Peter Cayetano claims that President Marcos has been misinformed with regards to the issue on legislation. He was referring to the statement of the President yesterday, yung sinabi niya on bills with regards to responding to the oil crisis. Senator Cayetano said, sila ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila, hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. So what really happened there?
0: Ang ibinigay sa ating impormasyon, as early as May 6 or 7, yung Senate at ang House of Representatives or House Leadership, sinabi nila at nag-agree sila na imumove yung calendar to a later date para ma-prepare nila ang kani-kanilang mga legislative priorities. So at the time, May 6 or 7 ay hindi pa po, wala pang nagiging eleksyon na naganap noong May 11 para magkaroon ng panibagong Senate President. So hinihintay lamang po din ng Pangulo ang mga legislative priorities na kanilang mapag-uusapan sana sa LEDA.
6: Of course, there are also concerns from the camp of Senator Cayetano na baka nagkaroon daw ng conspiracy among administration and minority bloc senators to remove him as the Senate President kasi they do not ayaw daw matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing na nangyayari po ngayon. Is there a truth to that, ma'am?
0: Kasasabi pa lang ni Maricel, baka. So, pag sinabi natin baka, wala tong pinanghuhugutan. Mahirap po kasi na lahat na madidinig natin ngayon ay puro intriga, walang basihan. Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions ay nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya, apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa iba sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito. So, huwag tayong magpadalos-dalos, maging mapanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ng nangyayari at or rather hindi lahat ng sinasabi ng isang political servant or public servant ay totoo na. So, dapat mayroong pinangahawakang resibo at ebidensya.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
7: Nag-request po yung Gatchalian-led block sa Senado ng isang special session from the President. How soon does the President intend to call that special session? Ano-ano po yung mga priority sana na gustong maisama ng Pangulo sa pag-uusapan?
0: Well, anyway, ganito yan. No? Sabi nila sila ang magre-request for a special session. So as soon as the new leadership will send the official request for special session addressed to the President, then the President will act immediately on that.
7: Pero ma'am, ngayon po nagkakaroon ng sort of battle of the memos doon sa Senado. Dalawang kampo po yung nagsesend ng mga memo doon sa mga empleyado kung ano yung dapat gawin na most of the time magkaiba po yung nilalaman. Alin po dito sa mga ito yung mas inclined na sundin ng palasyo And paano po ito makakaapekto doon sa Senate President na uupo doon sa sona ng Pangulo?
0: Una-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. But as far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
1: Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star.
8: But Yusek, is the President inclined to call for a special session? You said he will act immediately, no? If there's a request.
0: So, magre-request sila.
8: Is he inclined to call for a special session given that kapon he was worried about the hampering of the legislative work?
0: Mm, yes, opo. Inclined ang presidente na mag to give in to the special request for or the official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho sa, ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
8: So he mentioned yesterday the need for a supplemental budget and other measures that will assist those affected by the Middle East crisis. What other bills will he push for in case nagkaroon nga ng request for special session?
0: Tignan po natin muna kung ano yung special request nila. Kasi ang gusto po talaga ng Pangulo sa ngayon, ito ang isa sa mga priority bills niya po talaga, yung anti-political dynasty. Gusto niya po talaga ito maipasa.
8: Salamat po.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
9: Ma'am, just before we started the briefing, lumantad po sa hearing na isinasagawa sa Senado, si Bernard Tube, isa po sa mga dating Marines na nagtatrabaho daw sa Zaldico, and claimed that he, along with the former congressman Zaldico, delivered maletas of cash to the residents of President Marcos in Paway, Ilocos Norte. Ano ho masasabi niyo rito?
0: Anong ebidensya?
9: I didn't see anything presented, but he made that direct accusation against the president.
0: Pakita mo na nila yung ebidensya. Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So, dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
1: Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 13.
10: Ayusek, less than 2 months nga po from now, the President will deliver his 5th State of the Nation address, but the situation at the Senate sa shows or hindi pa rin po nakikitaan ng signs ng complete resolve. So kung magpapatuloy po ang disarray o disunity sa Senado hanggang sa araw ng SONA, makaka-apekto po kaya ito sa messaging ng SONA ng Pangulo, especially po ang programs or soon-to-be achievements ng Pangulo ay nangangailangan po ng legislative intervention.
0: Maaari maapektuhan, pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na i-push na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suliran nila na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority, umaksyon sa Senado. So sa ngayon, sinasabing po natin, ang kinikilala po natin ay ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
10: Yusek, follow-up. Kanina po ay nagkatulakan si Senator Robin Padilla at si Secretary John Vic Remulla sa Senado. And alam po natin, nung pong time na nandun si Bato ay nagkaroon po ng putukan. So kung mananatili po yung ganitong sitwasyon sa Senado hanggang sa mismong araw ng SONA, may risk po na mangyari ulit yung mga ganito. Matotolerate po kaya ito ng Pangulo?
0: Hindi.
10: Kaya ang message na sa Senate sa mga nangyayari pong ganito?
0: Umayos kayo.
1: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit na Manila Times.
11: Sorry. Ma'am, good afternoon. Ma'am, how confident is the President that the Senate will no longer be in disarray following the leadership change, given that senators from the quote-unquote old majority refused to recognize the constitutionality of the process and they refused to yield?
0: Mahirap magsalita sa ngayon, mahirap magbigay ng anumang pronouncement kung papaano sila titigil. Ang tanging mensahe na maibibigay ng palasyo, ang kinikilala ng acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian.
11: Ma'am, on slightly off-topic follow-up, kanina po nabanggit ninyo na hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa labas ng bansa. Sa tingin po ba ng palasyo, nakaapekto ito in the failed bid of the Philippines to secure a non-permanent seat in the UN Security Council, given that no less than the President campaigned for this?
0: Yes. Lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
11: Salamat po.
1: Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, SMNI.
12: Hi, Yusek. Follow-up question dun sa pagpunta po ni Secretary Remulla doon. Aware po ba yung Pangulo or was there an instruction from the President to the DALG Secretary kung bakit nandun po siya sa premises ng Senate and tila hinaharang po niya yung pagpasok ng mga senators who were guiding the ex-Marines inside the premises of the Senate po?
0: Sa ngayon, wala tayong alam sa buong pangyayari. Mahirap mag-speculate. So, tignan na lamang po natin kung anong buong naging kaganapan dyan, ba't nagkaroon ng ganong kaguluhan.
12: But categorically po, wala naman pong balak ang Pangulo na harangin po yung mga Marines, Attorney Levy Baligod na makapasok sa Senate to, and for the Blue Ribbon Committee na i-conduct po yung hearing.
0: Hindi po trabaho ng Pangulo ang mangharang ninuman. So, huwag magbigay ng ganyang klaseng impresyon.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
5: Yusek, the deadlock in the Senate seems to be retained with a new minority rejecting Senator Win Gatchalian as acting SP. And since the President mentioned yesterday that he's exploring all legal options, ano po yung nakikitang options ng Pangulo to remedy this situation in the Senate?
0: Binanggit mo minority, right? So you're referring to the group of Senator Alan Cayetano? So the minority is now the group of Senator Alan Cayetano. So sino ba dapat ang masunod? Majority o minority? Kung mayroong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdidesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre, majority rules. Ito na rin po ang sinabi, isi-cite ko na rin po ang kaso ng Avelino versus Cuenco. May parte po doon sa desisyon na napaka-importante at babasahin ko po sa inyo. And I quote, "It would be most injudicious to declare the latter, referring to Avelino with 11 votes, as the rightful president of the Senate. That office being essentially one that depends exclusively upon the will of the majority of the senators. The rule of the Senate about tenure of the president of that body being amenable at any time by that majority." So I'm just citing the ruling based on Avelino versus Cuenco. So mas papanigan ang botohan ng kinapapalooban ng majority kaysa sa minority. Bakit mo nga naman kikilalanin ang isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority? Yun lamang po.
1: Okay, follow-up question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: So ma'am, kasi parang nalilito na ang ating taong bayan. So sa pananaw ng palasyo, sino ang dapat sundin ang Gatchalian Wing o ang Cayetano Wing?
0: Kasi sabi ko lang, ang kinikilala ng palasyo ay ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
3: So does that mean
0: at ito yung base sa Avelino versus Cuenco case. At ito rin ang ginawa sa panahon ni Senator Franklin Drilon noong 2015. So tayo naman ay umaayon lamang din sa jurisprudence, sa batas at sa rule of law.
3: So hindi na po kinikilala ang Cayetano Wing ng palasyo.
0: Kailangan pa bang i-memorize yan?
3: Thank you.
1: Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media.
13: Questions po mula sa Eastern Visayas through the Philippine Information Agency. Kay Ruel Amazona ng RMN Tacloban. With concerns over low functional literacy among Filipino students and the transition to a three-quarter school year, what are the administration's priority interventions this school year to improve learning outcomes? How will these efforts be measured to ensure that learners are catching up on foundational reading, writing, and comprehension skills?
0: Opo, ito po ay nakarating kay Secretary Sonny Angara at kunin na rin po natin ang kanyang mensahe patungkol po dyan. Ayon po kay Sonny Angara, yung first year ng implementation ng Aral Law with a focus on reading, which showed good results in terms of, number one, improving reading levels of students. Number two, yung kailangan pa na remediation pinasok sa Aral Summer Programs, which just finished last week. May 100 poor municipalities na tinututukan ng BBM o Bawat Bayan Makakabasa Program. And according to him, we measure progress at beginning of school year in middle and end to track progress of learners. And we also have achievement tests at certain levels. So yan po, tutok po si Senator, Secretary Sonny Angara, na promote ko na agad. Okay? Good luck. Ayan po, tutok po ang ating Secretary Sonny Angara sa mga mag-aaral po natin.
13: Huling katanungan po galing kay Jake Pagipo ng Bombo Radio Tacloban. Maraming pamilya sa Eastern Visayas ang patuloy na nahihirapang makakuha ng agarang serbisyong medikal dahil sa kakulangan ng pasilidad, espesyalista at mataas na gastusin sa pagpapagamot. Paano tinutugunan ng administrasyon ang mga hamong ito? At ano po ang maaasahan ng mga mamamayan upang masigurong walang maiiwan pagdating sa karapatang makapagpagamot at manatiling malusog?
0: Alam naman po natin, ang isa sa priority ng Pangulo ay ang health, ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya nga nandiyan po yung zero balance billing, bukas, ang pagtaas ng coverage ng PhilHealth. So, pero ito po ay ayon na rin po sa DOH. Isa po ang rehiyon ng Eastern Visayas sa mga nabisita na ng ating Pangulong Marcos Jr. kung saan nakita nila si Secretary Ted Herbosa ng DOH na nagpapatupad ng zero balance billing. Ang DOH Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City ang nangungunang malaking ospital ng gobyerno na kompleto ang pasilidad, espesyalista at gamot na libre laban para sa basic na libre lahat para sa basic o ward accommodation ayon na rin to sa utos ng Pangulo. Nagtatag na rin noong 2024 ng dalawang bagong urgent care and Ambulatory Services o Bukas Center sa Eastern Visayas, isa sa Tolosa, Leyte at isa pa sa Villaba, Leyte. Mula noon hanggang ngayon ay napupuntahan ito ng ating mga kababayan para sa agarang serbisyong medikal na hindi naman kailangan ipasok pa sa ospital. So, bukas data on Eastern Visayas, meron na pong tatlo, all managed by Eastern Visayas Medical Center, patients served since implementation ay 25,070 na ating mga kababayan. At ang top services rendered ay mental health, hypertension management, maternal and child health services. At sa Eastern Visayas, may patients served 37,502 at ang total cost ay 1 billion 496,723,808.78 at ongoing pa po ang validation. So tandaan po natin, may tatlo na pong bukas sa Katarman Northern Samar. So lahat na po, tatlo na po. Tolosa, Villaba, and Katarman Northern Samar ang bukas center.
1: Yung wala na pong katanungan, balik sa iyo si Claire.
0: Maraming salamat. Sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming pamilyang Pilipino ang magkaroon ng sariling bahay sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, ipinamahagi kahapon, Miyerkules, ang mga house and lot unit sa Novista Homes sa Lipa, Batangas sa mga miyembro ng Pag-ibig na kumuha ng housing loan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling at ng Pag-ibig Fund sa pangunguna ni President and CEO Marilyn Acosta, layunin ng programa na gawing mas abot-kaya at mas madaling makamit ang pagmamay-ari ng pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Bahagi ito ng mas malawak na pagpapatupad ng mga proyektong pabahay sa iba't ibang lalawigan tulad ng Pampanga, Nueva Ecija, Laguna at Bacolod. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ipinapakita ng pamahalaan ang unti-unting pagsasakatuparan at pagpapalawak ng oportunidad ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan at sa tulong ng mas abot-kayang financing at mas maraming housing projects sa buong bansa.

0: At bago po tayo magtapos, meron po tayong announcement. Formal ng sinampahan ng kaso si Curly Discaya at iba pang opisyal ng DPWH na sangkot sa maanumalyang flood control projects sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan kaninang umaga sa Malolos Regional Trial Court sa Bulacan. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang pagsasampa ng kaso. Una, violation of Section 3E of the Republic Act No. 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pangalawang kaso, criminal charges of malversation of public funds through falsification of public documents. Malalaman natin at naaalala natin ang mga Discaya ay namayagpag sa kanilang mga proyekto noong taong pang 2016. At Discaya or Curly Discaya along 10 other individuals spanning various roles within the DPWH Bulacan, First, DEO, and the private sector. So yan po ang mga ikinaso sa kanila. At ang pangalawang announcement po natin, malugod na tinatanggap ng Presidential Communications Office, PCO, si dating Taguig City Mayor, Director, at Filmmaker, Lino Cayetano, bilang bagong General Manager ng People's Television Network. Formal na nanumpa sa tungkulin si General Manager Cayetano kasama ang kanyang pamilya ngayong araw sa harap ni PCO Acting Secretary Dave Gomez sa isang seremonyang ginanap ngayong umaga. Magiging mahalagang bahagi si General Manager Cayetano sa patuloy na pagpapalakas ng organisasyon at sa pagsusulong ng mandato ng PCO at ng PTV. Maligayang pagdating sa pamilyang PCO, General Manager Cayetano. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi gahaman sa kapangyarihan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Pagkatapos lang ng mga press briefing dito sa Malacanang Inanisyo ni Undersecretary Pierre Castro, yung forma na pagsasampa ng kaso kay Curly Discaya at iba pang opisyal na ang DPWH kung may parito sa flood control anomalies, particular sa Bulacan, sa Kalumpit, Bulacan. Ito sa mga kaso sinampa, sina Discaya, Anti-Graft and Corrupt Practices at Administration of Public Funds through falsification of public documents. Bangunan ng suring ni Undersecretary Pierre Castro, yung panunumpa sa pwesto ni dating David City Mayor Lino Cayetano bilang bago General Manager ng PPD4 na pinangunahan mismo ni PCO Secretary Dave Gomez kanilang umaga. Samantala sa ibang usapin pa, natanong si Undersecretary Pierre Castro kaugnay doon sa nangyaring pagpapalit ng librato sa Senado kahapon, sabi ni Mr. Castro, kaya naman ay naglabas ng pahayag ang palasyo na suporta dito sa aksyon ng Senado kahapon ay dahil naaayon daw ito. At upang ipabating ba rin sa publiko na yung ginawa ng Senado kahapon ay alam sumit sa batas at dapat lamang anyan at kilalanin. At ipinaliwanag din sa Castro na beyond coercive reach yung dalawang senador kaya lumalabas na 22 talaga yung base number ng mga kasalukuyang senador ng Pilipinas. At yung 12 na bilang ng mga senador, maituturing na yan ng majority. Ang bottom line, ayon sa Malacanang, kinikilala ng palasyo ang veteran din na bilang liderato ng Senado. Sabi ni Jose Castro, bakit mo na daw kasi kikilalanin yung isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority ng mga senador. Kaya ngayon naman doon sa isinusulong na special session, sabi ni Jose Castro, sa oras na matanggap na ng palasyo, itong request na ito ng mga senador para sa special session, agad ito na a-actionan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang yung internal problems ng Senado, dapat daw at sana actionan na yan ng Senado dahil nakaka-apekto din kasi sila sa imahe ng Pilipinas sa international community. Habang sinabi rin ni Sir Castro na yung nangyaring kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council, naniniwala yung palasyo na naka-apekto itong ingay sa Pilipinas sa bansa kaya't nabigil tayo na makasecure ng seat sa UN security guards here. Sa ibang usapin pa na talakay, yung naganap na pulang sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng Department of Energy noong nakaraang Martes. Sabi sa Castro, ilan sa mga natuloy usapan dyan, mayroong kinalaman sa power supply ng Pilipinas at hindi good conditions sa Luzon at Visayas. Ang direktibaan ni Pangulong Marcos ayusin at i-normalize sa lalong madaling panahon itong power supply habang pinamamadali rin ni Pangulong Marcos yung pagtatayo ng mga bagong power plants para may anap pa yung energy production ng bansa habang napag-usapan rin doon sa pulong yung inventory ng fuel supply ng Pilipinas kung saan as of May 29, 2026 na sa 46 days worth of fuel reserves pa yung mayroon ang Pilipinas. So, may naman doon sa isa ting anti-political dynasty dahil matatanda natin approve na ito sa ikatlo at yung pagbasa sa House of Representatives. Sabi niyo sa Castro, hihintay na lamang ni Pangulo Marcos yung version ng HOR ng Senado na makakarating sa kanyang tanggapa na araling na ibigay ni Pangulo Marcos at isiguraduhin ang pamahalaan na maipapasa ito sa ilalim ng Marcos administration, lalo priority yan ng Pangulo at si Pangulong Marcos mismo yung nagsulong itong panukala na ito. Ito yung pinakulay mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas na kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras 12:38 ng hapon. Antabayanan po sa ilang sandali, mga kaibigan, ang programang Bagong Pilipinas ngayon. Samantala, tatanggap muna tayo ng isang flash report.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: National Bureau of Investigation nakakuha ng impormasyon hinggil sa di umano'y panunuhol sa 18X Marines upang gumawa ng pahayag ukol sa flood control scandal. Pakinggan natin ang detalye mula kay AJ Ignacio. AJ.
6: Yes, Tess, nakapapasok lamang na balita, no? Iniayag nga, no, ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nakakuha na nga impormasyon ang kanilang bureau

0: ng halagang 5 million pesos para lumabas at magsagawa ng press conference. Test, magbabalik pa tayo sa iba pa mga detalye hinggil sa naturang pahayag ng nasabing NBI Director. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report.
2: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. Tayo po'y kakawin ngayon sa PTV4 para sa programang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Construction at memorialization. No? Kaya sa kasalukuyan yung insidente dyan sa Pampanga, ay ito po ay nangyari last May 24. Kaya kung bibilangin natin, on the 11th day tayo as of today.
4: Okay. Sir, dito po sa nangyaring search and rescue o insidente dito sa May Pampanga, Kamakailan, kung saan may gumuhunga pong ginagawang gusali, may mga kababayan po tayo nagtataka bakit daw po matagal o mabagal ang pagkilos ng BFP sa search and rescue. Maliban po doon sa mga naipaliwanag niyo po kanina na maselan nga po na yung pagtatanggal ng debris ay maaaring mag-cause pa ng pagguho, ano pa po yung mga ibang rason kung bakit critical yung ganitong ginagawa ninyong rescue operations?
3: Yes, Sir Joshua, no? Bigyan ko lang din ng kalinawan, no? Ang ating pong mga insidente na halintulad ng ganito ay hindi lamang po BFP ang involved dito. Dahil po ang insidente ito ay kailangan po i-establish natin yung incident command system at alam naman natin yung ating Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 or yung DRRM o law na lahat po ng mga local government unit ay minamandate natin na magkaroon ng sariling mga DRRMO at iba pang mga national government agency din ay may kakayanan rin, no, na rumisponde sa mga collapse structure and search and rescue. At kasama na po ang VFP sa mga nasabing mga national government agency kasi sa aming mandate rin po ay maliban sa fire suppression, andyan yung search and rescue nga, tulad ng urban search and rescue, high angle, water rescue, at yung collapse structure search and rescue. Kabilang na dyan, yung mga CBRN, HAZMAT, at emergency medical services from the BFP, aside dun sa talagang inherent na fire suppression, fire investigation, at fire prevention and enforcement. So, again, Sir Joshua, no, dahil na-establish ang incident command system na ito, ito po ay iba't-ibang ahensya ang involved dito maliban sa national government agency. Meron po tayong mga partners dito from the local government unit, from provincial down to the barangay levels. At meron din po tayong mga other partners na non-government organization tulad ng mga Red Cross at iba pang mga volunteer na gustong tumulong sa nasabing insidente. Kaya na-establish natin agad yung incident command system, no? At usually kasi pag ganitong mga incident ang ating talagang masabing yung implementing arms at secretariat, yung ating Office of the Civil Defense, no? So balik tayo dun sa katanungan, no? Kung napapansin nyo, medyo talagang nabanggit ko kanina, slow is smooth at smooth is fast. Dahil po, ino-observe natin talagang kailangan po i-observe ang 6 operational stages pagdating dyan sa collapse structure, search and rescue. Una, yung i-secure natin ang scene. Tapos po, mag-initial assessment tayo. Ito po yung ginawa po ng ating mga unified command doon sa incident, no? Dahil nandun po yung mga think tank natin sa incident command post. No, at nagkaroon ng third, yung search and locate. Nung na-locate na, gamit yung mga ating mga kagamitan at saka yung ating mga K-9, ay gumawa tayo ng access. So, usually kasi, ay nakikita lang natin from the surface. So, pero, hindi visible sa mga observer kung ano yung nangyayari, no, sa under the surface ng mga collapse structure. E doon sa under the surface, doon na natin sinasagaw ay yung panglima, yung stabilization ng or pag-stabilize ng mga victim at to follow na yung explication. No, kung halimbawa, pinaka-best analogy nito, Sir Joshua, yung pick-up stick, kung familiar tayo sa pick-up stick, no? Kung galawin natin yung bandang ilalim, ay talagang pwede siyang mag-domino effect, no? At maaaring mas lalong ma-collapse Once po nag-establish na ng gain access yung ating mga rescuers kasi na search and locate na po yung mga

0: buhay, no, na signs of life doon sa mga pinpointed location. So, dahan-dahan pong papasukin yan ng ating mga body-body system, usually yan, no, dahil mahalaga rin po ang mga buhay ng ating mga responder. Yung rescue readiness natin na 2-in, 2-out rule, kaya body system must be implemented. Ito po yung rapid intervention team that should be on standby for rescue din. Kaya yung ina-observe din natin yung ventilation sa loob, no, yung continuous na safe pa ba yung oxygen doon level sa ilalim noon, yung continuous air monitoring para sa ating mga responders. Kasi yan nabanggit kanina, natin kanina na yung rule of three nga, in the absence of oxygen, in 3 minutes time lang ay maaaring mamatay na tayo. Kaya kailangan ba ng self-contained breathing apparatus habang papasok doon sa mga na-access natin na mga location. Kaya yun po, no? Talaga pong complex po ang scenario, kaya hindi natin pwedeng sabihin gamitan na lang natin agad ng mga head equipment, kasi yung mga head equipment na yan, paglapit pa lang doon sa collapse structure, ay for sure po may vibration ang mangyayari. At yung mga area kung saan yung mga biktima natin ay nasa mga safe spot pa, ay maaaring makompromise po yun. At maliban doon, syempre sa ating mga responders or rescuers na papasok sa loob po.
1: Mm. Superintendent, kailan po ba dinideklara ng BFP ang search and retrieval matapos ang isang occupational disaster? Mayroon pa po bang pagkakataon noon o kamakailan na maaring may matagpuan pa pong buhay kapag sa ganitong sitwasyon?
0: Yes, Ma'am Nicolette, no, ang again, no, depende po yan sa magiging decision making ng ating incident commander at saka ng ating responsible officer sa naitayong incident command na system natin. So kung tatanungin halimbawa yung expertise ng BFP, no, kung depende kung incident commander ang BFP, pero kung tatanungin po on behalf of the BFP, ay depende rin po, no, tulad na lamang nung sa Hyatt sa Teresa ng Baguio Hotel na nag-collapse nung last 1990 Luzon quake. Yun na may naka-rescue pa tayo ng buhay, no, na after 14 days may live rescues pa. So kung titingnan natin again yung timeline, yung nabanggit natin kanina na 0 to 72 hours, ito po yung highest probability of live rescue. Pero yung technical search, tunneling, void space operation at canine and acoustic searches, searches ay papasok doon sa 3 to 14 days. No? So kung halimbawa may tubig pa, kasi ito kung tatanungin natin yung na-rescue doon after 14 days, na nabanggit natin na halimbawa sa Hyatt Teresa's, no, ay nakakainom siya ng tubig from the tubig sa ulan, no? Kaya yun po yung testimony niya. So yun po yun, no? Depende sa sitwasyon at depende sa environment. So isang halimbawa lang yun, pero kung titingnan natin yung mga halintulad sa mga nangyayari, ay doon pa rin tayo babagsak sa typical na timeline pattern ng collapse structure and search and rescue na nabanggit ko po kanina.
2: Okay. So para po sa kaalaman lang din ng publiko, bilang mga bumbero o firefighters, ano po ang dapat maintindihan ng mga ating mga kababayan patungkol sa inyong trabaho? At ano po ang mga kadalasang misunderstanding ng mga tao sa inyo na dapat maitama?
0: Yes po. Again, ang BFP po ay sa aming mandate, no, nung Republic Act 6975 pa lang, ay kami po ay talagang na maasahan sa any fire suppression, kabilang dyan in enforcement ng Fire Code of the Philippines, yung RA 9514, at saka sa prevention. Pero hindi lang po yan ang trabaho ng bumbero, no? Maliban sa mga nabanggit ko, emergency medical services po, no? Ambulance, kailangan nyo po ng emergency medical responders or technician or ambulansya, ay maasahan nyo po ang inyong BFP. Ganun din po ang other CBRN, yung hazardous materials na operation, ay maasahan nyo po from the BFP at iba pang mga search and rescue. Kaya kung any emergency, ay pwede kayong tumawag sa aming tanggapan. Meron tayong unified 911 system, no? Meron nga tayong panibagong launching na naman sa Region 6. Ang 911 po, kahit ano pong emergency, sunog, sakuna o anumang medical emergency, 911 ang tawagan. Isang hotline para sa mabilis at agarang pag-responded.
2: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.
1: At dahil Thursday ay CDC Day, ihatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Isang electronics company nagtataguyod ng 100% renewable energy operations sa loob ng Clark. Kasabay niya ng patuloy na paglawak ng kanilang manufacturing capabilities sa Freeport. Ang detalye niyan sa report na ito. Sa production line na ito, hindi lang tao ang nagbabantay sa kalidad ng bawat produkto. Habang tuloy-tuloy ang galaw ng robotic arm na ito, artificial intelligence o AI naman ang mabilis na sumusuri sa bawat piyesang dumadaan sa linya ng produksyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, kaya nitong matukoy ang pinakamaliliit na detalyeng halos hindi mapapansin ng ating mga mata. Isang teknolohiyang dati madalas makita lamang sa malalaking high-tech facilities sa ibang bansa. Ngayon, ginagamit na rin sa kumpanyang ito. Ito ang SMK Electronics Philippines Corporation, isang kumpanyang gumagamit ng advanced manufacturing, automation, at clean energy operations sa loob ng Clark. Kilala sila sa paggawa ng electronic components para sa automotive, home electronics at industrial applications. At mula nang simulan nito ang operasyon sa Clark noong 2001, patuloy ring lumalawak ang kanilang manufacturing capabilities sa loob ng Freeport.
3: SMK Electronics Philippines Corporation is a manufacturing company engaged in the assembly and sale of touch panel displays, remote control units, connectors, and other electronic components. These products are used for automotive, home electronics, and other industrial applications. SMK Philippines was established in 1998 in Malolos, Bulacan, where it began operations with the production of remote controls and keyboards. In 2001, SMK Philippines relocated its operations to its current facility here in Clark Freeport Zone with the introduction of touch panel displays. In 2008, we expanded our product portfolio to include connectors. Then in 2016, we introduced remote control production for home electronics market, and most recently, the remote control for sanitary equipment. SMK Philippines is a wholly owned subsidiary of SMK Corporation with our headquarters in Tokyo, Japan. We are a part of SMK Group with global record sites in 34 sites for production, sales, and research and development.
1: Sa likod ng mga AI systems ng SMK ay isang Filipino lead engineer, si Engineer Patrick Kanda. Sa pamamagitan ng sariling pag-aaral at karanasan sa production floor, nakabuo siya ng mga solusyong tumutulong ngayon sa mas mabilis at mas maayos na quality inspection ng mga produkto.
4: After developing our cobots, I saw that commercial AI vision was too expensive. So I taught myself YOLO AI architecture from scratch. Basically, the AI acts as digital safety net.
1: Dati, mano-manong sinusuri ang bawat produkto. Ngayon, may AI vision systems nang tumutulong sa pagtukoy ng mga posibleng depekto habang tuloy-tuloy ang produksyon. Mas napapabilis ang inspection habang nananatiling mahigpit ang quality control.
4: So for today, itutur ko po kayo sa production line. So yung nakikita niyo po sa likod, ito po ang manufacturing line ng remote control products na ginagawa ng SMK. So ito pong linya na ito ay mayroong mga AI-assisted machines and collaborative robots. So tingnan po natin. SMK is using AI. At itong process pong ito ang isang example na ina-apply ng SMK ang artificial intelligence sa aming process. Makikita nyo, yung case B ng aming product, remote control, ay ina-attach doon sa nameplate. yung operator natin dati nahihirapan na itama ang alignment. With the aid of AI, so ito po yung monitor ng AI, makikita na good product using the green color. The operator can easily decide or can easily judge whether the product is okay or defective before proceeding to the next process. Nandito tayo ngayon sa RC production line at makikita nyo dito sa harapan ko ang collaborative robot or cobot. Itong cobot po ay ang nagpa-process ng ating remote control product instead of the operator. But the objective is not to replace the operator, but to aid or to facilitate the work of the operator. This line is making another product of SMK Philippines. The product name is Socket Cable Camera Connectors for Cars. The capacity of this line is around 3,000 pieces per day.
5: Okay, since 2001, SMK is producing touch panel products. Touch panel products requires clean room. Our clean room is class 10,000. So, on
2: at dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit
6: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. This is a

0: frequency.
1: Radio Filipina.
2: Radio Publico.
1: Radio Filipina.
0: 0.190 MHz.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radio Filipina.
2: Radio Publico.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Ang oras 103.
0: Gaya po nang nabanggit ko kanina, ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang Ad Interim Director General ng Philippine Space Agency o PhilSA. Walang iba kundi si Director General Gia Jane Perez. Magandang araw po, Director General Perez. Sibling Panyano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid na.
0: Director General Perez, dito po Martes sa ikasang po na Philippine Space Council din po sa Malacanang. Inaprobahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung ilang mahalagang hakbang upang mapalakas ang ating space science and technology.
4: Isang malusog na araw sa inyong lahat.
0: Kabilang po dito yung
4: kamusta na po kayo?
0: E
4: sana nasa mabuting kalagayan naman.
0: Para po sa
4: basta po tayo June 4, 2026. Araw na ng Webes. At ayan, looking forward na ang marami sa atin sa weekend.
6: Ito yung kasunod.
4: Dahil panigurado, marami na naman ang nababurn out sa kanilang mga trabaho. Sa kala ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Cayana na po si Ched Oliva ang inyong mga kasama para pag-usapan naman ang ating kalusugan.
6: Pinakamalaking satellite na nagawa.
4: Tuwing Hunyo ay ipinagdiriwa nga po natin ang National Kidney Month. Panahon ito para palakasin ang kamalayan ng publiko sa pag-aalaga sa kalusugan at pag-iwas sa mga sanhi ng sakit sa bato. Ngayong araw po ay makikipag-ugnayan tayo sa isa sa nangungunang specialized hospital sa Pilipinas para alamin ang mga hakbang ng institusyon sa pagpapalawak ng access sa gamot o treatment para sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng sakit sa bato. Kaya naman na huwag na nating patagalin pa, makakasama na natin ang mismong Executive Director ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa katauhan ni Dr. Jose Dante Dator. Magandang araw po, Dr. Dator. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo sa aming programa sa kabila po ng inyong kaliwat-kanan na busy na schedule.
0: Ano po ba yung kaibahan nitong mula constellation?
7: Magandang tanghali po at magandang tanghali sa buong sambayan ng Pilipino at kami po dito sa NKTI ay tuloy-tuloy na nagtatrabaho lalo na po ngayong buwan ng Hunyo, nakababanggit nyo lang po, ay tinaguring National Kidney Month. So buong buwan po ay marami po kami programa na ginagawa naman namin sa buong taon. Kaya lang ito po ay pinalawak namin at nilagyan po namin ng malaki pong coverage ng media.
4: Sige po, Dr. Dator, umpisa na po natin kasi nga po, parang so nagiging lumalaking public nila health concern and ito pong second, chronic kidney disease o CKD tayo, o yung pagpalya ng bato sa katagalan. Mula po dyan sa inyo sa NKTI, ano po yung mga nakikita ninyong mga nangungunang na dahilan kaya po nagkakaroon ng ganitong karamdaman?
7: Well, sa tutusin po, marami po sa dahilan ito ay yung epekto ng mga karamdaman katulad ng high blood, hypertension, diabetes, o yung pagtaas ng asukal sa dugo, at yung mga karamdaman na yung sariling katawan nilalabanan ng kidney, ang tawag doon, glomerulonephritis, or mga infeksyon. So sa nakikita po namin, lalo na depende doon sa edad ng mga pasyente, marami po rito ay halo-halo na ho ang sakit. Pero yung po binanggit kong yun, yun po ay yung mga pangunahing karamdaman na nagbibigay ng tinatawag na chronic kidney disease.
4: So kadalasan po mga sakit din. Ang nagdadala po bakit nasisira yung ating mga bato.
7: Opo, mga sakit na napapabayaan kasi sa umpisa walang nararamdaman. At tulad nga po ng mga taong merong high blood or diabetes, eh yan po nagsisimula sa kabataan pa kuminsan eh, mga edad na 30, 40. Opo. Wala tayong masyadong nararamdaman, pero kung po, wala kang tinatawag na primary care, po ng, 2027 or, sa or wellness po na ng mga
0: Maya at Diwata, pupuntahan
7: mo sa mga
0: nito sa may kung saan pagamutan po or sa mga klinika, po sa
7: hindi po natin makikita.
6: Sir Wien, yung ilo-launch natin ng April,
7: meron din naman po kasing gamot para dyan. So kung maaga pa lang, makikita mo na, mabibigyan mo ng lunas,
6: so yung unang kumistan, satellite na membro ng constellation,
7: ang gagawin mo lang, lifestyle yung, change eh. Mag-exercise ka, upaltan mo yung diet mo. Sa umpisa pa lang, pwede mo na siyang mapabagal at hindi ka na umabot doon sa chronic kidney disease.
4: So yun po ba kaya yung dahilan kung bakit pabata ng pabata? Yung nagiging at risk sa kidney disease, Dr. Dator? Dahil nga po sa umpisa, walang mararamdaman na sintomas dito sa ano eh, dito sa pagkakaroon ng sakit sa bato.
7: Opo, kasali na po yan sa mga yung elemento kaya nagkakaganyan. No, pangalawa, marami na po kasing programa na ginagawa pareho, gobyerno o yung mga pribadong ospital na nagbibigay ng mga screening. For example, yung mga taong nagpapa-annual check-up, may makikita ngayon. So tumataas po yung datos para nakikita nila sa umpisa. Ito yung tinatawag na stage 1. Kasi yung mga nagda-dialysis po, at nagpapa-transplant, mga stage 4 or 5 na yan eh. So sana doon pa lang sa stage 1 or even stage 0. Wala. Makita na yon. So magagawa na po ng paraan yon. In short, prevention. Ito po yung aming minumungkahi. Sana itong kidney month at hindi lang itong buwan ng Hunyo. Bawat taon po sa kada taon, capture, meron po magkakaroon to tayo ng programa parang ito po niya. Ay sinasabi ko po sa mga tao namin na investment for the future.
6: Dyan, no?
7: Kasi itong investment na to, hindi mo makikita yung pagbagsak nung dami ng populasyon na nangangailangan ng dialysis or transplant. Siguro makikita mo lang yung epekto nito mga 20 taon mula ngayon. So yung investment mo para dyan ay makikita mo lang noon. Pero kung hindi natin uumpisahan ngayon, hindi po mangyayari yun.
4: Dr. Dator, nabanggit nyo na po yung prevention. Pero paano nga po ba magisimula itong ang isang individual sa ganitong proseso? Ano po yung mga hakbang na kailangan niyang pagdaanan?
7: Okay, a healthy lifestyle, number one. Crops natin, mainit na bayan ng Pilipinas. So,
6: conditions, kung
7: isa sa minumungkahi namin, lalo na ako po ay isang urologist, marami po kaming pasyenteng nagkakabato. Yung mga bato pong pinapabayaan, bato sa kidney. Bato sa bato, kung tawagin. Napapabayaan, sumisira din yun ang kidney.
0: May posibilidad po or
7: ang numero unong elemento para maiwasan mo yun ay yung pag-inom po ng tubig sa isang araw, lalo na kung nandun ka sa ilalim ng init ng araw. Mga 2 to 2.5 liters a day minimum ang kailangan mong inumin lalo na kung nagpapawis ka. Kung hindi kasi magkakaroon ng dehydration, isa na yun sa tatama sa kidney mo. Pangalawa po, yung diet, yung dieta na mataas sa asukal. Mayroon pong hilig ngayon sa tinatawag na mga junk food. Mataas po sa asukal lahat yun. Hindi po asukal, asin, salt. Iba pa yung usaping sa asukal, sa blood sugar na mayon. So,
6: orbit,
7: the lifestyle, yung the diet, and of course, na exercise. Ang isang hindi pwedeng paupo-upo lang sa TV, nanonood lang tayo maghapon.
6: Is on the revisit.
7: Pwede po tayo mag-umpisa sa ganon. Ang pangalawa naman po ay magpa-check up. Minimum, hindi naman po magastos magpa-check up. In fact, sa DOH hospitals, meron silang mga center at ang PhilHealth din may programa para makapagpa-test ng sa ihi man lang, sa dugo, at kung may makita na maagapan sa umpisa pa lang, at kung kailangan ng gamot, napaka-basic po ng gamot at kadalasan makukuha din ng libre, doon pa lang maumpisa na. Pero hindi po nagtatapos doon.
6: Yung
7: pangatlong parte noon is magpapapollow up check ka. Kung kunyari may nakita ngayon, may binigay na gamot, hindi matatapos yan. Kasi kailangan matingnan ka mga 6 na buwan, 12 na buwan. Kung nasusunod mo at pangalawa kung naiinom mo yung gamot, at pangatlo, kung nakikita mong hindi nagpo-progreso yung nakitang karamdaman mo.
6: So with the full
4: ayun, so yun yung mga hakbang ano po, una kailangan ng pag-inom talaga
0: dito sa ng sapat na
4: tubig, pagpapa-check up at yung pangatlo ay kailangan ng follow-up check up. Sa inyo pong tansya, Dr. Dator, gaano karaming pasyente ang inaasikaso ng NKTI kada taon pagdating sa kidney related diseases?
0: Sa ibang parte naman po, nagkaroon na po
7: halo-halo na kasi yan, pero bibigyan ko yung datos mula halo-halo na rin hanggang sa National Department Defense of Health.
0: Para po dito
7: pero sa
0: part na,
7: para sa kaalaman ng marami,
0: magamit din siya
7: nung ginawa po itong proklamasyon ni President Fidel Ramos noong 1993,
6: yung National Security,
7: ang pinaggamitan niya ng datos ay merong 6,000 Pilipino na mamatay kada taon,
6: 30
7: plus years ago nung ginawa po itong National Kidney
6: Month.
7: Tumataas po yun pero dahil po sa progresibong mga kaalaman at progresibong mga proyekto ng Department of Health at ng PhilHealth sa dumarami rin populasyon.
0: Ang nakikita natin, bukod po dito sa may Mula Constellation
7: mula
0: program, inaprobahan din po ng Philippine Space Council yung tinatawag na Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite
7: sakit
0: Program.
7: Sa kidney
0: ano naman po ito, tsaka ano po yung kaibahan na
7: isa
0: dito sa may sinasabi po natin Mula Program.
7: Panlimang palapagdang chronic
6: kidney
7: disease.
6: Very exciting development ito.
7: Tumaas din yung mga namamatay na
6: mga images
7: na halos
6: yung
7: 30,000
6: no,
7: namamatay
6: from space.
7: Kada taon.
6: Yung isa
7: pero
6: naman,
7: yan po
6: ay
7: kung hindi po natin
6: pinayos
7: dahil sa mga problema, baka mas mataas pa yan.
6: Ng space ang, natin ay,
7: sa amin po ay meron po kami nakikita ng mga
6: magkakaroon yung Pilipinas 13.9 geostationary telecommunication satellite.
7: Pilipino kada
0: dito
7: taon.
0: Dito po ba dito sa Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite?
7: Ay, sa NKTI,
0: sa ngayon po ay
7: ang
0: target lang
7: po namin,
0: na magamit
7: halo
0: lang po
7: na
0: muna sa
7: pasyente,
0: mga pinagahensya po ng pamahalaan.
7: We do about 30,000 treatments
6: a year. Hindi po natin hindi ito for commercial.
4: Pero sana nga po wag na umabot sa dialysis
6: fact,
4: pa. At speaking of treatment, Dr. Dator, bakit po itinuturing na gold standard para sa maraming pasyente may kidney disease ang kidney transplantation bilang ano bilang mabisang gamot sa CKD?
6: Three ways, no?
7: Okay, pag
6: so
7: umabot na po kayo
6: yung
7: sa CKD
6: access
7: na mga kailangan,
6: so ibig sabihin,
7: tinatawag na
6: dahil
7: renal replacement
6: ito,
7: therapy.
6: Ourselves.
7: Yan po yung kategorya ng gamutan para sa do sa mga taong
6: na
7: hindi
6: saan,
7: na gumagana ang kidney.
6: Nangangailangan
7: so sa mga kategoryang yon, dalawa po yan.
6: Control yung ating satellite, especially
7: dialysis
6: for,
7: na pansamantala or artificial na magiging mong kidney.
6: Critical
7: at transplantation
6: na
7: mapapalitan yung kidney mo
6: so,
7: galing sa
6: dyan,
7: either
6: ay, kung,
7: buhay na tao
6: or
7: yung tinatawag na deceased organ donation. So mag-umpisa tayo sa dialysis.
6: Kung saan,
7: yung dialysis, mabilis maumpisaan yan. May dalawang klase niyan. Yung nakikita niyo pong karamihan
6: first,
7: doon sa mga
6: no,
7: center, meron pong hemodialysis
6: is,
7: na ikinakabit sa mga ugat ng tao at kinakabit sa makina.
6: So,
7: yan po yung coverage ng PhilHealth ngayon na kinocover ang bawat Pilipino ang mga kailangan ng dialysis isang buong taon. Malaki po ang naitulong niyan para mapabagsak yung mga namamatay kada taon. Meron din naman pong isa pang dialysis na tinatawag na peritoneal dialysis. Naglalagay po ng tubo sa ating sikmura para po yung tubig na papalitan sa katawan doon po dumadaan. Yung po mas simple kasi pwede mong gawin sa bahay yun. Kaya lang meron po konti pong kailangan kunin kada linggo dahil yung mga fluids na pinampapalit ay kinukuha po sa isang center o sa lugar. Malipat ka naman doon sa kabila, yung kidney transplant, kaya po siya ay nagiging gold standard kasi maganda po ang magiging tinatawag na quality of life ng isang tao. Unang-una, pag ikaw ay naka-dialysis, ang buhay mo ay nakasentro na dun sa dialysis center. Kasi ikaw ay mangangailangan mag-dialysis kada dalawa o tatlong araw. So yung schedule mo, talagang ikaw ay hindi ka makakalayo, ikaw ay kada araw na nagda-dialysis ka, ang eksperyensya po ng mga taong nagda-dialysis pagkatapos nun, pagod na pagod, yung araw na yon tapos na. Alam ko po yan dahil ako po ay may kapatid na nagda-dialysis. So,
6: kung saan magkakaroon na tayo ng
7: pero pumanaw na po siya pero nakita ko po yung kanyang experience. So pagkatapos po nun, magre-recover ka following day, tapos mag-schedule ka na naman. So nakapaikot ang iyong buhay sa dialysis kada linggo. Ang kidney transplant, pag naayos na at yung gamot mo ay tumatalab na para hindi reject itself, o ayawan ng katawan mo yung kidney na kuha mo, ay makakakilos ka na ng maluwag, pwede ka pang magbiyahe at pwede kang bumalik
0: sa mga partner
7: sa kung ano man yung trabaho mo. Meron nga naaalala ko isang basketball player ng NBA. I'm sure marami pong nakakaalala niya kasi ngayong araw po ang nag-umpisa ng finals ng NBA. Ito pong basketball player na to nakabalik sa paglalaro dahil nagpa-transplant siya. So yun po ang kagandahan ng kidney transplant. Sa kidney transplant naman, may dalawang paraan. Mayroon ang gagawin sa buhay, living related. Ang pinakamaganda kasi kamag-anak mo. Meron din namang living non-related para buto sa mga taong merong kasamahan o meron ng pinagsilbihan, pinaglingkuran na talagang maganda ang pagsasama nila at gusto nila makatulong sa isa't isa. Ang tawag po doon ay altruistic.
6: Kami naman po sa Philippine
7: Space Agency. Kami po dito sa NKTI, yung po ang pinopromote namin. Living related, living non-related, pero kailangan pong lumusot sa aming Hospital Transplant Ethics Committee para masigurado po natin hindi po ito katulad ng mga nababalitaan nyo nung sa dati na meron pong mga talagang lantaran dyan.
6: So yun po, ayoko
7: naman po mag-akusa pero sinasabi na meron doon nagbebenta at nag-aahente ng kidney. Hindi po namin ginagawa sa NKTI.
0: Salamat po, Director General Perez.
7: Yung kabila naman ng kidney transplant, meron pong deceased organ donation. Malaki po yung programa namin dyan. Meron kaming isang team na pumupunta po at nag-advocas siya tungkol sa kagandahan ng organ donation. In fact, meron pong meron po tayo niyang actually batas na nakalagay sa ating mga lisensya na kung hindi niyo po pinapansin, nakalagay doon yung ating I want to be an organ donor. Pero inaayos pa po yan para dumami po. Pero importante maintindihan po ng mga kababayan natin yung kagandahan po na kung voluntaryo pong ibibigay basta wala namang pong problema yung pumanaw na hindi nakuha ng pasyente, Pilipinas na kinakailangan may makikinabang po ng mga naghihintay na walang makuha ng donor. At kami po ay talagang pinapalakas po namin ng advokasyon noon dahil marami po kaming pasyente na kadialysis pero naghihintay at wala silang makuha ng donor. Either walang kamag-anak na pwede dahil yung ibang kamag-anak or possible donor may problema din eh. Hindi ka pwedeng magbigay ng kidney kung meron din tinatawag tawag na pre-existing kang karamdaman katulad ng diabetes kasi hindi naman po tama yun. Nakukuhanan mo yung kidney ng isa tapos kalaunan, siya naman magpo-problema. So, napakalaki po programa noon. Ang aming po hinihiling is yung whole of nation acceptance na ito na po ang mga paraan para ho natin mapahaba at mapaganda yung kalidad ng buhay ng mga kasamahan natin may karamdaman sa kidney.
4: Ngayon po, Dr. Dator, ano yung mga ginagawa hakbang ng NKTI para mapalawak ang kaalaman ng publiko patungkol po sa tamang pangangalaga ng kidney at hindi nang umabot dun sa dialysis at organ na transplant?
7: Meron po kami public health unit na tuloy-tuloy po siya, hindi lang itong June na to na nagbibigay po ng lay forum. Pumupunta po dito sa mga karating na purok o barangay, lalo-lalo na dito sa Quezon City. May partnership po kami sa Quezon City Government na pinupunta namin yan, at yung mga doktor namin nagbibigay po ng ganitong klaseng advokasya at nagbibigay ng ganitong klaseng programa para magturo. Pangalawa, may mga kasama po yung mga laboratorio para yung mga basic na mga test na pwede na rin magpa-testing doon. At napaka-basic po, magpa-check lang kayo ng blood pressure, makikita nyo na kung kayo po ay at risk. So isa po yun sa programa. Bukod sa doon, dahil nga ang NKTI is the so-called apex or referral hospital sa buong bansa, kami natagurian, kami po ay pinayo ng 1983 na ikaw dapat ay maging lead at magtayo ng mga programa at mag-training ng mga doktor, na pagkatapos po ng training po sa amin, ay pwede na silang pumunta sa mga ating mga karating probinsya all the way mula Apari hanggang Hulo. At sila po ay magtatayo ng kanilang sariling advokasya, sariling programa, sariling departamento ng mga espesyalista sa bato.
4: Dito lamang po ay nagkaroon pala ng inspeksyon ng DPWH sa konstruksyon ng mga PBBM Legacy Hospital Projects, kabilang na nga po dyan sa NKT. Sa alinsunod dito dun sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung kalidad ng mga gusali para agad na magamit ng mga pasyente yung itong mga bagong pasilidad na sa government hospitals. Ano na po yung update dito, Dr. Dator?
7: Yung pong tinatawag namin legacy building, ito po ay nakatalaga para itayo ang aming 200 o 200 hemodialysis na kama, kasama mga makina, kasama yung mga tinatawag na pang yung water treatment na napaka-importante po para magtayo ang isang dialysis facility. Ito po ay ang magiging pinakamalaking dialysis facility sa buong Pilipinas. At ito po, once maumpisaan, ay pinabalak po namin gawin as a public-private partnership, katulad po ng aming dialysis facility ngayon. Mabalik po tayo doon sa building. Yung building po na umpisahan na, nasa phase 2 na po siya. Yung phase 2 malamang matatapos ito itong Hulyo o Agosto para maumpisahan matuloy na sa phase 3. Then ang phase 4 po, doon po papasok yung mga dialysis machine, yung mga supplies po noon, yung mga admin centers noon, at meron din po yung operating room. Kasi po, pag nagda-dialysis po ang pasyente, meron pong kinakabit na either mga tubo o ginagawa ng tinatawag nilang AV fistula, na yung mga ugat natin pinagdudugtong para doon maikabit yung makina, yung tubo ng makina. Yun po, huwag naman po sanang maantala, sana po ay matatapos sa 2028.
4: Mm-hmm. Ang NKTI nga po ay isang government-owned and controlled corporation o GOCC na nangangailangan ng financial stability. Ano po yung mga strategies natin para mapanatili ang operations at mga bago at mga planong innovations ng inyong institusyon?
7: Okay. Since corporation po kami na ang pangangailangan po ay magkaroon ka ng parang pasilidad para ang pondo mo lumawak. So, nung nag-umpisa po ito, at depende po sa nakukuhang subsidy na tinatawag taon-taon, ang NKTI po ay nag-umpisa na 80 to 90% na paying patients po ang kapasidad. Bumabaliktad na po yun unti-unti kasi po gumaganda po at lumalaki yung subsidiya ng gobyerno. Kasi kada taon po ng aming pong operasyon, kami po ay tuloy-tuloy na nagbibigay ng serbisyo sa pasyente. Kahit na po wala na yung subsidy, ay nabubuo po namin kada taon nang gagaling po sa pondong kinikita po ng ospital. Sa ngayon po ay malapit na po kami sa 50-50, 50 paying patients, 50 service patients. Ang ginagawa po namin ay binabalansi po para po mag-abot po hanggang matapos yung taon yung serbisyo na walang putol. Katunayan po, ang naibibigay po ng aming kinikita para mabuo po yung tinatawag na quantified pre-service. Ito po yung katumbas dun sa mga pasyenteng hindi na nagbabayad o yung nasasama sa zero balance billing. Mga 60 to 70% po ay napupunan ng kinikita namin kada taon. Kasi ganun po kalaki ang pangangailangan sa budget ng NKTI dahil hindi po kami ordinaryong hospital. Specialty hospital po kami. So, ang mga pasilidad po, ang mga operasyon at ang mga ginagawang paggagamot dito, malalaki po ang nagagastos. Bukod sa ron, meron din po kaming mga pasilidad para magamot yung mga taong may cancer. Lalong-lalo na yung may cancer doon sa aming mga kalagayan ginagamot katulad ng kidney cancer, bladder cancer. At dahil nga po kami ay kidney and associated organs,
8: yung dating price
7: yung prostate po na numero unong cancer sa lalaki. So, marami po din yung ginagamot dyan. At kami po ay natutulungan po ng gobyerno kasi nabibigyan kami ng subsidiya pagbilirin po ng mga makina. Pangalawa pong pinanggagalingan po ng income namin ay yung aming laboratorio. Yung laboratorio namin, kung hindi siya yung pinaka-moderno at advanced sa buong Pilipinas, ay isa siya sa pinaka-moderno. Kasi marami po kaming special na test na marami sa ating ospital wala. So nagkakaroon po sila ng tinatawag na lab-to-lab referral. Ang ibig sabihin nun, itong mga laboratorio na to na wala ng mga pasilidad na ganun, gumagawa po ng kontrata sa amin, lahat po ng mga sample, specimen na pinapadala po sa amin, gagawin po namin yung test at ibibigay namin sa kanila.
8: Economic yung po ay meron po kaming pwede silang magmulta up to 1 million yung may kasama rin ng kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded.
7: Paggagamot, paggagawa ng x-ray, paggagawa ng laboratorio. At meron din po kami na partner through the public-private partnership yun nga sa dialysis. Wala po kami masyadong ginagastos sa pagkuha ng machine kasi yung private partner magbibigay. Pero ang ginagawa po doon, shared income nakakakuha kami. Kami rin po ang nagtayo ng unang-unang PPP para doon sa tinatawag na cyclotron na nagbukas ng diagnostics para sa cancer detection. At yan po ay kung hindi po yan na bigyan ng pagkakataon para magsilbi, ay mapupunta lang po sa pribadong ospital ang pwedeng magpa-PET CT. Pero ngayon po, may mga government hospital na rin na pwede. At napabagsak po namin yung presyo para ang mga kababayan namin hindi makapagpa-test na ganyan ay magawa na rin po dito. At dito rin po pumapasok yung mga ayuda na nanggagaling sa Department of Health at saka sa
8: release na bago na 25 subsidy. Million na SARO ang BBM
4: na po yung
8: para
4: mga ayuda, patungkol ito sa zero balance
8: bagong,
4: billing
8: aside, diba, may nauna na 150 million so nag-release sila ng additional 25
4: million. Paano po natin na pinapalakas yung kaalaman ng mga pasyente na may ganitong klase ng mga benepisyo na pinapatupad ang NKTI para makagaan sa gastusin nila?
7: Well, unang-una po yung zero balance billing ng isang taon po pahunilabas yan, tuloy-tuloy po yan kasi yan naman po ay dati na po namin ginagawa. Pinaiting lang po ni Pangulong Marcos Jr. dahil po talagang wala po nababayaran. Dati-dati po, pag ito po ay napasok dyan sa tinatawag na quantified pre-service. Kaya quantified, may social service pong nagtitingin. Ilang bang percentage ang dapat na discount mo? ABCD yan. Kunyari, kung ikaw nandun sa D, 100% ka, yun. Pero pag ito po ay napunta na dun sa ngayon, sa zero balance billing na kategorya, basta ma-admit ka dun sa tinatawag na service, basic, or ward accommodation, automatic na po yun. Basta po, yung karamdaman, dahil nga po specialty center kami ay naaayon po sa mandato ng APTI. So isa po yan, maandar na po yan, tuloy-tuloy at padami ng padami pasyente. Yun nga lang yung kapasidad namin, kahit gusto namin magdagdag ng kama, hindi po ganung kadali magpatayo ng ospital, magpatayo ng additional ward, magpatayo ng clinic. Pero ginagawa na po namin yun. Ang aming hinihiling lang ay konting patients pa kasi po ang construction naman po hindi ganun kabilis. At pangalawa, yung human resources. Sa katunayan po, kailangan namin ng mga nurses kasi ang bilis din mawala ng mga nurses. May mga nag-aalisan pero marami po kami ng bago. Yun naman pong medical assistance, yung financial or indigence and financially incapacitated. Maandar na po yan. Marami pong ginawang paraan na dyan. Pero ito po ang latest.
0: Sa kahapon po, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Siguro kung baka umabot na po sa inyo, nilunsad na po yung e-maipip. Siniguro sa pagtutulong po ng Department of Health at ng DICP, hindi na, sinasabi nila na hindi na po, at nakikita ko yan, mangyayari yan, hindi na po pipila at kukuha ng katakot-takot ng dokumento ng mga pasyente para humingi ng assistance. Meron pong paraan at papasok po yan doon sa app. Tingnan nyo po kung meron kayong e-gov app, tapos meron po doon health, tapos meron po doon kayong makikita na doon mga pipindutin at mapapasok ngayon doon yung kategorya ng medical assistance. Papasok po yan sa office ng MPO ng Department of Health para makikita ko ano at sa ngayon kahapon lang talaga nakita ko ang isa palang hospital na nakasulat doon ang NKTI kasi sa amin po nilunsad yan. Ibig sabihin po niyan yung mga pasyente na magpapa-admit at nangangailangan ng ayuda o tulong o financial assistance dahil nga medyo malaki yung gastusin sa ospital, makukuha na dyan at mabilis na matitingnan kung magkano o ilang porsyento ang maitutulo. Kasama na po nung mga tinatawag nilang stepwise billing na nag-uumpisa sa PhilHealth. Pag ikaw po ay nagkaroon ng isang statement of account o bill galing sa ospital, not necessarily sa AKTI, lalabas po yun yung mga discount nyo. Kung senior citizen ka, PWD ka, automatic na po yun. Ang susunod po doon, papasok na, ibabawas nila yung sa PhilHealth. Kung may matitira pa doon, yun yung i-apply mo sa medical assistance. Para sa mga tao may private HMO, ipapasok mo rin yun, ibabawas mo rin yun. So ang matitira na lang baka maliit na porsyento. Yung mga na, mga pasyenteng nagpipribado, sinasabi nila pwede rin gamitin sa professional PM. Pinapakiusap ko lang po sa mga doktor namin. Pag dito po sa government hospital, malumanay naman po sana ang ating mga professional PM. Kasi kaya naman po nagpupunta rito at humihingi ng medical assistance, ay may pangangailangan sila. So tugon na rin natin mga kapwa ko, mediko, na yung alalayan naman yung ating mga professional PM. Kasi yan naman po, makukuha na rin yan sa volume. So meron na rin po kaming ginagawang ganyan. So makukover, pero maximum po 50%. Yun po yung nakalagay sa administrative order ng DOH. So yan po, mapapalawig. Tingin ko po itong mga susunod na linggo, madadagdagan po yung mga ospital na nakalagay doon sa e-gob, e-maipip app nila.
4: Mm-hmm. Maganda pong malaman na nadaragdagan nga po yung mga ginagawang programa at servisyo ng ating pamahalaan para nga po o pagdating sa usapin ng kalusugan. Panguli na lang po, Dr. Dator, ano na lang po ang maibibigay ninyong mensahe kaugnay ng observance natin ng National Kidney Month?
7: Una-una, ang motto po namin sa NKTI, sakit sa bato, sagot nandito, NKTI kaagapay mo. Pero hindi naman po namin hinihiling na magpuntahan tayo rito kasi ang aming pong mensahe ay katulong po kami ng buong mga ospital sa Pilipinas na magbigay tulong kung kinakailangan po ng training, edukasyon, service, o yung mga tinitraining namin. Willing po kami pumunta at magbigay po ng tulong kung anumang kailangan. Marami po sa aming nagbibigay ng mga request para mag-training dito. Sa kakayanan po namin, tinatanggap po namin lahat yun, lalo na ang request ay nanggagaling sa isang government hospital. At kami rin po ay pumupunta sa mga karating probinsya at kami ay nag-aadvokasya. Tumutulong kami sa paggawa ng mga tinatawag na modules o mga education na pinamimigay para mapakita sa plenaryo si Senador Cheese Escudero at sinamahan ng 11 senador ng dating minority black na Lunes ay nasa plenaryo at maghintay na magkaroon sila ng sesyon dahil sa pagsama ni Escudero sa grupo ni Senator Vicente Soto.
4: Maraming salamat po sa panahon na ibinigay niyo sa amin, Dr. Dator. Sana hindi po ito ang una, tuloy po kakataon na makasama namin kayo dito para mapag-usapan ng mga programa at mga bago na ginagawa ng inyong pong institusyon. Hanggang sa muli po at isang magandang araw sa inyo.
7: Magandang araw din po at salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon para kami po ay makapamahala ng impormasyon galing po sa aming minamahal na ospital.
6: The National Kidney and Transplant Institute.
4: Mabuhay po kayo. Yan nga, ang Executive Director ng NKTI, National Kidney and Transplant Institute, si Dr. Jose Dante Dator.
6: Lunes at Martes. Binanggit rin niya ang Article 6, Section 16 ng Sabi Bumataas na nagsasaad na hindi maaaring hindi magkaroon ng sesyon.
4: Okay, meron po tayong 37 minuto makalipas ang alauna ng hapon at sa ating pagpapatuloy, narito na ang ating
9: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
4: Malnutrisyon sa Rehiyon 1 patuloy na bumababa. Sa detalye, mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayug.
10: Patuloy na bumubuti ang nutrisyon ng mga residente sa Ilocos Region kasabay ng pagbaba ng kaso ng malnutrisyon. Ito ang naging pangunahing ulat sa isinagawang Program Implementation Review ng Regional Nutrition Council at Regional Nutrition Planning and Evaluation Team. Layunin ang pagpupulong na suriin ang mga programang ipinatupad mula 2023 to 2025. Tukuyin ang mga kakulangan at paghusayin pa ang mga estratehiya sa mga susunod na taon. Ayon kay NNC Ilocos, OIC Kendall Pildringgatad, nasa tamang landas ang rehiyon sa target nitong mabawasan ang iba't ibang uri ng malnutrisyon kabilang ang low birth weight sa mga sanggol, mga buntis na kulang sa nutrisyon at mga kaso ng wasting at stunting sa mga batang 5 taong gulang pababa. Aliyan na itala ng rehiyon noong 2023 ang pinakamababang prevalence rate ng wasting na 1.6% at stunting na 1.5% sa buong bansa para sa mga batang edad 0 to 59 months. Iniuugnay ang tagumpay sa mas pinalawak na pamumuhunan ng LGU sa mga programang pangnutrisyon kabilang ang paglikha ng mga permanenteng posisyon para sa nutrition officers at mas matibay na suporta mula sa mga lokal na opisyal. Nakatulong din umano ang pagpapatupad ng First 1,000 Days Program na nakatuon sa kalusugan at nutrisyon ng mga buntis at sanggol, pagsulong ng breastfeeding, complementary feeding, pediatric services, at nutrition education sa mga komunidad. Gayun din ang minado ang mga opisyal na kailangan pang paigtingin ang mga hakbang laban sa obesity at wasting sa mga batang edad 5 hanggang 10 taong gulang sa rehiyon. Samantala, tiniyak ng Regional Nutrition Council ang patuloy na pagpapalawak ng nutrition programs alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kapakanan at kalusugan ng bawat Pilipino. Para sa bagong

0: bilang bahagi ng nagpapatuloy na free cataract surgery program ng lokal na pamahalaan ng lungsod sa Lapu-Lapu City Hospital. Simula na ilunsad nitong Marso, ang programa patuloy na nagbibigay ng accessible at high quality na mga serbisyo para sa mata sa mga residente ng lungsod na kapos sa pera, lalo na sa nakatatanda na nanlabo o nawala ng paningin dahil sa katarata. Ang inisyatibang ito ay sa pangunguna ni Mayor Cindy King Chan kasama ang tanggapan ni Congressista Jonah Chan sa pakikipagtulungan kay Dr. Maria Teresa Hayrosa ng Bujong Integrated and Humanitarian Mission at ng Mabuhay Deseret Foundation sa pamamagitan ni City Councilor Annabeth Quizon. Inimok ni City Hospital Administrator Dr. Leonard Kevin Omnes ang mga residente na may katarata at iba pang sakit sa mata na bumisita na sa ospital para sa konsultasyon at paggamot. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravillas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: I-compel ang attendance ng mga nag-a-absent. Ngayon, paano mong ikaw-compel ang
2: naman, report mula kay May Ann Bata, Rural Health Unit, Uyugan, Matagumpay ang isinagawang bakunahan sa mga bata laban sa tigdas Rubella.
1: Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas.
2: Go ahead, Mayan.
1: That's one.
3: Naging matagumpay ang isinagawang measles rubella supplemental immunization activities sa bayan ng Uyugan sa pangunguna ng Rural Health Unit ng bayan. Ito ay naglalayong mabakunahan ang mga batang edad 59 months old pababa upang maproteksyonan sa malubhang sakit na maaaring humantong sa pagkakaospital o pagkamatay. Kasabay ng measles rubella vaccination ay ang vitamin A supplementation at puro kalusugan na naglalayong mas mapalakas at maproteksyonan ng kalusugan ng buong komunidad at mas mailapit ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan sa mamamayana. Naging matagumpay ang naturang aktibidad sa tulong na rin ng mga barangay health workers, municipal at barangay officials, mga magulang, at RHU staff sa pangunguna ni Municipal Health Officer OIC, Dr. Ralph Jeric Garung. Umabot naman sa 61 individual ang nabakunahan laban sa tigdas rubella at nabigyan ng vitamin A supplementation sa buong bayan ng Uyugan. Lubos naman ang pasasalamat ng RHU Uyugan sa Department of Health, Center Health Development of Cagayan Valley sa kanilang patuloy na suporta, paggabay at pangunguna sa pagsusulong ng mga programang pangkalusugan. Lubos din ang pasasalamat nito sa Provincial Government of Batanes, Provincial Health Office of Batanes at sa lokal na pamahalaan ng Uyugan sa kanilang ipinakitang suporta at pakikipagtulungan sa matagumpay na isinagawang MRSIA, Vitamin A Supplementation at Puro Kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Dito naman sa Metro Manila, Kamara, nagpasa ng pinalawig na pambansang programa sa nutrisyon sa ikatlong pagbasa. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
4: Pinal na inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang mapapalawak sa school feeding program ng gobyerno upang gawing isang komprehensibong pambansang programa laban sa kagutuman at malnutrisyon. Sa botong 297 na pabor, pinagtibay ng House of Representatives ang House Bill Number 9466. Kabilang sa mga pangunahing may akda ng panukala, sina House Speaker Faustino Bojidi, House Committee on Basic Education and Culture Chairman Roman Romulo at later Representative at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Layunin ng panukala na palakasin ang nutrisyon sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng mas malawak na feeding program, dagdag na suporta sa kalusugan at edukasyon. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, kinikilala ng panukalang batas na nalatin isa sa pinakamalaking hadlang sa pagkatuto at pagunlad ng bata sa bansa. Ang kagutuman, sinabi naman ni Romualdez na palalawakin ng panukalang batas ang school-based feeding program ng Department of Education upang masaklaw ang lahat ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang grade 3, pati na rin ng mga undernourished na mag-aaral mula grade 4 hanggang 12. Mula rin sa kasalukuyang 120 days, itataas sa 200 feeding days kada taon ang programa upang atiyak na tuloy-tuloy ang nutrisyon ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Bojidi III ang mga nakamitang kongreso ang mga sa first regular session ng 20th Congress. Sa kanyang talumpati bago ang CDA adjournment, sinabi ni Speaker D na mas focused, produktibo at kakatoon ng kongreso sa reforma. Sa katunayan, anya umabot sa 160 na panukalang batas ang naipasa ng Kamara at

0: Eskwela, asasinado, 2026, dalawang anim na man sa 62 priority bills ang naaprobahan sa third and final reading. Binigyan din niya na ang bawat panukalang batas ay nagdalayong mapabuti ang serbisyo ng gobyerno, pagpapalakas ng institusyon na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Bunga ito ano ng masusing committee hearings, consultation at deliberation na isinagawa ng may transparency at accountability. Diin ang House Leader ito na ang bagong kongreso at magpapatuloy ito upang muling maibalik at tiwala ng publiko. Narito ang bahagi ng talumpati ni House Speaker Faustino Bodidi. Ng hapon.
1: At ako pa rin po si Chedo Liba, ang iyong nakakasama.
2: Meron pa tayong isa makakausap sa puntong ito, at
1: sa puntong ito, dadako naman tayo
2: kalahati
1: sa General Santos City sa Mindanao, kaunay ng isinagawang turnover ng tanggapan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ng makabagong mobile health clinic para sa mga taga-gensa nitong mag-test. Ito po nga, nasabi nga mobile clinic ay bahagi ng patuloy na advokasya ng unang ginang sa ilalim ng kanyang programa na tinatawag na Love for All o laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat na nadalayong ilapit ang dekalidad at libreng serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga malalayong lugar na hirap maabot ng mga pangunahing pasilidad ng kalusugan. At para sa iba pang impormasyon, makakapanayam natin ang Assistant City Health Officer ng General Santos City sa katauhan naman ni Dr. Carl Ivan Daryl Igrobay. Ayan, magandang hapon po, Dr. Carl. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
3: Makatutulong ang kasunduan ito
4: para sa magandang hapon po, Ma'am Shaden, sa lahat po na makikinig sa Radyo Pilipinas.
1: Ayan, una po sa lahat, ano po yung mga serbisyong medikal ang maaaring maibigay nito ng mobile laboratory van sa mga residente ng Gen Santo
5: sa mga traditional offices, no?
4: Yes po. Itong mobile hospital po,
5: magiging global community na tayo with common rules, common processes, no? At easier to do to transact and at a lower cost.
4: Medical consultation, particularly dito sa ating mobile bus. Matutulungan tayo nito na masagawa or ma-improve pa yung ating outreach medical services sa iba't ibang barangay, lalong-lalo na dito sa Jensen.
1: Mm-hmm. Bukod po dun sa mga laboratory tests, Doc Carl, meron din bang mga konsultasyon at libreng gamot na ipinamimigay dito po sa programa na ito?
3: Ito ang naging bahayag
4: yes
3: ni Labor
4: Attaché at ito ay magiging collaborative program ng LGU at ng national government sa tulong nitong mobile hospital na ito. No? So sa ngayon, we already have this program na kung saan pumupunta tayo sa mga puro sa mga barangay dito, particularly dito sa General Santos City. And with the arrival of this mobile hospital, mas mapapa improve pa namin yung aming mga services na dinadala sa mga constituents ng General Santos City.
1: Mm-hmm. Ilan po ba yung mobile clinic na na-turn over sa inyo, Dr. Carl?
4: Jensen is very lucky. No? This is our second na mobile clinic na na-receive namin. We received nung last November mobile laboratory. Ito yung may kasamang ECG and HEMA analyzer no, and chest x-ray din as well. And last Tuesday, yun ang official na turnover sa amin yung mobile hospital. So total ng Jensen, naka-receive tayo ng dalawa na.
1: Ayun. Layunin nga po nitong programa na maging accessible sa mga kababayan natin na nasa malalayong lugar. Ano-ano po ba itong mga lugar na ito dyan sa Jensen, Doc Carl?
4: Yes, particularly po dito sa amin sa Jensen, na isang highly urbanized city, may mga areas po dito na medyo malayo-layo mula sa sentro. No? So makakatulong ito para dalhin namin itong mga services namin, particularly sa barangay San Jose, barangay Upper Labay, Olimpog, yung mga medyo almost part na ng mountainous range ng Jensen. No? So with this mobile on wheels, mas madadala natin yung mga mga services na usually nasa nasa population area lang natin na
1: busy. Ayun. Ah, meron po ba kayong mga schedule o ruta kung paano iikot itong mga mobile laboratory vans sa iba't ibang barangay sa Gensan?
4: Yes po, integrated na din, in-integrate lang lamang po namin ito sa aming mga outreach services. Actually, kanina nasa barangay Labangal po kami along with the other departments of the LGU. Nagsagawa tayo doon ng medical consultation, X-ray, and may dental services din tayo. And sa mga susunod na linggo, may mga nakaschedule na rin tayo, particularly sa June 11, ang next stop ng aming barangay and services or yung servisyong general ang tawag namin dito ay sa barangay City Heights and many more. No? So nakaplot na ito buong taon and ang ano lang namin is ma-utilize namin ito mga na-receive namin na bagong gamit.
1: Ano po ito, Doc Carl? Walk-in? Kumbaga pwede nalang pumunta doon na kahit walang registration na ginagawa o hanggat maaari ay magparehistro pa rin sila para dito?
4: Yes po, we cater walk-ins po, no? As long as kaya ng human resources natin, ina-accommodate naman po natin, no? So yung mga mobile vans natin and mobile hospital natin, it will just be an adjunct dun sa current services na yung mga outreach na ginagawa naman natin. So kumbaga improvement and strengthening lamang nito mga basic medical services natin. And at the same time, kinoconnect na rin namin ito sa aming YAKA program, no, na along with the program na inilunsad ng PhilHealth, na sa ganun mas quality and yung mga basic primary care services ay mapapaabot natin sa mga Gensan residents natin. Sa Ilocos
1: Norte. Ayun. Meron ba kayong mga priority dyan o mga inuuna o basta kung ano na lang, kung sino na lang yung naunang dumating, ganun po ang inyo pong ginagawa.
4: Yes po, priority pa rin natin, binibigyan priority natin ating mga senior citizens, ating mga pregnant women, those na may needing ng special needs. So, may mga queuing pa rin naman tayo na ginagawa, no? So first come first serve basis naman kasi as much as possible we don't want to limit kung sino yung gustong maka-access sa mga programs natin, no? So hindi tayo nagpapatupad ng cut-off, so kung sino yung maka-avail, welcome na welcome po sila.
1: Ilan naman po ang kinakaya ninyo sa isang araw para po matingnan yung ating mga kababayan dyan sa Gensan?
4: So far with the previous na na-receive namin sa aming for the X-ray particularly, nag-average kami ng 30 to 50 patients per outreach, no? And sa ECG ganun din, nasa 30 to 50 din, pero for medical consultation maabot kami dyan ng 100 to 200, no? For the laboratory naman, we are still waiting na ma-procure yung mga reagents natin ng sa ganun ma-implement natin yung basic laboratory natin. And with the new mobile hospital, medyo tinitignan pa namin kung paano namin ma-utilize ito ng mabuti. And hopefully, since may ultrasound dito, mas magamit namin ito ng siguro mga 30 to 50 din ang target per session outreach natin.
1: At nabanggit niyo po kanina, Doc Carl, yung YAKA program. Marami na po bang mga kababayan natin ang nakarehistro dyan?
4: Yes po, no? Alinsunod na rin sa universal healthcare, no, sa particularly sa LGU, may minamanage tayo na 13 facilities, government-owned facilities. Pero sa total ng Gensan, actually meron ng 33 YAKA facilities, no. Pero tayo sa LGU, ang catered natin yung ating mga 4Ps, yung mga senior citizens, and kung sino man gusto magparehistro sa amin sa mga health centers namin. Last year, we were able to accommodate total of 30,000 na mag-first patient encounter roughly, no? And we wish to improve that, and with the addition of this mga donation ng mga mobile van, baka mas dumami pa. And hopefully, alinsunod na rin sa universal healthcare, mas makakagarantee ng access sa lahat ng Pilipino.
1: Ayun. Wala na po tayo sapat na panahon, Doc Carl. Maraming salamat. And we hope to have you again next time para sa mga programa ng General Santos City Health Office. Hanggang sa muli po, isang magandang hapon.
4: Maraming salamat.
1: Salamat, Glenda. Kaya nga po, ang Assistant City Health Officer ng General Santo, si Dr. Carl Igrobay. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin at syempre sa lahat ng ating bumubuo sa Malusog Team. Sina Master Rolly Bumatayo, Jomari Rifariala, Joy Timida na Matet Segovia at sa ating mahusay na Executive Producer si Miss Jam Season. Hanggang bukas pong muli sa ngalan ng ating resident doctor dito sa programa si Dr. Claro Cayanan. Ako po si Ched Oliva, nag-iiwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacañang naniniwalang nakaapekto ang ingay politika sa bansa, dahilan para bigong makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council ang Pilipinas. Mula Malacañang, may ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas Report. Ano namang pag-atubiloy, inamin ng palasyo na naka-apekto ang political noise sa bansa para hindi makakuha ng permanent seat ang Pilipinas sa United Nations Security Council. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na lahat ng ingay at tensyon sa politika ay may negatibong epekto sa bansa. Nakikita na ito ng buong mundo na lumilika ng negatibong impresyon sa Pilipinas na lika ng mga obstructionist. Hindi nakuha ng Pilipinas ang kinakailangan bilang boto o ng bilang na boto upang maselihan ang non-permanent member seat sa UN Security Council, na kung saan unang huwag pa lamang ng voting process ay lumaang kasigistan sa Pilipinas sa botong 105 against 85 para sa Asia Pacific Group seat. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas.
2: Mula sa palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, pinag-aaralan kong hihiling ang Senado ng special session mula sa Malacañang. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
4: Inauusapan pa ng bagong majority block kung formal na silang hihiling sa Malacañang na magpatawag ng special session para matapos sa mga nakabinding gawain ng Senado dahil sa 2 araw nakawala ng sesyon nitong Lunes at Martes. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, particular nilang concern ang confirmation ng promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Paliwanag ni Gatchalian, nakalinya na sanang sumalang sa CA ang promotion ng mga general pero nabitin ito dahil mula ng mapalitan ng Senate leadership sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano noong May 11 ay hindi na konstituto na buo ang CA. Dapat kasi ay inaanunsyo sa plenaryo ang mga senador na magiging miyembro ng CA. Re-reviewin niya ng bagong majority ang listahan rin ng mga panukalang batas na kailangang matalakay at ang pangalan ng mga personalidad na kailangang makumpirma ng CA. Narito ang bahagi ng bahayag ni Senador Gatchalian.
5: Nag-uusapan namin, especially ang isa sa mga concerns natin ay yung 5 general na dapat ma-promote, no? Pero hindi sila na-confirm at pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote, no? So, unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So, yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm, no? So, yun isa sa, para personally, yun ang isa sa mga gusto kong ma-address. Tinitignan ko ngayon at tinitignan rin ng mga ibang mga senador yung mga list of bills na kailangan natin matakal, yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm. Dapat maipon yung para kung magkakasession man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy ma-aprubahan lahat yun.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Makabayan Solon, nagbabala na posibleng maapektuhan ang impeachment trial at investigasyon sa korupsyon sa lumalalang paksyon sa Senado. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Sinabi ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino na bagamat natapos na ang boycott sa Senado, patuloy namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga paksyon sa mataas na kapulungan. Ayon kay Tino, ito na ang panibagong yugto ng power struggle at pakikibaka para sa impluensya at pananatili sa mataas na kapulungan. Binanggit ni Tino na bagamat nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, wala na umano itong kontrol sa mayorya at hindi na kayang idikta ang takbo ng kapulungan o protektahan ang kanyang mga kaalyado. Nagbabala rin si Tino na ang pagbabago sa pamunuan ng Senado ay magkakaroon ng malaking epekto sa impeachment trial at investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa umunoy katiwalian sa mga proyektong flood control. Nanawagan si Tino sa Senado na unahin ang impeachment trial at mga imbestigasyon sa katiwalian. Anya nakabantay ang publiko sa bawat kilos ng Senado kaya huwag sayangin ang pagkakataong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development nagsanib pwersa para maihanda sa trabaho ang mga kabataan. Nagbabalita si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Tuloy na pinaghahandaan ng Department of Social Welfare and Development at katuwang ang Department of Labor and Employment ang mas magandang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng Kabataang Trabaho Connect Jumpstart Program sa 9 araw ng 10-day skills training. 205 na kabataan mula sa batch 4 ang tumailalim sa pagsasanay sa workplace preparedness, responsible financial management at iba pang mahalagang employment skills. Ayon sa mga nasabing ayensya, nakatulong ang interactive discussion at role-playing activities upang matutunan ng mga kalahok ang customer service, conflict solution at wastong paghawak ng pera bilang paghahanda sa kanilang trabaho sa hinaharap. Binigyan din niya ang patuloy na pagtutulungan ng DSWD at DOLE sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalawak ang oportunidad sa trabaho para sa kabataan. Bukod sa pagsasanay, tumanggap din ang mga kalahok ng 695 pesos kada araw na cash for training assistance sa ilalim ng kalahi CIDSS program ng DSWD. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: CIDG NCR sinabing walang magkasyang damit kay Senador Jinggoy Estrada noong siya ay kinuhanan ng mugshot. Si Dayan Layar sa kanyang balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ipinaliwanag ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG NCR Chief Police Colonel John Gayagi kung bakit nakapatong lamang ang kulay orange na t-shirt sa mugshot ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Gayagi, walang magkasyang damit sa senador, kaya't ipinatong na lamang ang orange na damit habang kinukuhaan siya ng mugshot. Anya, nagmamadali na rin ang mga otoridad dahil kailangan na agad na maiharap si Estrada sa Sandigan Bayan at maibalik ang Warrant of Arrest. Ginit naman ng opisyal na walang ibinibigay na special treatment kay Estrada. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel John Gayagi.
9: Kita nyo naman kung paano yung build ng katawan ni Senator Jinggoy, wala pong magkasya. And we have to kailangan na po yung mugshot doon sa pag-deliver namin ng mga dokumento sa Sandigan Bayan. Ganun po yun. Hindi po, wala po itong special treatment, wala po itong ano. Kung si Sec Bunuan nga po na palagyan natin ng tamang damit, andun naman po yung damit. Wala lang po talagang magpagkasya.
8: Dagdag pa ni Gayagi, hindi ito ang unang pagkakataon na ipinatong ang t-shirt sa interestong individual na kinukuhanan ng mugshot dahil sa kakulangan ng sukat ng damit. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Gun dealer arestado sa Baybas operation ng National Bureau of Investigation o NBI sa Makati. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Inaresto ng NBI Counterterrorism Division ng isang individual sa Makati City dahil sa paglabag sa Sections 28 at 32 ng Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Ayon nga sa NBI, ang operasyon ay nagugat sa impormasyon na isang gun dealer sa Makati Cinema Square ay nagbenta ng hindi rehistrado, high-powered, fully automatic long firearms sa mga politiko na nagme-maintain ng mga private armed group mula sa Central Mindanao, Sulu at Basilan. Nakumpirma ang impormasyon na magalok ang subject na magbenta ng hindi rehistrado, high-powered at fully automatic long firearms nang hindi humihingi ng LTAP mula sa kanilang mga customer. Nakilala ng mga operatiba ang subject ng magtungo sila sa target na tindahan ng baril at nagalok na nagbenta ng 4 na hindi rehistradong automatic rifles, 2 hindi rehistradong pistola na may imported na tatak na may presyong 1 million pesos. Ayon kay NBI Director Melvin Matimbag, ang mga matataas na kalibre ng baril na ito ay hindi nakarehistro sa anumang otoridad ng gobyerno na naglalagay ng isang malaking banta sa seguridad. Dinala na ang mga na-arreston suspects sa opisina ng NBI kung saan sumailalim sila sa standard booking procedures at inquest proceedings para sa mga nabanggit na paglabag. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
16: Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o naninuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag pinalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
17: uso pa ba ang harana? 79%.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Samantala, tumaas ang bahagi ng China sa 11%.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.
15: 40 kilong bag gumawa ng account. O katumbas,
17: ilagay ang mail address, valid mobile pesos, number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng your account at ng mga impormasyon ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Samantala, naglabas naman ng notices of violation ng Department of Agriculture o DA.
18: Matagal nang mailap ang internet sa maraming
15: retailer ng imported na bigas sa iba't ibang panig ng bansa matapos matuboy ang paglabag sa itinakdang 50 pesos kada kilo na price cap. Ito
18: kaya
15: ay kasunod
18: si
15: ng sa
18: Ferdinand
15: Marcos
18: Jr.
15: na isinagawa noong Hunyo 1 sa datos na nilabas ng DA,
18: Department of Education
15: para magkaroon ng internet
18: ang mga paaralan
15: ang kabuuan
18: ng
15: compliance
18: lugar.
15: Rate sa buong bansa habang
18: noong
15: mas mataas naman sa Metro Manila
18: ng
15: na nasa
18: Pangulok Island School
15: 70%.
18: Sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan.
15: Assistant Secretary Arnel de Mesa, 368 lamang sa 822 rice balls ang sumusunod sa price cap.
18: May laptop at tablets na ngayon na dati
15: mahirap
18: pakarating sa mga isla at
15: dibdib
18: na komunidad.
15: Kada kilo. Sa Metro Manila, naitala ang presyo ng imported rice mula 46 pesos hanggang 60 pesos kada kilo batay sa parehong inspeksyon.
18: Maging mga paaralan sa basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: At mahigit 800 dito ang nagbebenta ng imported na bigas. Samantala, naitala ang pinakamababang presyo ng bigas sa 42 pesos kada kilo sa Region 3 habang umabot naman sa 70 pesos kada kilo kilo ang pinakamataas sa ibang lugar. Meron din ilang rehiyon na walang naitalang compliance dahil walang nagtitinda ng imported na bigas
18: dahil ng internet
15: nang
18: sa mga paaralan
15: ang
18: ay hindi lang basta signal.
15: Kabilang
18: isa
15: sa mga lugar na ito ang ilang merkado na sarado, walang
18: sa
15: supply,
18: silid,
15: pati
18: aralan.
15: Na rin ang ilang rehiyon
18: at sa bawat
15: paaralan
18: na
15: kukunet
18: na
15: Bicol,
18: may mga batang
15: Misayas,
18: mas nabibigyan
15: Davao,
18: ng pag-asa.
15: Sargent, at Caranga. Sa kabila nito, sinabi ng DA na mas mataas pa rin ang kasalukuyang compliance kumpara sa naunang pagpapatupad ng price ceiling, lalo
18: sa
15: National Capital Region.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy
15: ang
18: trabaho. Isa-isang
15: inaayos
18: sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan.
15: Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas,
18: para ang edukasyon ay mas maging abot-kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isda o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang British pound ay 82 pesos and 84 centavos habang nasa 71 pesos and 60 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 44 centavos habang nasa 16 pesos and 44 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
0: Para sa manggagawang Pilipino, Juan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publiko 738.
3: At dito na po nagtatapos ang ating segment ng Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako ang inyong host, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Dadiretso na po tayo sa ating segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.

0: 15 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Na muli pong sumasa inyo ang One Trabaho balita. Dito po sa Radyo si Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM. Sa FM kami po naman ay nasa 104.3 The Capital. At syempre pa, sa bayan din po tayong napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, aba, mag-like, mag-follow at mag-share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers.
1: Kasama ang dalawang clutch sport holders na nagligtas sa Ginebra mula sa pagbulusok ng TNT.
0: At sa bayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa channels 45-249. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon. Ito po ang One Trabaho, isang makabuluhang talakayan na naman tungkol sa trabaho at career. Ayan, meron po tayong makakapanahan ayam mamaya
1: at 19 si Ray ng bata.
0: At ang ating pong makakapanayam ay isang stunt woman, 'di ba? Mamaya ho, gaano ba kahirap maging stunt woman? Ito kakaiba ha. Kasi yung iba stuntman, 'di ba? Syempre, pero ano bang ginagawa or sinasabi nila pag sa pelikula daw parang ikaw ba yung double, ikaw ba yung double ni ganyan nung artista, di ba? Okay.
1: Sa isang makasaysayang tagumpay.
0: Mm-hmm. Sige, mamaya ho ah, kasi sinisikap din po natin na
1: para sa
0: makapanayam yung ating pong reporter dyan po sa Senado. Alam niyo po, napakadaling mag-akusa. Kahit ako, pwede kong sabihin, hindi ba?
1: Pagpasok ng laban kontra sa mas mataas
0: balita ko itong
1: pero sa huling laro
0: wig mo daw ay ginamit sa na ano pamunas
1: o ng hirap makahanap
0: kung ano man, diba?
1: Yung
0: mga ganung mga akusasyon, medyo light pa nga yun eh.
1: Para itulak ang
0: dami kong gustong sabihin pero wag na nga.
1: Umabot pa sa dalawang putos
0: kung saan pa tumapunta.
1: Hindi,
0: seryoso ko, no? Anyway, hindi pa pala ako nagpapakilala. Sige, magpapakilala po muna ako. Jamie Quinto po, hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. Ito po ang One Trabaho. At sa ating mga IP dyan, paisa lang talaga, paisa lang. Nanggigigil ako sa ano, medyo may gigil ako doon, may gigil factor tayo doon po sa mga nag-aakusa nga, no? Alam nyo, hindi ho madali ang trabaho ng pagiging isang journalist. Madalas ang sasabihin kapag ka hindi pumapanig or umaayon doon sa mga pananaw nila, no? Lalo na ng mga politiko, ang sasabihin ay may kinikilingan o kaya naman ay bayaran yan, diba? Eh sino ho kaya ang mas may kredibilidad? Bago po kayo sana nagbitiw ng ganyan at sasabihin ninyo na karamihan, talaga ba? Magpangalan po kayo, yun ang hamon ko sa inyo. Diba? Kung totoo yung sinasabi ninyo na mayroong mga bayaran, diba? Pangalanan ninyo, diba? Yung mga bayaran, yun ang tama. At nasa ng pruweba, diba? Yun ho yung ano eh, yun ho yung nakakainis na parte doon. Kasi ginamit pa yung hearing para manira.
1: Dalawang beses sa katalaan.
0: Diba? Sana ho, ako lang to ha, again, hindi ho ito, ano, hindi ho ito stand ng Radyo Pilipinas. But then again, sa akin ho, very sensitive ho itong issue na ito. Kasi parang ano, parang ano ba ito? Sistematikong pagsira sa kredibilidad ng mga legit na media men? Diba? Aba, ay magdahan-dahan po tayo ng pananalita. O hindi ba pagkatas, sasabihin pa, pinanonood ko yung hearing, nakasubaybay ho ako eh. Alam nyo, lahat tayo gusto natin kung ano yung katotohanan. Pero hindi naman huubra na gagamitin at naiyere pa no?
1: Pero hindi basta,
0: umiere basta ang kalaban, sa himpapawid, sa telebisyon, sa radyo, at kung saan pa man. Yun hong hearing na nagaganap ngayon sa Senate. At pagkatapos ay ano, di ba, kung sino-sinong mga pangangalanan doon na nasaan ang ebidensya. Tapos mayroon pa akong nadinig na, oh, kung meron ho kayong sa tingin ninyo na sinabi nila na hindi naman pala, kumbaga parang, para kung meron ho kayong nadinig na sa tingin ninyo ay parang hindi daw ayon or hindi totoo yung mga ganyan, po pwede daw silang kontakin. Ang tanong doon, hindi ho ba dapat tinest nyo muna yung credibility ng mga pinagtatanong ninyo doon? Bago ninyo sasabihin sa taong bayan ngayon na kung sa tingin ninyo hindi sila nagsasabi ng totoo, di ba? Nasa naman ang ano doon, credibility noon.
1: Ang pag-asa nako ng prangkisa.
0: Alam nyo, hindi ho biro yung trabaho sa totoo lang ha. Lalo na nung nagkaroon ng ano ng stage, 'di ba? O sabihin na natin na nagkaroon ng stage na shooting diyan po sa ano, diyan po sa Senate. Dapat nga ang tanong sa inyo ng mga media, eh si sino hong mananagot doon? Yung mga ano, yung mga kailangang mga na trauma doon na mga media men. Sasagutin ba ninyo yung mga nando doon? Diba? Kayo ba ang sasagot na kailangan mag-ano sila, mag-undergo sila ng post-traumatic session sa mga doktor? Diba? Hindi ho tama yan. Umayos po kayo dyan. Kasi parang ang nakikita ko ngayon, parang medyo na nakakagigil factor lang talaga na magsasalita ho kayo nang walang namang palang ebidensya. Pagkatapos biglang sasabihin, eh kung meron kayong napuna, 'di ba? Na ano na hindi raw totoo or kung ano pa man doon sa mga sinabi ng kanilang witness para daw ma-test yung credibility. Really? 'Di ba? Ipinagngalanda kaninyo yung hearing ngayon, pagkatapos hindi nyo pa pala natitest yung credibility.
2: Salamat Leo, para sa ating sports balita.
3: Buwang trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: Anyway, bago ho tayo tumaas yung BP natin, ano? O, sige, dito na muna tayo. Dito po sa ating wanted trabaho para po sa mga Batanggenyo na handang magtrabaho local man o overseas. Sa pakikipagtulungan po ng Peso Batangas City, maglulunsad po ang Department of Migrant Workers or DMW Region 4A ng Mega Job Fair.
2: Sumayin niyo po ang mga mainit na balita.
0: Batangas City Convention Center, yan po yung sa June 5. Tomorrow po yan. 1 p.m. Tumatanggap po sila ng mga walk-in applicants at bukas sa lahat po ng bukas po sa lahat ng skilled workers. Hindi para po sa domestic or ano to? Or household jobs. So, hindi para sa domestic or household jobs. So, anong klaseng skilled workers kaya ang hinahanap nila? Basta exemption yung ano, yung mga nasa domestic or yung household. Okay. So lahat po ng mga skilled.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Bahay kubo kahit munti.
6: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
5: Bahay, kubo,
6: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
5: Ang halaman doon ay sari-sari.
6: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin of course ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production site, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, katuwang ang kanyang producer of course, si Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, kasama naman natin si Milo Jonella, at sa Wirecast si Hero. And of course, kami po ay nasusubaybayan ninyo sa iba't iba nating mga social at online digital platform sa inyo pong Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin po sa YouTube, sa inyo pong YouTube browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating shortwave broadcast, nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating mga shortwave transmitters. Yan po ay ikang sa tulong na rin ng ating Voice of America. Ngayong araw po ito, marami tayong pag-uusapan, lalong-lalo na kakamustahin po natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan sa Kuwait sapagkat ang bansang Kuwait po ay nakaranas na naman ng sunod-sunod na pag-atake ng mga drones na pinaniniwala ang galing po sa bansang Iran. At ito pong pinakahuling ulat na nakuha natin, itong airport ng Kuwait ay nakaranas ng mga airstrikes at alamin natin ang sitwasyon doon sa iba't ibang panig ng Kuwait, lalong-lalo na kalalagayan ng ating mga overseas Filipino workers o mga Pilipino sa kababayan natin na ninirara at nagtatrabaho sa nasabing bansa. Gayun din po, makakasama natin dyan ang ating labor attaché ng Migrant Workers Office Kuwait, si Attorney Sophia E. Matote. Gayun din, makakasama natin at alamin mismo natin ang sitwasyon na nakikita at nararanasan mismo ng ating mga kababayang Pilipino dyan sa Kuwait sapagkat makakasama rin natin ang ating Filipino community leader sa Kuwait, walang iba kundi si Zulfikar Mundok. Alright? Sige. Samantala, sa puntong ito, teka muna, bago ko paraanin itong ating makakapanayam, gusto kong ipaalam din sa ating mga kababayan, ang tabayaran po ninyo later on sa ating programang panayam natin with Senator Erwin Tulfo regarding dito sa pinakahuling nangyari sa Senado. Okay? Meron na tayong bagong halal na Senate pro tempore sa katauhan ni Senator Win Gatchalian at bago na rin ang mga committee chairmanship sa Senado dahil po sa nangyari kahapon sa Senado. And of course, kukunin din natin ang pagtasa ng isang foreign security analyst at foreign expert na si Professor Renato De Castro tungkol po dito sa nabigong bid ng Pilipinas para maging non-permanent member ng United Nations Security Council. Lahat pong yan, hatid namin sa inyo sa edisyong ito ng programang Global na Tayo. Pero sa unang bahagi ng ating programa, ito, talamin na muna natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng ating mga Pilipino overseas workers sa Kuwait, sa likod ng pag-atake pa rin na isinasagawa sa kanila ng bansang Iran. Nasa linya na po natin ngayon ang ating Labor Attaché ng Migrant Workers Office Kuwait, Attorney Sophia E. Matote. Attorney Matote, magandang araw po mula dito sa Pilipinas at sa programang Global na Tayo.
6: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng iyong tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po.
5: Magandang umaga rin po, Attorney Matote. Una sa lahat, kamusta po ang kayo at ang Migrant Workers Office sa Kuwait maging ang ating embahada sa likod po ng mga muling pag-atake, drone strikes o anumang mga airstrikes na ginagawa ng Iran sa Kuwait. Kamusta na po ang sitwasyon po ninyo ngayon diyan?
6: The overall situation and security here po in Kuwait is stable. Mm-hmm. So nasa maayos pa rin po naman kaming kalagayan, patuloy pa rin po ang aming mga trabaho dito.
5: Alright. So sa ngayon po ba wala pang sirens na naririnig at walang mga pag-atake sa kasalukuyan itong mga nakalipas na oras?
6: Wala naman po, Sir Ray, for last night and ngayong early dawn, wala po na kaming narinig na siren.
5: Mm-hmm.
6: Tahimik po ngayon.
5: Tahimik naman ngayon. Pero nung mga nakalipas na araw po, nakarating sa amin ng mga impormasyon na nag-conduct nga po ng airstrikes dyan sa Kuwait, ang Iran, at I think yung airport ay tinamaan. Tama po ba yun, attorney?
6: Tama po, Sir Ray. Kahapon po, madaling araw at around 1:40 a.m., tumunog po ang sirena dito all over Kuwait. At napag-alapan po natin kinabukasan na natamaan nga po yung Terminal 1 ng Kuwait International Airport.
5: Mm-hmm. Wala naman pong naulat na nasaktan o nasawi na ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa International Airport ng Kuwait?
6: Sa initial po na impormasyong nakalap po natin, Sir Ray, wala po tayong mga kabayan na nasawi.
5: Mm-hmm.
6: Though initially, we received information of may isa po tayong kabayan na nadala sa hospital due to smoke inhalation. Mm-hmm. Pero siya naman po ay napauwi rin kagad pagkatapos po ng karampatang medical attention sa hospital.
5: Ito pong kababayan natin ito, nagtatrabaho sa airport, Attorney Matote?
6: Yes po, isa po siyang worker sa loob po ng airport. Mm-hmm. Base po sa initial na impormasyon, nagtatrabaho po siya sa Pizza Express sa loob po ng airport.
5: Mm-hmm. Kamusta po ang kalalagayan ng ating mga Filipino workers sa pangkalahatan? Kung pagbabasehan po natin yung mga sitwasyon ito nakalipas na araw hanggang sa mga oras na nag-uusap po tayo, Attorney Matote.
6: Gapo na nabanggit ko, Sir Ray, the overall situation here is stable, so patuloy po ang buhay ng ating mga kabayan dito, tuloy-tuloy pa rin po ang pagpasok nila sa trabaho. It's under normal condition pa rin po, Sir Ray.
5: Pero kamusta po ang tuloy-tuloy pa rin pa ang repatriation efforts ng embahada natin maging ng MWO Kuwait?
6: Yes po, Sir Ray. Ang repatriation efforts po ng ating Philippine Embassy, katuwang po ang Migrant Workers Office at OWA, patuloy po tayong tumutulong sa ating mga kababayan na gusto na pong umuwi ng Pilipinas.
5: Sa kasalukuyan po, matanong lang namin, Attorney Matote, kung ilan na po ang na-facilitate ng MWO Kuwait, katuwang ang ating pasuguan dyan sa Kuwait, kung ilan na po ang napabalik o na-repatriate dito sa Pilipinas, mula dyan sa Kuwait?
6: As of today po, Sir Ray, we repatriated a total of 2,879 Filipinos po from Kuwait na napauwi na po natin.
5: 2,879 na mga Filipinos working and living in Kuwait ang napauwi na po sa Pilipinas.
6: Yes po,
5: tama,
6: Sir Ray.
5: Figures. Okay. And do we expect na madadagdagan pa yan in the coming months or coming weeks?
6: Actually, in the coming days po, probably next week, we're trying to facilitate yung repatriation ng mahigit 50 po. Mm-hmm. Pero we still have a total of more than 300 waiting for repatriation. Mm-hmm. It's so unfortunate na yung naikasapusan na nating repatriation next week, which is through an airline na nasa Terminal 1, hahanapan po natin ng panibagong flight schedule.
5: Does that mean, Attorney Matote, sarado ba ang airspace ng Kuwait?
6: No, sir. It's only Terminal 1 which was affected by the drone attack. Mm. Now, it's closed. Pero yung sa Terminal 4, open naman po.
5: So hindi sarado ang airspace, yun lang terminal 1.
6: As ang, of today po, hindi pa po sarado ang ating airspace.
5: So okay, so at least that's good news, no, open ng airspace. Pero bakit kailangan i-reschedule yung repatriation?
6: We're just foreseeing na baka po hindi pa po mag-open ang Terminal 1 because yung nakuha po nating schedule will be flying from Terminal 1. So in case po na ganun, hanapan po natin sila ng flight through Terminal 4 po.
5: Ah, through Terminal 4. From Apo. Terminal 1 to Terminal 4. Okay. Apo. All right. All right. Pero yung pong flight na yan, ano yan? Magiging chartered flight po yan, Attorney Matote?
6: No, sir. It's a commercial flight po.
5: Okay.
6: So we're trying to book our workers through commercial flight. So if there will be no available flights po for them, we'll also try to exert effort na balik po kami sa dating ginagawa na we'll do land border crossing po.
5: So sa ngayon po wala tayong nasa shelter ng embahada o maging ng MWO ng mga kababayan natin seeking shelter o para sa repatriation.
6: No, sir, we have in our MWO

0: With regard po sa contingency plan, particularly on the repatriation efforts po, we go back po doon sa, gaya na nabanggit ko po, we go back to bringing them home via the land border crossing to Saudi Arabia po.
1: Ah, land border crossing.
0: Yes po.
1: Okay. That is kung lalala pa lalo ang sitwasyon, ano? Kung babalik ulit sa dating
0: Yes po.
1: sitwasyon.
0: Kung babalik po sa dati na there will be no flights coming from Kuwait, so probably we'll be going back to Saudi to repatriate our Filipino workers po.
1: Siguro po, last question na lamang po, Attorney Matote. Kamusta po ang coordination naman ng Kuwaiti government sa ating Philippine Embassy and sa ating Migrant Workers Office sa Kuwait, Attorney Matote?
0: At tuloy-tuloy po naman po ang koordinasyon natin with local authorities, with the Kuwait government po here. We always comply and obey with all the instructions and guidance issued by the host country po. And as far as the Filipino community is concerned po here in Kuwait, maayos po ang pangangalaga sa atin ng Kuwait government here in Kuwait. We are so thankful po sa Kuwait government because sabi ko nga po, as of today, the overall situation and security here in Kuwait are stable po.
1: Ayun. No, Attorney Matote, nasa kabilang linya lang po natin, isang Filipino community leader natin sa Kuwait, si Zulpicar Mundok, para kamustahin lang po natin, ano, Attorney Matote, yung
0: Yes po,
1: kalagay
0: sir.
1: natin. Okay. Zulpicar Mundok, magandang araw sa iyo mula dito sa Pilipinas.
2: Good morning po, Sir Ray. Good morning po sa inyong mga tagapakinig.
1: Ay, good morning, Ginoong Mundok. Okay, kasama rin natin nasa linya ng komunikasyon si Attorney Sophia Matote, ang ating Labor Attache Migrant Workers Office sa Kuwait. So, sa kasalukuyan, Zulpicar, kamusta ang sitwasyon ninyo? Naramdaman nyo ba yung mga pag-atake ng Iran, yung mga airstrikes ng Iran, itong mga nakalipas na araw?
2: Naramdaman po, tsaka talagang may narinig na mga pagputok, may mga pagyanig po, yung siren ng Kuwait dito, no. At tsaka yung mga siren po nasa cellphone na ngayon eh. So talagang ma-alert tayo pag may mga ganong pangyayari. Pero mabuti naman po ang kalagayan namin dito. Normal naman ang pamumuhay, magtatrabaho patuloy, pero medyo nag-iingat lang at saka nagmamatyag sa mga advisories ng embahada at saka ng Ministry of Interior ng Kuwait.
1: Alright. So, kamusta ang coordination naman ng ating Philippine Embassy together with the Migrant Workers Office sa ating Filipino community na pinangungunahan po ninyo?
2: Very close po yung coordination namin sa embassy sa ating mahal na ambassador dito. Tsaka kahapon parang nag-post sila ng mga advisories na avoid lang yung mga travels o kaya mga unnecessary movements at tsaka talagang sumunod sa mga advisory no ng Ministry of Interior ng Kuwait. Saka yung mga nag-post din sila ng mga landline, ng mga numbers nila, emergency numbers ng ating embahada kung may kailangan tayo mga tulong.
1: So as of now, Ginoong Mundok, wala pang nakakarating sa inyo tulad ng sinabi ng ating MWO office si Attorney Matote na wala pang naitatalang nasawi o nasaktan na kababayan natin maliban dito sa isa na ika nga na-sustain yung mga minor injuries dahil tinamaan yung airport, yung Terminal 1. Bukod doon, wala nang iba pa.
2: Wala na pong iba. May mga kaibigan po tayo nagtatrabaho sa airport. Tinawagan namin kahapon, kinumusta. Okay naman po sila yung mga kasamahan natin dito na nagtatrabaho sa airport.
1: Okay. Ginoong Zulpicar Mundok, nasa kabilang linya si Attorney Matote ng ating Migrant Workers Office, ang ating Labor Attaché. Meron ka bang nais iparating na mensahe o ika nga maipahatid na impormasyon o paghingi ng assistance? Go ahead, Ginoong Mundok.
2: Gusto ko lang po magpasalamat sa ating MWO at sa ating embassy. Gusto ko lang magpasalamat sa kanilang mga pag ano

0: alangat na sa mga OFW dito sa Kuwait.
1: Ayan. Okay, Attorney Matote, ano pong ika nga reaction niyo dun sa statement na yan ni Ginoong Mundok?
2: Yes, sir. Sir Zulfikar, nagpapasalamat din po kami sa inyo sa lahat po ng bumubuo ng Filipino community here in Kuwait, sa pakikipagtulungan po nila sa Philippine Embassy, sa Migrant Workers Office, sa Overseas Workers Welfare Administration here in Kuwait. Patuloy lang po tayo sa ating mga pang-araw-araw na gawain, at dahil sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon, I advise the Filipino community, okay, na lagi po tayong makikinig sa mga abiso po at guidance po ng ating Kuwait government. At ang Philippine Embassy naman po ay patuloy po na tutulong sa ating mga kababayan na especially dun po sa mga nagnanais na pong umuwi ng Pilipinas.
1: With that, Attorney Matote, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Alam kong very busy ang MWO sa Kuwait sa mga nangyayari ngayon at sa mga darating pang panahon. But you gave us your time. Thank you very much po, Attorney Matote.
2: Walang anuman po, Sir Ray. Anytime po, nandito po kami para magbigay po ng balita mula sa Kuwait po.
1: Thank you very much, Attorney. Mabuhay po kayo. And of course, Ginoong Zulfikar Mundok, maraming salamat din ha, sa oras na pinagkaloob mo. Alam kong alanganing oras ngayon sa Kuwait, pero you still gave us your time para makapaghatid ng impormasyon at balita. Ano bang mensahe na ipaparating mo sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na talagang tumututok sa sitwasyon sa Kuwait at may mga kamag-anak o mahal sa buhay na nandiyan sa Kuwait ngayon?
0: Maraming salamat din po, Sir Ray. Masasabi ko lang po na pag basta nung mag-alala, ang Kuwait po ngayon, although may mga ganitong pag-atake, no, pero generally stable po ang condition dito. At saka maayos po tayong mga OFW ang kalagayan natin.
1: With
0: so,
1: that, okay.
0: Don't worry.
1: Thank you.
0: Dasal lang na sana hindi lumala yung sitwasyon.
1: With that, Ginoong Mundok, maraming salamat again sa oras na pinagkakaloob mo sa amin. Katulad ng nabanggit ko kay Attorney Matote, binigyan nyo pa rin kami ng pagkakataon, nahanapan nyo kami ng oras para dito sa pakikipagtalastasan namin sa inyo. Mabuhay po kayo, Ginoong Mundok, at mabuhay din ang ating Filipino community dyan sa Kuwait, at always stay safe po.
0: Maraming salamat, Sir.
1: Ang ating pong ikang labor attaché ng Migrant Workers Office Kuwait, si Attorney Sophia E. Matote, at ang ating Filipino community leader sa Kuwait, Ginoong Zulfikar Mundok. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Hermes po yata?
1: Okay, masadya po natin pinuputol ang ika nga mga paalalang yan mula sa ating himpilan upang bigyan daan ng mahalagang panayam na ito. Kasama po natin sa linya ng komunikasyon ngayon sa mga oras na ito ang ating butihing Senator at Chairman ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang araw po, Senator Tulfo, at welcome back po sa programa.
7: Magandang araw po sa lahat na nakatutok sa iyong programa, Paring Ray.
1: Thank you very much po, Senator Tulfo, sa pagpapa-unlock sa amin ulit. Well, unang-una sa lahat, Senator Tulfo, reaction lamang po ninyo dito sa mga naglalabasan ngayon ng mga pagbatikos sa Senate Block 12, kung tawagin po ngayon. Illegal daw po itong ginawa ninyo kahapon kung saan tinalaga ninyo si Senator Win Gatchelian bilang Senate Pro Tempore at Acting Senate President.
7: Kami na po ang majority. Si Senator Alan Quintano ay wala na pong kapangyarihan at hindi na po siya ang Senate President dahil po sa voting po na nangyari kahapon ng majority. Mm-hmm. Ang majority po ng Senado po ay 12. Okay? Kami po yun kahapon nandoon dahil kung susumahin ang Senado po ngayon, 22 na lamang ang miyembro.
1: Mm-hmm.
7: Bakit 22? Ay yung isa po ay nagtatago, hindi na po namin mahabol, mahanap.
1: Mm-hmm.
7: Dahil nagtatago nga po sa batas. Yung isa naman, hindi rin po namin makukumpil pumunta ng Senado dahil nakakulong ngayon po sa BJMP. So that leaves us to 22 senators po. So hatiin mo po yung 22, 11 plus 1. Doon mm-hmm. po, yun po yung nasa rules po namin eh. Mm-hmm. To divide the house, to get the majority, you divide it by 2
1: mm-hmm.
7: plus 1. Eh so kung divided by 2 po ang 22, 11 po, di po ba? Plus mm-hmm. 1 is 12, di po
1: mm-hmm.
7: ba?
1: Mm-hmm.
7: So thereby, sila po, 10 na lamang. So sino po ang majority? Kami yeah. po yun.
1: Mm-hmm.
7: At may quorum po, nangyari na po ito dahil hindi nila matanggap. Tama naman yung sinasabi nila, walang Senate President, kami mm-hmm. pa rin. Hindi kayo ang Senate President dahil idiniklara na nga po all seats vacant dahil mm-hmm. ng diniklara po namin na majority na lahat ng pwesto bakante na.
1: Mm-hmm.
7: Okay? Kahapon, ibig sabihin hanggang sa Senate President. The only problem, hindi naman kami makapag-elect ng Senate President kasi nasa Constitution, 13 mm-hmm. ang kailangan. Nasa rules, 13 ang kailangan. E 12 lang po kami. So ang ginawa po namin, ang na-elect po lang namin ay yung Senate Pro Tempore, which is Senator Win Gatchelian. And the Senate Pro Tempore, according to the rules, can be the acting Senate mm-hmm. President
1: mm-hmm.
7: and the presiding officer.
1: Yun,
7: ayun po yung sinasabi po.
1: Uh-huh.
7: So, entonces, kahit anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chihuahua niya sa likod niya, eh wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan mm-hmm. na 10 na lamang po sila.
1: Okay.
7: Yeah. Unless kumahanap po nila sa bato, tumakbo na naman dyan, isakay nila sa kotse kaya ni ginawa nila. Okay. Si Jinggoy ay itakas nila sa BJMP, eh iba-ibang usapan. Di, mm. kung magkaganon, eh 12 na naman po kami, 12-12 po kami. Kung uh-huh. ganon, kung i-report na naman si Bato, tapos si Jinggo, itakas nila sa BJMP. Pero ngayon, sa bilang, 10 lang po sila, 12 uh-huh. po kami. Yun mm. po lang explanation. At sa Senado at Kongreso po, bilang ang pinag-uusapan, sino ang mas pinakamarami?
1: Yan.
7: So pinakamarami po kami, 12 po kami,
1: mm-hmm,
7: 10 mm-hmm. lang sila. Ba't ayaw po niyang tanggapin yun?
1: Alright. Pero parang ano eh, parang nakakatawa nga ano po, my personal view lang dito, Senator. Noong pong nag-walk out kayo regarding dito sa Senate Rule 136 na gusto nilang i-revise, obviously, ginagamit nila yung numbers nila noon nung majority pa sila. Ngayong nasa minority na sila, hindi nila matanggap yon. So parang marami nagsasabi na kabalintunaan yung mga pinagsasabi nitong si Senate, Senator Cayetano.
7: Well, kaya nga po hindi ko maintindihan siya. Sa bagay, paring Ray, kung maibalik mo lamang at ipaalala ko lamang po sa lahat, noong 2000 po, panahon pa, 2020, panahon pa po ng dating Pangulong Duterte, noong siya po ang House Speaker, may usapan na po silang dalawa ni Lord Alan Velasco na paghatian po nila. June 21 po, bababa na siya sa pwesto bilang House Speaker. At si Lord Alan Velasco, gentleman's agreement po sila. Okay? Ngayon, June 21, ayaw niyang bumaba. Sinara niya yung session hall, binitbit niya yung mesh, yung parang
1: yes.
7: baston po na may logo ng Congress. Inuwi niya yun, nakala niya dahil wala hawak niya at sarado ang session hall. Eh ang ginawa po ng mga supporters ni Lord Alan Velasco, doon sila sa labas nag-session. So yun po na, ayaw pa rin po bumaba, talagang matigas dahil siya pa rin daw ang Speaker of the House. Pumasok na si dating Pangulong Duterte at sinabing,
8: bumaba ka na dyan. Kaya bumaba po siya. Natakot po siya siguro. Kaya bumaba po siya. Kaya po yung sinasabi niya na walang independence ang Senate.
1: Yes.
8: Eh ginagaya niya nung panahon niya nung House Speaker siya na pinababa po siya ni dating Pangulong Duterte sa pwesto. Pinababa siya. Tapos sinasabi niya pong huwag niyong ipadlock ha. Kasi based on his experience, pinadlock niya yung Kongreso.
1: Yes,
8: kaya katawa-tawa nga po eh, lahat po ng mga masamang pangitain niya, experience niya, ina-apply niya ngayon na naman sa amin na naman sa Senado.
1: Pero do you think, Senator Tulfo, kung pagbabasehan natin yung nangyari noon sa Congress, do you think dapat bang mag-intervene na rito si Pangulong Bongbong Marcos?
8: Hindi po pwede dahil violation po ng constitution na naman po yun. Di po ba? Yun lang ko, kay Pangulong Duterte, pumasok na po siya dahil magulo. Kaya Pangulong Marcos naman po ayaw makialam. Kasi nga po, ang legislatura, kami po yun, Senado at Kongreso, ay co-equal. Ibig sabihin, kapantay ang kapangyarihan namin sa ehekutibo, sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Kapantay sa kapangyarihan ng mga hudikatura sa pangunguna ng Chief Justice. So, paano mo po didiktahan? Paano ka makikialam? Hindi mo pwedeng pakialaman niya. Siguro, pag lang makialam, pag dinala nila sila, grupo nila, magtanong sila sa Supreme Court, tama ba ang ginawa ng majority na ito? Eh, din ang Supreme Court mag-ruling para mapahiya sila. Ngayon pa man, hindi nila magawa yun kasi may ruling na po noong 1949, yung Senate President Cuenca, ay Abilino versus Cuenca. Nag-rule po doon yung Supreme Court na sinabi, hindi, may quorum ang 12 senator. Kaya po hindi nila dinadala sa korte ngayon, na mapapahiya po sila ulit.
1: Yun nga ang ano doon, isa sa mga nakikitang issue, no, Senator. Dinadaan nila sa mga blog, sa social media. Hindi ba nila ito kayang dalhin sa plenaryo? Pumasok sila, dalhin sa plenaryo?
8: Sir, hindi ko maintindihan. Si Senator Alan, ni vlogger na po yata. Okay. Nakalimutan niya nang binoto po siya. Hindi po siya binoto sa social media. Hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Pumunta po sila at nagpumila sa mga classroom para bumoto yung mga presinto. Doon sila bumoto. Hindi po sila bumoto sa Facebook. Akala niya po, tulad na ng Facebook, do you agree, yes or no? Hindi po eh. So dapat, yung pagsilbihan niya, yung bumoto sa kanya, na pumila sa mga presinto, binoto siya para pumasok sa trabaho, hindi para maging vlogger. At hindi siya pinapasweldohan po ng mga mamamayan, which is our employer in the government sector, kayo po yun, mga nasa privado, ang aming employer, na pinapasweldohan niyo po kami para magtrabaho, hindi para mag-vlog, hindi para hindi pumasok.
1: So just to be clear sa Senator Tulfo, Erwin Tulfo, na wala pa rin tayong ipinapalit as Senate President. Sa kasulukuyan, meron lang tayong Senate pro tempore at acting Senate President. Wala pa talagang maipapalit as Senate President dahil kailangan ng number na 13.
8: 13 po para makahalal, pero 12 po pwedeng patalsikin. So pinatalsik nga po siya kahapon.
1: Yun, okay.
8: All seats vacant. Sabi po sa rules yun eh, pag 12, hindi po nila maintindihan. Sayang naman po, nag-aral po sila ng batas, ng law, ay hindi nila maintindihan. Eh simple naman po yung rules, di po ba? Hatiin mo yung house, ay yung kapulungan, plus 1. Eh ang kalahati po noon, ngayon sa amin, 22 na lamang po kami. Hatiin mo po sa dalawa, di 11 plus 1. So 12. 12 po kami.
1: Yes.
8: Eh nasaan na yung dalawa? Bakit 22 lang? Yung isang nga po, paano mo mapapapasok yun? Nagtatago na dahil naabangan siya ng NBI. Yung isa naman, nasa BGMP. Alangan ba naman itakas namin siya para pumunta dito sa Senado. Okay. Ika nga, may kasabihan po doon sa rules namin, under the coercive power, ibig sabihin na kayang pumapwersa ng Senado. Eh, paano mapwersa? Nagtatago nga. Yung isa naman nandoon sa nakulungan.
1: Mm. So, paano po yan? Yung isang kasama ninyong senador dyan, sinasabi, kino-question, mga, karamihan ng mga nagsasalita senador, hindi raw abogado. Pero itong sa paliwanag ninyo, hindi nyo naman kinakailangan maging abogado para maintindihan po ninyo paano ito, Senator Tulfo.
8: Nakakalimutan po siguro ng ilan na tayo po ay naging mamahayag.
1: Yun. Okay?
8: Hindi po, wala po akong law degree, pero dahil po sa aking experience as a journalist, nag-cover po ako ng police, nag-cover po ako ng defense, nag-cover po ako ng house, nag-cover po ako Malacanang, nag-cover po ako ng Department of Justice. So naiintindihan ko po, marunong naman po ako magbasa.
1: Okay. Pero speaking of Senator Marcoleta, dating Senate Blue Ribbon Committee Vice Chair, itutuloy ba nila yung kanilang Senate Blue Ribbon Committee na nakaplano sana ngayong araw na ito, Senator Tulfo?
8: Bahala sila. Inutusan nila yung kanilang mga staff na i-rearrange yung lamesa. Pero wala naman pong Blue Ribbon na committee secretary at employee. Paano po sila mag-hearing? Sino po yung recorder? Sino po stenographer? Etc. etc. Sino po? Okay. Kailangan po sa bawat hearing, nandoon po yung secretariat ng committee na yun. Kagaya po ngayon, Blue Ribbon, wala po doon dahil sinabi po work from home. Sino po magre-record? Sino po magkukuhan, mag-a-usher, etc.?
1: Tama.
8: Di po ba? Wala na po pong hearing. Tapos, rearrange pa lang na mesa na parang may hearing. Wala naman po.
1: Okay. Pero sa ilalim po ng inyong liderato ngayon as ika nga po bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, tuloy po sa Lunes ang Blue Ribbon Committee hearing.
8: Opo. Tuloy naman po. Lahat po sila nasa minority, imbitado, miyembro, hindi imbitado as bisita, miyembro. Pwede silang bumoto, pwede silang mag-yes, mag-no. At yung kanila mga inimbitahan, susundan po namin. Nire-review na natin po as we speak. Okay? Ipa-iimbitahan po natin. Okay? Inaalam lang natin na sino ba ito? Di kasi mayroon pang alias po doon. Pwede ba naman padalhan ng imbitasyon ni alias lang? Paano naman mapadahan yung ang tamang proseso kasi paring Ray, ipadala mo sa address. Kung alias lang, paano mo naman, saan mo naman dadaling? Kunwari ikaw, Ray Sampangay, alias R lang, o alias Ray lang, napakadaming Ray sa Pilipinas.
1: Totoo naman,
8: so,
1: totoo naman.
8: So, nire-review namin, kung mga alias-alias lang, hindi naman siguro po pwede. Saan namin papadala? Number two, sasabihin nila may mga witnesses doon na surprise witness. Paano naman magiging pero video conferencing? Hindi pa nga aprobado yun. Paano naman yung paano manunumpa nga na nagsasabi siya ng katotohanan kung nasa video conferencing siya, nasa Facebook Live siya? Sino manunumpa sa kanya? Pangalawa, kung nagsisinungaling yun, paano namin makukontemp yun? Kung nasa live lang po siya, yun po ang problema rin namin. Yun ang inaayos po namin ng committee, okay? At ng majority, pinag-uusapan po namin. Paano ba ito, di ba?
1: Tama. Well, meron
8: at saka nasa rules po yun ng Blue Ribbon. Wala pong mga ganyan na surprise po. Kasi based on experience, may nag-surprise nga po natin. Hindi na mapagkitaan, di po ba?
1: Opo. Senator Tulfo, may inaasahan pa ba tayong aanib sa SB12 ngayon?
8: Po, isa-dalawa. Uy. Problema na lamang po nila paring Ray ay paano sila kakalas dahil... kinakabahan sila na talaga, magugulpi sila kagaya nangyari sa amin. Ginugulpi ng mga troll nila, ng mga vlogger nila, bayarang vlogger. So, hindi nila alam pa paano. Pero ang pamilya nila, nakukonsensya. Ang simbahan na sinasambahan nila, sinasabi na rin na, bakit di ka pumapasok?
1: Wow. Okay. Ibang-iba pala ito sa ginawa ni Senator Chis Escudero kahapon.
8: Ibang-iba po. Medyo si Senator Chis nahihiya na po siya kaya pumasok na po dahil na rin sa pressure po ng pamilya, mga kapitbahay, at sinasabi niya hindi niya na makonsensya. Yeah. Maring Ray, lilipad po tayo muna ng sandali. Ano po? Opo. May pa-out of town po. Salamat po. Salamat.
1: Alright. Thank you very much po. Ang ating pong butihing Senator Erwin Tulfo at siya rin pong tumatayo ngayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa Senado. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
9: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
10: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At kanina lamang po nakausap natin si Senator Erwin Tulfo at miyembro po ng mas kilala ngayon sa tawag na SB12, yung Solid Block 12. Dahil po yan sa nangyari kahapon sa Senado kung saan si Senator Erwin Gatchalian na po ang naihalal na Senate pro tempore at acting Senate President sa Senado. Ano ho. At yun nga po kahapon, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng quorum ano po sa Senado dahil sa pagdating ni Senator Chiz Escudero. Ayan. At syempre ngayon pong araw to binabantayan din natin ang mga kaganapan sa Senado dahil nga po kung itutuloy nila Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Pia Cayetano itong Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito ng Miyerkules nung sila pa ang tinuturing na majority ngayong araw pong ito. Kaya lang ang problema nga po is nag-declare po, naglabas ng memo si Senate si acting Senate President Win Gatchalian na work from home yung ating mga Senate personnel. So isa po yan sa magiging issue ngayon. Paano magsasagawa si Senator Marcoleta ng Blue Ribbon Committee hearing kung wala namang mga proper personnel na dapat bahagi ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ulitin ko lamang po, kung pagbabasihan po natin yung mga nangyari kahapon, ang chairman po ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. Ayan, ano po. At ang Senate, ulitin ko, ang Senate pro tempore ngayon at acting Senate President ay si Senator Win Gatchalian. Alright? Sige po. At syempre, sa iba pa ang mga kaganapan, nakatutok po tayo dyan sa mga kaganapan sa Senado. Dahil mahalagang maihatid po namin sa inyo ang mga nangyayari dito sa loob ng bansa, maging yung mga nangyayari sa labas ng ating bansa. Katulad po ng naging panayam natin with our labor attaché sa migrant workers office natin sa Kuwait with Attorney Sophia E. Matote at ang ating Filipino community leader sa Kuwait na si Ginoong Zulpicar Mundok. Mabuti na lamang at as we speak kanina, nasa mabuting kalagayan pa ang ating mga overseas Filipino workers o Filipino diaspora sa Kuwait ayon kay Attorney Matote, gayon na rin ayon na rin kay Ginoong Zulpicar Mundok. Pero merong isa tayong kababayang sabihin natin slightly injured sa naging pag-atake dito sa Terminal 1 ng Kuwait. Injured po siya pero hindi naman masyadong ika-critical. Hindi naman ano siya. Pero for now, as kanina sa atin naging panayam sa MWO Kuwait natin, wala naman pong naitalang nasawi sa mga panibagong airstrikes ng Iran sa Kuwait nitong mga nakalipas na araw. Alright, tututukan din natin dito sa mga sa bahaging ito ng ating programa ay itong ika nga po sabihin natin failed bid. Hindi natin nakuha eh. Hindi nakuha ng Philippine government itong non-permanent position sa United Nations Security Council. Tinutukan po natin yan kagabi hanggang madaling araw. Sa loob ng ilang rounds ng botohan, mukha talagang hindi nakuha ang boto, na-secure ang boto para maging non-permanent member ang Pilipinas ng United Nations Security Council. Dumaan pa sa tatlong karagdagang rounds ang botohan eh, kung saan pababa ng pababa ang boto ng Pilipinas. Nung una, 85, and then second round, 81, hanggang naging 68. Okay, pero ang nakakuha po yata ng ano, ang nakakuha ng boto ay ang Kyrgyzstan. Okay, ang bansang Kyrgyzstan. All right? Sige. Nakuha rin ng Austria, Portugal, Trinidad at Tobago kasama ng Zimbabwe ang iba pang pwesto sa konseho para sa terminong 2027-2028. So alamin natin, gaano ba kahalaga na maging miyembro ng UN Security Council as a non-permanent member. Gaano kahalaga ba ito sa Pilipinas? At paano ba ginagawa ang botohan? 'Di ba? Or paano mo maiimpluwensyahan o maiinganyo ang mga UN member states na iboto ka as a non-permanent member ng United Nations Security Council? Meron ba ritong impluwensya ang ibang bansa? Tulad ng China, Russia at ang Amerika para sa maging member ka ng non-permanent. At pag sinabing non-permanent member, anong pagkakaiba ng non-permanent member sa permanent member ng United Nations Security Council? So susubukan po nating malaman yan sa tulong ng ating international studies expert, walang iba kundi si Professor Renato De Castro. Okay? Gaano kahalaga yan pagiging non-permanent member ng United Nations Security Council? Di po ba? Ayan ba, makatutulong para sa kalagayan ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea o sa pangkalahatan? So lahat po ngayon, yung mga katanungan natin, susubukan po nating malaman mula sa ating international studies expert, Professor Renato De Castro. So habang inatabayan lang po natin ang kanyang pag-participate sa ating programa, narito muna ang ilang paalala.
11: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Hotel asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
13: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdag Kaalaman.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, at kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. At well, nahihirapan tayo makipag-ugnayan dito kay Professor Renato De Castro, ang ating International Studies expert, hinggil dito sa failed bid ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council. Ano po? Tulad na po nang nabanggit ko kanina, hindi umabot eh. Hindi naabot ng Pilipinas ang kinakailangang two-thirds majority vote o 128 na boto mula sa 171 bansang lumahok sa botohan sa UN General Assembly. Ulitin ko, no? Ang nakuha lang natin sa loob ng tatlong rounds ng botohan ay first round 85, second round 81, third round 68. Habang ang bansang Kyrgyzstan eh nakuha yung boto kasi ang bansang Kyrgyzstan nakakuha ng botong 105 sa first round, 110 sa second round at 123 sa third round. Okay? At ngayon may mga bagong membro na po ng non-permanent members diyan sa United Nations Security Council. Australia, Portugal, Trinidad at Tobago, Zimbabwe. Ayan. So, nasa linya po natin at ito naman at tayo nagpapasalamat kay Professor Pitlo sa pagpapaunlak po kay sa atin ni Professor Lucio Pitlo hinggil po dito sa usaping ito. So, magandang umaga po Professor Lucio Pitlo. Welcome back sa programang Global na Tayo.
15: Magandang umaga po, Ginoong Ray Sampang. Magandang umaga sa lahat. Tagasubaybay po ng inyong programa.
1: All right, Professor Pitlo, Gano'n ba kahalaga maging miyembro ng United Nations Security Council on a non-permanent status? Gano'n ba kahalaga na ma-secure ng Pilipinas ito?
15: Well, ito yung highest organ ng UN. No? So, na magkaroon ng yung representasyon, no, tayo ito sa Southeast Asia. So malaki yung magiging bentahe kung nandun tayo sa circle na yon, no. Merong 5 permanent na Security Council members at yung mga non-permanent, malaki yung kanilang papel na ginagampanan para makatulong sa pagbuo ng mga patakaran o pulisiya para doon sa pagkapalakad ng UN, no. At syempre maraming global issues na kailangan ng atensyon ng international community at yung mga non-permanent members ng Security Council, malaki din yung papel at hamon na ginagampanan nila para makatulong doon sa pagbangkas, no, ng yung mga patakaran, yung kumbaga ay pag-canvas ng views ilang o yung mga kapwa nila developing country kung sila man ay kabilang dun sa block na yon. So yung representasyon, yung Moses at yung pananaw ng mga bansa na kumbaga ay kahalintulad nila, nagiging parang reflection sila, no? Nagiging parang boses sila nung mga countries na yon na walang puwang sa Security Council on a normal basis. Mm-hmm. Pero dahil inopen itong non-permanent seats, ang idea is to bigyan ng representasyon ditong mga ibang bansa na kumbaga ay mahikayat saka na maging aktibo yung participasyon dito sa UN, especially okay. doon sa Security Council.
1: Hindi natin nakuha, Professor Pitlo, yung
15: non-permanent
1: seat nakuha ng Kyrgyzstan. So what does that, bilang isang foreign policy expert, how do you see this? Bakit hindi natin nakuha? Ano naging dahilan kaya?
15: Well, nagbotohan, no, ng kundi ako nakakamali, parang apat na rounds yung naging botohan. At siguro isa sa tiningnan din ng mga ibang bansa, no, na bumoto ay kung di ako nagkakamali, ito yung unang pagkakataon para sa Kyrgyzstan na
1: maging bahagi ninong UN Security Council.
15: Mapabilang dito sa non-permanent Security Council kasi tayo naging na rin tayo dati, no. At yung representation siguro ng Central Asia, no. Kasi kung di ako nagkakamali, Vietnam yata yung recently non-permanent na representing Southeast Asia, kamakailan lang, no. So siguro yun ay tining na nila bilang konsiderasyon. At syempre itong papel din naman ng Kyrgyzstan, no, sa Central Asia, given itong issue dito sa yung Russia-Ukraine war, medyo malapit siya dyan. At syempre yung relation ng Russia at China, syempre yung dalawang bansa na yan ay permanent, no, na members ng Security Council. Malaki din yung impluensya nila sa kumbaga mga bansang partners o aliado nila. So kung sakaling dalhin nila o ipromote nila yung Kyrgyzstan, malaki yung magiging tulong noon, no, sa kampanya ng Kyrgyzstan, no. So palagay ko yung mga bagay na yon naging factors, no, dito sa pagkapanalo ng Kyrgyzstan dito sa botohan, no, for a UN Security Council non-permanent seat representing Asia Pacific.
1: Okay. Pero hindi kaya may impluwensya dito ang bansang China at Russia sa naging botohan ito, Professor Pitlo?
15: Well, hindi malayo, no, kung kumbaga kung sinuportahan ng Russia at China yung kumbaga kandidatura ng Kyrgyzstan, hindi malayo na makukuha ng Kyrgyzstan yung ano, no, yung boto ng maraming mga bansa na tinitingnan yung kumbaga ay malakas yung impluwensya ng China at ng Russia sa kanila, no. Dito lang sa mga bansa sa Central Asia, mga lima o anim yata sila diyan. Tapos may mga bansa dito sa Caucasus at Eastern Europe na sabihin natin kung sakaling close ang relation sa Russia. At yung China naman, alam natin malaki yung impluwensya niyan sa mga tinatawag na Global South, no, countries, mga emerging at developing economies dahil nga sa kalakala, no, dahil sa ekonomiya. So kung ikaw ay kung yung China mismo ay actively, no, ay ikakampanya itong Kyrgyzstan, palagay ko malaki yung magiging ano noon, malaki yung naging papel noon sa pagkapanalo ng Kyrgyzstan.
1: Mm-hmm. So pero does it mean na dito natatapos ang ating bid para sa isang non-permanent Security Council? Pwede ba tayong mag-bid ulit, Prof. Pitlo?
15: Well, tama yun. Itong, yung kakatapos lang na kumbaga ihalala, no, para dun sa non-permanent na seats sa UN Security Council ay para sa dalawang taon, no. So pagkatapos ng dalawang taon, maaari tayo nating ilunsad uli yung bid natin, no? Or siguro suportahan kung meron man dito sa ASEAN na nais na kumbaga ay position yung sarili nila na magkampanya, no, para irepresenta yung ating rehiyon dito sa Timog Silangang Asya. So siguro sa atin yung advocacy natin para sa mga patakaran, halimbawa dito sa climate change, sa migrant workers, yung rule of law, yung pagsunod dito sa pagbuo, no, isang rules-based order, hindi naman yan natatapos dito sa itong kakatapos lang na ito nga, pagkatalo natin dito sa bid natin for AUN Security Council seat. So, maari pa rin nating ilag, no? Kumbaga, ilapitan yung mga bansang nalo, nagkaroon ng non-permanent security council seat para, kumbaga, idulog sa kanila, i-convey sa kanila yung ating mga proposals, no? At kung makatulong tayo dun sa negosasyon, kahit hindi tayo formal na miyembro ng Security Council, pwede pa rin natin gawin yung mga hakbang na yan.
1: Last question na naman po siguro, Professor Pitlo. Ito bang failed bid ng Pilipinas ngayong taong ito bilang non-permanent member ng UN Security Council ay makakaapekto sa paninindigan ng Pilipinas dito sa issue ng West Philippine Sea?
15: Well, palagay ko hindi naman, no? Siguro tinitingnan natin itong membership natin as a non-permanent member dito sa UN Security Council para makasuporta, no? Kumbaga ay magkakaroon tayo ng panibagong platform kung saan ay ma-erase natin yung issue ng West Philippine Sea, South China Sea, na maiwasan yung conflict dyan sa area na yan at kumbaga ma-resolve yan through peaceful means, peaceful approaches at yung pagreto dito sa international law. So, mainam sana kung nakuha natin yung position kasi tayo rin yung chair ng ASEAN ngayong taon. At syempre nga sa Nobyembre magkakaroon ng East Asia Summit dito sa Maynila. So, maganda sana, no, kung nakuha natin para regionally at globally, meron tayong yung profile natin ay maitaas natin. At yun ay pagkakataon sa atin para i-raise itong issues dito sa ating neighborhood, particular na dito sa West Philippine Sea or South China Sea. So siguro maaring i-gawin natin yung ating advokasya, yung ating kumbaga ay public diplomacy, patuloy pa rin at i-maximize natin kung ano yung available sa atin. Yes. So halimbawa kung yan yung ASEAN at itong paparating na East Asia Summit, yun yung mga parang windows o kumbaga ay pagkakataon para sa atin, i-raise kung ano yung ating mga priorities na umaayon din naman doon sa regional concerns. No? So, hindi naman siya tatapos dito sa, yun nga, hindi natin nakuha itong UN Security Council seat ngayong taon.
1: Okay.
15: So, patuloy pa rin yung ating kampanya dito sa peace and stability sa ating neighborhood using platforms na available sa atin, particular na itong chairship natin ngayong taon.
1: Alright. So, sa ASEAN. So malino yun na Prof. Pitlo na hindi makakaapekto o hindi magagawang mapahina nitong failed bid natin for a non-permanent seat sa UN Security Council itong pinaglalabang soberentiya ng Pilipinas dito po sa West Philippine Sea. Malinaw po 'yon.
15: Siguro hindi naman, no. At yung mga dinating issues sa UN Security Council, although kabilang doon ang South China Sea, marami ring ibang issue, no, like yung climate change.
1: Yes.
15: Siguro yung plight ng migrant workers, yung itong opening ng ano nung freedom of navigation dito sa Strait of Hormuz, yung mga migrant workers natin diyan sa Middle East na naiipit dito sa Gaza. So kumbaga ay mas malawak yung mga issue na dinadala natin dun sa UN Security Council kung sakaling makuha natin, no. Pero dito sa ating region, ang isa sa budget natin ay itong de-escalation at itong peaceful management o peaceful resolution ng South China Sea. So hindi naman yun na kumbaga ay hindi naman yun na babawasan dahil dito sa yun nga yung pagkakalo natin for a seat dito sa UN Security Council.
1: With that, Professor Pitlo, ang aming pong napakalalim na pasasalamat sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin as usual for giving us a objective and ika nga po objective point of view dito sa matters being discussed at binibigyan niyo kami ng direksyon kung paano namin ika nga appreciate itong mga nangyayari ngayon dito lalo na sa pagbid ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Salamat po, Professor Pitlo. Wag po sana kayo magsasawa sa amin, Prof.
15: Okay. Salamat din po at buhay po kayo at ang inyong programa.
1: Thank you very much. Ang ating pong foreign policy and security expert, Professor Lucio Pitlo. At sa pamamagitan po ng panayam natin kay Professor Lucio Pitlo III, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Tulad po na nabanggit ko kanina, napakarami nating mga nakapanayam ngayong umagang ito. Ano po, yung ating Migrant Workers Officer sa Kuwait, si Atty. Sophia E. Matote, ang ating Filipino Community Leader sa Kuwait, si Ginoong Zulpicar Mundok, and of course, si Senator Erwin Tulfo, na miyembro po ngayon ng Senate Block 12. Ano po? At siya ngayon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. And of course, si Professor Lucio Pitlo III, hinggil po dito sa failed bid ng Pilipinas para makuha ang isang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Antabayanan pa rin ang iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan ang ating English Service Program sa inyo sa ilan lamang, sa loob lamang po ng ilang saglit. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at sa hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo.
10: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
16: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras po natin, 9 na minuto makalipas ang alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
5: Mark in.
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
5: Mark out.
4: Mark in. Mark out.
5: Sa balita,
4: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Huwebes, sikapat po sa buwan ng Hunyo taong 2026. Welcome mo sa ating palatuntunan, Mark in, Mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan, hitik sa mga balitang dapat ninyo malaman, mga balitang sumasaramin sa ating lipunan. Ma-action no ang naging araw ngayon sa sangay ng lehislatura, partikular na ho dyan sa Senado, sapagkat nagpatuloy pa rin no sa pagdinig yung nagpapakilalang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senadora Pia Cayetano. Yun ay kahit sa kabila po na sinabi ni Acting Senate President at Senate President pro tempore Senador Sherwin Gatchalian na walang magiging pagdinig ngayong araw na ito sa Senado dahil sila ho ay nakasinije na, at sabi nga nagbago na ho kasi yung komposisyon ng Senado. Gayun pa man, kanina ho nagkaroon pa ng tensyon sapagkat nung dumating ho doon ang grupo ng Cayetano Black ng Senado na nagkaroon pa ho ng girian sa pagitan po ng Cayetano Black at ng kalihim po ng DILG, na sabi nga nag-i-inspection lang naman ho doon sa seguridad sa paligid po ng Senado. Ito ay para matiyak ho na walang magiging sabi nga spillover ng mga kilos protestang isinasagawa po doon sa labas ng Senado. At sa kabila nga po noon, narinig naman po natin, mga kababayan, yung pong naging pagdinig po roon. At ito na nga ay batapos noon, nagkaroon pa ng mga pahayag, mga maanghang na pahayag, lalo na itong si Senador Rodante Marcoleta. Ang sabi niya ay inakusahan pa ang media ng bayaran. Di ba kayong inikilabutan na Senador Marcoleta na tawagin paratangan nyo yung mga tao na sabi nga nagko-cover dyan sa Senado? Hindi naman malalaman ng taong bayan kundi sa mga media nagko-cover dyan sa Senado Tapos paparatangan nyo pa ng ganon? Mario Joseph naman, oo. Masyado naman ho yatang uncalled for yan, Senator Marcoleta. Tapos sasabihin nyo, taken out of context na naman kayo. Ang linaw-linaw naman doon sa sinasabi ninyo. Bagamat doon sa sinabi nyo nga, doon sa una, generalize. Pangalawa, kumabig na kayo, sabi nyo may ilan. Pero sabi nga, it's a slip, yung slip of the foot. Pwede mo pa mabawi yan pero yung slip of the tongue, that's irreparable. Ha? sabihin hindi mo na mababawi yan. The damage has been done. Aatakihin nyo yung fourth estate ng bansa. Hindi yata makatwiran yun. Kaya naman, eto ha, mamaya. Tatalakayin natin itong mga paratang na ito. Diyan sa Senado, mga kababayan. Eh, katulad nga ngayon, eh, ang Senado, binabansagan ng mga kababayan natin, mga lungga ng mga payaso. Lalo na itong mga nandito. Eh, sabi nga, kundi pa nagpalit ang liderato ng Senado, sigurado, hindi pa magtatrabaho. Eh, sabi nga ng Pangulo, uy, magtrabaho na kayo. Magtrabaho na kayo. Tigilan nyo na yung drama nyo. Tigilan nyo na yung pagpapatawa ninyo sa taong bayan. Magtrabaho kayo. Hindi yung pakaangkaang lang kayo dyan. Hindi yung bubuno kayo ng 8 oras. Bubuno kayo ng alas 8 hanggang alas 5. Wala naman kayo ginagawa. Yan. Eh meron kayong mga kasamaan dyan. Talagang iniintindi ang taong bayan. Sabi nga ni Senator Sherwin Gatchalian, sabi niya, sayang ang oras eh. Time is running out, sabi niya. Dahil kinakailangan magtrabaho na ang tao. Kahit si Senator Chis Escudero, sabi niya, hindi niya maatim na hindi nagtatrabaho ang Senado. Pero hindi naman ibig sabihin nun, magiging lusot na siya sa mga pananagutan niya, di ba? Kaya yan o, ilan o sa mga tatalakayin natin ngayong araw na ito ng Thursday. Dito po sa inyo malaganap na palatuntunang
2: Mark In, Mark Out sa Balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Atin po muna silipin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Webes. Wala kanyang inaasama aksyonan ang mga nakabimbing panukala sa Senado sa ilalim ng bagong liderato nito. Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, iginiit na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Posibilidad na umabot pa hanggang SONA ang kaguluhan sa Senado, hindi kukonsintihin ni Pangulong Marcos. Dalawang senador pa mula sa bagong majority block isinangkot sa pagdinig ng kampo ni na Senador Rodante Marcoleta tungkol sa flood control anomaly. Mga nabanggit na senador, pinabulaan na ng akusasyon. Ilang pang mambabatas itinangging may katotohanan ng mga pahayag ng mga umano'y dating tauhan ni dating Congressman Saldico. CICC, pinag-iingat po ang publiko laban sa misinformation sa gitna na po ng sitwasyon sa Senado. Pilipinas, ginagalang po ang desisyon ng United Nations kahit hindi nakakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. DTI, tiniyak naman po sa para supply at matatag ang presyo ng school supplies. Samantala, may nilad, may katiting. Oo, may katiting. Nabawas singil sa kanilang mga customer simula sa buwan ng Hulyo.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ayan po mga headlines. Narito naman po ang ilan pang silip sa mga balita. 18 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon. Inikayat ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga mag-aaral na paunlarin at pagyamanin ng kanilang mga talento at sa larangan ng teknolohiya upang makatulong sa pagtuklas sa mga makabagong solusyon at inobasyon. Ginawa ng Pangulo ang pangihikayat kasunod na rin ang ginawang courtesy call ng mga miyembro ng Philippine Robotics National Team sa kanya sa Malacanang. Sa mensahe ng Pangulo, inikayat nito ang mga estudyante na ipursige ang kanilang interes sa inobasyon sa kabila po ng mga hamong kinakaharap. Payo pa ng Pangulo, huwag bitawan ang mga ideyang naiisip, panatiling panghawakan ito at manatiling nakapokus sa anumang dumating na pagkakataon na dadatnan sa ng paghihina at sa pangapanahong datnan na panghihina ng loob. Sa courtesy call, nag-demonstrate po ang mga miyembro ng Philippine Robotics National Team ng kanilang robotics project na assistive mobility device para sa mga batang may cerebral palsy at isang artificial intelligence o AI companion robot na nakadesenyo naman para umalalay sa gawain bahay at nakadedetect po ng emergency.
5: Mark in, mark out.
3: Inilunsa naman ang pamahalaan ngayong Webes ang apat na Unified 911 Satellite Command Center sa Luzon, Visayas at isang bayan sa Iloilo. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatupad ang legislative at operational reforms na layong padaliin ang crisis management, mapabuti ang forecasting at alert systems at makapagkatatagpo ng localized response centers sa buong bansa. Kabilang po sa apat na lugar na magkakaroon ng naturang command centers ang Cagayan City Fire Station, Leganes Fire Station sa Iloilo, Batac Fire Station at Tacloban Fire Station. Sa pamamagitan po ng inisiyatibang ito, matutugunan ang language at response time challenges sa pamamagitan po ng dialect sensitive at locally staff emergency coordination hubs sa ilang lugar sa Luzon at Visayas.
5: Mark in, mark out.
3: 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, agad na nagbuga ng pag-aksyon o nagbunga ng pag-aksyon ng pamahalaan. Kaugnay po ng pag-aalis ng steel sheet piles sa trumpet walls sa Matalahib Creek Pumping Station dyan sa Barangay Talayan at Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Ayon po kay Department Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dison, mas maayos na ngayon ang daloy ng tubig sa creek. Gayun din ay hindi tumitigil ang pamahalaan sa dredging operations bilang tugon na rin sa offland kontrabaha initiative. Nagpapasalamat din ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa agarang pagtugon sa bahaing lugar ng Matalahib Creek na isa sa mga malaking ginhawa po upang hindi na agarang tumaas ang tubig tuwing malakas ang buhos ng ulan.
5: Mark in, mark out.
3: May patutupad naman na bawas singil sa tubig ang Maynilad para sa mga customer nito simula Hulyo 1. Ito ay matapos ang aprobahan ng rekomendasyon ng MWSS Regulatory Office na ipatupad po ang Foreign Currency Differential Adjustment para sa ikatlong quarter ng taon. Ayon po sa MWSS, magkakaroon po ng tariff rollback na katumbas ng 25 sentimos sa kada cubic meter para sa mga customer ng Maynilad at sa West Concession Area. Katumbas ito ng bawas na 34 sentimo para sa mga regular na consumer na gumagamit po ng 10 cubic meters kada buwan. Piso at 29 na sentimos naman para sa 20 cubic meters at 2.66 na sentimo para sa 30 cubic meters. Samantalang wala namang magiging pagbabago sa singil ng Manila Water na nagseserbisyo po sa East Concession Area dahil mas mababa po na sa 1 sentimo kada cubic meter ang nakaumang na adjustment na itinuturong hindi praktikal na ipatupad. Ang FCDA ay isang mekanismong sinusuri na rin kada 3 buwan para maibalik po sa mga consumer o maipasa sa singil ang epekto ng pagbabago ng foreign exchange rate kaugnay ng mga pautang sa ibang bansa na ginagamit naman para sa pagpapalawak at pagpapahusay ng serbisyo sa tubig at waste water.
5: Mark in, mark out.
3: Para naman sa ating Bantay Bagyo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
3: 2 bagyo po ang posibleng pumasok sa bansa ngayong Hunyo. Ayon po sa PAGASA, maaaring lumapit ang 2 bagyo sa Eastern Visayas at Bicol Region. Inaasahang kikilos ang mga weather system sa Pahilagang Kanluran patungong Southern Tagalog at posibleng maglandfall ang isang bagyo sa Metro Manila o Central Luzon. Sa sandali pumasok sa bansa, pangangalanan ng mga bagyong ito na Esther at Francisco. Samantala, isang low pressure area naman ang nasa labas ang Philippine Area of Responsibility. Subalit maliit po ang tsansa na maging bagyo ito. Sa kasalukuyan, patuloy po ring nagpapaulan ang hanging habagat sa ilang bahagi po ng bansa.
5: Mark in, mark out. Balita
4: impormasyon at talakayan.
2: Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
3: Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news.
11: Yay!
4: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
9: Fake news.
4: Disinformation.
9: Disinformation.
4: Mark out mo na yan.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
2: Report.
3: Sa ating po mga pag-uulat, posibilidad pong umabot pa hanggang son ang gulo sa Senado, hindi raw kukonsentihinti ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po ang balita na dinutukan ni Raquel Bayan. Raquel!
12: Matotolerate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung magpapatuloy pa hanggang sa mismong araw ng SONA ang nagagarap na gusot sa hanay ng mga senador. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro. Kasunod na rin ang insidente ng tulakan ni na Senator Robin Padilla at Secretary John Vicremulla sa Senado kaninang umaga. Ayon kay Castro, dapat nang maayos ng Senado ang mga suliranin sa loob ng kanilang institusyon at dapat na silang magkaroon ng kaayusan sa lalong madaling panahon. Lalo't ayon sa opisyal, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na makaapekto sa ilang bahagi ng SONA ng Pangulo ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado, lalo na kung maantala ang pagpasa ng mga panukalang kailangan ng administrasyon. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na si Pangulong Marcos na katutok lamang sa pagsusulong ng mga programa at panukala na makakatulong sa mga Pilipino.
10: Maaari maapektuhan, pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na ipush na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suli rin na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Senate President Alan Peter Cayetano, pinadedeklarang persona non grata sa Negros Occidental. Yan po ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes Lan.
11: Kay Mark Hiniling ni Negros Occidental Congressman Julio Jules Ledesma IV sa mga local government unit ng unang distrito ng Lalawigan na ideklara bilang persona non grata si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang inanunsyo ni Ledesma sa kanyang social media post sa gitna ng patuloy na tensyon sa Senado mula nang maluklok si Cayetano bilang Senate President noong May 11, 2026 sa pamamagitan ng kudeta. Bago ito sinabi ni Ledesma na kahihiyan umano sa mababang kapulungan ng Kongreso si Cayetano bilang dating miyembro ng Kamara dahil sa nangyari ngayon sa mataas na kapulungan. Ginawa namang mababatas ang pahayag sa gitna ng pagtanggi umano ni Cayetano na bumaba bilang Senate President. Noong 2020, nagkatensyon din sa Kamara nang tumanggi si Cayetano na bumaba bilang Speaker of the House na naging dahilan ng kudeta na nagluklok kay dating Congressman Lord Alan Velasco sa nasabing pwesto. Samantala, mariing kinundo na ng mga dating miyembro ng Makabayan Block at leaders ng People's Movement ang anilay malisyoso at walang basihang alegasyon ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ayon kay dating Acting Chair's Party List Representative Franz Castro, ito ay desperadong hakbang na bahagi ng political demolition laban sa mga mambabatas at aktivista may kaugnayan sa impeachment. Iginiit ni Castro na ang paratang ay sistematikong pagtatangka na sirain ang kredibilidad ng sinumang mga hangahas na panagutin ang pamilya Duterte. Samantala, naniniwala naman si dating House Quadcom Overall Chairman Robert Ace Barbers na dapat magpaliwanag ang mga ipinatawag na witnesses ni na Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta sa korte, lalo't nahaharap na sila sa patong-patong na kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Yung dobong pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang ilang media. Naratibo talaga ito ng ano eh. Naratibo talaga ito ng mga hindi sumusuporta sa nasalukuyang ano eh, di ba? Pagka hindi, pagka taliwa sa paniniwala nila, tatawagin ka bayaran. Pero lahat ng mga content na pinopost sa social media, galing sa mainstream media. Eto, sasabihin ko sa inyo. Oo, bayaran. Dahil sumusweldo naman kami sa aming mga pinapasukan. Alam ka namang, di ba? Kaya nga kami bukod sa bukasyon ng pagiging mamamahayag, mga kabayan. Trabaho po ito. Hanap buhay. Kaya kung sasabihin nyo, bayaran. Dahil sumusweldo kami sa mga pinapasukan namin kumpanya. Oh, masaya na kayo? Ay, pinalagan daw po yan ng Presidential Task Force on Media Security. Detali mula kay DK Sarate. DK!
13: Pumalag ang Presidential Task Force on Media Security o PTPOMS sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran umano ang ilang miyembro ng media, partikular ng mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PTPOMS, bukod sa walang basehan ang naturang alegasyon, ay maaari din itong magdulot ng banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin sa ilalim ng demokrasya. Sinabi rin ng task force na nakakasira sa kredibilidad ng media ang pahayag ni Marcoleta na maaari pa umanong humantong sa panganib para sa mga mamamahayag. Tungkulin ang nila ng media na maghatid ng tama, balanse at patas na impormasyon at mahalagang igalang ito ng mga opisyal ng pamahalaan upang mapanatili ang accountability at katotohanan. Nararapat din ang nilang patunayan ni Marcoleta ang kanyang mga aligasyon o bawiin ang mga ito at humingi ng paumanhin sa mga mamamahayag na kanyang inakusahan. Muli ring nananawagan ang PTPOMS na igalang ang media at tiyaking nakabatay sa katotohanan ang anumang kritisismo upang mapangalagaan ang malayang pamamahayag na isa sa haligi ng demokratikong lipunan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, Diki Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Kaugnay po niyan, nabalitang yan, nasa linya po natin, the man of the hour, Yusek Jose Torres Jr., ang, sandali. Okay. Nandiyan na si Yusek? Sige. Pakinggan muna natin yung naging aligasyon noon ni Senador Rodante Marcoleta.
15: Kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran.
3: Anlinaw, di ba? Anlinaw. Hindi naman ilan. Karamihan. Halos ni lahat muna. Nasa linyaw natin, Yusek Jo Torres, Executive Director po ng Presidential Task Force on Media Security. Yusek, magandang hapon po sa inyo.
16: Magandang hapon po sa inyo at sa lahat na tagapakinig po.
3: Yusek, anong take nyo rito sa naging pahayag ni Senador Dante Marcoleta? Ang sabi niya, doon sa press conference kanina, after nung, di ko alam kung pagdinig ba yun, no? Press conference ba yun, no? Kung ano. Dahil wala naman doon yung mga staff ng Blue Ribbon Committee. Pero just the same, nung sinabi, after niyang sabihin yung pahayag na yon during doon sa forum na yon ay nagkaroon ng press conference at nung tinanong sa kanya yon sabi niya, I don't mean it, sabi niya. And he apologized. Pero nung unang narinig niyo yung pahayag na yon, Yusek, anong naramdaman ninyo?
16: Nakakalungkot po yung pahayag na yon ni Senator Marcoleta kasi po parang lahat na lang ng media ginawa niyang inakusahan niya na tumatanggap o bayaran kaya nagkaroon ng mga ganung balita. Subalit ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yon ay nanggaling sa isang senador. At alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yon kanina sa Senado. Kung yon ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mamamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng implication doon sa buhay at kaligtasan ng mga journalist. Hiningi natin na humingi siya ng paumanhin or kung meron mang batayan yung kanyang sinasabi, maglabas siya ng ebidensya upang masagot naman ito kung sino man yung kanyang mga tinutukoy.
3: Ang paliwanag niya, Yusek, kanina, ay kaya daw nasabi niya yon is out of deep frustration. Una niyang sinight doon nung nagkaroon daw ng pagtitipon ang Iglesia ni Cristo during last year. Isa raw siya sa mga nagsalita doon. 45 minutes siya nagsalita. Pero never daw bumandera ang kanyang pangalan sa mga broadsheet. Bagkus, yung maliit na sinabi daw, sa halip daw, yung maliit na sinabi ni Senador Chis Escudero, yung paan lumabas. Pero doon sa kabuuan daw ng ilang mga broadsheet na binanggit niya, hindi raw nakita yung pangalan niya. Do you think ganun lang talaga yon o meron pang ibang sabi nga pinaghuhugutan ito si Senador Marcoleta?
16: Siguro po maraming hugot ang ating senador. Subalit kung siya man ay hindi na quote or hindi na ibalita kung ang kanyang mga sinabi, baka sa pagtingin ng ating mga kasamahan sa media ay hindi ito newsworthy. Alam naman po natin yung mga batayan at yung mga standards ng coverage ng ating mamamahayag, sila po ay nagko-cover lamang or binabalita nila kung ano yung mga newsworthy na mga sinasabi ng ating mga leaders ng mga kung ano mang nangyayari. Kung ano man yung ibang dahilan ay hindi po natin pwedeng mahulaan, nasa senador po yun kung ano, kung saan galing ang kanyang hugot at inakusahan niya yung ating mga kasamahan sa media ng ganun lamang.
3: Pero pagka ganyan ho ba, para at least maipaliwanag doon sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig USEC, paano ba, sabi nga, paano ba natin paano ba natin sinasala yung tinatawag na editorial judgment pagdating sa mga periodiko? Ah, dito sa broadcast, meron yang layers of editorial, di ba? Kung ano matitimbang mo kung ano yung mga storya. Sabi nyo nga, yung mga newsworthy stories eh.
16: Mm-hmm. At alam naman po natin sa pamamahayag sa journalismo, meron tayong iba't ibang mga elements, di ba, ng pagbabalita or kung ano yung newsworthy. Hinahanap natin kung ano yung bago, ano yung kakaiba, ano yung nakakaapekto ng mas maraming tao, or kung ano man talaga yung magkaroon ng epekto or impact doon sa pulisiya, for example sa politika, na gagawin ng ating pamahalaan or ng ating mga leaders. Kung wala itong impact or may mas malalaking balita na sa pagtingin ng mga editors or mga nasa dyaryo, sa telebisyon o radyo, ay baka mas malaki yung balita na yun. Minsan talagang nawawala yung mga iba pang mga news, iba pang mga reports. Alam naman po natin na minsan, especially sa dyaryo for example, may space sila na hinahabol kasi ilang pages lang yung dyaryo.
3: Mm-hmm. Yes.
16: Kung hindi nakakasya doon at maliit na mga istorya lamang, minsan ay isa bukas na yan or minsan hindi talaga nagagamit. Isang malungkot din yun na mga katotohanan or sitwasyon na ating mga media, especially for correspondents na umaasa lamang na everyday yun lang kanilang pinagkakitaan, yung kanilang trabaho, kung ano yung storya na lumalabas. Pag wala lumalabas na storya, syempre wala din silang sweldo, wala silang kinikita. Kaya naman po pinagsisikapan talaga ng ating mga journalist na yung kanilang binabalita ay talaga newsworthy or malaki or yung naglalanding talaga sa mga front pages. Kung hindi naman karapat-dapat na ibalita, minsan hindi talaga kino-cover na ating mga mamahayag.
3: Mm-hmm. And isa pang sabi nga, medyo malungkot din katotohanan na USEC, di ba? Na ang hanay ng media nahaluan ng mga tinatawag na outsider na minsan binanggit na rin ni Senador Erwin Tulfo sa isang privilege speech, yung katagang Hao Xiao. Hindi ho ba? Na sabi nga, mga nagpapanggap na media, pero ang nagiging gawi, iba ang lakad, kung tawagin, hindi ho ba?

0: legacy media. Siyempre, meron ding mga pumapasok dyan, ha? Yung tinatawag natin na hao xiao. Isang nakakalungkot na realidad yan, subalit alam naman po natin doon sa mainstream media na may ino-observe tayo na yung ethical practice of journalism at meron
1: Yes.
0: tayong vetting, hindi lamang basta makapag-report ang isang reporter ng basta-basta na lamang na walang vetting mula sa kanyang desk, sa kanyang news editor. Yan yung tinatayuan ng mga mainstream media na wala po tayong lumalabas ng mga disinformation, misinformation dahil meron tayong sources, meron tayong mga dokumento, meron tayong pinagbabatayan sa ating mga ulat.
1: At isa pa, yung tinatawag nating source. Hindi pwedeng lumarga ang isang balita na walang kinoquote na someone in authority, di ho ba?
0: Yes po, kaya nga for example sa dyaryo, yung mga nasa print media talagang required ng mga editors na sino may sabi nito, nasaan. At minsan nga dinidescribe pa talaga natin sa broadcast, lalo na for example sa radio ngayon, hindi na talaga natin mapasinungalingan kasi may mga video na rin tayo tulad
1: Yes.
0: ng television. So nakikita natin kung sinong nagsalita, sinong nanulak, sinong nangharang, anong nangyayari doon. Sa print halimbawa, meron din tayong mga description kung ano yung nangyari at nandoon talaga yung mga reporters natin na sa field talaga mula umaga hanggang hating gabi minsan ay nandyan sila, tinataya nila yung oras at buhay nila para makuha lamang yung katotohanan at maibalita sa ating mga kababayan. Kaya hindi pwedeng akusahan na lang basta na nag-imbento ng mga istorya kung wala naman pong batayan yung nag-akusa.
1: And dahil dito, Yusek, lalo na ngayon nasa digital age tayo. Ang social media natin halos sabi nga natatadtad no tinatawag na disinformation, misinformation, malinformation, fake news sa madaling sabi. Do you think na sa Presidential Task Force on Media Security, will you support yung mga panukala na sabi nga, i-regulate natin itong social media na ito? Dahil yung mga sinasabi ng mainstream media, minsan binabaluktot ng mga social media influencer. Hindi ko nila lahat, pero merong mga ganun eh. May makikita tayo just to have the clickbait kung tawagin nila.
0: Tama po kayo, marami talagang ini-splice yung mga video, yung mga soundbites para tumugma doon sa naratibo na gustong ipalabas ng kung sino mang, kung anumang kampo. Kaya binabalanse, tinitingnan din po natin yung mga panukala na to control yung social media. Kasi on the other hand, atin ding tinitingnan yung kung hindi ba ito lumalabag sa kalayaan ng pamamahayag ng bawat Pilipino, hindi lamang ng mga journalist. Itong panukala, halimbawa to control social media, ay isang debate pa. At iba't iba yung schools of thought, merong nagsasabi na dapat walang control, walang magsasabi kung ano yung tama o mali. Pero at the same time, kailangan din nating i-stress yung responsibilidad ng bawat isa, hindi lamang po ng mga journalist, kundi kahit sino man sa mga Pilipino na gustong maglahat ng mga impormasyon or maglahat ng kanilang opinion na dapat responsable, na hindi nakakasakit sa kanilang kapwa o nakakasira ng buhay or ng reputasyon ng kahit sino man. Kaya po importante na pag-aralang mabuti yung mga ganitong panukala at dinggin yung iba't ibang mga sektor, iba't ibang mga pananaw sa usaping ito.
1: Yung pong usapin ng fact-checking, Yusek, ito po ba'y pananagutan solely ng members of the media o ng kahit sino man na lalo na't gumagamit ng social media, Yusek?
0: Yung fact-checking ay dapat ginagawa ng lahat, hindi lamang ng media, kundi halimbawa ng civil society, ng simbahan, ng akademya, at kahit ordinaryong mamamayan ay dapat talagang sinasabi nga natin na maging mapanuri sa kanilang pag-consume ng information. At the same time, maging mapanuri tayo sa lahat ng mga naririnig natin, lalong-lalo na sa pagdating doon sa social media na nagkalat nga talaga napakaraming misinformation, disinformation, at yung sinasabi mga malinformation, kailangan nating tingnan, hindi lang basta mag-click, hindi lang basta magbasa, kundi hanapin yung sources, saan nang galing yung mga ganitong impormasyon. Kaya responsibilidad po ng lahat yung fact-checking, yung pagiging mapanuri.
1: Lastly, Yusek, dito sa usapin kay Senador Rodante Marcoleta, is it proper for the Senate Media, kasi yung Senate Media

0: ang kanyang binanatan din dito eh. Is it proper for the Senate media to file an ethics complaint against Senator Dante Marcoleta? Or sapat na yung pagde-demand ng public apology?
1: Nasa media na po yan, nasa mga iba't ibang grupo ng media, kasi may marami na po naglabas na mga statements, yung hindi lamang yung media sa Senado, yung National Press Club of the Philippines, at iba pang mga media organizations, at iba't iba yung kanilang panawagan. May nanawagan ng investigasyon sa Senado, yung mag-file ng ethics complaint, mayroon namang nanawagan ng apology lamang or public apology. Kaya dapat ding marinig din natin si Senator Marcoleta kung ano man yung kanyang sasabihin dito. Sinabi nga niya na baka out of context, subalit sabi ng mga kasama natin sa media at kanina nga doon sa video na talagang sinabi naman niya yon. Kaya dapat niyang harapin din at siguro makipag-usap doon sa mga kasama natin sa media at linawin kung bakit yun yung sinabi niya.
0: Ayan. Yusek, kami nagpapasalamat sa inyong pagtindig para sa ating mga kasama sa pamamahayag. Dahil ang anumang pag-atake sa media ay pag-atake sa malayang pamamahayag at pag-atake sa karapatan ng ating mga kababayan na malaman ang katotohanan. Salamat po at maganda nga po sa inyo, Yusek.
1: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
0: Undersecretary Jose Torres Jr., mga kababayan, Executive Director of the Presidential Task Force on Media Security. Mark in! Mark out! Oras po natin!
2: Radyo Pilipinas! Radyo!
0: Alas 4:49, 11 sandali bago ang alas 5.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news!
7: Yay!
6: Good vibes! I-mark in muna yan!
0: Meron muna tayong nagmamadaling!
8: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Ang Sandigang Bayan 2nd Division, ibinasura po ang mga motion ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong graft. Yan po ang tinutukan ni Dayan Liar. Dayan!
9: Yes, J-Mark, nagpapatuloy pa nga rin itong arraignment ni Senator Jinggoy Estrada dito sa Sandigang Bayan 2nd Division para sa kanyang kasong kinakaharap na graft. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng video conference kung saan dumadalo si Estrada online habang nasa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon sa legal counsel ng senador na si Attorney Noel Austria, iniinda nito ngayon yung sakit sa tuhod o yung osteoarthritis. Sa ngayon natalakay na yung mga motion, kabilang na nga dyan yung ipawalang visa, yung kaso at motion to investigate dahil wala umano silang alam-alam sa resolution ng of the ombudsman na nindigan si Attorney Austria na hisangkot sa anumang budget insertions o mga kickback schemes Estrada na may kaugnayan sa Maliang flood control projects. At ito na nga, ibinasura ng Sandigan na Bayan 2nd Division yung mga motion ng kampo ni Senator Estrada kaugnay nga sa kasong draft at kabilang dito yung motion to quash, motion to dismiss with prejudice, motion to suspend proceedings at motion to investigate dahil dito magpapatuloy yung arraignment sa kaso kahit pa ito ay isagawa sa pamamagitan ng video conference. Hindi naman naghain ng not guilty plea ang senador kaya ang korte ang naghain ito para sa kanya. At yan mula dito sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Dayan Lear, mula dyan sa Sandigan Bayan. Bagong Majority Block naman, tinawag na bogo sa ginawang Blue Ribbon Hearings ng grupo ng Cayetano Block. Detalye niya mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
7: Tinawagan na bagong Senate Majority Block na bogo sa hearing na ginawa ng yung Blue Ribbon Committee hearing na ginawa ngayon ng kampo ni na Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa fraud control anomaly. Sa joint statement na inilabas ng bagong Majority Block, sinabi nilang deserve ng mga Pilipino ang mga senador na nagtatrabaho para sa bayan at hindi lang puro drama. Anila, mandato ng Senado ang ipagtanggol ng konstitusyon, bantayan ang anumang mga pang-abuso at gumawa ng mga batas na makakatulong sa mamamayan. Kaya naman nananawagan ng Solid Block 11 plus 1 sa mga kapwa nila senador na tigilan na ang tinawag nilang peking hearing at igalang ang mga patakaran, quorum at mga lehitimong pamunuan ng Senado. Pinunto rin ng grupo na tumanggi ang Cayetano Block na dumalo sa mga sesyong legal at maayos ay pinapatawag pero nagtitipon naman sila sa isang hindi opisyal at hindi otorisadong pagtitipon para lang mag-ingay. Tinawag ng grupo ang hearing na malaking insulto hindi lang sa Senado kundi sa bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis. Mas nakakabahala pa nila yung mga ulat na tinatakot yung mga empleyado ng Senado at pinagbabalaan mga kaso kapag hindi sila sinunod. Lingkod bayan lang anila ang mga kawani ng Senado na ginagawa ang kanilang trabaho alinsunod sa batas at sa kinikilalang pamunuan ng institusyon. Gaya ng binigyang diin ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, walang naninindigan sila na walang naka-schedule na opisyal na pagdinig ng Senado ngayon. Remark dun sa ginawang pagdinig ng Cayetano Block tungkol nga dito sa flood control anomaly, ang kanilang at tanging naging research person ay yung 18 ex-Marines at si Attorney Levy Baligod. At dun sa ginawang hearing, walang staff ng Senate Blue Ribbon Committee ang present dahil nga nauna nang naglabas si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ng memo kagabi na work from home ang mga empleyado ng Senado ngayon. So kanina, hindi rin naka-livestream dun sa official website at Facebook page ng Senate itong ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Hearing ng Cayetano Block at ayan, posible ring ma-question yung legalidad kasi baka wala sa record itong kanilang naging hearing.
0: Yun nga sana
7: itatanong. Mabanggit ko na lang din kanina dahil nga walang broom staff o yung Blue Ribbon Committee staff. Oo. Si Senate President Cayetano yung nagpanumpa o yung nagpa-oath dun sa mga resource person dito sa pagdinig.
0: Yun nga sana itatanong ko kanina, Nympha. So, yung naging pagdinig na yan, wala sa records yan. Tama?
7: Tama. Kasi wala yung broom staff.
0: Oo. Kasi yung Blue Ribbon Committee staff, para sa kabatiran ng ating mga kababayan ni pa, di ba? Ang composition niya, meron yan taga-transcribe, di ba?
7: Parang yung debate, ang tawag nila ata doon ay yung debate staff. Sila yung nagtatranscribe ng notes. Kasi bawat sabihin, verbatim, nakaragay yun sa record ng Senado. At yun ay magiging official record. At saka para na lang din sa kaalaman ng mga kababayan natin, kapag nagkapalit ng committee, yung Blue Ribbon Committee ay meron siya talagang tawag dito permanent na mga staffing dito sa Senate. So kahit magpalit yung senador na head noon, merong mga organic
0: yes.
7: Yan, organic na staff ng Blue Ribbon na hindi sila napapalitan para silang plantilla sa committee na yon.
0: Ayun. Eh kanina doon sa pagdinig ng masasabi bang pagdinig yon o press conference? Or di kaya ano, forum lang o parang nag-meeting lang sila doon eh. Pero nung napinakawalan ni Senador Dante Marcoleta yung pahayag na nag-aakusa sa media na bayaran at ang pinatutungkulan nga kayo dyan sa Senate media, anong pakiramdam ng mga kasama natin dyan?
7: Siyempre, kahit sino namang masabihan ng gano'n, siyempre, sa pinagdaanan ba naman namin itong mga nakalipas na araw sa pagko-cover. Sa pinagdaanan din natin dun sa pagko-cover sa kanila nitong mga nakalipas na araw, talagang nakakisulto yung pahayag na yon. Pero kanina, nagkaroon ng press conference matapos yung pagdinig at itinanong yan kay Senador Dante Marcoleta. Napaliwanag naman siya na hindi naman daw niya nilalahat at humingi rin naman siya ng paumanhin sa media.
0: Pero bago niya sabihin yun, ang dami niyang paligoy-ligoy. Eh. May hugot pa siya na hindi siya na-coat dun sa rally ng Iglesia ni Cristo. Eh, di ba? Eh, parang ang pinupunto niya dun, hinuhugot niya ilang 11 reporter mula doon sa dalawang malaking pahayagan ang gumawa ng storya ni isang initial niya, hindi niya makita ron.
7: Yan nga yung parang sinasabi niya kanina. Pero
0: kaya nga
7: tanong ko doon. Sanay na rin naman tayo sa pag-cover sa kanya. So,
0: pero ayun,
7: humingi naman siya ng paumanhin.
0: Pero ang tanong ko naman kasi doon, Nimpa, kung yun pala ang hugot niya, bakit kayo dyan sa Senate media ang binabanatan niya? Di ba?
7: Hindi rin nga. Hindi rin namin alam saan yung hugot. Saan na hugot yun eh.
0: Diba? Yun ang inano ko. Parang, teka muna, Senador Dante Marcoleta, parang you're barking at the wrong tree. Dahil yung palang inuhugot, ang haba-haba ng paliwanag mo, yung inuhugot mo, nangyari a year ago. Diba? E tapos ang babanata mo ngayon, Senate Media. E teka muna, parang yan na nga ang Wala nga kayong live streaming sa official Senate social media platform eh. Kine-carry ang media na nagko-cover diyan, na nagke-carry doon sa, hindi ko alam kung pagdinig ba 'yon, forum ba, ano ba 'yon? Seminar ba 'yon o may mga pagbasa pa ng mga sinta sa Biblia eh. Huwag ko na lang pa, hindi pa kumidlat ba? Oh, 'di ba?
7: Hindi ko silip sa labas.
0: yan din pa kasi alam mo ang iba't ibang organisasyon like National Press Club, PNP Press Corps, Defense Press Corps,
7: Task Force.
0: Media Security, kahit ang Malacañang Press Corps nagpapahayag na solidarity sa Senate media dahil hindi makatwiran eh, uncalled for yung nangyari at kahit sabihin niyang hindi niya nilalahat. Yung slip of the foot, pwede mo pang bawiin yan eh. Pero yung slip of the tongue, napakahirap bawiin yan. The damage has been done. Pero sabi nga, dapat kung nagpa-apology siya, dapat sincero. Mukhang hindi sincero kasi. Basa ko lang yun, ha?
7: kanya-kanya basa na lang.
0: Correct. Ayan eh. Kaya ni pa, siyempre, ang suporta namin ay nasa inyo dyan sa Senate Media.
7: Yes, tayo-tayo lang naman itong magtutulungan. Sino-sino pang magtutulungan, magsusuportahan.
0: Pero,
7: hindi tayo-tayo na lang din.
0: Pero biruin nyo naman, ha, pinakita nyo pa rin pagiging professional ninyo, hindi kayo bumitaw doon, di ba?
7: Oo, kasi yun naman ang trabaho lang naman, dapat walang personalan.
0: Correct. Kaya kung may hugot, saka dapat kung nag-akusa ng ganyan si Senador Marcoleta, pangalanan niya, sino-sino ba yun? Baka mamaya, tinutukoy niya, hindi pala mainstream media, baka mamaya, mga house show pala yun.
7: Hindi naman daw niya dyan na-generalize, baka nga hindi media, may mga media-mediahan.
0: Oo, tanungin niyo si Batman at si Robin dyan. Sige.
7: Sige na, Jay.
0: Sige na, din pa, baka kung ano pa masabi natin dito.
7: sige na, mula dito sa Senado. Ito si Ning Fason Sean para sa Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nako, Senador Rodante Marcoleta. Eh, doon pa lang sa... Alam ko, abogado kayo. At alam ko, alam niyo ang batas. Hindi naman namin minamaliit yung inyong kakayahan, yung inyong talino, at yung inyong experiensya sa larangan po ng abogasya. Pero kayo ho ay isang lingkod bayan. Pero sana naman, no, yung mga paratang... in fairness doon sa mama, ah. In fairness doon sa mama, yung tabil ng dila niya, talagang maraming tinatamaan. Marami, bastonero kung tawagin, ano. Pero sana naman, no, medyo konting ano lang, konting pinis doon sa mga bibitawan yung salita. Dahil pag yan ho ay nabitawan nyo na, mahirap nyo nang bawiin yan. Kahit ano pang sabihin yung taken out of context kayo, pag nasabi nyo, nasabi nyo na. Kaya dapat, bago kayo magpakawala ng mga pahayag, isipin nyo mabuti. Hindi sa ngalan ng naratibo, hindi sa ngalan ng retorika, kundi sa ngalan dapat ng katotohanan. Tulad na sinasabi ninyo na pinagtatanggol ho ninyo. Department of Energy, tiniyak na magkakaroon po na mas maayos sa fuel reserve ng Pilipinas sa ilalim po ng Strategic Oil Stockpiling Program. Balita nga din, AJ Ignacio. AJ!
10: Ito, J. Mark, siniguro nga ng Department of Energy na magkakaroon ng mas maayos na fuel reserve ang Pilipinas hinggil nga sa ilalim ng panibagong Strategic Oil Stockpiling Program. Ito yung sa kabila, Tito Jim, ng patuloy na pagkakulangan ng supply ng langis sa ating bansa at maging sa pagtaas ng presyo sa world market. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin na mahalaga ang pagkakaroon ng reservang fuel dito mismo sa Pilipinas kapag may maimbak kasi tayong supply, mas handa tayong harapin ang pagkaantalan ng supply at iba pa mga emergency situations. Sa madaling salita, ani ng kalihim, mas magiging panatag ang bawat Pilipino kapag may sapat tayong reserba sa panahon ng krisis. At upang mas masiguro ang stabilization ng supply ng langis sa buong bansa. Ito, J. Mark, mula pa rin sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM. Buksan mo, papasukin
0: ako. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating mga mutya. Mutya ng Cordillera, Engineer Joy Timida ng ating co-pilot. At syempre, ang mutya ng Bicolandia, Daragang Magayon, pero kasing mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Yan. Na si Engineer Matet Segovia, mga kababayan. Syempre, salamat din kay Aiza at kay Aise. Aise, si Aiza, si Isa. Sa si Myla. Ang tabayanan niyo po si Matthew Pacheco. Palatuntunan ng post game na hatid po sa inyo ng Sports Radio. Bukas o, pakinggan niyo po niyo pa sa oras o ng alas 4 hanggang alas 5 ang tahanan ng OFW. Kasama niyo po ang mga kaibigan natin mula po sa Department of Migrant Workers. At magkita-kita po muli tayo sa Lunes. Bonyo lingkod, J. Mark Degala. Bye! Happy weekend! Happy holidays!
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo!
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Matatapos na walang tinik na naibaon sa ibang team.
14: Gilas under 18 keeps momentum rolling and sweeps first two games in Siaba qualifiers. Ayan, patuloy na nagaganap yan sa may lungsod ng Bacolod. Samantala, Gene Kings prevail in Finals Classic, top TNT in tight game 1 duel. At Knicks draw first blood, out finish Spurs in game 1 battle. At the Philippine men's national football team trounced Guam 5-1 to start the Tri-Nation friendlies. Ang lahat ng mga balitang yan na ating pag-uusapan, mga kaibigan, ngayong hapon mula alas 5 hanggang alas 6. Ako po inyong kasama Matthew Pacheco sa ating pagbabalik. Balikan natin to, pero sa oras na ito, time out muna tayo.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
16: Self-protection.
17: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
17: Unang simptomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagalit sa internet ang fake news
21: ang o mali at news. Tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Alakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
14: Oras po natin, 10 minutos, mag-10 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Ngayong araw pa rin po ng Webes. Ako po si Matthew Pacheco sa ngalan ni John Mogol. Ako po ang inyong mga kasama sa Post Game. At umpisa na natin na, no? Huwag na nating magpatumpik-tumpik pa. At ito nga mga kaganapan natin sa mundo ng basketball. Patuloy pa rin na umaalingaw-ngaw. At aktibong-aktibo yung iba't ibang associations, mapa NBA man yan o PBA, at maging sa FIBA ha, yung World Cup 3x3 na patuloy na nagaganap po dyan sa may Warsaw, Poland. So basically, nag-umpisa na ito ng isang araw pa at nandyan nga nag-qualify ang ating Philippine team, ano, na nire-represent ni Camille Clarin, ni Casey De La Rosa, Afril Bernardino at ni Mika Cacho. So basically, ayan ang pacing nila, kasama nila sa pool, no, sa pool C, itong Germany, Latvia, at maging ang Italy at ang ano pa yung isa, China, ayan. So basically na medyo rough yung naging umpisa ng Philippine women's team natin doon against Latvia and Germany, kung saan sila nga ay tinalo, no? Na kung saan natalo sila ng Germany, na ang kanilang standing ay medyo mataas-taas dahil sila ang naging gold medalist nung Paris Olympics pala, no? Kaya naman naging pahirapan nito sa bansang Pilipinas sa score na 10-22. Maging sa Latvia yung kanilang unang laro, medyo masakit din sa ating team na natalo sila ng 11-14. Medyo ano nga, maganda yung run nila nung una na yon. Pero kalagitnaan, dito na sila binanata ng Latvia. Pero si Casey De La Rosa talagang nagpakitang gila siya doon. Nag-ambag siya ng 5 puntos para sa kanilang team. Meanwhile, kagabi, dito oras sa Pilipinas, naganap naman yung continuation ng laro ng Pilipinas against naman sa China, na kung saan na talo rin itong ating Gilas 3x3 women na sa score na 12-20. After holding an early 6-1 lead before China mounted a strong comeback. O diba? Nung una, halos malaki pa yung naging lamang. Pero dahil nga fast-paced din kasi yung larong 3x3 in comparison dun sa typical or normal na 5v5 na laruan. Kaya naman mabilis din na nakabawi at nakabounce back itong China. Pero hindi pa nagtatapos doon, no? Talagang upset kong upset. Dahil lang magandang balita naman, ang ating representatives, tinalo naman ang world number 11, no? Sa rankings na Italy. Oh, di ba? Hindi tayo uuwing luhaan yung ating mga kababayan. Dahil sila, tinalo nila sa score na 17-13 ang bansang Italy nga to end. Pero no, bago magtapos itong 3x3 World Cup ng Gilas Pilipinas 3x3 Women po natin. Pero parang meron din ganito dati yung FIBA World Cup, no, yung sa men's national team. Matagal-tagal na rin eh. Kumbaga nung bago sila matapos, saka sila nanalo doon sa isang bansa na kanilang kalaban. So ganun din sa atin, kumbaga sabi nga nila, late game. Kaso nga lang medyo late na, no, dahil nga doon sa standings nila, 5 sila doon sa pool, eh, 'di ba? Philippines, tapos Latvia, Germany, China at Italy. So basically ang rule doon sa kanilang pool, kung sino yung mangunguna, dederecho siya sa quarterfinal. So automatic na, no, nailista na yung kanilang grupo dun sa quarterfinals. At yung second and third, sasabak naman sa round of 16 pa. Samantalang yung fourth at fifth, ligwak na sila. So basically sa pool C, ang Germany ang nanguna, no, kung kaya naman sila ay magmove on na doon sa kanilang quarterfinals. Samantala ang ikalawa at pangatlo naman na sasabak pa sa round of 16 is yung Latvia and China. At ang Philippines and Italy, ayan ang ating mga representatives, pahinga na dahil hindi nga sila nakamove on dahil nga 1-3 ang kanilang ano, or 3-1-3 ang kanilang standing doon sa kanilang run dyan sa may Warsaw Poland. Well, anyway, naging maganda naman yung kanilang ipinakita, no? Kumbaga, puso pa rin kung puso yung laban. Although, hindi talaga natin masasabi dahil nga bilog ang bola, talagang nilaban din naman nila. Kaya nga naman hanggang huli, itong laban nila sa Italy ay pinakita nila, no, ang kanilang kakayanan, 17-13. So magandang momentum ito para sa 3x3 women na matapos nila mag-qualify nga for almost a decade. So magandang bounce back to para sa kanila to. Syempre inspired din itong ating mga kababayan dito sa ating bansa patungkol diyan sa 3x3, kasi ibang-iba to eh doon nga sa traditional basketball na alam natin na 5v5. So basically diyan, anyway magpapatuloy pa rin 'yan yung FIBA 3x3 World Cup sa may Warsaw, Poland, at patuloy na inaabangan ng ating mga kababayan itong iba't ibang teams. Syempre contender diyan ang bansang Germany na siyempre nga gold medalist sila from Paris 2024, di ba? So tinututukan sila diyan along with Netherlands na tinuturing na powerhouse team dahil they entered the tournament as number 1. Syempre kasama na rin diyan na binabantayan or sinusubaybayan ng ating mga basketball fans itong grupo pa rin ng United States at yung Azerbaijan. So makita natin dito kung sinong mananaig. Well, basically hindi lang Women's World Cup ito, pati sa men's kasabay nila diyan sa may Warsaw, Poland. Pero hindi nag-qualify yung ating 3x3 men, eh, no? Kaya yung kanilang run doon naging maganda, no? Para kay Camille Clarin, Casey De La Rosa, April Bernardino at Mika Cacho. Hindi sila uwing luhaan, no? Kumbaga they exited the tournament ng taas noo, bannering the Philippine flag. Samantala mga kaibigan, usaping basketball pa rin tayo. Oras mo natin, 16 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon. Ito international scene pa rin, no? Gilas U18 naman. They keep their momentum rolling as they sweep the first two games in Siaba qualifiers. So, nagpapatuloy rin yung kaganapan na yan dyan naman sa may Bacolod City. Naging maganda rin yung opening salvo ng ating Philippine team dyan dahil medyo malayo-layo ang kanilang agwat against dun sa kanilang mga nakakalaban, no? At makikita natin that Gilas Pilipinas have opened their 2026 FIBA U18 Asia Cup Siaba qualifiers in dominant fashion, no? Kalaban nila sa first na laro nila is Vietnam. Ang score nila 93-42. Imaginein mo, 51 ang kalamangan ng ating mga kababayan. Ang FIBA U18 natin dyan, na mga girls natin na representative, ano? 93-42 ang layo-layo. Talagang napaka-dominant ng ipinakitang performance dito ng Team Pilipinas, no? Gilas Pilipinas. So basically, ito rin yung first time na or first na laro ni Sandy Arispacochaga, no, handling Gilas Pilipinas girls, na recently niya lang naman na hawakan itong team na ito. However, no, dun sa kanilang naging laro against Vietnam, si ang Vietnam naman naging competitive naman, no, kung saan naging 19-14 pa nga ang score nung first quarter bago basagi ng Gilas yung game kanilang momentum doon sa second quarter. So si Suzanne Singson anchor the inside attack kung saan lumusot or umakyat ng 45-21 ang kanilang score sa halftime. Philippines leading pa rin ang Philippines dyan at simula noon hindi na sila nahabol pa. Si Tiffany Reyes led all scorers with 14 points at syempre napakaganda rin ang kanyang pinakitang all around performance. At samantala ang Gilas sa second half, no, ang Gilas Pilipinas girls natin ay pinakita pa rin nila ang kanilang tikas at galing, finishing with a 51 point victory margin against the team of Vietnam dyan sa may Bacolod City. Imagine na mga bata pa lang sila, talagang grabe na yung potential na ipinakita nila. Although dun sa umpisa, kaya nga sabi nila, the first half yan, medyo malayo-layo pa yan dun sa ending, kaya hindi mo makikita kung sinong mananalo within those period of time, no, yung quarters na yon. So basically, nung first period nga, lumamang pa itong Vietnam, pero kalagitnaan or nung second quarter hanggang dulo eh, hindi na binitawan ng Pilipinas. At makalipas nga ano, no, sa game 2 naman ng Pilipinas against Singapore. Ito against Singapore. At kinalaban din nila to. Ang score naman nila, panalo pa rin ng Pilipinas, 83-53. Oh, 30 ang lamang talaga naman, 'di ba? Talagang lasap na lasap ang kalamangan. Si Sofia Dignadise pays the Philippines with 16 points, 7 assists, 5 rebounds, and 4 steals. So dahil dyan, naging 2-0 na ang kanilang standing, no? Kasama ang contender din na bansang Indonesia sa kanilang mga early standings as of the moment. Well, basically, ang Philippine team, meron pa rin silang laro, no? Ngayong gabi ba yan? Oo, ang alam ko ngayong gabi yan. Against the powerhouse team naman din ng Thailand. So, subaybayan natin dyan at makikita natin dyan kung masisweep ba ng Gilas U18 girls natin itong laban nila sa kanilang run para dyan sa Siaba qualifiers. Magpapatuloy ang qualifiers na yan sa may Krabi, Thailand from June 10 to June 14 din. So kasama na din dyan ang men's team natin. Samantala, the main tournament, no, dahil nga qualifiers ito, kasi magkakaroon ng susunod pa na mas mataas doon. So Siaba, the next one is the 2026 FIBA U18 Asia Cup na magaganap naman sa may Ahmedabad sa may bansang India. No, ngayong taon din yan, from August 13 to 23. So basically, kung sino yung magdo-dominate dun sa may U18 na Siaba qualifiers, sila yung mag-move on para mag-represent for Asia Cup. At syempre, pagkatapos ng Asia Cup, meron ding World Cup yan. So the tournament also serves as qualification for the 2027 U19 naman Basketball World Cup na gaganapin naman sa Maysekia. So basically, hanggang ngayon, no, as of the moment, narito ang standings po nila. Nangunguna pa rin ang Pilipinas with a 2-0 win-loss record at sinunda ng Indonesia na may 1-0 win-lose record ang Vietnam na merong 1-1 record. Ang Thailand at Singapore naman ay may 0-1 ang Thailand at ang Singapore ay 0-2. So makikita natin dito na nasa taas pa rin ang listahan ang ating mga representatives. So basically, we are hoping na sana ma-sweep nila, no, as they go on a run para may bandila ang ating bansa sa sarili nating bansa dyan sa may Bacolod City. Meanwhile, mga kaibigan, oras po natin 23 minutos makalipas ang alas 5. Iba pang update sa mundo ng basketball, ha? NBA, PBA. Alamin natin yan sa ating pagbabalik.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: po sa lahat ng fans, followers, viewers ng Sports Radio. Ititutalo po ito ng tempo. Gusto kong batiin ang Sports Radio na pinakamamahal natin lahat. The 40th anniversary na pala. Actually, parehas lang siguro kami halos dahil 40 years din ako sa sports writing before I retired back in 2022. Tapos I have so many memorable moments kasama yung mga grupo sa Sports Radio, sila Ricky F. Santos, sila Danny Romero. Actually, parang nag-string pa yata kami with Danny Romero sa Sports Radio with Dave Corus long ago, hindi ko naman recall, pero parang naalala ko. Tapos kasama lagi namin ng you need sports stories, you tune into Sports Radio. Ever since dyan, maririnig mo sila Miss Judith dyan, sila Miss Cecil, ang sila lahat. Tapos sila Mike Bugo, maririnig mo rin dyan. Tapos sa pag-tour every summer, we leave everything, the sports writer ka, we leave everything, we join the tour, and of course, Sports Radio ang sinusundan mo dyan. Pinapakinggan mo sila, Earth City Lino dyan, M1, M2, M3. So many memorable moments. Again, congratulations, Sports Radio. 40 years, more power.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ladies and gentlemen.
2: Oras mo natin, 26 minutos makalipas ang alas 5 at kayo pa rin ay nakatutok sa programang post-game. Matthew Pacheco po ang inyong kasama. At ganito nga mga kaibigan, no? Imposibleng hindi kayo aware sa mundo ng Philippine basketball. At ito na nga ang PBA 50th Commissioner's Cup Finals. Nagtatapat, no? Classic game pa rin ito, Barangay Ginebra laban sa TNT Tropang 5G. At dito makikita natin na talagang dikdikan yung kanilang naging laban kagabi na nag-umpisa kagabi. Sa pagitan ng dalawang kuponan na ito, matapos silang matalo yung kanilang mga kalaban sa score na 4-2 sa semifinals. So balikan natin quarter by quarter kung ano nga bang mga naganap dito, no. Unang-una syempre nung first quarter, medyo itong ating mga katropa, no, dyan na TNT, medyo lamang pa sila, no, nung tinapos nila yung unang quarter ng 28 against sa 25 points na ibinuslo nitong Barangay Ginebra. So basically TNT have set the tone early with their kanila mga mabibilis na ball movements at aggressive na mga perimeter shooting. Sa pagtutulungan syempre ng kanilang mga key players dyan, ano, at ang Ginebra naman medyo nag-struggle nung una with their defensive rotations allowing open looks from the corner at mga leak dun sa kanilang mga transition forcing some turnovers. So basically ang TNT nung umpisa medyo naging mainit ang kanilang kamay dyan sa may 3-point range at sa kanilang mga execution ng kanilang mga pick and rolls, no, yung kanilang mga jump shots na talaga namang nagbigay sa kanila ng kalabangan in the early game. So ang defensive capabilities ng Ginebra medyo nasubukan ito nung umpisa. That's why they've ended their first quarter 28-25. Na talaga namang medyo dikit pa rin naman, di ba? Finals kung finals, eh, damang-dama mo yung finals dahil walang gustong magbigayan, ano? Oh, gusto nila talagang makuha itong championship sa PBA 50th edition ng 50th Commissioner's Cup. Samantala, pagsalaksak ng second quarter itong Ginebra, eh medyo nakabawi, no? Yung kanilang tempo, eh medyo nakuha nila, no, na kanila nga sa kanilang defense na kung saan nagbigay ng effectivity dun sa kanilang mga gameplays, no? Kaya naman ang at the same time medyo natibag din itong opensa ng TNT Tropang 5G dahil sa kanila mga naging issue sa turnover at mga tougher na or na mga kanilang mga naging shot selection dun sa kanilang naging laro dito sa second quarter. Medyo pressured no yung kanilang ball handling dito at naging stagnant din no kung saan na-deny nga itong ilang mga field goals or mga kanilang attempt, field goal attempt no. At matapos ang halftime, na itala itong score na 52-49 naman in favor of Ginebra na. So kanina 3-point lead bago matapos ang first quarter, pagsapit ng second quarter, 3-point lead ulit pero lamang naman ng Ginebra. Samantala third quarter ito, medyo nakabawi na naman itong TNT. Baga balikan lang eh, no? Talagang walang gustong magpaawat. Gusto nila sila champion. Paano kayong ano, no? Dalawa na lang yung trophy tas tag-isa na lang sila. Pero that's the essence of competition nga, no? They are going to fight for something, to claim and to know kung sino nga ba ang the best dito sa edisyong ito ng PBA. So third quarter, nakabalik itong TNT. Naging agresibo pa rin sila. Kanilang mga gameplays at ang kanilang pace ay mas naging mabilis. So the quarter turned, pero at balikan pa rin siya, hindi naman siya totally parang dominant lang into one team. So balikan pa rin, sagutan ng mga points throughout the quarter, no? Sa ikatlong quarter, so naging nag-improve yung pacing and even the spacing of the TNT having better ball reversals during those games. Sa Ginebra naman, isa naging reliant sila dun sa kanilang mga isolation slowed ball movement, no? Pero hindi naman all the time, paminsan-minsan lang. So basically, naging reliant din sila dun sa mga star players sila who are playing in late clock situations. Tapos ang third quarter score 78-76, dalawa kalamangan, no? TNT pa rin to. At pagsapit nga nitong fourth quarter, digdikan pa rin. Wala pa rin gustong magbigayan. So basically hanggang kahuli-hulihan, ano, na kung saan ang final level talaga, sulit na sulit kumbaga yung mga nanood ng personal dito sa larong ito. Ang TNT may mga chances sila pero na-miss nila yung ibang mga key possessions lalo na doon sa dulo while Ginebra stayed composed in crunch time. Dito noon talagang ang Ginebra ay veteranong-veterano. Siyempre yung kanilang mga players din dyan talagang ano na eh. Kasi parang ano eh, meron ngang sinasabi sila na itong Ginebra is composed of the Gilas Pilipinas players. Kasama pa nila yung kanilang coach, si Coach Tim Cone. Ano, at talagang malakas kung malakas. Pero itong TNT, syempre, hindi rin naman magpapahuli. Nilaban pa rin naman nila hanggang huli. So basically, dun sa dulo, nagsagutan ng tres itong si Abarrientos at sinagutin ni RR Pugoy. Pero ito na nga, nagkaroon ng issue no, dun sa kanilang huling ano, huling play na kung saan muntik na sana no, na magkaroon ng tie kung na-shoot no ni Calvin Optana. Pero ito nga medyo yung ibang fans is di sila satisfied no, sana daw or they're insisting na yung gameplay na yon is merong foul call no. Na kung saan hanggang sa online world eh makikita natin itong sagutan at batuhan ng ating mga kababayan. Pero sa ibang insights naman, itong naging call nung or hindi pagtawag ng foul kay Calvin Optana dun sa ano eh, shoot niya na sana, ilay up niya pero na ano, nasagi, natapal ni Justin Brownlee, no? So basically ang nangyari noon, naging natumba pero walang foul call. So kung na-shoot sana ni Kuya Calvin 'yon, oh, edi sana pareha sila ng score, papasok pa sana ng overtime. Eh kaso hindi na nga eh. Kaya ang score sa fourth quarter 102-100 pabor sa Barangay Ginebra. Kaya naman, congratulations dahil nasungkit nila ang unang punto sa kanilang 7 series. O diba, CISO, first game, lamang tatlo ang TNT. Tapos sa pangalawa, lamang ng tatlo ang Ginebra. O third quarter, lamang ng dalawang TNT. O tapos sa fourth quarter, lamang naman ng dalawang Ginebra. Kaya abangan natin ang susunod nilang laro. dyan sa nagpapatuloy na PBA Finals. Samantala, oras mo natin na 35 minutos, 34 minutos makalipas ng alas 5. At dito naman, dako naman tayo, medyo flight tayo, flight. Punta tayo sa may ano dyan, sa may NBA sa Amerika. At maging maganda rin yung kanilang laro kaninang umaga, no, oras dito sa Pilipinas, kung saan matagal-tagal, 27 years in the making itong match-up ng New York Knicks at ng San Antonio Spurs. So medyo itong New York Knicks, medyo mahaba-haba ang kanilang pahinga matapos nga nilang ma-sweep. Yung kanilang, na-sweep ba nila? Ah, hindi. Ang alam ko, hindi eh. Ah, oo, na-sweep nila ang Cavaliers 4-0. At samantala ito, San Antonio Spurs naman, laban sa OKC Thunder, ay 4-3. Kaya medyo may ilang araw lang silang pahinga. Pero itong game mo na, naganap ito sa home court mismo ng San Antonio Spurs. Napaka-colorful na kanilang ano, ha? Parang piyesta, no? Oh, so for, ito, balikan natin, play by play. Well, anyway, ang bottom line pa rin nito, Spurs, no, natalo sila. Natalo ang Spurs. Kaya sa mga Spurs fans dyan, oh, yan, talo tayo. Or talo ang Spurs. Ano, at ang nanalo nga itong New York Knicks dyan sa bahay nila sa San Antonio. First quarter, nagumpisa ang Spurs ng malakas. No? Talagang ipinakita nila sa pamasa tulong ni Kuya Wemby, ano, sa score na 105-95 ang kanilang final score. Pero ito nga si Kuya Wemby, si Kuya Victor, naging energetic, no? Talagang kanya mga ibinusulong puntos nakatulong sa kanilang magandang pacing dun sa first quarter nila. Ano, kanilang mga post touches, samantala sa pagita or sa kabilang kupuna naman ng New York Knicks sa tulong ni Kuya Jalen Bronson, no, sa kanyang ginawa na half court na shoot niya, no, at pero makikita natin na overall play dito lamang ang San Antonio Spurs, medyo pero hindi naman malayo, no, na, kumbaga yung ginagawa kasing tempo nitong kanilang star player ng Spurs na si Victor Wembanyama na nagkaroon or nakatulong yung kanyang mga points within the paint, ano, at ang kanyang defensive play. Pero hindi naman to binayaan ng New York Knicks, kumbaga sinagot pa rin nila, no, sa tulong ni Kuya Jalen Bronson, no, sa kanyang mga mid-range scoring at kanyang mga quick na mga points. So naging tight pa rin yung laban nung umpisa. Score 27-19. Ang leading dyan ay ang San Antonio Spurs. Pagsapit naman ng second quarter, medyo nag-adjust itong Knicks, no? Pero mas naging tight din yung depensa ng laban, ng kanilang laban sa isa't isa. So New York started to slow the game down and force the Spurs into tougher half-court possessions. Si Karl Anthony Towns, naging maganda yung kanyang performance dito. Nakatulong ito para makuha itong ilang mga possession at ma-convert sa puntos. At syempre, sa tulong na rin ni Josh Hart and OG Anunoby, na kung saan yung kanila mga defensive plays ay nakatulong pa rin sa New York Knicks. Pero at the end ng halftime, lamang pa rin ng San Antonio Spurs, 55-48. So, ganun yung naging batuhan nila ng puntos sa unang halftime. Samantala, sa third quarter, dito na, no? At dito na mas naging dikit yung kanilang laban. So, ang Spurs, naging aggressive pa rin sila. Siyempre, nasa kanila yung momentum, eh. Tapos, home court pa nila, di ba? Baga, kung ano yun, sa amin na to, ilista nyo na. Sa amin ng game 1, sasabihin nila, no? Kaso nga lang dito na mas naging medyo wavy yung momentum. Nagtapos ang third quarter, 76-76 all, no? Pero pagsapit ng fourth quarter, dito na mas nagkaroon ang ng effectivity, yung execution ng New York Knicks sa kanilang mga plays, sa kanilang mga ginawang plays nga at down the stretch that made the difference for their team. Ano, their defense, mas naging tight sila na kung saan na na-convert nito sa mga turnover at sa punto, syempre. Patuloy pa rin sa pag-arangkada si kuya mo, Jalen Bronson, no? Nata kanya mga mid-range buckets para hanggang sa huli ay makamit nila ang score na 105-95. Pabor sa New York Knicks. So talagang ito si Jalen Bronson, lalo na yung kanyang dulo, no, yung kanyang very crucial shot or yung clutch scoring na ginawa niya sa fourth quarter to have that final dagger stretch para makamit itong unang game nila sa best of 7 series ay nakatulong sa kanila. So yung kanilang last 6 minutes naging crucial ito, yung kanilang depensa against the players of San Antonio Spurs at ang naging impact ni Karl Anthony Towns. Pero naging maganda pa rin ang ipinakita ni Kuya Wemby, no? Dahil meron siyang 26 points pero meron din siyang 6 na turnovers. So basically, si Kuya Jalen, he scored 13 of his 30 points in the fourth quarter alone. Imagine that. And the New York Knicks overcame a 14-point third quarter deficit to post a 105-95 victory over the host, San Antonio Spurs, in Game 1. So dito natin makikita na sa susunod nilang laro, June 5 sa kanila yon, or so June 6 na sa atin, kung sino na naman ang mananaig. Kung sino na naman ang maililista, no, kung magtatay ba ito, babawi ba ang ating kung babawi ba ang San Antonio Spurs against Knicks or the Knicks or the Knicks will continue to dominate sa home court pa rin po ng San Antonio Spurs gaganapin. Yan ang mundo ng basketball, no? Talagang mainit-init at maraming pag-uusapan. Pero sa ating pagbabalik, usaping football naman tayo, mga kaibigan. Oras po natin 41 minutos makalipas ang alas 5. Ako pa rin ang inyong kasama, Matthew Pacheco, postgame.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential

Isan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: highlights. Sinong knockout, champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sino sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Oras mo natin 43 minutos, makalipas ng alas 5. Ako pa rin po ang inyong kasama, Matthew Pacheco. At sa mundo naman ng football, kagabi dyan, Philippines against Guam, score 5-1. Medyo masakit to para sa Guam, ha? To start the tri-nation friendlies. Oh, friendly game lang naman. Ano, the Philippine men's national football team and the under-19 team posted their contrasting results, no? In Wednesday's respective tournaments. Yung ating national football team dito sa bansa natin, sa Pilipinas, ano, nakalaban nila ang Guam, score 5-1. Yung ating naman na U19 ay sumasabak naman dyan sa may Australia, sa may ASEAN U19 Boys Bank Sumo Championship. So, kung natalo ng Pilipinas ang bansang Guam, score 5-1, eh ang ating kupo na naman doon sa Australia, eh na zero sila. 0-10. So basically, ang nangyari, balikan natin, no? Philippine beats Guam 5-1 in their first meeting in nearly 6 years. So it was 6 years ago since naglaro itong ating men's football or men's national football team against the grupo ng Guam. So new addition sa Philippine team itong si Cole Roca na nakascore sa kanyang debut with the team, netting the opener in the 6th minute of the game. So 6 minutes pa lang, 1 na agad. O, tapos si Kuya Musanti Rublico pa ay he bagged his first international goal bago magtapos, before halftime. So that's 45 minutes, di ba, bago mag-halftime. And then si Jarvi Gayoso, it contributes also a goal and an assist in the dominant win of the Philippines. Si Andre Leopold naman, Leopold has scored twice off the bench, including a stoppage time strike. So basically, 3 players have scored their first national football team goals. No, si Roca, si Rublico, and Leopold. So magandang simula ito para sa kanila. So Guam's lone goal, samantala yung kanilang one, is from a defensive mistake pa ng Pilipinas sa may second half. So that win provides a confidence and a boost, no, para sa upcoming regional competitions ng ating mga kababayan. So I think ang susunod nila makakalaban dyan ay ang Myanmar naman, ang ating Philippine men's national football team. So subaybayan natin yan at alamin natin kung ano pa yung mga magiging developments sa mundo ng football dito sa ating bansang Pilipinas. So basically ang starting 11 ng national football team natin ay ang kanilang goalkeeper si Kamerad, ang kanilang captain si Sato, at ang kanyang mga kasamahan ay si Rublico, Rusquillo, Tabinas, si Woods, si Roca. Ang balita ko to si Roca, si Cole Roca, eh bago lang siya, galing siya dyan na sa bansang Amerika. So Phil Am siya, no? At si Reyes, si Kekkonen, Bugas, at si Gayoso. Sana man manaig din sila sa kanilang laban against sa Guam na gaganapin naman on Tuesday. Well, anyway, mga kaibigan, oras po natin 47 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon. Sa ating pagbabalik, panorin po natin ang interview kay Chi Roque, ang defender po ng Philippine handball team, dito pa rin sa postgame.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!

0: Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
5: At this point, I welcome na po natin ang ating special guest na si Chi Roque ng ating Philippine Women's Beach Handball Team. Hi Chi, welcome to the program.
6: Hello po ma'am, good afternoon po at good afternoon po sa lahat ng listeners and viewers po ng Sports Podcast.
5: Yes, Chi, of course, una pa lamang congratulations sa team for qualifying to this IHF Beach World Handball Championship. So, pang ilan mo na ba to? Pangalawang beses mo na ba to na mag-World Championship, Chi?
6: Yes po ma'am, pang second ko na po yung World Cup po this year.
5: Ayan, so pang second, the first time po was in 2024. So ikaw as a returnee, no, sabihin natin, no, how are you preparing yourself, no, for this big comeback?
6: Ngayon yung team, especially sa akin, sobrang excited po kami na makakabalik ulit sa World Championship kasi nung sa first debut namin, naging maganda po yung naging run ng team natin. We are 12 ranked sa World Championship. So, naging ngayon na mababalik ulit, excited yung buong team kasi especially mas na-gain ng more experience saka yung preparation ng team mas pinaghahandaan po namin para ma-surpass po natin yung previous ranking natin in last 2 years.
5: Yun. So talagang 2 years ago, no, sabihin natin, ang laki na rin ng in-improve, no, nung ating national handball team, no. Ano yun sa tingin mong biggest improvement or development nitong team na to sa pagbabalik dito sa World Championship?
6: For me naman, talagang malaki yung naging improvement namin tsaka yung especially yung sa preparation namin, yung system tsaka yung program, mas naging mature yung bawat isa. Yung individual skills, ako kasi sa part ako ma'am, nasa defense po ako team. So sa amin, confident po ako na dun kasi sa last 2 years, dun sa statistic natin, number 3 po yung team defense namin, yung naging rank namin doon. So kami, mas kumpiyansa pa kami ngayon na mas palakasin pa po yung depensa namin. And sa team offense naman, nakikita ko na yung improvement nila at yung chemistry nila na bi-build up pa nila at mas makakapag-perform pa sila ng maayos.
5: Yon. So si Chi po ay playing as a defender, no? Gaano ba ka crucial ang role ng isang defender for a beach handball team?
6: Yes, as a defender naman, so kailangan namin i-prevent talaga yung opponent to score. So medyo mabilis kasi siya na game situation. So mas mabilis yung adjustment. Dapat mas more controlled po namin yung mga attackers para hindi sila makapag-score at ma-convert po namin sa kabilang courts para ma-convert into score.
5: So talagang crucial, no, ang ginagampan ng role ng isang defender. Pero syempre, kailan ba naka-schedule na umalis yung ating team and ready na ba?
6: Yes, ma'am. Aalis po kami ng June 16 kasi meron po kaming pre-tournament po doon before po ng World Cup. So magsa-start po yung World Championship is 23 of June hanggang po hanggang 28 po.
5: So June 23 to 28, so magkakaroon pa ng pre-tournament. When we say pre-tournament, as in talagang may magiging laban pa, sino yung mga makakaharap nyo doon?
6: Yung mga teams lang din po nasasali po sa World Championship po. So mas maganda pong experience po yun bago po kami sasalang po doon sa mismong actual competition.
5: Kumbaga parang ano, may preview kayo no sa yes, sa posibleng mangyari. But of course, nakita nyo ang mga kagrupo nyo sa Group D ay yung Argentina, Denmark at yung Bonin no. So paano nyo, anong reaction no? Malalakas ba to itong mga team na to? Chi?
6: Yes, ma'am. Yung Argentina kasi sila yung naging silver nung last 2 years, sila yung pangalawa sa ranking. Then malalakas din yung Denmark kasi nasa mga top 8 sila na team talaga. So yung Benny naman, bagong team sila. So sa nakikita namin kasi last time na nag-worlds kami, yung naging ka-bracket namin is Australia, China, and Portugal. Eh, malalakas din naman na team. So ang rank namin doon is pangatlo kami kaya nakapasok kami sa main round. Kaya kumpiyansa yung team ngayon na mas maganda at maayos yung may papakita namin as mas mataas pa yung expectation namin sa expectation ng team kung ano man yung magiging result ngayon. Ayun, excited po ang lahat.
5: Yan, talagang excited ang lahat. Pero when it comes dun sa roster, tingin mo ilang porsyento nung nasa lineup yung same na names or nasa listahan no, na naglaro noon 2024?
6: Sa lineup naman na ngayon, sa nakikita ko naman ma'am, is mas maayos naman ngayon kasi siya mas nag-improve din yung mga bagong keepers namin tsaka mas may mga bagong players na mas mabilis naka-adapt because of the maganda ngayon naging sistema ng team, yung program ng mga coaches at marami na din naman kaming competition na salihan ng mga preparation. Andiyan yung Asian Beach Handball Championship, Asian Beach Games, then indoor din. So sa tingin ko naman yung mga lineup ngayon na ipipresent natin sa World Championship is mas mataas kaysa dati. Most especially dun sa mga experience as mas mature na silang maglaro.
5: From that previous sabihin natin yung naging debut niyo noong 2024. Ano yung bibit-bitin mo na learned lessons no from that competition na hindi niyo nauulitin pagdating dito sa Croatia?
6: Yes, ma'am, kasi nung first year pa po namin talaga, isang taon pa lang talaga kami. So, parang hindi ina-adapt pa namin talaga yung sports pero binigay naman namin sobrang lahat ng nag-prepare kami, nag-train kami, binigay naman namin ngayon. So, nakikita namin na mas mature at yung chemistry namin sa bawat isa talaga, yung kailangan namin mas ma-focus namin ngayon. Tsaka yung ano yung game plan ng mga coaches, kailangan namin sundin. Tsaka especially yung mga mabibilis, mga quick adjustments kasi ang bilis po ng laro. Yan lang po.
5: Yes, si Coach Jana, last sa PSA forum, na-mention niya na target niyong makapasok sa next round. Gano'ng kaka-confident, no, na makakaya talaga to ng team?
6: Yes, confident kami kasi nakikita naman namin yung preparation, yung daily training namin. Mas nagiging maganda. Tsaka mas na-elevate ng bawat isa yung performance. So, kailangan lang talaga naman maging consistent. So, yung mga coaches talaga, sobrang naniniwala kami lahat na magiging maganda yung ipe-perform namin ngayon sa World Cup. Saka syempre yung support ng bawat isa, hindi lang yung sa mga coaches, especially yung sa men's team namin, kung paano nila kami tinulungan para mas mag-improve pa talaga kami. Kasi nandyan sila para i-challenge kami every training talaga.
0: Kalakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: Oras mo natin, 3 minutos bago sumapit ng alas 6 ng magandang gabi na ha. Yan po ang naging interview ng Sports Radio kay Chiroque, ang defender ng Philippine Handball Team as they head sa World Cup ng handball competition. Well, anyway mga kaibigan, one game down and more stories to come. We'll see you at the next one. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Sports Radio 918, sa Masters Control, sa may Malolos Transmitter at sa lahat ng bumubuo ng himpilang ito. Ako po inyong nakasama sa ngalan ni John Mogol sa programang postgame, Matthew Pacheco. Isang magandang gabi, Pilipinas!
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
8: Tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Susunod sa Schoolmates.
10: Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
11: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan nating iangat ang ating middle class.
12: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
9: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng gabi. Dito lang sa PTV.
13: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.
9: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Malacañang may paalala sa mga senador sa gitna ng panibagong tensyon na nangyari ngayong araw sa Senado. Bagong Senate Majority Block, tinawag na bogus hearing ang isinagawang pagdinig sa Senado ngayong araw kaugnay ng umunoy manubalyang flood control projects. Mga miyembro ng Senate Media, mariing kurundina ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang ilang mainstream media. House Prosecution Panel, nananatiling kumpiyansa sa kanilang mga ihaharap na ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maynila, magpapatupad ng bawasingil sa tubig ngayong Hulyo kung magkano alamin. At kilalanin ang bagong general manager ng inyong pambansang telebisyon.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng bagong nangyaring tensyon sa loob ng Senado ngayong araw.
1: Ayon pa sa palasyo, hindi sinasangayunan ng punong ehekutibo ang ganitong klaseng gulo lalo't una na niyang iginiit na nakakaapekto ito sa mga panukalang batas na target maipasa.
3: Mariin namang pinabulaanan ng palasyo ang sinabi ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na may... bilang Senate President. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Umayos kayo.
5: Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga senador sa harap ng panibagong tensyon ngayon sa Senado. Kaninang umaga lang, nagpang-abot at nagkatulakan sina Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla nang ipilit ipasok ng Cayetano Block ang 18 ex-Marines na resource persons para sa kanilang Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa palasyo, hindi tinotolerate ng Pangulo ang mga ganitong gulo, lalo't una na niyang iginiit na nakakaapekto ito sa mga panukalang batas na target maipasa. Kaya dapat na raw itong matigil.
6: Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority, umaksyon sa Senado.
5: Muli ring binigyang diin ng Malacañang na legal ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Sabi ni Castro, naaayon ito sa batas, batay na rin anya sa Avelino versus Cuenco case. Punto niya, maituturing na coercive reach sina Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong at si Senador Bato de la Rosa na nagtatago ngayon.
6: So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So nagkaroon ng 12. At ayon na rin sa Avelino versus sa Cuenco, ang 12, kapag ka po, dahil sa Avelino versus Cuenco, lumalabas na ang recognized base number ay 23, dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte mismo, ng Supreme Court, na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number. 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
5: Kasunod niyan, binigyang diin ng palasyo na ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang lehitimo at marapat na sundin.
6: As far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
5: Sinabi rin ng palasyo na hihintayin na lamang ng ehekutibo ang magiging request ng Senado sa pangunguna ni Senator Sherwin Gatchalian ukol sa pagkakaroon ng special session. Gayet nito, handa naman ang Pangulong tumugon sa kahilingan kung kakailanganin.
6: Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
5: Mariinding pinabulaanan ng palasyo ang sinabi ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na may sabwatan umano ang administrasyon at ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian para matanggal ito bilang Senate President.
6: Huwag tayong magpadalos-dalos, maging mapanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ang nangyayari at or rather hindi lahat ang sinasabi ng isang political servant or public servant ay totoo na. So dapat mayroong pinangahawakang resibo at ebidensya.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Isang individual na konektado umano sa isa sa 18 ex-Marines ang nagsiwalat sa NBI na inalok umano ni dating Congressman Mike Defensor ang isa sa kanila ng 5 milyong piso kapalit ng pagtestigo nila. Sinabi ni NBI Director Melvin Matimbag na muli nilang binuksan ang investigasyon kaugnay ng tinagurang 18 Marines. At kinuhanan nila ng statement ang lumantad na individual. Ipinasampina na rin ani ang isang miyembrong idinadawit at si Mike Defensor para magbigay linaw sa mga aparatang.
4: Isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 saka May 6 na mayroon siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila. Alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad at pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga lumabas pag press conference.
7: Walang special treatment yan ang iginit ng PNP CIDG matapos lumabas ang ilang mugshots ni Senador Jinggo Estrada na hindi nakasuot o nakapatong lamang ang kanyang detainee shirt. Paglilinaw ng pulisya, walang nagkasyang damit sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
8: Hindi makakadalo sa itinakdang pagdinig sa Sandigan Bayan si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan dahil hindi pa rin stable ang lagay ng dating kalihim. Nakatakda rin sanang resolbahin ngayong araw ang hirit nito ng hospital arrest. Ayon kay CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Giyagi, hindi binigyan ng medical clearance para makabiyahe si Bonoan mula ospital patungong Sandigan Bayan.
9: Kung makikita nyo, si Senator Jinggoy nandun, but Secretary Bonoan is not there because of medical reasons. Okay? We already coordinated with the 5th Division na hindi siya makakaapit.
8: Bukod sa hypertension, may problema din umano sa puso ang akusado kaya't hindi maayos ang kondisyon nito.
9: Ano yata, barado yung ano niya, yung sa ano ng puso niya and then yung mataas pa rin yung BP.
8: Muli namang nanindigan ng CIDG na walang special treatment na ibinigay kay Senator Jinggoy Estrada. Ginawa ni Giyagi ang pahayag matapos lumabas ang ilang mugshots ng senador na hindi nakasuot ng detainee shirt. Sinabi ni Giyagi, walang nagkasyang damit sa senador.
9: It just so happened that due to urgency of time, tsaka yung situation warrants na kailangan na naming dalhin sa Sandigan Bayan dahil yung time constraint, kailangan nang iharap sa dalhin na doon.
8: Nanindigan din ang CIDG na nasunod lahat ng proseso.
9: Eh di sana hindi namin ipinatong, hindi na namin pinasuot if there is a special consideration for the senator. But no, ipinatong pa rin namin para makita na talagang he had undergone yung the procedure.
8: Si Senator Estrada at dating Secretary Bonoan ay kapwa-akusado sa kasong graft at plunder sa manumalyang flood control project ng pamahalaan. Ryan Lesigues, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nagpabot ng mensahe ng suporta si House Speaker Faustino Boji D. III kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa kanyang opisyal na pahayag, binati ni Speaker D. si Senator Gatchalian sa pagkakatalaga nito bilang Senate President pro tempore at sa pagganap nito bilang Acting Senate President. Ayon kay Speaker D., mahalaga ang papel ng Senado sa pagtupad ng mga tungkulin ng legislatura at sa pagpapatatag ng mga demokratikong institusyon ng bansa. Gayun pa niya, may tiwala siyang ipagpatuloy ng Senado ang pagganap sa constitutional nitong mandato ng may integridad, kalayaan at mataas na pagpapahalaga sa pampublikong interes.
2: Sa kabila ng mga naging pagbabago sa liderato ng Senado, nananatiling kumpiyansa ang House Prosecution Panel sa mga ebidensyang ihaharap nito sa nakabang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur First District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, matibay ang kanilang mga ebidensya at handa ang prosekusyon na ilatag ito. Gitnya ang mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado matapos ang quorum ay isang panloob na usapin na nasa mga senador na ang pagtalakay at pagresolba. Bilang impeachment court, inaasahan naman aniya na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito alinsunod sa konstitusyon.
10: On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch of government.
3: Samantalang muling magpapadala ng barko ang Philippine Navy para sa Brimpac Exercises 2026 sa Hawaii. Lalhok din sa unang pagkakataon ng Philippine Coast Guard na makasaysayan para sa pagsasanay. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
11: Higit 100 crew member ng Philippine Navy mula sa Guided Missile Frigate BRP Miguel Malbar ang lalahok sa Rim of the Pacific o Impact Exercises 2026. Isinagawa nitong Webes ang send-off ceremony sa Subic, Zambales. Itinuturing ang RIMPAC bilang world's largest maritime exercise na magsisimula sa June 24 at tatagal hanggang July 31.
12: Mula rito sa Naval Operating Base Subic, Zambales ay naglayag na patungong Honolulu, Hawaii ang BRP Miguel Malbar, ang barkong ipinadala ng Philippine Navy para lumahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises na 30th iteration ngayong 2026. Bukod sa Pilipinas, may 30 bansa pa ang kasama sa RIMPAC Exercises.
11: Mula 2018, ito ang 5th partisipasyon ng Pilipinas sa RIMPAC na isinasagawa kada 2 taon.
13: Our return to this multinational activity highlights our commitment to becoming a credible partner. We likewise strengthen maritime cooperation with partner nations and navies in order to continue advancing a free and open Indo-Pacific.
11: Nakatuon ang mga pagsasanay sa ilalim ng RIMPAC sa maritime warfare, anti-submarine warfare, maging sa humanitarian assistance and disaster response o HADR. Ayon sa Philippine Navy, ang mga matututunan sa pagsasanay ay makatutulong sa kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea.
14: This exercise just shows our operational reach, our operational resilience, and also our ability to sustain operations.
11: Bago ang RIMPAC, makakasama munang maglayag ng BRP Miguel Malbar ang mga barko ng Singapore, India, Japan, South Korea, at Italy mula Eastern Seaboard ng Pilipinas.
14: The Philippine Navy, together with other Asian countries, will have a joint sail going to Guam. Then from Guam, it will be transiting going to Hawaii.
11: Lalahok din sa RIMPAC ang Philippine Coast Guard na ipinadala ang kanilang barkong BRP Gabriela Silang. Nagsimula na rin itong maglayag patungong Hawaii matapos ang kasabay na send-off ceremony sa Maynila. Makasaysayan ang pagsali ng PCG sa RIMPAC na kauna-unahan sa mga Coast Guard sa buong mundo bukod sa Estados Unidos na host country. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Magandang balita naman po para sa mga consumers sa Metro Manila dahil opisyal nang inanunsyo ang bawas singil sa tubig mula sa Maynila. Kung kailan at magkano ang epektibong bawas singil, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
15: The MWSSRO confirms a tariff rollback for Maynila customers effective July 1, 2026.
16: Inaprubahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Board of Trustees ang rekomendasyong magpatupad ng rollback sa singil sa tubig sa mga customer ng Maynilad para sa ikatlong quarter ng 2026. Dahil dito ay bababa ng 25 sentimo kada cubic meter ang magiging singil sa tubig para sa mga residente sa West Concession Area. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office Chief Regulator Patrick Lester T., ay ipatutupad ang bawas singil matapos ang pagsusuri sa palitan ng piso kontra Japanese yen.
15: Pinotis po, nag-roll back po ang Maynila. Ang dahilan po dyan ay ang appreciation ng peso laban sa Japanese yen. Nearly half of the loans of the foreign currency denominated loans of Maynila are based on Japanese yen. And nag-improve po ang, nag-appreciate po ang peso versus the yen. Kaya po nagkaroon po ng rollback ng price. At isa may Manila Water naman po ay purely dollar denominated sila. But the impact is less than 1 centavos. Kaya po, there's no adjustment at this time because it is impractical to implement it.
16: Ang FCDA ay isang mekanismo na sinusuri kada quarter para mabawi mula sa consumer ang lugi na dulot ng pagbabago sa palitan ng dayuhang pananalapi. Ginagamit ang mekanismong ito para sa mga loan na pinopondohan para sa pagpapalawak at pagpapabuti ng serbisyo sa tubig at wastewater. Dahil dito ay maiiwasan ng kagawaran ang under-recovery o over-recovery sa singil na dulot ng forex movements. Ipinaliwanag ng kagawaran na nakabatay ang kanilang desisyon sa mga gabay na inaprobahan noong August 2024 matapos ang isinagawang public consultation. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: May handog na loan program ang Department of Trade and Industry na may mababang interes para sa sektor ng transportasyon na nais lumipat sa electric vehicles. Kung magkano, alamin natin yan sa ulat ni J.M. Thompson.
17: 3 milyon ang ipauutang ng Department of Trade and Industry para sa mga PUV drivers na gustong mag-transition sa electric vehicle. Bilang suporta ng DTI sa hanay ng transportasyon, mayroong 2 hanggang 3 bilyong piso ang kabuuan ng budget para sa mga pampaserong jeep na nais magkaroon ng modernized electric vehicle.
18: 1 year po, no payment of principal and interest. And yung interest rate po na babayaran on the second year is 6.7% per annum. Mababa po ang interest rate nito. We encourage those that want to shift from the combustion vehicle to the electric vehicle. First, makakatulong din po ito kasi malaki po ang savings from a low 33% to a high of 80% pang savings compared sa diesel or sa gas.
17: Bukod sa mga pampasaherong jeep, bukas din ang e-transport loan program ng DTI sa ibang public utility vehicle katulad ng bus, taxi, tricycle at motorsiklo.
18: Basta transport operator po tayo or drivers, pwede po tayo mag-shift. May pautang po ang DTI SB Corporation para sa inyo. They can apply online sbcorp.gov.ph or SB Corp Money App.
17: Ayon sa Pasang Mazda, 40 units ng electric vehicles ang ihahanda na inaasahang mag-ooperate ngayong taon. Kaugnay rito, bukod sa mga charging stations na mayroon na sa iba't ibang bahagi ng bansa, magdaragdag din ang charging stations sa mga rutang dadaanan ng modernized jeep. 5% ng mahigit 100,000 jeepney driver ang inaasahang magta-transition sa electric vehicle. Ibig sabihin, aabot ito ng 6,000 units ng jeep. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, malaki ang matitipid ng mga operator at driver dahil hindi na sila gagamit ng krudo o gasolina. Dagdag pa niya,
19: yung mga rota na mga electric, no? We will now identify, dati pa to, yung mga green routes, green corridors, no? Identify na po natin yan para sa ganoon, mas lalong ma-incentivize po kayo na lumipat na po sa electric.
17: Nagkakaisa naman ang mga kooperatiba at korporasyon na bahagi ng Pasang Mazda para sa modernisasyon at sustainable public transport.
20: Ito na po ang tamang panahon para sa pagbabago sa hanay ng jeepneys.
17: J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Nakatanggap ang mahigit 100 paralan sa Cordillera ng SIM cards na may buwan ng libreng data mula sa Department of Information and Communications Technology. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi ng PTV Cordillera.
21: Umabot
0: na sa 158 na paaralan sa Cordillera ang nabigyan ng libreng bayanihan SIM cards mula sa Department of Information and Communications Technology. Sa tala ng ahensya, 24,000 SIM cards pa lamang ang naipamahagi mula sa target na 61,000 na inilaan sa rehiyon. Ayon sa DICT Cordillera, pangunahing benepisyaryo nito ang mga teaching at non-teaching personnel ng DepEd at mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang mga SIM card ay may kasamang 25 gigabytes na libreng data bawat buwan sa loob ng isang taon upang makatulong sa pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa mga liblib na lugar ng bansa.
21: Currently, we have 158 schools na po ang nabibigyan natin and continuous pa ang ongoing pa distribution sa Benguet and sa Kalinga. Buwan-buwan ho yan, so every first of the month, mag-re-replenish po yung 25 gigabytes.
0: Nagsimula ang distribusyon noong December 2025 at inaasahang madaragdagan pa. Hamon sa pagpapatupad ng programa ay ang kakulangan ng mga cell sites na nagbibigay ng internet connectivity. Sa kasalukuyan, ang internet penetration rate sa Cordillera ay nasa 74.21%. Sa Baguio City ay nasa 100%, Mountain Province na 88.88%, Benguet na 81.4%, Apayao na 76.69%, Kalinga na 71.24%, Ifugao na 60% at Abra na 41.25%.
22: Kahit napaka dami sana ng mga schools na pwede nating bigyan nung mga SIM cards na yon, hindi natin talaga sila nabigyan dahil limitasyon ay yung connectivity. Kasi ang buhay ng SIM card na yan ay connection. Hindi naman natin pwedeng ibigay yung mga SIM cards sa mga schools, sa mga areas na wala talagang connection.
0: Dahil dito, umaasa ang DICT sa tulong ng National Telecommunications Commission ay mahikayat ang iba pang mga telcos na magtayo ng mga karagdagang cell sites sa Cordillera. Bridget Marcasi Pangosvian para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Magpapaulan ang habagat sa bansa. Pinalalakas ito ng low pressure area na papasok ng Philippine Area of Responsibility, posibleng mamayang gabi o bukas. Gagalaw ito pahilagang silangan pero malayo yan sa kalupaan. Hindi ito direktang magpapaulan pero palalakasin ito ang epekto ng hanging habagat, particular dito sa Ilocos Region. Tinatayang lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa katapusan ng linggo. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kararanas po ng mahinang pag-ulan o occasional rains sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Region, Cavite at sa Batangas. Fair weather naman sa Visayas at Mindanao pero posibleng makaranas ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa umaga o hapon. Samantalang posibleng anunsyo po ang umpisa ng Tagulano rainy season sa katapusan ng linggo. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast. Dahil nagsimula nang maging maulap at maulan sa ating bansa, nasa 10 lugar na lamang ang nasa danger level of 41 or above 41 degrees Celsius. Ang ramdam na init, tinatayang aabot sa 49 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang posibleng umabot naman sa 44 sa Alabat. Alala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: At abangan, Anti-Political Dynasty Act pasado na sa Kamara.
3: Malacanang tiniyak ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong seafarer na nahaharap sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa Algeria.
7: At Department of Trade and Industry ininspeksyon ng mga ibinibentang school supplies sa Maynila bago ang nalalapit na balik eskwela. Yan at iba pang mga balita sa pagpabalik ng Ulat Bayan!
23: Stay up to date on His Excellency,
1: President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Susunod sa Schoolmates.
1: Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
2: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan nating iangat ang ating middle class.
3: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
0: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV. Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nagdulot ng tensyon sa Senado umano'y pagharang sa pagpasok ng 18 dating Marines na imbitado sa hearing kaugnay ng anomalya sa flood control. Nagbunga rin ng palitan na akusasyon at pagtatalo sa loob ng mataas na kapulungan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
2: Ang gitgitan, tulakan at balyahan na yan, panibagong gulong pumutok sa Senado kaninang umaga. Nangyari ang tensyon sa pagitan ni na DILG Secretary John Vicremulla, Senador Robin Padilla at Senador Pia Cayetano matapos umanong harangin ni Remulla ang pagpasok ng 18 dating Marines sa Senado na inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black para sa pagdinig ng maanumayang flood control project. Paglilinaw naman ni Remulla, palabas na siya ng gusali ng mangyari ang komisyon. Paano raw niya pipigilan ang mga dating Marines gayong mag-isa lang siya? Pinapunta ni Acting Senate President Wing Gatchalian si Remulla para tiyakin ang kaayusan sa Senado. Kasunod ito ng abiso ng mambabatas na mag-work from home na ang mga opisyal at empleyado ng mataas na kapulungan. Pinauwi rin ang mga nakapasok na on-site. Wala naman daw kasing nakatakdang aktibidad sa araw na ito. Tanging ang Office of Sergeant at Arms at Maintenance and General Services Bureau ang nasa shifting schedule ang pinapasok.
3: Wala tayong hearing today.
2: Kaya giit ni Senator Erwin Tulfo na tumatayong bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee sa ikinasang investigasyon ng Cayetano Block.
4: Talagang pambabastos, disregard of the rules ng grupo na yan.
2: Una nang ipinagpaliban ni Tulfo ang hearing, pero itunuloy ito ni Senator Pia Cayetano na nagmatigas na siya ang chairperson ng Blue Ribbon. Dito nakaladkad ang pangalan ni Tulfo sa pagdinig na pinadalhan umano ng pera sa kanyang bahay sa Green Hills ng Pugante at dating Acobico Representative Zaldico.
4: It's a lie, a blatant lie. Yung Green Hills na bahay na yan, di ba, nag-trending ako dati na nakipag-away ako sa Homeowners Association. So everybody knew that I live in Green Hills. Mag-aabla po ako dahil puro kasinungalingan po ito.
2: Pinaratangan naman ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran umano ang media na bigo umanong tanungin ang dating minorya ukol sa katiwalian sa flood control projects.
5: Wala po silang ginawa para ituloy ang pagdig. Kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabi ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila?
2: Agad naman niyang binawi ng mambabatas.
6: I'm coming from deep frustration.
2: Mariing kinondena ng Senate media at tinawag na irresponsable ang pahayag ni Marcoleta. Malisyoso anya ang sinabi ni Marcoleta at hindi patas para sa mga alagad ng media na handang ibuwis ang buhay. Maibahagi lamang ang mahalagang impormasyon at nangyayari sa Senado. Tumagal man ng ilang oras ang pagdinig ng Cayetano Black sa flood control anomaly. Hindi raw ito kikilalanin dahil giit ng Gatchalian Block.
4: Sampo lang sila, numbers game tayo dito, di ba? The majority rules. The majority kami, malas nila, 10 sila, 12 kami. Hindi nila matanggap, di umakin sila sa court, tinotrial sila, tingnan natin.
2: Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: May panawagan si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Nililaw din ng acting Senate President na personal siyang humingi ng tulong kay DILG Secretary John Vicremulla para matiyak ang seguridad sa loob at paligid ng Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: Let's go back to work. Itong panawagan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Ayon kay Gatchalian, hindi niya tinitingnan kung kabilang sa mayorya o minorya ang kanyang mga katrabaho. Dalang mahalaga ay may pagpatuloy ng trabaho para sa institusyon. Inamin din niya na hindi pa sila nakakapag-usap ni Senator Alan Peter Cayetano matapos sa mga naging pangyayari sa Senado.
8: I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, new minority at importante ngayon buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado. No? So marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin.
7: Apela rin si Gatchalian sa kanyang mga kasamahan na magtulungan para sa kapakanan ng Senado bilang isang institusyon. Kakausapin din niya ang Executive Committee para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at pagganap ng mga tungkulin ng Senado. Tututukan din nila mga nakabimbing panukala matapos ang dalawang araw na walang sesyon ang mataas sa kapulungan. Pinag-aaralan din ang posibilidad ng pagpapatawag ng special session para matalakay ang mga mahalagang panukala. Muli namang sinagot ni Gatchalian ang pagkwestiyon ng dating mayorya tungkol sa quorum kahapon.
8: From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba, no? So until now, ginagamit pa rin yan in cases of determining quorum.
7: Personal siyang humingi ng tulong kay DILG Secretary John Vicrimulya para matiyak ang seguridad sa loob at paligid ng Senado. Ayon kay Gatchalian, isa itong preemptive action para mapanatili ang kaligtasan ng mga empleyado ng Senado kasunod ng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo.
8: Preemptive action to? Wala kaming tinuturo kung sino mang gugulo, anong grupo mang gugulo. Preemptive to, no? So lahat ito ay preemptive action.
7: Muling po nasasyon ni Senador Pia Cayetano ang sinagawang sesyon kahapon kasama ng pagpapalit sa mga committee chairmanship, partikular ang pamuno sa Senate Blue Ribbon Committee.
3: Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid.
7: Pero giniit ni dating Senate President Franklin Drilon, lehitimo ang naging reorganisasyon sa Senado. Binalikan ni Drilon ang sitwasyon noong 2015 kung saan nakapagpatuloy ang operasyon ng Senado kahit 17 lamang sa 24 na senador ang aktibong miyembro. Anya, 4 na senador noon ang nasa ibang bansa habang 3 naman ang nakakulong dahilan para maituring ng 17 ang kabuong miyembro ng Senado sapat para makabuo ng quorum. Samantala, nagbahayag ng pagkabahala si dating Senador Joey Lina sa sigilot sa Senado. Umaasa anyang taong bayan na agad nang maresolbang hidwaan para makapagtuon ang mga senador at kongresista sa mas mahalagang usapin na direktang nakakaapekto sa mamamayan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Iginit ng Malacanang, nahihintayin muna ng palasyo ang bersyon ng Senado ng Anti-Political Dynasty Bill matapos itong maipasa sa Kongreso kahapon. Sagot niya ng palasyo ng tanungin kung sapat na ba ang bersyong lumusot sa mababang kapulungan ng Kongreso. Punto ng Malacanang, pag-aaralan mabuti ng Pangulo ang magiging final na bersyon ng panukala at itiyakin mapapabilang ito sa priority bills ng pamahalaan. Kasabay niyan, itinanggi ng palasyo ang mga paratang ng kritiko na maari umanong i-veto ng Pangulo ang panukala.
9: Kanya naman po talaga ang iba mga tao na Islamang magbigay ng negatibo sa Pangulo. Ang Pangulo nga po ang nagsabi na unahin ito. Nung nagkaroon ng pagpupulong, ang LEDAC, yan po ang tinutukan ng Pangulo. Kinausap niya po mismo, nandoon si Secretary, or rather, Senator Riza Ontiveros, at nagulat po siya, at sinabi po ng Pangulo na tutukan po ito at nais po maipasa ito sa kanyang termino.
1: Inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Pero ano nga ba ang nilalaman ng panukalang ito at paano nito lilimitahan ang sabay-sabay na pagtakbo sa pwesto ng magkakamag-anak sa pamahalaan? Alamin natin yan sa ulat ni Vel Custodio.
10: House Bill number 8389 is approved on third reading.
11: Sa botong 267 na pabor, 20 na hindi pabor at 7 abstention, aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang panukalang Anti-Political Dynasty Act. Bahagi ang Anti-Political Dynasty Bill sa LEDAC priority measures sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin na panukala na bigyan ng pantay na pagkakataon ang bawat Pilipino na makapaglingkod sa bayan at tuluyang wakasan ang konsentrasyon ng mga iilang pamilya sa kapangyarihan. At palawakin ang partisipasyon ng mga Pilipino sa politika, palakasin ang tiwala ng publiko sa mga institusyong demokratiko at bigyan ng mas maraming pagkakataon ng mga kabataan at karapat-dapat na leader na makapaglingkod. Nakasaad sa panukala na ipinagbabawal ang mag-asawa at mga kamag-anak hanggang second civil degree na sabay na humawak o tumakbo ng mga halal na posisyon sa iisang distrito, lalawigan, lungsod at munisipyo. Kung sakali namang magsabay na manalo ang magkamag-anak, batay sa Section 7, ang may pinakamataas na boto lang ang papayagang umupo. Kung magkaiba naman ang posisyon, ang nanalo sa mas mataas na tanggapan ang siyang kikilalanin. Ilang mga mambabatas naman ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa Anti-Political Dynasty Bill.
12: Dahil dito, mananatiling pinapayagan ang mag-asawa, mag-ama, mag-ina, magkapatid, at maging magkalolo't apo na sabay maging congressman, isa sa distrito, isa sa party list.
13: Limiting this prohibition to only the second degree narrows the reach of the law and allows extended family networks which remain close-knit in Philippine culture to continue operating within the same political sphere.
11: Ayon naman kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong, kailangan balansihin ang paglimita sa pagtakbo ng magkakamag-anak at ang kalayaan ng taong bayan para bumoto alinsunod sa saligang batas. Habang tinatanggal ang konsentrasyon ng magkakamag-anak sa iisang lokalidad o national government.
14: Just to give you an example, the Vice Mayor of Quezon City is a cousin to the incumbent mayor of Pasig City. So kung fourth degree of consanguinity ang i-impose natin dyan, imagine we will deprive the city of Pasig, one of the best mayors that they have produced.
11: Papatawa naman ang parusa bilang isang election offense ang sino mang magsisinungaling, magtatago ng katotohanan o mamimeke ng dokumento alinsunod sa Omnibus Election Code. Bawal din ang bigla ang pagbibitiw sa pwesto para lamang ipasa ang posisyon sa asawa o kumag-anak. Matapos na maipasa sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill, umaasa si Adyong na makakapagpasa na rin ang bersyon ng Senado para mapag-usapan na ang mga bersyon sa panukalang batas at sa bicameral conference.
14: So I'm pretty sure that the Senate would be able to come up with a version na even somehow not necessarily similar with what we just approved in the House of Representatives, but even more extensive. Now that's why kailangan ng bicameral conference.
11: Mungkahi niya na bukod sa Anti-Political Dynasty Bill, ay dapat din palakasin ang batas sa political system, kagaya ng reforma sa party list system. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
15: Inirekomenda ng House Committee on Ethics and Privileges ang pagpapataw ng disciplinary action laban kay Quezon City 4 District Representative Bong Suntay. Kabilang sa mga inirekomendang parusa ay ang pag-re-reprimand, pagsasagawa ng community service at pagdalo sa isang gender sensitivity seminar. Kognito ng kontrobersyal na sexist na pahayag ni Suntay patungkol sa aktres na si Ann Curtis na umani ng batikos mula sa iba't ibang sektor. Ayon sa komite, mahalagang panagutin ang mga mababatas sa kanilang mga pahayag at pag-uugali, lalo na bilang mga pampublikong opisyal. Hinihintay naman ang pagtalakay at aksyon ng kapulungan sa rekomendasyon ng komite.
16: He recommends that Representative Suntay be penalized with a disciplinary action of reprimand under Section 52B, Paragraph 2, Rule 9 of the Committee Rules, render voluntary community service, undergo gender sensitivity seminar organized by the House Committee on Women and Gender Equality and issue a public apology to Ms. Ann Curtis-Smith and all women in a statement to be read before a television or broadcast.

0: Posas!
1: Sa parking lot ng establishmentong ito sa Parañaque City, tinapos ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilegal na aktividad ng lalaking ito. Bago pa man mayabot ang bundle money, agad na siyang pinaributan ng mga taga-CIDG.
2: May karapatang ang manahimik kung magsawalang ibo, lahat ang sabihin mo, maaaring gamitin pabor ang laban sa'yo. May karapatang ang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayaan, hindi tiga ka ng
1: video. Modus ng suspect na mangikil ng pera sa mga negosyante. Abril ngayong taon, ang unang kikila ng suspect ang biktima ng kalahating milyong piso. Tinakot daw ng suspect ang mga biktima na sasampahan ng kasong tax evasion at money laundering kung kaya't napilitan silang magbigay ng pera. Pero hindi pa nakontento ang suspect at gumirit pa ng dagdag na pera. At sa pagkakataong ito, 600,000 piso na ang kanilang hinihingi. Dito na ikinasang entrapment operation laban sa suspect.
3: Ayaw nila na maapektuhan yung kanilang negosyo o di kaya magawan sila ng mga kaso at mapabalik pa sila sa kanilang mga sa kanilang bansa. So siguro yun ang nag-ano sa kanya. Lumusot na ito isang beses, dinoble pa niya.
1: Ang suspect nagpapanggap pang pulis para makapanloko. Ginamit umano nito ang pangalan ng pulis na minsan tumulong sa kanya sa kalsada.
3: Ang masama nito, tinulungan na ni Major Armada doon sa traffic incident kung saan siya ang biktima. In return, imbis na maging maganda yung kabayaran doon sa pagtulong niya, inabuso pa niya si yung ranggo, yung pangalan ni Major Armada para makapangikil ng halagang 1.1 million in ahon. Okay? Kasi dalawang ano to eh. Dalawang beses.
4: Sobrang gulat ko kaya tag ko siya. Sir, mag-i-retiro na ako. Bakit? May ganyan pong. Kung kailan pa-retiro ako, saka naman may mga ganitong issue na nakakagulat na yung ako pa yung ginagawa.
1: Nasa kustudiya na ng CIDG ang arestong suspect. Inihahanda na rin ang kasong isasampa laban dito. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Dumalo si detained Senator Jinggoy Estrada sa arraignment o pagbasa ng sakdal ng kanyang kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division sa pamagitan ng online video conferencing. Habang nareschedule naman sa ibang araw ang arraignment ng kapwa-akusado nito, na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil nasa ospital ito. Hinangulat ni Rod Lagusan.
6: Hindi nagain ng plea si Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division kaya ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Dumalo si Estrada sa pagdinig sa pamamagitan ng video conference matapos aprubahan ng korte ang kanyang hiling. Natuloy ang naturang arraignment matapos ibasura ng korte ang omnibus motion at kutalem ng kampo ni Estrada, kabilang na dito ang hiling na ibasura ang kaso. Kasama sa sinabi ng korte, nabigyan naman si Estrada ng pagkakataong makapagsumite ng counter affidavit sa DOJ na deputize ng Office of Ombudsman. Ayon naman sa kampo ni Estrada, nakakaranas ito ng pananakit ng tuhod dahil sa osteoarthritis at joint effusion.
7: Kinapasokan ng fluid. So mahirap doon. So parang namamaga siya. No? So pag naupo ka, parang naiipit yung tuhod mo dahil may tubig siya sa loob. Kaya masakit. Kaya mahirapan sa matagal siya.
6: Sa tanong kung hihiling ba sila ng hospital arrest para kay Estrada?
7: He might have to kasi nga, as you can see, maski na nakaupo lang siya. Quezon City Jail. Nahihirapan siya.
8: Pero yung hospital arrest mo ba?
7: Parang you could consider potential pain management issue.
6: Samantala na ipagpaliban ng arraignment ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil sa pagkaka-ospital nito. Sinabi sa korte ang mga sakit nito kabilang na ang diabetes, hypertension, acute coronary syndrome, chronic kidney disease, prostate cancer at spine pain. Samantala, hindi rin natuloy ang arraignment ni Estrada, Bunoan at mga opisyal ng DPWH NCR para sa kasong graft at plunder sa Sandigan Bayan 5th Division. Inilipat ito sa June 30 para maresolba muna mga nakabimbing motion kabilang na ang motion to quash o pagbasura sa kasong ni Estrada at Bunoan. Binawi naman ng kampo ni Estrada ang motion na makapagpiansa sa non-bailable na kasong plunder at ang hiling na mailipat sa ibang detention facility. Habang humiling ang kampo ni Bunoan na mailagay ito sa hospital arrest. Ayon sa PNP, nakita sa laboratory test ni Bunoan ng elevated heart enzymes na posibleng senyales ng problema sa puso. Samantala, pawang nagpasok ng not guilty plea sa graft at plunder ang mga kapwa-akusado ni Estrada at Bunoan na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez na mga opisyal ng DPW

0: HNCR. Ayon sa Sandigan Bayan, itatakda ang pre-trial matapos mabasa ng sakdal sina Estrada at Bunuan. Samantala, kaugnay ng isyo sa Senado, iginit naman ni Estrada na si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang lehitimong Senate President dahil hindi naman sila nagbitiw ni Senator Bato de la Rosa, kaya nananatiling 13 ang mayorya sa Senado at malinaw-anya na labag ito sa konstitusyon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Naghain ang kaso sa Malolos Regional Trial Court ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad na umunay sangkot sa maanumalyang flood control projects, partikular na ang nasa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
2: Personal na nagtungo sina Assistant Ombudsman Mico Clavano at DPWH Secretary Vince Dizon sa Malolos Regional Trial Court para maghain ng mga reklamong kriminal laban sa ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office at ilang opisyal ng St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ng mga diskaya. Kabilang sa mga kakasuhan, sina dating DPWH Engineer na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at ilan pang opisyal ng Bulacan First District DEO, maging ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at si Maria Angeline Rimando. Kaugnayan ng maanumalyang flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng 53.9 million pesos.
3: Oh, ito yung mga flood control na binaboy. Na ang nangyari, yung Bulusan, yung Calison, yung Frances, yung tatlong barangay sa Kalumpit, hanggang ngayon, taon-taon na, binababa pa rin. Yung mga kababayan natin, kahit summer, binababa doon. Dahil na rin sa kababuyan na ginawa nitong mga taong to, kasama na yung mag-asawang diskaya.
2: Kasong paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds ang isinampa laban sa mga akusado. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, binayaran ng buo ang mga dredging at embankment items kahit na walang mga kaukulang dokumentong nagpapatunay na natapos ang nasabing proyekto.
4: The findings of the Office of the Ombudsman reveal an utter and flagrant disregard for government auditing and accounting regulations.
2: Samantala, sabi ni Secretary Dizon, masusi nilang pinaghandaan ng ombudsman ang kaso at tiwala siyang sapat ang mga ebidensya nila upang ma-convict ang mga kinasuhan. Nangako rin siyang aayusin ng DPWH ang mga natenggang flood control projects sa Barangay Bulusan, lalo ngayong darating na ang tag-ulan at muling magbabalik eskwela ang mga estudyante.
3: Makakaasa siya base sa direktiba ng Pangulo na aayusin natin lahat ng mga binaboy na project ng mga diskaya at ng mga tauhan ng DPWH.
2: Sa ngayon ay magpapatuloy na sa paglilitis ang kaso kung saan inaasahang ilalatag ng Office of the Ombudsman ang mga ebidensya sa korte upang mapanagot ang lahat ng individual na sangkot sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, tiniyak ng Malacanang na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng hakbang para matulungan ang mga Pilipinong seafarer na nahaharap sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa Algeria. Ayon sa report ng Department of Migrant Workers, nakabinbin pa rin sa korte ang kaso ng tatlong natitirang seafarer habang napawalang sala na ang 5 sa 8 Pilipinong una ring inakusahan. Sinabi ni Castro na nabawasan na ang sentensya ng 3 seafarer at kasalukuyang hinihintay ang resulta ng kanilang apela. Naglandi ng DMW at Department of Foreign Affairs ng legal na tulong para sa mga akusado. Bukod dito, inayos ng DMW ang pagbisita ng mga pamilya ng mga nakakulong na seafarer at nagbigay ng pinansyal na tulong sa mga napauwi na.
5: The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMW is continuously monitoring the status of the case. And the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria as it pursues all legal avenues to protect the rights of its Filipino nationals who are currently detained.
6: Bagong nalalapit na balik eskwela ngayong taon, nananatili pa rin abot kaya ang presyo ng school supplies sa ilang pamilihan sa Maynila kasunod ng pag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Isang linggo bago magsimula ang school year 2026 to 2027, personal na ininspeksyon ng Department of Trade and Industry sa pangungunan ni Secretary Maria Cristina Roque ang mga pamilihan ng school supplies sa gawing Divisoria at Binondo sa Maynila. Layunin ng inspeksyon na matiyak na sapat ang supply ng mga gamit pang eskwela at nakasunod ang mga tindahan sa inilabas na suggested retail price ng kagawaran. Sa pag-ikot ng DTI, nakita na mayroong price list ang mga tindahan at karamihan sa mga produkto ay nananatili o mas mababa pa sa inirerekomendang presyo.
8: Most are mababa or most are retained. I mean, we also saw it naman eh. Sa malls, usually they follow, sumusunod talaga yan sila.
7: Sa inilabas na gabay sa pamimili ng DTI para sa nalalapit na pasukan, mabibili ang iba't ibang uri ng notebooks mula 30 hanggang 52 pesos kada piraso, depende yan sa brand at disenyo. Ang pad paper naman ay nagkakahalaga ng 22 hanggang halos 70 pesos para sa 80 leaves, depende naman yan sa sukat. Samantala, ang mga lapis at ballpen ay mabibili sa halagang 3 hanggang 27 pesos, habang nananatiling abot kaya ang iba pang pangunahing gamit sa pag-aaral tulad ng Crayola, pambura, pantasa at ruler. Kasabay ng inspeksyon, naabutan namin ang public school teacher na si Jason De Lechos na maaga nang namimili ng mga kagamitang kailangan para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo.
9: Mas tiyak ng mga namimili na okay yung mga presyo. Online kasi hindi po kasi sigurado kadlasan yung dumadating.
7: Pero tiniyak ng DTI na hindi malulugi ang maliliit na negosyong nagtitinda ng school supplies dahil ang inilabas nito ay price guide lamang at hindi sapilit ang presyo. Anya, nakatutulong ang pagsunod sa price guide upang mapanatiling competitive ang mga negosyo habang nabibigyan ng mas murang pamimilian ang mga mamimili.
8: The wise move is really to maintain the price guide, follow the price guide of DTI or go down. Para at least ang importante, maubos yung inventory nila. And maganda rin dun, mabibigyan nila yung consumers ng mababang presyo. So a lot of those that are going to school can buy more items kasi kung may budget sila tapos mas mababa na yung presyo, hindi mas okay.
7: Hinikayat naman ang kagawaran ng mga magulang at estudyante na maging mapanuri sa pamimili, ikumpara ang mga presyo at siguraduhing may price tag ang mga binibiling produkto upang makuha ang pinakasulit na halaga para sa kanilang budget. Sa ngayon, patuloy din ang koordinasyon ng DTI sa Department of Health para matiyak na ligtas sa kalusugan ng mga binibiling kagamitan ng mga consumer. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Matapos ang kanyang opisyal na panunumpa sa harap ni PCO Secretary Dave Gomez, dumating na sa gusali ng inyong Pambansang TV si dating Tagig Setimer at ngayon bagong General Manager ng People's Television Network Incorporated na si Lino Cayetano. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
10: Opisyal nang nagsimula sa kanyang tungkulin si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng People's Television Network Incorporated o PTV4. Mainit at masiglang sinalubong ng mga opisyal at kawanin ng istasyon ang kanyang pagdating kaninang tanghali. Nagkausap na rin si Cayetano at si outgoing General Manager Malucho Wafagar para sa gaganaping transition ng pamamahala. Nagpahayag din siya ng pasasalamat para sa mga nakasama at sumuporta sa kanyang pamumuno.
11: I'd like to thank you from the bottom of my heart. Thank you very much for the support.
10: Ipinaliwanag naman ni Cayetano ang mga pangunahing estratehiya para mas mapalawak pa ang mararating ng estasyon.
12: I think napaka-importanting estratehiya going into social media, going transitioning into being able to reach a wider audience through different digital mediums. Pero free TV is still one of, parang yung pinaka-importanting mga corridors natin. PTV has a mandate to reach, you know, every Filipino. At yun yung kaibahan niya sa pangkaraniwang estasyong pangkomersyo.
10: Binigyang diin ng bagong pinuno ang halaga ng impormasyon at ang kanyang hangarin na mapalawak ang bilang ng mga manonood.
12: I'm excited. Paano natin lalo mapaganda yung servisyo natin sa mga kababayan nating Pilipino. PTV is so important in delivering information to our people and I think the next big step is just to continue to grow the number of viewers and the number of people who we can reach.
10: Anya, maganda ring tignan ang iba't ibang mga mekanismo para makasunod ang estasyon sa mga pagbabago sa media landscape.
12: We'll also look at yung multiple mediums. Minsan nakukulong tayo doon sa linear nating medium sa free TV. Pero ang daming paraan kung saan pwedeng mapaabot natin yung ating mga kwento, ating mga programa, not just the various digital media tools but also through free TV and through digital television.
10: Ayon kay Cayetano, plano niyang isulong ang isang transparent at accountable network. Ayon na rin sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya.
12: Gusto ng Pangulo ang PTV maging isang transparency rin portal, transparency and accountability portal. We want to be partners with LGUs, we want to be partners with NGOs, we want to be partners with government agencies to be able to, you know, not just deliver good news, but to be a portal for transparency and accountability.
10: Dagdag pa niya, tinitingala rin niya ang mga nagdaang pamunuan at ito aniya ang kanyang pundasyon para sa pamumuno sa estasyon.
12: Yeah, I'm excited to be taking over from GM Malu. I had a nice talk with her kanina. Si Malu Fagar is someone that the industry looks up to. So I've known of Ma'am Malu for the last few decades. Nung nagtuturo ako sa UP, ilan sa mga gawa niya ay pinag-aaralan namin at itinuturo rin namin sa mga estudyante. Ma'am Malu has built a great foundation together with many of the past leaders of PTV.
10: Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Pumano ng veteranong mga awit na si Pebo Bryson sa edad na 75, samantala kapwa nagbigay pugay sina Filipina actress, singer Lea Salonga at American singer Roberta Flack sa yumaong kaibigan. Narito ang ulat.
13: Nagbigay pugay sa veteranong singer na si Pebo Bryson, si Lea Salonga, isa sa maraming musical collaborators ng late singer. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Lea na siya ay heartbroken sa pagpano ni Pebo. Anya, fly with the angels, friend, rest in peace and power. Nag-collab ang dalawa sa mga awit na I Have Dreamed, How Wonderful We Are, at nag-duet din sa Disney hit na A Whole New World. Samantalang isa pang collaborator ni Pebo na si Roberta Flack ay nagbahagi ng isang video clip ng kanilang performance ng You Are My Heaven para bigyan pugay ang legasya ni Pebo at pagkakaibigan nila. Anya, you were filled with such great talent, plus being a wonderful human. We will forever love you and listen to your gorgeous voice and be lifted and soothed by it. Nag-collab ang dalawa sa mga awit na Born to Love, Tonight I Celebrate My Love, at Live and More. Ang two-time Grammy winner na si Pebo Bryson na kilala sa kanyang rich baritone voice, powerful ballads, at sa ilang Disney hits ay pumanaw na sa edad na 75.
14: Now when did you last let your heart decide?
13: Noong May 31, may ulat na si Bryson ay under medical supervision matapos ma-stroke. Naglabas naman ang pahayag ang kanyang pamilya nitong Miyerkules na mapayapang sumakabilang buhay na si Pebo habang napalilibutan ang kanyang pamilya at malalapit sa kanya. Ang karera ni Pebo ay tumagal ng 50 dekada. Kilala rin siya sa kanyang iconic Disney collabs, ang Beauty and the Beast at ang A Whole New World ng Aladdin kasama ang veteran singer na si Regina Bell. Iniwan ng mga awit ang kanyang asawa na si Tanya Boniface Bryson, ang kanilang walang taong gulang na anak na lalaki na si Robert, ang kanyang anak na babae na si Linda Bryson at tatlong apo. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: Bago po tayo magtapos ay siyempre gusto po naming pasalamatan si GM Malu Fagar sa inyo pong serbisyo dito po sa Pambansang TV, sa PTV4.
15: Maraming yeah. Salamat, Madam Malu.
1: Almost 1 year din na naging GM natin si GM Malu. And of course, we congratulate the new General Manager GM, Lino Cayetano.
6: Maganda yung sinabi niya kanina no, na hahanap ng paraan na yung network natin ay may coordination at pakikipagtulungan sa mga LGUs.
1: Mm-hmm.
6: So, maganda yon dahil yung mga nangyayari sa mga lokal, eh, baka may balita natin ng up-to-date kagad.
1: Right. Wider reach.
6: Mm-hmm.
15: Congratulations.
1: Nag-ikot-ikot na kanina dito si GM Lino Cayetano.
15: A while ago, yan.
1: Kinamusta na siyempre ang mga kasamahan natin dito sa TV.
15: Mm-hmm. We look forward, sir, for your to be working with us in the weeks to come.
1: Of course, ang ating full support sa new GM Lino Cayetano.
15: atin pong may init na balita ngayong Webes. So ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerel ng inyong Pambansang TV para sa
16: Bagong Pilipinas.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
19: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
18: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
20: Kasama po namin si Secretary Henry po.
21: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
22: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
18: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
16: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: 6 na minuto makalipas ng alas 7 ng gabi.
27: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
28: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
27: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
29: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
27: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
26: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito naman po ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang 8 PM. At syempre, marami tayong balita na ihatid sa inyo, mga issue na pag-uusapan natin, at mamaya pag-uusapan natin ang Transitional Development Impact Fund 2026 na medical assistance na nagatid ng expanded healthcare support nito sa mga komunidad sa BARMM maging ang Doctor to the Barrios Program. Ayan, yan po ang pag-uusapan natin mamaya. Siyempre, tutok lang po kayo dito sa ating himpilan. Hindi lang sa Senado, pati dito tumutok din kayo kasi talaga naman, no? Kumbaga, the whole week or the whole month of May, medyo napasubaybay tayo sa iba't ibang mga kaganapan. Unfolding events, unfortunately, that are happening in the Senate, na tila baga parang kailangan na. Oo. Kailangan na ng intervention ng ating Pangulo. Kaya nga naman nagpapatawag ng special session ang ating Pangulo para pag-usapan yung dalawang faction. Yan naman talaga. Yan naman talaga yung role ng isang Pangulo. Na isang talagang Pangulo na nakakaintindi na kung saan igagawin, kung ano man ang dapat gawin para pag-isahin yung isa sa co-equal body of the government. Yan yung legislative. O kasama rin diyan yung higher, lower house, or the House of Representative at ang Senado. Dami no, dami kaganapan no, tuloy-tuloy. Pero alam mo kung ano yung positibo dito? Nalalaman natin, 'di ba? Nalalaman natin kung ano yung dapat, ano yung hindi dapat, ano nga ba yung quorum, ano yung hindi quorum, 'di ba? Maraming nagdi-discuss nito, meron pang somewhere around 1940s na mga ika nga ruling ng Supreme Court. Alam nyo, doon talaga no. Doon talaga masasabi natin that the rule of law can test times, no? It is tested in times. Kumbaga, yung ruling na binabanggit nila na syempre yun naman yung naging president doon sa mga nangyari ngayong araw, mga kamakailan na nasusundan na nangyari din, no? Kalimutan ko basta Cuenco ata 'yon, yung dating Senate President. Yun naririnig natin sa balita kanina eh, no, na kumbaga ay nagiging reference. Nangyari daw 'yon, no? Yun nga, yung sabi nila, kaya hindi po nakaboto ng Senate President kasi quorum lang ang nakuha nila. Yung quorum na nakuha nila is 12. 'Di ba? Yung 12, and then the voting capacity, well, they can change, no? Below yung Senate President, but they cannot change the seat of the Senate President. Yun yung sinasabi doon. Ilan naman nagsasabi na hindi na yan pwede kasi iga nga ay obsolete na yan na batas. For me, it's not. Kasi kung andun man yun, if there are changes, sometimes changes nito, yung parang yung ruling, yung words, yung phrases, yung situation, doon na naman nagbabago. But the essence of that law, kung ano man yun, ay andun pa rin. Even though we are, kasi sabi na 1940s yun, ngayon nasa 1987 constitution tayo, di ba? Wala namang problema yun eh. Kung halimbawa mahanap, mahagilap yun sa archives na ika nga talagang pwede na maging reference pa, dapat lang sundin. No? Ako for us, talagang dapat lang, no, na mapatunayan ng Senado para sa ating mga kababayan na karapat dapat pa rin na Senado ang kasalukuyang liderato o kaya o kung sino man yan sa Senado, dapat igalang pa rin yung konstitusyon kasi yun naman yung pinaka number one at yung mga taong lumukluk sa kanila. Anyways, abangan na lang natin ika nga nung dekada 80-90 ng isang sikat na tele sitcom, abangan na susunod na kabanata. Sabi naman nila ngayon, we are on the Netflix series nang nangyayari sa Senado. Pero yun lang, ako positive lang ako dun sa marami tayo natututunan, nalalaman natin, di ba? Yung ano yung mga kabuuan ng mga batas na dapat natin masunod. Diba? It's a learning, no? It's a learning already at the same time. Anyways, ito po ang ating mga headlines. Pakaabangan natin mamaya dito sa ating programa.
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: DepEd Region 10, pinaigting ang kolaborasyon sa DOLE Region 10 para sa mabilis na pagsasaayos ng mga paaralan sa ilalim ng programang TUPAD at PhilHealth bahagi ng mga paghahanda sa pagbubukas ng pasukan 2026-2027. PhilBox nagbabantay sa susunod na lindol sa karagatan sa Pangasinan. Bagong gusali at pasilidad ng MSU Zamboanga Sibugay School of Nursing IPIL Extension pinasinayaan. Pangasinan Second PMFC, a charity group naghatid ng tulong edukasyon para sa mga kabataan sa San Nicolas, Pangasinan. Regional launching ng Brigada Eskwela 2026 sa Zamboanga Peninsula naging matagumpay. Pangasinan Provincial Government at IBP naglulunsad ng libreng serbisyong legal. Kalihim ng National Defense dinalaw ang Diamond Troopers ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Pinangunahan ang paggawad ng pagkilala sa mga sundalong nagpamalas ng kakaibang husay at dedikasyon sa serbisyo. At yan po ang mga balita ang pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magbabalik po ang inyong programa mamaya-maya lang dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 7:14, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
0: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
27: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pares, amoy araw.
5: Ano ba yan? Puro subat ka na naman!
4: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
5: Ang dungis mo!
7: Ma! Tama na!
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: O ano? Game na?
30: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
9: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
27: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM on the 4th of June 2026 on a Thursday na medyo maulan. Oo, medyo maulan, maulan, maulan yung ilang mga areas in Metro and Mega Manila, pati na din sa ilang mga areas ng Luzon at Visayas. Wala na po si Domeng. Nakalipas na si Domeng at may inaabangan naman dito sa bandang Luzon yung kanilang yung low pressure na sana ay hindi na maging bagyo ulit, kasi ika nga eh, kaya nga kumbaga eh, after how many months no, months din nagdaan talaga no, na ika nga ay wala tayong naramdamang ulan. Ngayon naman nag-uulan na naman. Anyways, eto, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Una sa ating mga balita, DepEd Region 10 pinaigting ang kolaborasyon sa DOLE Region 10 para para sa mabilis na pagsasaayos ng mga paaralan sa ilalim ng programang Tupad at PhilHealth bilang bahagi ng paghahanda sa pagbubukas ng pasukan 2026-2027. Para sa detalye ng balitang yan, mula Iligan, ni atin sa atin ni Ms. Dandy Macarambon.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ms. Dandy, pinaigting ang kolaborasyon ng Department of Education Region 10 sa iba't ibang kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa rehiyong Northern Mindanao, kabahagi ng mga paghahanda sa pagbubukas ng pasukan 2026-2027 na kaangklas sa temang Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kaayusan at Kaalaman bilang pagkikiisa sa Brigada Eskwela 2026. Nakipag-ugnayan ang Department of Education Region 10 sa Department of Labor and Employment Regional Office para magkatulong ang mga benepisyaryo ng Tupad sa mabilis na school repairs o pagsasaayos ng mga paaralan sa ilang bahagi ng rehiyon. Nasa mahigit 300 benepisyaryong manggagawa ng Tupad ang naipagkalat sa Misamis Oriental, partikular sa Taguluan, Misamis Oriental, at nabigyan din sila ng pagkakataong kumita sa ilalim ng programang Tupad ng DOLE. Nakipag-ugnayan din ang DepEd sa PhilHealth sa pamamagitan ng programang Yakap at Kalinga Caravan para makapagbigay ng pangkalusugang suporta sa mga guro, mag-aaral at pamilya para matiyak na protektado ang kanilang kalusugan sa tulong ng PhilHealth. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, regional launching ng Brigada Eskwela 2026 sa Zamboanga Peninsula naging matagumpay. Para sa detalye, alamin natin mula sa Zamboanga, Sibugay. Live yatin sa atin ni Lesti Cubol.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Lesti!
10: Sir, naging matagumpay at launching ng Brigada Eskwela 2026 naginanap sa Mulabe Practical o Vocational Technical School sa bayan ng Mulabe, Zamboanga del Sur. Ang kick-off ceremony ay didaluhan ng mga opisyal ng Department of Education, DepEd, Zamboanga Peninsula, Philippine Army, Philippine National Police, mga guro, mga magulang, mga volunteer at community stakeholders. Layan ng inisyatiba na may handa ang mga paralan sa paparating na pagbukas ng klase para sa school year 2026-2027. Ayon kay Ginang Dalia Paragas, DepEd Regional Information Officer, ang tunay na aktividad o ang tagumpay ng aktividad ay nagpapakita ng diwa ng pagtutulungan at volunteerismo ng iba't ibang sektor kasama ang partisipasyon ng mga guro, magulang at estudyante. Lumahok din ang mga lokal na opisyal, partner agencies at mga pribadong sektor upang ipakita ang suporta at kooperasyon sa naturang programa nagpapatibay sa espiritu ng bayanihan at pagkakaisa upang matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng mga paaralan at ang kapakanan ng mga estudyante sa pagbubukas ng klase. Ayon kay Gidang Paragas, may malaking papel ang Brigada Eskwela sa katatagan at pagpalago sa kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Ang tema ng Brigada Eskwela 2026 ay Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kayusan at Kaalaman. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
26: Hey, maraming salamat, Leslie Cubo. Dulit-dulit tayo, it's now 7:23 in the evening. Fivox nagbabantay sa sunod-sunod na lindol sa karagatan ng Pangasinan. Para sa detalye mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
27: Radyo Pilipinas. Report.
26: Mildred!
13: Naitala ng FIVOX ang 104 na lindol mula May 27 to June 3 sa karagatang sakop ng Bulinaw, Pangasinan. Ayon kay April Grace Caluya Pagod ng Bulinaw MDRRMO, may magnitude 1.9 hanggang 4.4 ang mga pagyanig. Karamihan sa mga ito'y mahihina at hindi nararamdaman sa mga kalupaan. Aniya, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon dahil ang mga epicenter ng mga lindol ay nasa bahagi ng Manila Trench, humigit kumulang 100 kilometro sa kanluran ng Bulinaw. Nakikipag-ugnayan din ang mga LGU sa FIVOX para sa karagdagang impormasyon at opisyal na pagsusuri. Batay sa paunang paliwanag ng mga eksperto, normal na maaaring mangyari ang ganitong seismic activity sa mga tectonically active area tulad ng Manila Trench. Nilinaw rin ang mga otoridad na sa ngayon wala pang indikasyon na may kaugnayan ng mga pagyanig sa isang malaki o nalalapit na lindol. Samantala, nagpapatuloy ang earthquake drill, 24 oras na monitoring at information drive ng LGU. Pinapayuhan din ang mga residente na maghanda ng emergency go bag at alamin ang pinakamalapit na evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
26: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, tuloy-tuloy tayo mula Tayug pa rin. Ano, yun ba yun? Okay. Sige, Tayug pa rin. Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company at Charity Group naghatid ng tulong, edukasyon sa kabataan sa San Nicolas, Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Grace Aquar.
27: Radyo Pilipinas. Report.
26: Grace.
14: Nagsagawa ng pamahagi ng mga school supplies sa Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company, Tayug, sa Barangay San Pilipi East, San Nicolas, Pangasinan bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027. Isinagawang aktibidad sa pagpipagtulungan sa Give a Smile Local Charity na pinangunahan ni Christine Allen Co, may-ari ng Capico Coffee Shop sa Tayug. Naging natatangi ang programa dahil personal na inihatid ng mga pulis at mga katuwang na voluntaryo o mga volunteer ang mga school supply sa mismong tahanan ng mga mag-aaral bukod sa pagbibigay ng kagamitang pang-eskwela. Layunin din ang aktibidad na maghatid ng inspirasyon at ipakita suporta ng komunidad sa edukasyon ng mga kabataan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Q. Agrade, ang First Commander ng Pangasinan 2nd PMFC. Ang inisyatibong ito ay patunay na kailang patuloy na pangako na matiyak na walang batang may iwan sa pagsimula ng bagong taong panuruan. Ang school opening ay nakatakda sa June 8, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
26: Ayan, maraming salamat, Grace Aquar. Samantala, balikan naman natin sa Zamboanga sa Mindanao. Bagong gusali at pasilidad ng MSU Zamboanga Sibugay School of Nursing, IPIL Extension, pinasinayaan na. Para sa detalye, nagbabalik mula sa Zamboanga Sibugay Live, Lesti Cubol.
27: Radyo Pilipinas.
26: Lesti!
10: Yes sir, pinasinayaan na ang bagong gusali at pasilidad ng Mindanao State University o MSU Zamboanga Sibugay School of Nursing IPIL Extension sabay ng IPIL Zamboanga Sibugay. Ang inaugurasyon at seremonya ng pagbasbas ay pinangunahan ni Sibugay Governor Dulce Ann K. Hooper kasama si Vice Governor Richard Oligario, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, mga opisyal ng universidad at mga miyembro ng faculty. Dumalo rin sa naturang okasyon ang mga mag-aral ng nursing na nakatakdang makinabang sa mga pinagbuting pasilidad na akademiko at espasyo para sa pagsasanay ng institusyon. Ang bagong tayong pasilidad ay nagpapakita ng patuloy na pagtatalaga ng pamalaang palalawigan sa pagpapalakas ng mga oportunidad sa edukasyon at paghubog ng mga may kakayahan at mahusay na profesional sa kalusugan sa pamamagitan ng pinabuti at modernong learning environments. Nabatid na ang edukasyon ay isa sa mga prioridad at tinututukan ni Governor Hooper sa na mapalago. Kaakibat ang kanyang pagsisikap na mapaunlad ang ekonomiya ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
26: Ayan, maraming salamat, Lesties. Samantala, Pangasinan Provincial Government at Integrated Bar of the Philippines maglulunsad ng libreng serbisyong legal. Mula Tayug, balikan natin si Mildred Coquia.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Mildred.
15: Magkakatuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at ang Integrated Bar of the Philippines Pangasinan para ilapit ang libreng serbisyong legal sa mga residente ng lalawigan. Ito'y matapos sa aprubahan ng Sangguniang Panlalawigan na ang isang resolusyon na nagbibigay kapangyarihan kay Governor Ramon Gico III na lumagda sa Memorandum of Agreement kasama ang IBP Pangasinan. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, maglalaan ang provincial government ng mga pasilidad at venue para sa legal aid services ng IBP sa ilalim ng Unified Legal Aid Service. Isasabay ito sa mga aktibidad ng G-Consulta Program ng Lalawigan. Bukod sa mga serbisyong pangkalusugan gaya ng medical missions, PhilHealth Yakap Enrollment at Philippine Identification System Registration, magkakaroon na rin ng mga libreng legal assistance desk sa mga aktibidad ng programa. Sinabi naman ni IBP Pangasinan Chapter President Jefferson Pakulanan na layunin nilang magbigay ng libreng konsultasyon at legal na representasyon sa mga kwalipikadong indigent residents. Plano rin ng organisasyon ang palawakin ng Lawyer of the Day Initiative sa iba't ibang distrito sa Lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
26: Ayan, maraming salamat. Samantala, kalihim ng Department of National Defense, dinalaw ang Diamond Troopers ng 4th Infantry Diamond Division ng Philippine Army. Pinangunahan ang paggawad ng pagkilala sa mga sundalong nagpamalas ng kakaibang husay at dedikasyon sa serbisyo. Gikan Iliga, nagbabalik, Dandy Makarambon.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Danny. Bumisita at nakipag-usap si Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro Jr. kahapon Unyo at 3 sa kasundaluhan ng Camp Evangelista Headquarters ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa ilalim ng liderato ni Division Commander Major General Marion T. Angkao. Dinaluhan at pinangunahan ni Secretary Teodoro ang paggawad ng pagkilala sa mga karapat-dapat ng mga sundalong personahe ng 4th ID dahil sa kanilang ipinamalas na pambihirang serbisyo, dedikasyon at kontribusyon sa pagtataguyod ng mga misyon ng AFP. Sa mensahe ng kalihim sa Talk to Troops, kanyang taus-pusong pinuri ang profesionalismo, panata sa tungkulin, dedikasyon sa pangalaga ng pambansang seguridad at kapakanan, ang kanilang husay sa serbisyo at leadership. Nagbahagi rin ang 4th ID ng kanilang operational at situational briefings, kaugnay sa nagpapatuloy ng mga pangseguridad na inisyatiba, accomplishments at development sa kanilang area of responsibility. Lubos ang pasasalamat ni Major General Angkao kay Secretary Teodoro sa kanyang walang humpay na suporta sa 4th ID Diamond Troops na nagbibigay lakas sa kasundaluhan upang pagbutihin pa at palakasin ang kanilang pagtupad sa kanilang misyon at serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Purok kalusugan ng DOH, nutukan ang kalusugan sa malaking komunidad sa kabundukan ng Batangas. Para sa detalye, alam natin kay DK Zarate.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: DK.
16: Lubos na nagpapasalamat sa pamahalaan ng mga residente na nakatira sa kabundukan sa San Luis, Batangas. Ito ay dahil mga manggagamot na ang pumunta sa kanilang komunidad para matiyak ang kanilang kalusugan. Ayon kay Clara Dinulos, isang purok kalusugan beneficiary, ilang oras na lakaran ang aabutin kung sila ay bababa ng bundok para magpa-check up aabot din ng 500 pesos sa pamasahe sa pagpunta sa health center sa kanilang lugar. Pero dahil sa programa ng DOH na puro kalusugan, libre na ang kanilang pagpapacheck up, gamot at bidamina. Kaya bilang isang nanay ay nakakampante siya para sa kalusugan ng kanyang mga anak. Ayon naman kay Dr. Salvador Lasala, Municipal Health Officer ng San Luis Batangas, 4 beses kada isang linggo ang pagpunta sa mga magagamot sa kabundukan para sa puro kalusugan. Nasa 22,000 na mga residente o higit sa kalahati ng populasyon doon ang nabigyan na ng serbisyong medikal sa ilalim ng puro kalusugan. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa tulong ng lokal na pamahalaan ay bas maraming mabibigyan ng tulong medikal lalo na sa mga malalayong lugar na higit na nangangailangan. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Okay, maraming salamat, DK Sarate, 7:33 in the evening. Mamaya po, gaya nga na nabanggit natin, meron tayong makakasama. But before that, ay magbibigay daan muna mula sa MOH-BERMM. Ayan, makakasama natin ha. But before that, ay magbigay daan muna tayo sa Aisha Azan Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po na ako yung lingkod Nords Maguindanao, 7:40 in the evening. Oh, dito muna tayo focus sa pag-uusapan natin about health naman ito. Oo, segue muna tayo dito. Hayaan muna natin sila doon sa Senado kasi ayusin naman yan. Oo, nandyan na ang Pangulo para sila ay pag-isahin. Ganun na lang, no? Pag-isahin. Kasi ika nga, magpapatawag daw ng special session ang ating Pangulo. Hopefully, makatulong ito sa mga naantala. Oo, kaya nag-aabang no, na makalarga na ang Senado dahil napaka-importante po, no, napaka-importante tayo, napaka-importante ng ating pinag-uusapan dito sa BARM. Oo, para at least ang importante nagagawa naman natin yung ating dapat na gawin.
11: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Okay, sige, habang hinihintay natin yung ating mga kasama for tonight para pag-usapan ang patungkol sa Dr. Tudabarrios na programa na matagal na to. Oo, matagal na to na ginagawa ng ating mga kababayan or na ating mga doktor na nagbibigay ng kalinga para sa mga nasa liblib na lugar. At ginagawa po nila yan para makatulong sa ating mga kababayan na nangailangan. Yung ratio po natin sa mga doktor, bumababa. No? Habang nangailangan at nangailangan tayo ng mga doktor, lalo pat sa ating mga pamayanan. At marami sa ating mga kababayan sa lugar, sa mga lugar, sa ilang areas ng BARM ay hindi may pagkakataon na talagang hindi sila nakakita, no? Kasi or nakakakonsulta sa isang professional o kaya isang doktor, kasi ang nakukonsultahan nila yung kapitbahay.

0: gamot para sa kanila. Oh, pero ngayon, sa tulong ng iba't ibang or sa tulong ng Transitional Development Impact Fund 2026 na medical assistance ay maghahati ng expanded healthcare support ito sa komunidad sa BARM. Kasama ang Ministry of Health at ang PhilHealth na natutulong para sa ating mga kababayan na higit na kailangan. Alam niyo, there are so many stories, no, of yung minsan halimbawa sa panganak na lang. Oo. Merong mga first time moms, no, first time na mga nanay na talagang kahit na yung check up wala. Oo, kahit na yung monthly wala. Oo. Kumbaga ay kahit check up na sa buong pagbubuntis niya ay wala kasi wala namang pumupunta eh, no, 'di ba? Ang hirap ng ganun. Ang hirap ng mga pagkakataon na nahihirapan yung mga kababayan natin in remote areas. Kaya naman ito, magandang pag-usapan natin ito para malaman natin kung ano nga ba yung ginagawa since ngayon may proyekto. I think alam ko matagal na yan eh. No, matagal na yan pero pinaigting lang ng BARMM, Ministry of Health at mga kasama nito, no, para mabigyan ng karampatang serbisyo ang ating mga kababayan.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, I think ready na yung ating mga kasama from the Ministry of Health, ang ating suki na dito sa ating programa, Minister ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Dr. Kadil Sinulinding. Doc Jojo, magandang gabi po.
2: Magandang gabi, kasamang Lord. Assalamualaikum.
0: Ayan, mukhang nasa biyahe ka na naman ah.
2: Yes, ito yun.
0: Sabi ko na nga ba eh. Our very busy minister ng Ministry of Health. Doc Jojo, ito ha, pag-usapan natin regarding itong para sa Transitional Development Impact Fund 2026 na medical assistance na kung saan naghahati ng expanded healthcare para sa mga komunidad sa BARMM. What is there for us to know po?
2: Actually, marami po ang pinaggagamitan ng TDIF. Pwede po siya sa infrastructure project, pwede po siya sa mga social services, pwede rin po sa tulong medical at iba pang mga activities na pwede pong makapagpaginhawa at makapag-improve sa buhay ng ating mga kababayan. In terms of the Ministry of Health, mayroon po tayong tinatawag na medical assistance through the TDIF ng iba't ibang mga members of the parliament na kung saan ito po ay nakalagak sa mga hospitals natin, both in government at saka private sector. At ito po ay nagagamit sa lahat ng mga pasyente na nangangailangan ng assistance at tulong pertaining to their bills, yung sa kanilang hospital bills na kung saan medyo may kakulangan ng kanilang budget. Napakalaki po ang impact nito kasamang Nords doon sa ating mga kababayan na at that moment gipit na gipit sila sa kanilang mga budget. Kaya marami po ang natulungan at napakalaki po ang tabuluhan nito sa ordinaryong Bangsamoro. Para siyang medical assistance for indigent patients program ng ating national government. But this one can also augment, no? Can also augment yung bills na nakuha ng ating mga kababayan pertaining to their medication. So marami po ang napagdagamitan nitong Transitional Development Impact Fund. Ang iba po sa infrastructure, pwede po sa mga school building, yung mga multipurpose buildings, at saka iba pang pinaggagitan na may kinalaman sa pangkabuhayan at pinagkakakitaan ng ating mga kababayan.
0: Words? Kabakailan nakita natin ilang mga MPs na nagbigay sa mga number of hospitals, no? Ng tag 1 million ata, if I'm not mistaken eh. Nakita ko may tag 1 million sa nakita namin kanina sa Notre Dame, nagbigay din. coming from our

0: our coming from our members of the parliament. So wala po itong pinipili, Muslims or non-Muslim, basta kailangan nasa barm, tutulong. At they can avail of that TDIF program.
1: Tutuin sa kasamang notes, wala po yung pinipili. At basta pasyente siya at residente ng barm ay pwedeng matulungan. Actually, hindi lang residente ng barm, but we can also extend sa mga non-barm residents, lalong-lalo na sa ating mga tribal communities at nagdagbilong sa mga Moro communities outside. So marami pong natutulungan to kasamang notes. Depende lang sa humingi ng tulong sa atin, and this is really open for everyone. Meron lang kunting priority sa ating mga barm residents.
0: Oo.
1: And of course, yung endorsement ng ating mga members of parliament.
0: Oo. Ito pinapakita natin doon sa mga ilan nabigyan sa TDIF fund na kung saan meron pang madre na nandun na nabigyan doon sa TDIF.
1: Yes. Totoo yan siya kasamang nurse. Actually, that is intended for Notre Dame Hospital, Siena College of Midwifery, wherein it is being managed by our, Oblates of Notre Dame yata yan sila.
0: Uh-huh.
1: And hindi lang yung kasamang nurse, even yung mga ibang private hospitals ay nakatanggap din po ng assistance. To be exact, sa office po ng ating Chief Minister, who is also a member of the parliament, nagbigay po siya ng 6 million para po sa ating mga beneficiaries ng tulong gamutan sa mercury drug. So yung mga may kailangan po ng mga prescriptions,
0: okay,
1: pwede po kayong dumulog so sa tanggapan ng ating Chief Minister at nabil kayo ng tulong sa kanya.
0: So yun yung expanded.
1: Yes.
0: Okay, oo. Kasi kung dati, medical financial support lang sa mga hospital, yes, ngayon ay pwede na pumunta sa Office of the Chief Minister. I think, no? Pati mga gamot talagang okay yun, no? Ngayon, paano naman sila nang makaka-avail itong assistance?
1: Unang-una po, pag kayo ay pasyente ng hospital, you just secure the statement of account, yung statement ng ating bills sa hospital, and then dalhin nyo po sa mga iba't ibang tanggapan ng mga members of the parliament, at sila mismo magbibigay ng guarantee letter kung magkano po ang ilalaan nila doon sa iyong kabuuang babayarin. For example, sa tanggapan ko, ang average na bibigay natin ay 5,000 per patient. I think sa yung mga members of the parliament, pag nakita nilang mas kailangan nila,
0: okay,
1: ang tulong, mas malaki ang binibigay.
0: Oo. Kumbaga, to cut lang yung expectations of our listeners, not the total bill naman pala yung nababayaran. Part of the bill. Kasi nandiyan naman yung PhilHealth eh. Nandiyan din naman yung malasakit.
1: Yes.
0: Nandiyan din naman yung ano. So, malaking tulong na yun, ha? Yung 5,000, 10,000, and it could be extended.
1: Yes.
0: How much, yes, is appropriate for the beneficiary?
1: At sa katunayan ng kasamang notes, marami sa ating mga kababayan, kahit may trabaho sila, pag ikaw pinagkasakit, malaki ang epekto po dito sa ekonomiya ng pamilya. Kaya when you are sick, talagang economically unstable ang buong family. And this TDIF fund para sa mga hospital bills is designed para maka-recover or ma-cover up lang ang mga extra na babayarin ng mga ordinaryong mamamayan sa atin para kahit papaano ay mabawas-bawasan ang bigat ng kanilang papasanin in terms of hospital bills.
0: And I think sa pagkakaalam ko ay hindi na din, kumbaga, the status is not a question. Whether you are coming from the poor, from the working class, middle class, as long as gusto mo kumuha,
1: Kumingi ka ng tulong,
0: pwede at bibigyan
1: ka. Yes.
0: Tama po ba?
1: At saka kasamang nurse, pag humingi ng tulong, talagang alam mo, mayroon siyang pangangailangan,
0: yes,
1: na sila lamang ang nakakaintindi.
0: Tama, tama. And with that, cambio tayo. Malapit ng magiging maulan na on the following days. Ano po ang paalala natin para sa ating mga kababayan?
1: Sa tutula kasamang nurse, naghahanda kami dahil sa susunod na mga buwan, papasok na po yung ating rainy or wet season.
0: Yes.
1: At kasabay nito ang pagdami ng bilang ng dengue cases related sa mga mosquitoes nadadami din ang kanilang population sa ating mga surroundings. Kaya binibigyan po ng babala ang ating mga kababayan na as early as now, we have to maintain the cleanliness, the hygiene of our environment, make it unsuitable for the mosquitoes to breed and propagate and lay eggs at saka makadevelop ng mga larva para maiwasan po itong pagkalat ng mga mosquito-borne diseases na alam natin ngayon, ang isa sa pinaka-challenge natin ay dengue. Kaya yes, ito po ay ating tinitingnan ng pansin and binibigyan po ng prioridad.
0: Oo, oh, very educational po yung pinalabasin yung infomercial doon sa hantavirus, ha? Para at least nalalaman din ng ating mga kababayan. Again, yes, ayoko nang istorbohin ka sa iyong lakad, Doc Jojo. Maraming salamat as always. Anytime that nangailangan kami ng impormasyon patungkol sa Ministry of Health, andyan po kayo. Maraming salamat.
1: Maraming salamat kasamang Norse at para po sa kalaman ng lahat. Kararating lang po natin galing sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Inutot natin from Sitangay hanggang sa Tuwian to Sapa-Sapa to Siguro at lahat ng mga isla. Napakagandang isla kasamang North, pero napakalayo. At yun po yung sinisikap natin na ma-bridge ang health services sa iba't ibang dapo ng ating rehiyon kahit na sa unserved, underserved, and poorly serve ng mga communities.
0: Okay, siguro by next week yan na pag-usapan natin. Maraming salamat our minister na Ministry of Health. Again, Dr. Kadil Sinolinding.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan, yan po ang ating masipag na Dr. Sinolinding nang galing pang Island Provinces of the BARMM.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, habol natin itong mga balita. Dating DPWH Manuel Bonoan hindi nakadalo sa kanyang arraignment dahil sa sumailalim sa medical procedures. Sandigan Bayan 2nd Division nagtatakda ng ibang petsa para sa arraignment. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dayan.
3: Hindi nakadalo si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang arraignment para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division ngayong araw. Ito'y matapos na sumailalim sa medical procedure ang dating kalihim dahil sa sakit sa puso at naka-confine sa ospital. Kaugnay nito, magtatakda na lamang ng ibang petsa ang Sandigan Bayan para sa pagbasa ng sakdal kay Bonoan. Batay sa impormasyon na binasa kanina ni Presiding Judge Geraldine Ekong mula sa impormasyon sa Philippine National Police na napakaraming sakit ng dating kalihim, kabilang dito ay yung acute coronary syndrome, type 2 diabetes, hypertensive, heart failure, chronic kidney disease, prostate cancer, carcinoma, at spine pain. Maging ang presiding justice ay nagtataka kung bakit napakaraming sakit ni Bonoan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, Senate Media, kinundina ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tinawag na bayaran ang mainstream media. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Ninfa.
4: Sa mga mamamahayag na naka-assign sa Senado, si Senador Rodante Marcoleta matapos nitong akusahan ng mga kasapi ng mainstream media na mga bayaran sa gitna yan ng ginawang pagdinig ng pinamunuan niyang Senate Subcommittee tungkol pa rin sa issue ng flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ng Senate Media na irresponsable ang naging pahayag ng senador at isa itong walang ingat na pag-atake sa isang institusyong mahalaga sa pag-ana ng demokrasya. Ayon sa grupo, ang naturang pahayag ay maaaring magpahina sa tiwala ng publiko sa lehitimong pamamahayag at magdulot ng mas matinding pagtingin laban sa mga media. Sinabi nila sa pahayag na makatarungan at mahalaga sa isang demokratikong lipunan ang pagpuna sa media, pero malaki ang pagkakaiba ng constructive criticism at ng paghusga sa buong profesyon. Binigyan din nila na ang mga pampublikong opisyal na gumagawa ng seryosong paratang laban sa mga mamamahayag ay may pananagutang magpakita ng ebidensya at hindi umasa sa mga pahayag na maaaring makasira sa demokratikong institusyon. Pinaalala rin ng Senate Media na ang media ay hindi kakampi ng anumang grupong pampolitika at ang pangunahing tungkulin nito ay hanapin ang katotohanan, beripikahin ang impormasyon at panagutin ang mga nasa kapangyarihan. Samantala, humingi naman ang paumanhin si Marcoleta sa media matapos ang kanyang naging pahayag. Pinaliwanag ng senador na bunga lang umano ito ng kanyang frustration at pagkadismaya sa mga pangyayari, kabilang na ang pag-aandala ng investigasyon sa flood control projects at hindi pagbanggit ng ilang pahayagan sa kanyang pangalan kaugnay ng naging rally ng Iglesia ni Cristo noong Enero 2025. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Ninfa. Okay, may inihintay lang tayo panghuling balita on a Thursday night dito sa ating programa. Eto na, PNP Custodial Center sa Camp Crame hindi maaaring tumanggap ng mga high-profile detainee dahil sa planong rehabilitasyon. Mula sa PNP, balikan natin si Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Diane. PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatas Jr. ang PNP Legal Service na ipaalam sa Sandigan Bayan na hindi na maaring tumanggap ng mga high-profile detainee ang PNP Custodial Center sa Campo Crame. Ito ang naging tugon ng pambansang pulisya sa kahilingan ni Senador Jinggoy Estrada na mailipat ang kanyang kustudiya sa pasilidad ng PNP. Ayon kay Nartates, nakatakda ng isailalim sa rehabilitasyon ang custodial center at balak ding gamitin ang bahagi nito bilang mga opisina bunsod ng pagdami ng mga tauhan ng PNP. Sinabi rin niya na may iba pang custodial facilities na ligtas, mahigpit ang seguridad at mas komportable para sa mga detainee kumpara sa custodial center sa Camp Crame. Matatanda ang kabilang sa mga pansamantalang nakulong sa PNP Custodial Center, sina mamamayang Liberal Representative Leila De Lima, KOJC Leader Apollo Quiboloy, dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at iba pang personalidad na nahaharap sa mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hey, maraming salamat, Diane Lear. Ayan, 8:01 in the evening. Maraming salamat sa lahat ng kasama natin dito sa ating programa. At syempre sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter side at dito sa home studio. Maraming salamat kay Minister Sinulinding ng MOH. At syempre, ang ating mga engineers, Engineer Joy Timidan, Engineer Matet Sigovia, ang ating mga producers, si Miss Ice, si Mr. Ice Adan at si Miss Jamie Kito, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas, Jom Mabarak, dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:02, susunod na po ang vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
14: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Time check, it's 8:07 sa buong Pilipinas.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
19: Alright, magandang gabi po mga idol, no? Nandito naman tayo para sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Adrian Tatimblog. Samahan niyo po kami tuwing Webes mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang maabulang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na kwento at nakaka-inspire na kwentuhan at ang mga balitang dapat niyong nalalaman. Kaya ihanda na ang inyong radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At maasama po natin ngayong gabi ang ating co-host na si Admin Rich, pero sa ngayon wala pa po si Admin Rich, no? Kaya tuloy-tuloy na muna tayo sa ating gagawing balitaan, no? Siyempre po ang ang Radyo Pilipinas ay napapanood po sa lahat ng social media platforms sa pangunan ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Napapanood din sa free TV sa mga estasyon ng Pinoy TV o yung Pinoy TV ang ng ABS-CBN sa channel 325, sa channel 3. At syempre po sa Affordable Box ng GMA7 mula sa channel 45 to 49. At syempre po ang ating Radyo Pilipinas ay mapapakinggan din po sa lahat ng inyong AM band sa 104.3 The Capital sa inyong mga AM band po, no. At ang ating at syempre po, no, hindi po natin makakalimutan ang ating mga kasamang mga vloggers na sumusuporta rin sa ating sumusuporta sa ating platantunan, no. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office o PCO kay Acting Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao at dito po sa Mega Manila. At maging sa lahat po ng ating mga kababayan na OFW. At syempre po, no, binabati po natin ating mga kaibigan po sa USFA na si Miss Will na patuloy po ang suporta sa atin at taga naman siya pa minsan nagbibisaan ng mga feed ng mga bagong balita, no. At syempre po, no, hintayin po natin si Admin Rich. At syempre po, no, ngayong araw po ay meron po tayong special guest, no. At syempre po, no, maya-maya natin siya ipapakilala kapag tayo ay sasalang na, pag siya po ay sasalang na sa ating palatuntunan, no. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po lahat sa inyong lahat, no. At bago natin simulan ng ating palatuntunan, syempre yung mga kaganapan dito sa buong Pilipinas na inaabangan po natin, no. Pero bago po 'yan, no, atin po munang panoorin itong ating video para sa ating PBBM Good News.
7: Maraming salamat po sa opportunity po na ito at program po na ipinatupad nyo. Maraming pong scholars ang matutulungan nyo.
20: Yang yaman na yan, yang yaman na binigay sa inyo ng edukasyon ay ito po ay yaman na hindi na maaaring makuha sa inyo. Nasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon. Dahil po, ito ay tutulong na sa inyong pagpaganda ng inyong buhay.
21: Tuloy nyo na po akong field video sa mga mayang Pilipinas.
19: Ayun, no, napadad po natin naman yung naging kaganapan, no, sa diyan po yan sa May Manila, no, nagkaroon po ng mga scholar ng bayan, no, sa bawat barangay may 5 scholar ng dapat na ipinapasok para sa scholarship program ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So sa mga ganyang pagkakataon po, no, ay napakaswerte ng mga kabataan ngayon, no, dahil po noong dati ang alam ko lang mayroong scholarship diyan yung Anteba, no, si kay Attorney Anteba, Benaventura yata yun, o ba, ano. So, ganun pa man, napakalaking bagay po ito sa ating mga pamilya, bawat pamilya, hindi lang sa barangay, no. Sa bawat pamilyang Pilipino na meron silang mga scholar o napag-aaral ng mga estudyante nila na nangangailangan po ng tulong mula sa ating gobyerno, especially sa monetary, no, financially na kinakailangan nila itong makamit mula sa ating gobyerno. Kasi sa dati ang hirap-hirap kasi makakuha ng scholarship before, no. Kailangan mataas ang grade mo, kailangan maraming requirements. Pero dito po sa scholarship program ng ating pangulo, na although mayroon ding tagang requirements, no, pero sa mga iba pang mga requirements ng scholarship program, hindi naman kailangan na napataas ang grade mo. Pero sa 5 pinakuha talaga para matustusan yung pinakapangarap ng ating mga estudyante para makamit nila ang kanyang minimiting tagumpay sa buhay, ay talaga namang todo-todo ang ating gobyerno sa pagbibigay ng ayuda o scholarship program para sa gusto ng ating mga estudyante na na makapagtapos, no. Napalaking ano po 'yan, no, napalaking bentahe po 'yan para sa ating mga estudyante. Kasi hindi siya lang ganang mahirapan mag-isip. Hindi na nila kailangan maging working student. So kasi pag naging working student ka, magsasuffer yung pag-aaral mo, kasi syempre sobrang pag-aaral ka, tapos scholar ka, tapos magtatrabaho, puwet na puwet ka na noon. So yung katawan mo ang magsasuffer, no? Pero this time, ang ating mga estudyanteng magagaling, matatalino, at syempre, no, may pangarap sa buhay, ay handang-handa na rin harapin ang kinabukasan, ang kanilang kinabukasan sa buhay nang merong masasandigan na pamahalaan ng ating gobyerno through this scholarship program na ating gobyerno. So maraming salamat po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil po sa patuloy niyang pagsusilbi at patuloy niyang pagyayakap sa ating mga kababayan, no, sa ating mga estudyante para lang matugunan yung kanilang pangangailangan regarding sa kanilang financial problem, no, sa kasi napakalaking bentahe talaga ito yung magkaroon ka ng scholarship, at syempre po, no, ang laking bagay talaga niyan, no. So sa mga susunod nating mga issue, syempre, no, kailangan po natin na malaman din ng ating mga sambayanang Pilipino na hindi lang itong scholarship program ang pinamimigay o pinapamahagi o pinapatupad ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi napakarami po, no, para rin sa mga estudyante. So nang sa ganun po ay mas maramdaman ng sambayanang Pilipino yung pagkalinga ng ating gobyerno sa ating lahat, no? Hindi lang sa mga estudyante, kundi pati sa pamilya ng mga scholars. Dahil siyempre, no, kapag ang ating mga magulang ay nagkaroon na ng kaganyawaan sa pagbibigay ng kanilang suporta sa ilang mga anak, especially yung paon, yung mga gagamitin sa schools, yung textbooks, siyempre yung mga sa projects, alam mo naman, ang dami-daming gastusin sa eskwelahan kung tutuusin. Pero sa mga program ng ating gobyerno, ay nakakaroon na kaganyawaan ang mga magulang na mayroong mga scholars para sa ating bansa, no. Siyempre po, no, dahil diyan po, no, ay talagang nakapasalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Napaagaling, no, at napaasipag na ating butihing President Bongbong Marcos. So, yun po, no, sa ating susunod na topic naman po ay tipo na for local, no. Sa local naman tayo, dako naman tayo sa local, no. At ito nga po ay yung actually pagbibigay din to ng ayuda para sa ating mga kababayan na mga batang Kangkalu. So, panoorin po natin ang buong detalye ng video.
1: Magandang araw, mga kababayan. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, patuloy naghahatid ng tulong ang pamahalaan para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Alamin natin ang programang napagbigay ng ayuda sa mahigit 40,000 residente ng Caloocan at tanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng assistance to indigent individuals or families mula sa Local Government Support Fund o LGSF. Ang programang ito ay bunga ng pagtutungan ng pambansang pamahalaan at ng pamahalang lungsod ng Caloocan. Sa pamamahalan ni Mayor Along Malapitan, proyekto ito ay rinsunod sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na tulungan at suportahan ang mga mahihirap na Pilipino, lalo na sa harap ng mga hamon sa ekonomiya at pagtaas ng gastusin sa araw-araw. Pamamagitan ng pamamahagi ng bigas, nababawasan ang pasanin ng mga pamilya at nagkakaroon sila ng dagdag na panustos sa kanilang pangangailangan. At para po sa mga kwalipikadong residente, i-scan lamang po ang QR code upang mapagparehistro sa Social Protection Assistance Database. Hashtag Action at Malasakit. Hashtag Along the Way ang Servisyo.
19: Yes naman, no, naatuwa din naman tong si Mayor Along Malapitan ng Caloocan City dahil nga po yung kanyang mga proyekto ay naka-align po sa programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi dapat po sa lahat ng mga LGUs po, no, sa lahat ng mga mayors, governors, dapat po naka-align po tayo, yung mga programa po natin ay naka-align sa programa, kung ano po yung programa ng national government. Nang sa gayon po ay mas madali po yung flow, no? Mas nabibigyan ng pansin at natututukan po, no, ng ating gobyerno kung ano po ba yung mga pangangailangan pa ng ating mga kababayan sa inyong mga municipality, sa inyong mga lungsod. Nang sa gayon po, no, mas mabilis po yung communication, no, regarding po sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Kasi nang sa in that way po, no, ang ating po mga kababayan ay hindi yung kung saan-saan napupunta para makahingi ng mga ayuda. At nang sa gayon po ay ang ating mga kababayan ay nagiging mas tutok din po, no, at alam nila kung ano yung mga programa ng national government na ibinababa sa mga LGUs o local government units. Ang mayor ay isa sa pinakamalaking bagay para po yung mga proyekto ng gobyerno ay naihatid direkta sa ating mga kababayan. At sa pamamagitan nga nitong pagbibigay ng rice subsidy, no, ay napalaking tulong po nito para sa ating mga kababayan. Imagine po, 10 kilos po, kung 50 pesos po per kilo, 500 din po yung nasave ng bawat pamilyang Pilipino. Imagine po ninyo, napalaking pera na rin po ninyo, pambili na rin ulam yan for, let's say, sabi natin pwedeng ulam yan for 3 days, no? 2 to 3 days. Pero mas maganda kung 3 days para mas ma-stretch, no, yung ating budget, no? Mayap naman kasi masyado ang malurin sa ulam. So dapat taga medyo ano ka sa pag-prepare ng ulam, no, sa ating mga budgeting. Kasi dapat medyo magaling ka sa pag-budget, especially ang mga nanay, no? Pero may mga tatay din na magaling mag-budget kasi meron tatay na nasa tahanan lamang din, ang kanilang asawang babae naman ang nagtatrabaho. So sa ginagawa ng ating Mayor Along Malapitan para sa mga batang angkalo, saludo po kami sa inyo, Mayor Along Malapitan, dahil po sa inyong pagtugon, no, sa mga programa na ibinabahagi ng ating gobyerno direkta po sa inyong mga constituents, no. Kaya kay Mayor Along Malapitan, patuloy lang po sa inyong mga programa inyong isinasagawa at ipinamahagi sa inyong mga nasasakupan. At salamat din po, Mayor Along Malapitan, dahil sa alam namin, no, hindi naman ganung kadali yung mga ginagawa ng ating ng inyong lungsod para po maipamahagi, kasi alam naman natin na marami pa rin pong reklamo na natatanggap natin, dahil sasabi ng iba, bakit sila hindi ulang natanggap, bakit iba lang pinipili? Kasi alam naman natin, yo, hindi naman lahat talaga mabibigyan ng sabay-sabay yan, no? So siguro mayroong mga parating na mga programa si Mayor Along Malapitan na sa inyo naman pong mga lugar ipamamahagi. So hintay-hintay lamang po kung ano man po yung mga programa ng inyong lokal na pamahalaan. So ganyan naman po, no, marami pong salamat. At ngayon po, no, mga kaibigan, no, sa ating guest na ating matutunghan po natin ating special guest na ating naimbitahan, no. Siya po ay isang human rights lawyer. Siya rin po ay isa sa partner ng Dargon Law Firm, na kung saan ay tumutulong ito sa mga tao na para sa kanilang mga problema regarding sa human rights, regarding sa property rights, etc., no. Ayan po yung mga gawaan ni Tony. At syempre, hindi ko pa maano, no. Itong ating guest na po nito ay nag-guest na po natin to na makailang ulit, no. Pero syempre po, no, itong ating guest na to ay madalas po natin nakita sa mga social media, at meron din siyang sariling programa sa television at radio program niya, no. At syempre po, na-invitahan po natin siya, kaya ito na po, no, hindi natin pagtatagalin, ang ating special guest si Attorney Dino De Leon. So, magandang gabi po, Attorney Dino De Leon.
3: Magandang gabi, HA, sa lahat ng ating mga manonood at mga nakikinig.
19: Yes po, Attorney De Leon, no. Meron lang po tayong changes kanina, no, na ginawa sa ating mga topic. Pero syempre, ang ating topic po ay tagang tungkol po sa kasalukuyang kaganapan sa Senado. Una-una na rin dyan, ito yung pagbaliktad ni Chief Escudero. Kahapon pumunta siya sa caucus nila, no, at naging 12 na yung minority. So bago po yan, panoorin po natin yung video.
4: Breaking news, Chief Escudero, lumibot na ng minority bloc, kaya nabubuo na ang bagong pwersa sa Senado. At ngayon, umugong ang balita, si Wingard Chalian raw ang susunod na Senate President. Totoo kaya? Tutok na!
19: Yes po, no, ayan po, no, ayan po yung naging kaganapan kahapon. So, Attorney Dino, ano po yung masasabi niyo diyan sa pagbiglang term ni Chief Escudero?
3: Well, definitely una, alalahanin muna natin yung practical effect niyan, no? Yung practical effect niyan, eh, definitely, wala nang majority si Alan Peter.
19: Yes.
3: And he does not have the right to remain as Senate President, no? So him saying na, eh, ako pa rin ang Senate President is medyo makapal yung mukha. Kasi hindi naman siya magkaroon ng majority kahit anong gawin niya. Kung meron talaga siya majority, ilabas siya sa Senate floor yon. Pero kung 10 lang ang kaya niyang ilabas sa Senate floor at 12 yung isa, eh sino majority doon? Number two, dahil yun sa pagbalik na ni Chief Escudero and na-declare ng 12 na vacant yung mga seats. Bakit 12? No? Kasi meron tayo tinatawag sa konsepto ng batas na coercive jurisdiction of the Senate. No? Ibig sabihin, for purposes of determining quorum, ang kailangan mo yung coercive jurisdiction. Ngayon, it sounds like, you know, a lot of deep English, di ba? Pero sa totoo lang, coerce, ibig sabihin, kaya bang pilitin ng sergeant at arms na paatindin yung senador? Kung outside of the coercive jurisdiction, hindi kayang paatindin ng Senado through the sergeant at arms para maaresto yung isang senador, hindi siya kakuntin sa quorum. So, sa Avenida versus Cuenco, nasa abroad yung isa, hindi pwede. Yung isa kasi nasa ospital. So, sabi na, eh, pwede yung sanang pinadali. Pinadampot sa sergeant at arms, sa ospital lang pala. O, ang tanong natin, itong si Chingo Estrada, pag sinabi ba ng, sabi ni Marcoleta, di ba? Sabi ni Marcoleta, pwede naman namin silang pinahuli nung nag-walk out sa minority, pero hindi namin ginawa. Ibig sabihin, tatama siya doon. In the same logic, okay, yun yung tinatawag na coercive jurisdiction of the Senate. Pwede ipahuli yung mga senador kung ayaw mag-attend ng session para magka-quorum. O, tanong, pwede bang ipahuli ng Senado si Chingo Estrada? So pupunta yung sergeant at arms sa kulungan, sasabihin, halika dito, mag-attend ka ng session. Hindi pwede, na walang court order. So, it is outside of the coercive jurisdiction of the Senate. He is outside of the coercive jurisdiction of the Senate. Ang tanong, pwede bang pahuli sa Sergeant at Arms to si Bato de la Rosa para mag-attend the session? Hindi pwede. Hindi nga nila alam kung nasaan eh. Hinahabol nga ng buong kapulisan ng NBI at ng buong sambayan ng gobyerno. Hindi nga alam kung nasaan. Lalong-lalo na yung Senate Sergeant at Arms na wala namang capability na maghalughog sa buong bayan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Hindi nga alam kung nasa Pilipinas pa si Bato de la Rosa. Nagtatago nga dahil nga naduwag dun sa warrant of arrest eh. Diba? So that is outside of the coercive jurisdiction of the Senate. Hindi nila mapwedeng mapwersa, mabadalikate papunta sa session. So dahil minus 2, ang quorum, 50% plus 1.
19: Yes.
3: So 50, ano 50% ng 22? 11. Plus 1, 12. Yes. Is that sufficient to, dahil may quorum, pwede ba magkaroon ng business ang Senado? Yes. In fact, yung 12 na yun, pwede nga ang majority lang nun is 7. Yung 7 na yun, pwede na yung magpasa ng batas eh. Pwede na yung bumoto sa batas at may papasa na yun because that is simple majority of a quorum. So kung kaya nila magpasa ng batas na maaapektuhan tayong lahat, pwede sila magtaas ng tax, pwede sila magbumili ng mga bagong mga kagamitan, mag-allocate ng budget, 'di ba? Magtaas ng presyo ng ng buwis, 'di ba? O ng langis, 'di ba? At et cetera, et cetera. Marami silang pwedeng gawin na maapektuhan tayong lahat. Yung pa kaya magde-declare lang ng chairmanship ng mga committee nila at leadership nila na hindi naman tayo directly kaagad maapektuhan, of course they can do that, no? So, nabakant, nung dineclare nung 12, nag-move at inapprove ng 12 na bakante lahat ng posisyon sa Senate, including the Senate President.
19: Yes.
3: Eh, ang epekto niya, ang pag-attend ni Chief Escudero, eh, approve yan, no? Ang ano naman yung, yun yung sa practical, approve yan. At ibig sabihin, wala nang hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano, may mga bago ng chair yung mga committees. Yun yung practical. So, usaping prinsipyo, ayoko lang, gusto ko lang i-caution yung everyone na hindi hero si Chief Escudero dahil nagpapapasok ha.
19: Yes.
3: Bare minimum po ang pagpapapasok. So, dahil pumasok siya, hindi siya all of a sudden, bayani. Eh ba dapat lang pumasok siya? Yun lang gusto ko sabihin.
19: Trabaho kasi niya eh, trabaho
3: prinsipyo.
19: Niya.
3: Oo, trabaho niya yun eh. Hindi natin kailangan magpasalamat kung ginagawa nila yung trabaho na pinapasweldohan sila dyan.
19: Eh, attorney, since 10 na lang ang majority, so hindi mo pwede sabing majority. Kasi 10 na lang sila eh. Dahil nakulong na si Jingoy. Di ba? Wala pa si
3: Alan
19: Bato.
3: Alan Peter Cayetano, black yun. Huwag natin sila tawagin majority kasi majority
19: kaya, sila. Kaya hindi sila majority, 10 na lang sila eh.
3: And that's the Alan Peter Cayetano block.
19: Yes, Alan Peter Cayetano block na. At since no, sanabi nga ni, ang hamon nga ni Erwin Tulpo, mag-resign ka. Kung hindi ka mag-resign, duwag. O pumasok ka, kundi duwag ka. Tapos,
3: hindi, alam mo, to begin with, okay, kahit na anong permutation and combination, hindi masasabi ni Alan Peter Cayetano na siyang majority.
19: Yes.
3: Dahil wala siyang senador, wala siyang warm body, 10 lang kaya niya i-produce.
19: Yes, 10
3: so,
19: na lang.
3: So, kahit na anong gawin niya, wala siyang karapatan manatili bilang Senate President.
19: Sa, Attorney Dino, no? Kasi kung mapapansin mo, sa nila pagpasok ng 2 days ng sa Senado ng mga Cayetano Black, ang tingin ko dyan, no? Iniiwasan kasi nila na pumasok kasi nga, baad, nung Tuesday pa lang, magkaroon na agad ng pagpapalit ng majority. Kasi nga, meron talagang higing na meron 2 o 3 na babaliktad. Kaya iniiwasan ni Cayetano pumasok para hindi mangyari yun at makapagpanulit pa rin sila sa Blue Ribbon Committee, maitulak pa rin nila yung Blue Ribbon Committee nila na hearing.
3: Yeah, tama ka dyan, AJ. Kasi alam naman nila na mapapalitan sila. So, kaya hindi sila nagpapasok, no? Eh, kalokohan yung ganyang klase. Kasi nga, kung majority ka, dapat ikaw yung nagpapasa ng batas
19: yes.
3: based sa agenda mo. Eh, mukha talagang weak itong si Alan Peter Cayetano, ni hindi nga makakomand ng more than 10 members, no? Eh, ibig sabihin, talagang wala siyang kwentang Senate President.
19: Eh, ito naman sa nangyayari yan, no? As Senator Amy, no? Sinasabi niya, bakit daw kinukulong yung kanilang mga senador samantalang ano ba ang tag-agenda ng nitong gobyerno, no? So sa tingin ko kay Sen. Amy parang Trojan horse yata ito si Sen. Amy. Alam naman niya na merong mga kaso even before pa itong si Bongo, si Jinggoy at kung sino pang yung pwedeng makasuhan, especially si Marcoleta, di ba, nakasuhan na nga ng ombudsman.
3: Eh, kala ko ba itong sila-sila ay may gusto nila pananagutan? Eh, issuehan ng wala to pares eh. Harapin niya yung kaso niya. There's already a determination that there is reasonable certainty of prima facie case with reasonable certainty of conviction at na-issue ng warrant of arrest ng mga judges natin. Ibig sabihin noon, they personally examined the evidence
19: yes.
3: and they are convinced na the issuance of a warrant of arrest is proper. So, kung gusto talaga nilang mapanagot, huwag silang selective. Hindi po kay kaaliado nila, bawal na makasuhan.
19: So, yun nga, Tony, no? Pero sa ngayon, no? Mag-break muna tayo. Pero sa next na topic natin, dire-diretso na ulit tayo. So, magbabreak po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ilang saglit lamang po.
0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako. Nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track
22: with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Viber.
22: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Flight PR1043, now boarding.
26: Hey, that's us!
27: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
28: Dreaming of love while cruising at high altitude.
6: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
27: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
6: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
27: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
24: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
19: Yes, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre po, no, makakasama pa rin po natin ang ating special guest na si Attorney Dino De Leon. Yes po, no. Magandang gabi muli, Attorney Dino.
13: Magandang gabi ulit, AJ.
19: Pagpatuloy po natin yung talakayan natin, no, kasi sa ngayon po, no, dahil po pumasok na yung ano, yung itong mga Alan Black, at syempre po, nagkaroon sila ng ini-initiate nila yung Blue Ribbon Committee. Nandito naman yung 18 Marines na Marites, at syempre po bago nangyari yon ay nagkaroon muna ng girian, no, sa Senado. Nandiyan nga po nakita natin nagtulakan si Robin Padilla at si John Vic Remulla, si SILG. Ano mo masasabi po ninyo sa naging girian nila doon?
13: Well, natatawa lang ako. Kinabasta mo na ba si Pia Cayetano? Kasi nung pumasok siya, eh, akay-akay siya. Hirap na hirap. Diba? Eh, nung pumasok siya, nasa may pintuan lang naman yung supposedly nagharangan sila. Eh, para nung pumasok, eh, hirap na hirap. Pero supposedly, nag-hirox yan. Marathoner yan.
19: Yes,
13: pero,
19: no?
13: Grabe yung pagdadrama.
19: Nag-triathlon, no? Yan.
13: Oo, nag-triathlon yan. Pero hirap na hirap daw. Ano, hiligal. No, napagod. So, okay. Sa akin kasi, no, yung kahit naman anong gawin nila, hearing man yun o hindi, pero sa akin palagay, hindi yun hearing kasi wala naman silang right to call it, hindi naman sila yung chairman. Pero fine, they're senators of the republic. Eh, recycle naman yung mga sinasabi, tapos nagkakabulbul nga yung kwento. Dinamay si Laila De Lima, tapos si Laila De Lima, hindi pala congressman noon, tapos sabi na raw nung kanina, eh, baka nga nagkamali sila. Dinamay si Father Flavi na Ramon, yes, Magsaysay Prize awardee na may vow of poverty, no? Pati ICC sinabi nilagyan, sino na iniwan sa kanila, eh yung mga yan napaka well-paid ng mga tao diyan sa ICC. These are the best and the brightest lawyers and jurors whose integrity are beyond question, no?
19: Yes.
13: Tapos yung mga allegation nila, ano raw sabi ni Balikod, nagkabulbol na 40 million per week per maleta, ilang maleta, 200 plus million, 200 billion, 800 plus billion. Tapos hindi niya na alam kung ano sasabihin niya, no? Eh 800 plus billion, 800 ano? 800 plus na tonelada.
19: Yes,
13: ilang,
19: no?
13: Truck 'yon? 'Di ba kalokohan, no? At hindi man lang nakita ng mga tao yung tonelada ng pera na 'yon. Walang intelligence agency na nakahuli.
19: Walang receive
13: kahit ng foreign. Tsaka foreign intelligence units, yes, yung Anti-Money Laundering Council, ganun karaming cash na gumagalaw. Yes. Hindi nila na walang nakakita, walang nakatrack.
19: Walang napansin, no?
13: Naniniwala ba tayo dito sa kwentong kutsero na ito, no? Yung ganyang kabigat. Na imagine nyo ba isang tonelada? Ang isang kaban ng bigas, hindi mo nga mabuhat, 50 kilos lang. Ang isang tonelada is 20 na kaban ng bigas.
19: Yes.
13: Ang pinag-uusapan natin dito, 800 plus na tonelada ng pera. Di ba? Tapos, tingin mo, maniniwala tayo sa ganyang kwentong barbero, kwentong kutsero na lamang. Tapos, hindi pa pala talaga itong mga Marines, mga dismissed pala
19: Yes.
13: from service. Iba sa kanila, hindi naman talaga nagserbisyo sa military. Mga, ano mo yun, mga hired or, I don't know, contracted in whatever manner, professional liars. Itong
19: Yes.
13: mga Marines. No, so hindi talaga kapanipaniwala. Ang intention talaga nila guluhin, ang guluhin ng sambayan ng Pilipino by creating a propaganda tool. Pero sa akin parang wala naman naniniwala. Hindi naman naniniwala yung mga taong bayan, yung mga naniniwala lang sa kanila ng mga maiingay, yung mga nakumbinsi na nila na talagang mga panatiko. Pero sa akin palagay, yung mga nasa gitna or sa yung kanilang mga soft supporters na nasuporta na sila na ngayon, sana noon pa, eh parang nalalagas lalo kasi syempre ang ginagawa naman nila is sinisira nila yung institusyon ng Senado, binababoy nila yung bansa at yung mga tao naman na ito eh alam naman nilang ang mamanahin ng bansa na nilang mga salinlahi ng mga anak nila eh itong mga binababoy ng mga senador na ito eh no? So I think kahit na yung mga nakumbinsi nila dati o yung mga nakumbinsi na nila eh sa akin palagay na turn off kasi hindi
19: Yes,
13: naman
19: totoo
13: tama
19: yan,
13: at
19: Tony.
13: bobo ang mga tao, di ba?
19: At isa pa,
13: Marami
19: no,
13: lang binubola sila.
19: At isa pa, Tony, no, dinamay din nila si Erwin Tulfo at si Soto. Samantalang panahon na yun, 2024, hindi pa sila senador. As si Soto, noong 2022 siya huling naging senador, di ba? Yung last term niya yun. Tapos bumalik siya 2025 na. At si Erwin, first time din naman niya bumalik sa, na maging senador, 2025. So, paano mangyayari? Aabutan sila ng mali-malitong pera para saan?
13: At saka ano, at saka nakakatuwa pa dyan, eh, sabi nila kasama si Loren, kasama si Mark Villar, tapos sa pinamit nila, tapos ngayon hindi nakasama. Di ba? Anong
19: Yes.
13: pagkabuhol-buhol na itong mga kwento na ito eh. So, sayang oras natin. Eh, ayoko na kapag-usapan yung mga ganyang mga walang kabuluhan kasi halata na naman natin sinungaling, halata natin inconsistent, halata natin kwentong kutsero, halata naman natin na walang kakwenta-kwentang
19: Yes,
13: mga
19: ito yan.
13: Invento.
19: At isa pa, itong si Marculeta, ipinipit yung sarili niya. No? Kasi siya alam niya sa sarili niya na damay taga siya dahil isa sa pati asawa niya, damay baka. Pati
13: tsaka
19: asaw niya damay.
13: Siya.
19: Yes, may plunder case siya eh. Kaya ang ginagawa niya damay-damay na lang pero wala naman naniniwala sa kasi yung kanilang mga script ay palpak, sobrang palpak.
13: Sobrang palpak, sobrang pangit, no? tsaka pilit na pilit.
19: Yes,
13: pilit na
19: totoo.
13: Pilit, no? Pilit na pilit, nagmamadali silang ilabas ngayon. Kasi wala eh, wala na si desperate. Para bang nag-ato eh, ito yung mga naguhurimentado na lang. Bahala na kung anong mga pinagsasabi yung mga itak na ibabato kasi desperado na kasi mapapatayin. Mapapatayin na, di ba? Yung mga hurimentado, mahuhuli na sila anytime. Kaya bahala na kung sinong tamaan. No? Kasi kahit na invento yung suicide mission nila.
19: Yes, attorney. No? Lalo pa ngayon, no, itong si Marculeta na meron ng kaso. So, any moment, pwede na siyang, alam mo, no, yung ma-expel din, no? At katulad ng pagkaka-expel.
13: Dakipin.
19: Oh,
13: dakipin.
19: I mean, dakipin.
13: Kasi may plunder yan
19: yes,
13: eh.
19: May plunder.
13: May plunder yan eh.
19: So,
13: oh,
19: kapag siya dinakip siya, just like Jinggo Estrada, so, ano pang mouthpiece ang meron ang INC? No? Kasi siya pinaka-mouthpiece ng INC para malinlang ang mga tao at siyempre, matabunan yung kanilang mga ginawang kalokohan sa ating gobyerno.
13: Ito yung mga, pati si Joel Villanueva, di ba, pwede rin makuha
19: yes,
13: na
19: no?
13: dahil may mga kaso rin. Mga, ito yung mga repeat offender, mga tawag pa dito, mga tsinador.
19: Tsinador.
13: Tsinador.
19: Tsinador.
13: Oo, tsina. Tsinador. Mga tridor na nga, pro-China pa, at saka dami-dami pang kabulustugan at di ba, mga pagnanakaw na ginawa sa bayan.
19: Yes, totoo, attorney, no? Lalo itong si Marculeta, na ang feeling niya, ang galing-galing niya, no? Sabi nga niya, mahirap daw pag walang legal knowledge ang isang
13: AJ
19: senador.
13: Naman, paano ka naging magaling eh ako? Paano naman naging magaling yung somebody na kinasuhan, kami mismo nagkaso, ng disqualification case sa COMELEC, tapos ang sagot niya, hindi pa siya kandidato ng mga oras na yon at siya ay nag-supply ng ebidensya na nareceive niya yung mga donasyon nung hindi pa siya kandidato, yung pala congressman siya, kaya napunta sa plunder. Disqualification case lang sana, napunta pa sa plunder at siya mismo sarili niya nag-supply ng ebidensya laban sa sarili niya. So, hindi ko lang alam kung ang tawag mo doon, magaling.
19: Yes, no. Feeling lang niya talaga na magaling siya. Kasi alam niyo yung nangyari sa ABS-CBN na siya yung naging pinakaano ni Duterte. Pero kasi yung sa ABS-CBN naman, solved na yun eh. Kumbaga, whether kahit hindi si Marcolet ang lawyer sumasangka sa sa gobyerno, sa tumutulig sa ABS-CBN, talagang mapapalis ang ABS-CBN dahil yun ang gusto, kagustuhan ni Duterte, hindi dahil kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta, alam naman natin na ang kagalingan lang niya ay dun, kumbaga ang nipis lang, sobrang manipis para masabing magaling siya.
13: Saka pambubrusko yun, hindi yun galing.
19: Yes, no?
13: Yun. Kahit na sinong Tom, Dick, and Harry na nandyan sa kanto, eh pwede pambrusko eh.
19: Doon siya kumukuha ng last niya eh, ng last ng loob para ng ibang tao na hindi man lawyer, katulad ni Senator Risa, nila Erwin, kung matahin niya na wala raw knowledge sa legal, Imagine mo yun, siya pa talaga mismo nagsalita nun, no, na isang senador. Sarap mismo na kanyang kapwa senador.
13: And dami doon, hindi unang tinamaan si Robin Padilla na wala legal sa
19: lalo yun, tagang napaka ni Robin, walang kaalam-alam taga sa legal, no? Kahit man lang konting sa

0: sa mga pinagsasabi niya.
1: At pinapalabas pa ng asawa niya na si Roman Padilla ay criminology graduate. Eh nakulong siya eh, paano siya makapag-aral? Baka
0: Hindi
1: nga sa
0: natin
1: inyo
0: siya
1: na high
0: deserve
1: school nga
0: sa atin
1: lang
0: nga
1: eh.
0: ni Mariel, di ba? Hindi natin siya deserve. Talagang hindi namin deserve yung
1: Oo,
0: ganyan
1: hindi
0: na
1: natin
0: hina.
1: deserve.
0: Saka, ito naman si Mariel, eh, di ba? Magluta tayo ka na lang. Di
1: Magbenta
0: ba
1: na
0: na huli?
1: online.
0: Nagugluta tayo doon sa with vitamin C sa premises ng Senado as if bahay niya.
1: Yes, no, napaawa lang delikadesa, no? At syempre, no, katulad ng asawa niya, wala rin ng tagang delikadesa na kumuya at magsukulay ng kanyang bigote, no? Parang bahay lang din niya.
0: Oh, tapos kung pagbintang na yung minority, yung major, ano, minority dati, di ba, ang
1: Yes.
0: naggusto ka ng constitutional change, eh siya yung pinakamaraming final na amendment sa constitution, ha? So, na mali-mali naman. So, bakit pagbibintangan mo yung dating minority na ikaw pala yung pinakamaraming bills filed? Kaya nagagalit si Senator Kiko Pangilinan nung pinagbibintangan sila na sila raw ang gusto mag-amienda ng konstitusyon.
1: Yes, tama ano Attorney Dino, no? At meron pa no kasi itong si Representative Alvarez, yung matandang Alvarez, nagreklamo at pumunta siya ng ano ng Senado. Humabol siya kasi nabanggit nga yung pangalan niya ay siya ro ay nabigyan din ng maleta. Kaya hinahabol ni Tagan mapasok sa may Senado no, sa plenary sa session hall no at doon pinalawag niya yung kanyang side no na sabi niya wala siyang tinatanggap dahil una-una wala raw utang sa kanya si Saldico o wala rin siyang pagkakautang kay Saldico para magkaabayaran o magkaabutan ng pera na maleta-maleta.
0: Pero wag ka magalala, illegitimate I think yung Blue Ribbon Committee meeting na yun. Wala nga nagtatranscript eh. Wala,
1: Yes.
0: it will not be put into the records of the Senate kasi nga, hindi naman sila illegitimate. Walang sekretaryo na
1: Yes,
0: yun.
1: no. So yung invalid talaga yung sinasabi yung claim ni Alan Cayetano na siya pa rin ang legal, no? Legal na Senate President.
0: I-show niya nga yung 13 niya. Show niya yung 13 niya. Kung siya pa rin ang legal, show niya yung 13 niya ngayon.
1: Yes, no. Tama ka dyan na attorney, no. At syempre sa mga nangyayaring usapin na 'yan at maraming tumanggi, no, na hindi sila natanggap o wala silang nakuha ang pera na mali-maleta, o milyon-milyong pera mula kay Saldico. At syempre po, no, yung mga ginagawa naman itong mga ano, ayan sila, no, Alan Black na 'yan ay panggulo lang talaga as in panling lang sa mga tao kasi iniisip nila na pwede pa lang malinlang ang tao. Pero wala nang malilinlang kung ba sila pa yung mga supporters pa nila ang baka lumipat din sa katotohanan.
0: Sana magdilang kay AJ. Pero kailangan ko nang umalis sa ngayong oras na to dahil meron ako susunod na
1: interview.
0: Yes,
1: no,
0: but thank you for having me ha, dito sa
1: maraming
0: iyong
1: maraming salamat
0: programa.
1: Po kay Attorney Dino De Leon no, sa kanyang pagbibigay sa atin ng chance na ma-interview ulit siya at maging guest dito sa ating palatuntunan sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. Marami pong salamat. Siyempre po, nandyan din po ang ating kaibigan na si Admin Rich no, na hindi na arating dahil meron pa siyang engagement sa labas. No. At ganun pa man, no, patuloy lang po tayong sa pag-suporta sa ating gobyerno. Nang sa gayon po ay mas matutuan natin yung mga programa ng ating gobyerno na dapat nating kumbaga tayo yung nakikinabang no. Ayun na nga no sa bawat barangay na bigyan na po ng dapat na tanatawag ito suporta ang ating gobyerno no. Bawat barangay po yan sabi nga niya bawat barangay makikinabang. BBM pa rin talaga ang pinakamagaling na naging presidente ng ating bansang Pilipinas. At sa mga kababayan natin na hindi pa rin ngayon kumbaga medyo alanganin o nag-aalinlangan sa mga nangyayari sa ating dahil sa kagulo ng ating bansa ay ang kailangan lang po natin ay suporta po ninyo para sa ating gobyerno. Yung maalinlangan po ninyo ay iset aside po natin yan kasi importante po magtulungan po tayo no magbigayan tayo ng ating mga sa loobin no tungkol sa mga issue relating sa ating gobyerno sa nangyayari ngayon sa especially sa Senate po no na masyado nang nabababoy dahil sa mga katulad ng senador na itong si Alan Cayetano, si Amy, itong si Marco Leta, si Robin Padilla na tagang alam mo yung walang ginagawa no sumasahod puro panggugulo puro pagyayabang lang alam. Tapos siya pa may ganang magsalta sa mga dati na raw na mga senador, wala naman din daw silang nagagawa. So para mo na rin sinabi na wala talagang ginagawa, Robin Padilla. Kasi nakailang years ka rin naman, no? Nakailang years ka na. Pang, ano, naka 4 years ka na eh, 'di ba? Naka 4

0: Wish ka ng bilang senador, pero 'di ba? Sa committee hinawakan mo, meron ka bang nagawa? Meron ka bang naipasang batas? Kung meron, ipakita mo no para malaman ng taong bayan no, ng sambayan Pilipino kung ano nga ba inagagawa ng isang Robin Padilla sa Senado. Ano ba yung kanyang kapakinabangan para sa ating sambayan ng Pilipino? Pero sa ngayon na nakikita natin kay Robin, wala siyang kapakinabang sa ating sa bawat Pilipino. Wala siyang pakinabang. Dapat sa tulad ni Robin Padilla at sa tulad ng ibang senador dyan, no, si Marcoleta, si Ale Cayetano, na kung magbigay pa ng mga verses ng Biblia, ay ganun na lang. Akala mo siya na yung Pope. No? Pero ang nakakatawa dito, may paluod-load pa. Kasi, pero sa totoo lang po, no, ang pagdarasal naman po ay hindi natin alam kung sino yung dinadasalan. Kung ating poong may kapal ba na may likha ng langit at lupa o yung isang nakatira sa mainit na palasyo, ba doon siya nagdarasal? Kaya ganyan ang kanyang pag-uugali, no? Na wala siyang respeto sa kanyang kapwa senador, wala siyang respeto sa mga sambayan ng Pilipino na kung saan ay pinaasa niya para siya ay manalo bilang senador sa kanyang sinasabing 10,000 pesos para sa bawat pamilyang Pilipino na kanyang ipamamahagi raw, no? Kung siya ay mananalo. Pero nanalo na po siya. May nabanggit pa ba siya regarding sa 10,000 na kanyang ipinangako sa sambayan ng Pilipino sa mga bawat pamilyang Pilipino? Wala na. Wala rin siyang ginawang aksyon para matugunan ito at maging katotohanan, no? So, sa mga ganyang padananalita o pagbibigay ng mga kanyang campaign slogan, mga ganyan, puro panlilin lang ginagawa, no? Puro prabado lang, no? Katulad na sinasabi ni Duterte, no? Yung mga campaign during campaign, ay yabang lang nila yun kasi campaign period naman daw. Hindi kailangan tuparin yung kanilang mga sinabi. Na, yun nga po yung mga ginagawa ng mga Duterteng senador, no? Parang sasalta lang sila para malin lang ang mga tao. Wala silang tinatawag na palabra de honor. Pero ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech nung kanyang inauguration ng 2022, sinabi niya, pangarap niya na mapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Wala siyang sinasabing pinapangako niya. Sinasabi niya, pangarap din niya. O kaya, tawag ito sa English, aspiration niya na mapababa ang presyo ng bigas. Pero gumawa siya ng paraan para mapababa sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Ay, ngayon nga, no, nakaabili na po tayo ng 20 pesos per kilo ng bigas na 20 pesos, no? So meaning po, no, meron siyang palabra de honor dahil mahal niya ang mga Pilipino, especially ang mga magsasakat, mangingisda, no, sa mga agriculture. Kaya siya, first year niya ay naging agriculture secretary ang ating mahal na Pangulo dahil sa pagmamahal niya sa ating mga kababayan at sa ating pong lahat, no, ng mga kapwa-Pilipino, maging ang ating mga OFW. So sa ating mga kaibigan, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga supporters, magandang gabi po muli, no, dahil po sa ito po, no, tapos na ating palatuntunan sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Pero bago po 'yan, no, babati muna ako sa ating mga kaibigan. So belated happy birthday sa aking kaibigan na si Marichu F. Dani, no, ating classmate nung college, at ganun din kay Joby Kando na classmate din natin nung college, no, mga best friend natin yan nung during college day natin. At syempre po ating mga OFW na mga taga-suporta, no, sa US of A na si Miss Wilma, magandang gabi sa iyo at maraming salamat sa suporta mo. At syempre sa ating kaibigan sa Ireland na si Jonathan Joaquin, no? Maraming salamat sa Jonathan, no? At patuloy lang tayo sa ating ginagawang pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At ganoon din sa ating mga kaibigan sa Middle East, sa mga makabongbong pa, mga Marcos pa diyan, pa rin diyan na sumusuporta sa ating Marcos administration. Magandang gabi po sa inyo lahat at manatili po kayong malakas, no? At ipagpatuloy lang po ninyo ang magandang ginagawa nyo para sa ating bansa. Siyempre po, no, sa ating OFW, isa sa tinatawag nating buhay na bayani, no, bayani Pilipino. So dati po rin din po tayong OFW. So 2016 nag-stay for good na tayo dito sa Pilipinas at eto, walang trabaho. Yun nga po, no, sa ating mga taga sa Australia naman, sa Oceania, mga kaibigan natin diyan, kay sa New Zealand, no, si Ari Sunga, no, ating kaibigan na mula pa ang pagiging magkaibigan sa Saudi Arabia, no. Doon po kami nagkaalala ng ating mga kaibigan, no. Sa syempre ang ating mga kagrupo, no, atleta sa Dubai UAE, ang Filipino Runners United, no, sa pina-chairman natin namin na si Sir ano, Pisweña, no, sa nakalimutan pa kayo tuloy ni Sir. At syempre sa ating mga ka-atleta ang sa 3F Striders, no, sa mga kagrupo natin dyan na mga Victory Born Again Christian, no. At syempre sa Filipino International Triathlete, no, na kasama natin sa Dubai. At maging dito sa Pilipinas, meron na rin pong FIT o PH, no, o Filipino International Triathlete. So yan po yung mga grupong sinalihan natin, no, during ng ating pag-stay sa Dubai, no. Isa rin po tayong atleta ng triathlon at marathoners po tayo. At ganun pa man po, maraming pong salamat sa ating mga supporters na patuloy po na sumusubaybay sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, si AJ13 Vlog po. So mag-subscribe na po ayo sa ating channel AJ13 Vlog at sa AJ Opinion 2 sa ating FB. Maraming pong salamat. Good night po.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/RadyoPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 7:38 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Diplomatic efforts continued in Washington, where Israeli and Lebanese officials held talks for a second day to strengthen the deal. U.S. Secretary of State Marco Rubio expressed hope that negotiations would lead to a concrete plan to stabilize security in Lebanon, separate from Hezbollah's influence. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan na Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin of course ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production site, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, katuwang ang kanyang producer of course, si Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, kasama naman natin si Milo Jonella, at sa Wirecast si Hero. And of course, kami po ay nasusubaybayan ninyo sa iba't iba nating mga social at online digital platform sa inyo pong Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin po sa YouTube, sa inyo pong YouTube browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating shortwave broadcast, nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating mga shortwave transmitters. Yan po ay ikang sa tulong na rin ng ating Voice of America. Ngayong araw po ito, marami tayong pag-uusapan, lalong-lalo na kakamustahin po natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan sa Kuwait sapagkat ang bansang Kuwait po ay nakaranas na naman ng sunod-sunod na pag-atake ng mga drones na pinaniniwala ang galing po sa bansang Iran. At ito pong pinakahuling ulat na nakuha natin, itong airport ng Kuwait ay nakaranas ng mga airstrikes at alamin natin ang sitwasyon doon sa iba't ibang panig ng Kuwait, lalong-lalo na kalalagayan ng ating mga overseas Filipino workers o mga Pilipino sa kababayan natin na ninirara at nagtatrabaho sa nasabing bansa. Gayun din po, makakasama natin dyan ang ating labor attaché ng Migrant Workers Office Kuwait, si Attorney Sophia E. Matote. Gayun din, makakasama natin at alamin mismo natin ang sitwasyon na nakikita at nararanasan mismo ng ating mga kababayang Pilipino dyan sa Kuwait sapagkat makakasama rin natin ang ating Filipino community leader sa Kuwait, walang iba kundi si Zulfikar Mundok. Alright? Sige. Samantala, sa puntong ito, teka muna, bago ko paraanin itong ating makakapanayam, gusto kong ipaalam din sa ating mga kababayan, ang tabayaran po ninyo later on sa ating programang panayam natin with Senator Erwin Tulfo regarding dito sa pinakahuling nangyari sa Senado. Okay? Meron na tayong bagong halal na Senate pro tempore sa katauhan ni Senator Win Gatchalian at bago na rin ang mga committee chairmanship sa Senado dahil po sa nangyari kahapon sa Senado. And of course, kukunin din natin ang pagtasa ng isang foreign security analyst at foreign expert na si Professor Renato De Castro tungkol po dito sa nabigong bid ng Pilipinas para maging non-permanent member ng United Nations Security Council. Lahat pong yan, hatid namin sa inyo sa edisyong ito ng programang Global na Tayo. Pero sa unang bahagi ng ating programa, ito, talamin na muna natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng ating mga Filipino overseas workers sa Kuwait, sa likod ng pag-atake pa rin na sinasagawa sa kanila ng bansang Iran. Nasa linya na po natin ngayon ang ating Labor Attaché ng Migrant Workers Office Kuwait, Attorney Sophia E. Matote. Attorney Matote, magandang araw po mula dito sa Pilipinas at sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng iyong tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po.
4: Magandang umaga rin po, Attorney Matote. Una sa lahat, kamusta po ang kayo at ang Migrant Workers Office sa Kuwait maging ang ating embahada sa likod po ng mga muling pag-atake, drone strikes o anumang mga airstrikes na ginagawa ng Iran sa Kuwait. Kamusta na po ang sitwasyon po ninyo ngayon dyan?
5: The overall situation and security here po in Kuwait is stable. Mm-hmm. So nasa maayos pa rin po naman kaming kalagayan, patuloy pa rin po ang aming mga trabaho dito.
4: Alright. So sa ngayon po ba wala pang sirens na naririnig at walang mga pag-atake sa kasalukuyan itong mga nakalipas na oras?
5: Wala naman po, Sir Ray, for last night and ngayong early dawn, wala po na kaming narinig na siren.
4: Mm-hmm.
5: Tahimik po ngayon.
4: Tahimik naman ngayon. Pero nung mga nakalipas na araw po, nakarating sa amin ng mga impormasyon na nag-conduct nga po ng airstrikes dyan sa Kuwait, ang Iran, at I think yung airport ay tinamaan. Tama po ba yun, attorney?
5: Tama po, Sir Ray. Kahapon po, madaling araw at around 1:40 a.m., tumunog po ang sirena dito all over Kuwait. At napag-alapan po natin kinabukasan na natamaan nga po yung Terminal 1 ng Kuwait International Airport.
4: Mm-hmm. Wala naman pong naulat na nasaktan o nasawi na ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa International Airport ng Kuwait?
5: Sa initial po na impormasyong nakalap po natin, Sir Ray, wala po tayong mga kabayan na nasawi.
4: Mm-hmm.
5: Okay. Though initially, we received information of may isa po tayong kabayan na nadala sa hospital due to smoke inhalation. Mm-hmm. Pero siya naman po ay napauwi rin kagad pagkatapos po ng karampatang medical attention sa hospital.
4: Ito pong kababayan natin ito, nagtatrabaho sa airport, Attorney Matote?
5: Yes po, isa po siyang worker sa loob po ng airport. Mm-hmm. Base po sa initial na impormasyon, nagtatrabaho po siya sa Pizza Express sa loob po ng airport.
4: Mm-hmm. Kamusta po ang kalalagayan ng ating mga Filipino workers sa pangkalahatan? Kung pagbabasehan po natin yung mga sitwasyon ito nakalipas na araw hanggang sa mga oras na nag-uusap po tayo, Attorney Matote.
5: Gapo na nabanggit ko, Sir Ray, the overall situation here is stable, so patuloy po ang buhay ng ating mga kabayan dito, tuloy-tuloy pa rin po ang pagpasok nila sa trabaho. It's under normal condition pa rin po, Sir Ray.
4: Pero kamusta po ang tuloy-tuloy pa rin pa ang repatriation efforts ng embahada natin maging ng MWO Kuwait?
5: Yes po, Sir Ray. Ang repatriation efforts po ng ating Philippine Embassy, katuwang po ang Migrant Workers Office at OWA, patuloy po tayong tumutulong sa ating mga kababayan na gusto na pong umuwi ng Pilipinas.
4: Sa kasalukuyan po, matanong lang namin, Attorney Matote, kung ilan na po ang na-facilitate ng MWO Kuwait, katuwang ang ating pasuguan dyan sa Kuwait, kung ilan na po ang napabalik o na-repatriate dito sa Pilipinas mula dyan sa Kuwait?
5: As of today po, Sir Ray, we repatriated a total of 2,879 Filipinos po from Kuwait na napauwi na po natin.
4: 2,879 na mga Filipinos working and living in Kuwait ang napauwi na po sa Pilipinas.
5: Yes po,
4: tama,
5: Sir Ray.
4: Figures. Okay. And do we expect na madadagdagan pa yan in the coming months or coming weeks?
5: Actually, in the coming days po, probably next week, we're trying to facilitate yung repatriation ng mahigit 50 po. Mm-hmm. Pero we still have a total of more than 300 waiting for repatriation. Mm-hmm. It's so unfortunate na yung naikasapusan na nating repatriation next week, which is through an airline na nasa Terminal 1,
4: mm-hmm,
5: hahanapan po natin ng panibagong flight schedule.
4: Does that mean, Atty. Matote, na ano, na ano ba, sarado ba ang airspace ng Kuwait?
5: No, sir. It's only Terminal 1 which was affected by the drone attack. Ito, now, it's closed. Pero yung sa Terminal 4, open naman po.
4: So, hindi sarado ang airspace. Yun lang Terminal 1.
5: As ang, of today po, hindi pa po sarado ang ating airspace.
4: So, okay. So, at least that's good news, no? Open ng airspace. Pero bakit kailangan i-reschedule yung repatriation?
5: We're just foreseeing na baka po hindi pa po mag-open ang Terminal 1 because yung nakuha po nating schedule will be flying from Terminal 1. So in case po na ganun, hanapan po natin sila ng flight through Terminal 4 po.
4: Ah, through Terminal 4. From Apo. Terminal 1 to Terminal 4. Okay. Apo. All right. All right. Pero yung pong flight na yan, ano yan? Magiging chartered flight po yan, Attorney Matote?
5: No, sir. It's a commercial flight po.
4: Okay.
5: So we're trying to book our workers through commercial flight. So if there will be no available flights po for them, we'll also try to exert effort na balik po kami sa dating ginagawa na we'll do land border crossing po.
4: So sa ngayon po wala tayong nasa shelter ng embahada o maging ng MWO ng mga kababayan natin seeking shelter o para sa repatriation.
5: No sir, we have in our MWRC, we have a total of 211 Filipinos po na nandoon na ngayon waiting for repatriation.
4: Okay.
5: At kasama po sana sila. Ilan po doon ay makakasama po sana doon sa nakakasang flight po natin next week.
4: Just in case po, Atty. Matote, na mag-intensify ulit ang airstrikes laban sa Kuwait, ano po ang mga contingency plans ng MWO in coordination with the Philippine Embassy in Kuwait?
5: So if we will go back to the past situation po, with regard po sa contingency plan, particularly on the repatriation efforts po, we go back po doon sa, gaya na nabanggit ko po, we go back to bringing them home via the land border crossing to Saudi Arabia po.
4: Ah, land border crossing.
5: Yes po.
4: Okay. That is kung lalala pa lalo ang sitwasyon, ano? Kung babalik ulit sa dating sitwasyon.
5: Kung babalik po sa dati na there will be no flights coming from Kuwait, so probably we'll be going back to Saudi to repatriate our Filipino workers.
4: Siguro po, last question na lamang po, Attorney Matote. Kamusta po ang coordination naman ng Kuwaiti government sa ating Philippine Embassy and sa ating Migrant Workers Office sa Kuwait, Attorney Matote?
5: Tuloy-tuloy po naman po ang coordination natin with local authorities, with the Kuwait government po here. We always comply and obey with all the instructions and guidance issued by the host country po. And as far as the Filipino community is concerned po here in Kuwait, maayos po ang pangangalaga sa atin ng Kuwait government here in Kuwait. We are so thankful po sa Kuwait government because sabi ko nga po, as of today, the overall situation and security here in Kuwait are stable po.
4: Ayun. Now, Atty. Matote, nasa kabilang linya lang po natin, isang Filipino community leader natin sa Kuwait, si Zulfikar Mundok, para kamustahin lang po natin, ano, Atty. Matote, yung kalagay natin. Okay. Zulfikar Mundok, magandang araw sa iyo mula dito sa Pilipinas.
6: Good morning po, Sir Ray. Good morning po sa inyong mga tagapakinig.
4: Ay, good morning, Ginoong Mundok. Okay, kasama rin natin nasa linya ng komunikasyon si Attorney Sophia Matote, ang ating Labor Attaché Migrant Workers Office sa Kuwait. So, sa kasalukuyan, Zulfikar, kamusta ang sitwasyon ninyo? Naramdaman nyo ba yung mga pag-atake ng Iran, yung mga airstrikes ng Iran itong mga nakalipas na araw?
6: Naramdaman po, tsaka talagang may narinig na mga pagputok, mga pagyanig po, yung siren ng Kuwait dito, no. At saka yung mga siren po nasa cellphone na ngayon eh.
4: Mm-hmm.
6: So talagang ma-alert tayo pag may mga ganong pangyayari. Pero mabuti naman po ang kalagayan namin dito. Normal naman ang pamumuhay, magtatrabaho patuloy, pero medyo nag-iingat lang at saka nagmamatyag sa mga advisories ng embahada at saka ng Minister of Interior ng Kuwait.
4: Alright. So kamusta ang coordination naman ng ating Philippine Embassy together with the Migrant Workers Office sa ating Filipino community na pinangungunahan po ninyo?
6: Very close po yung coordination namin sa embassy, sa ating mahal na ambassador dito. Tsaka kahapon parang nag-post sila ng mga advisories na avoid lang yung mga travels o kaya mga unnecessary movements at tsaka talagang sumunod sa mga advisory no ng Ministry of Interior ng Kuwait. Kaya yung mga nag-post din sila ng mga landline, ng mga numbers nila, emergency numbers ng ating embahada kung may kailangan tayo mga tulong.
4: So as of now, Ginoong Mundok, wala pang nakakarating sa inyo tulad na sinabi ng ating MWO office, si Atty. Matote, na wala pang naitatalang nasawi o nasaktan na kababayan natin maliban dito sa isa na na-sustain yung mga minor injuries dahil tinamaan yung airport, yung Terminal 1. Bukod doon, wala nang iba pa?
6: Wala na pong iba. May mga kaibigan po tayo nagtatrabaho sa airport. Tinawagan namin kahapon, kinamusta. Okay naman po sila yung mga kasamahan natin dito na nagtatrabaho sa airport.
4: Okay. Ginoong Sulpikar Mundok, nasa kabilang linya si Attorney Matote ng ating Migrant Workers Office, ang ating labor attaché. Meron ka bang nais iparating na mensahe o kanga maipahatid na impormasyon o paghingi ng assistance? Go ahead, Ginoong Mundok.
6: Gusto ko lang po magpasalamat sa ating MWO at sa ating embassy. Gusto lang magpasalamat sa kanila, sa kanilang mga pag-aalaga sa mga OFW dito sa Kuwait.
4: Ayan. Okay. Attorney Matote, ano pong reaction nyo dun sa statement na yan ni Ginoong Mundok?
5: Yes, sir. Sir Sulpikar, nagpapasalamat din po kami sa inyo sa lahat po ng bumubuo ng Filipino community here in Kuwait, sa pakikipagtulungan po nila sa Philippine Embassy, sa Migrant Workers Office, sa Overseas Workers Welfare Administration here in Kuwait. Patuloy lang po tayo sa ating mga pang-araw-araw na gawain at dahil sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon, I advise the Filipino community na lagi po tayo makikinig sa mga abiso po at guidance po ng ating Kuwait government at ang Philippine Embassy naman po ay patuloy po na tutulong sa ating mga kababayan na especially dun po sa mga nagnanais na pong umuwi ng Pilipinas.
4: With that, Attorney Matote, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo po sa amin. Alam kong very busy ang MWO sa Kuwait sa mga nangyayari ngayon at sa mga darating pang panahon. But you gave us your time. Thank you very much po, Attorney Matote.
5: Walang anuman po, Sir Ray. Anytime po, nandito po kami para magbigay po ng balita mula sa Kuwait po.
4: Thank you. Thank you very much, Atty. Mabuhay po kayo. And of course, Ginoong Sulpikar Mundok, maraming salamat din ha, sa oras na pinagkaloob mo. Alam kong alanganing oras ngayon sa Kuwait, pero you still gave us your time para makapaghatid ng impormasyon at balita. Ano bang mensahe maipaparating mo sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na talagang tumututok sa sitwasyon sa Kuwait at may mga kamag-anak o mahal sa buhay na nandiyan sa Kuwait ngayon?
6: Maraming salamat din po, Sir Ray. Ang masasabi ko lang po na pag masyadong mag-alala, ang Kuwait po ngayon, although may mga ganitong pag-atake, no, pero generally, stable po ang condition dito. At saka, maayos po tayong mga OFW ang kalagayan natin.
4: With
6: so,
4: that, okay.
6: Don't worry.
4: Thank you.
6: Dasal lang na sana hindi lumala yung sitwasyon.
4: Mm-hmm. With that Ginoong Mundok, maraming salamat again sa oras na pinagkakaloob mo sa amin. Katulad ng nabanggit ko kay Attorney Matote, binigyan nyo pa rin kami ng pagkakataon, nahanapan nyo kami ng oras para dito sa pakikipagtalastasan namin sa inyo. Mabuhay po kayo, Ginoong Mundok, at mabuhay din ang ating Filipino community dyan sa Kuwait, at always stay safe po.
6: Maraming salamat, sir.
4: Ang ating pong ikang labor attache ng Migrant Workers Office Kuwait, si Attorney Sophia E. Matote, at ang ating Filipino community leader sa Kuwait, Ginoong Zulfikar Mundok. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS mo yata?
4: Okay, masadya po natin pinuputol ang mga paalala niyan mula sa ating himpilan upang bigyan daan ng mahalagang panayam na ito. Kasama po natin sa linya ng komunikasyon ngayon sa mga oras na ito ang ating butihing Senator at Chairman ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang araw po, Senator Tulfo, at welcome back po sa programa.
11: Magandang araw po sa lahat na nakatutok sa iyong programa, Paring Ray.
4: Thank you very much po, Senator Tulfo, sa pagpapa-unlock sa amin ulit. Well, unang-una sa lahat, Senator Tulfo, reaction lamang po ninyo dito sa mga naglalabasan ngayon ng mga pagbatikos sa Senate Block 12, kung tawagin po ngayon. Illegal daw po itong ginawa ninyo kahapon kung saan tinalaga ninyo si Senator Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore at Acting Senate President.
11: Kami na po ang majority. Si Senator Alan Quintano ay wala na pong kapangyarihan at hindi na po siya ang Senate President dahil po sa voting po na nangyari kahapon ng majority. Mm-hmm. Ang majority po ng Senado po ay 12, okay? Kami po yun kahapon nandoon dahil kung susumahin ang Senado po ngayon, 22 na lamang ang miyembro.
4: Mm-hmm.
11: Bakit 22? Ay yung isa po ay nagtatago, hindi na po namin mahabol, mahanap.
4: Mm-hmm.
11: Dahil nagtatago nga po sa batas. Yung isa naman, hindi rin po namin makukumpil pumunta ng Senado dahil nakakulong ngayon po sa BJMP. So that leaves us to 22 senators po. So hatiin mo po yung 22, 11 plus 1. Doon mm-hmm. po, yun po yung nasa rules po namin eh. Mm-hmm. To divide the house, to get the majority, you divide it by 2
4: mm-hmm.
11: plus 1. Eh so kung divided by 2 po ang 22, 11 po, di po ba? Plus mm-hmm. 1 is 12, di po
4: mm-hmm.
11: ba?
4: Mm-hmm.
11: So thereby, sila po ay 10 na lamang. So sino po ang majority? Kami yeah. po yun.
4: Mm-hmm.
11: At may quorum po, nangyari na po ito dahil hindi nila matanggap. Tama naman yung sinasabi nila, walang Senate President, kami mm-hmm. pa rin. Hindi kayo ang Senate President dahil idiniklara na nga po all seats vacant dahil mm-hmm. nang diniklara po namin na majority na lahat ng pwesto bakante na.
4: Mm-hmm.
11: Okay? Kahapon, ibig sabihin hanggang sa Senate President. The only problem, hindi naman kami makapag-elect ng Senate President kasi nasa Constitution, 13 ang mm-hmm. kailangan. Nasa rules, 13 ang kailangan. E 12 lang po kami. So ang ginawa po namin, ang na-elect po lang namin ay yung Senate Pro Tempore, which is Senator Win Gatchalian. And the Senate Pro Tempore, according to the rules, can be the acting Senate mm-hmm. President
4: mm-hmm.
11: and the presiding officer. Ayun po yung sinasabi po. So, entonces, kahit anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chuwariwap niya sa likod niya, eh wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na 10 na lamang po sila.
4: Okay.
11: Unless kumahanap po nila sa bato, tumakbo na naman dyan. Isakay nila sa kotse kagaya ng ginawa nila. Okay. Si Jinggoy ay... itakas nila sa BGMT. Eh, iba-ibang usapan. Di, kung magkaganon, eh, 12 na naman po kami, 12-12 po kami. Kung ganon, kung i-report na naman si Bato, tapos si Jinggo, itakas nila sa BGMT. Pero ngayon, sa bilang, 10 lang po sila, 12 po kami. Yun po lang explanation. At sa Senado at Kongreso po, bilang ang pinag-uusapan, sino ang mas pinakamarami?
4: Yan.
11: So pinakamarami po kami, 12 po kami.
4: Mm-hmm,
11: 10 lang sila. Ba't ayaw po niyang tanggapin yun?
4: Alright. Pero parang ano eh, parang nakakatawa nga ano po, my personal view lang dito, Senator. Noong pong nag-walk out kayo regarding dito sa Senate Rule 136 na gusto nilang i-revise, obviously, ginagamit nila yung numbers nila noon nung majority pa sila. Ngayong nasa minority na sila, hindi nila matanggap yon. So parang marami nagsasabi na kabalintunaan yung mga pinagsasabi nitong si Senator Cayetano.
11: Well, kaya nga po hindi ko maintindihan siya. Sa bagay, paring Ray, kung maibalik mo lamang at ipaalala ko lamang po sa lahat, noong 2000 po, panahon pa, 2020, panahon pa po ng dating Pangulong Duterte, noong siya po ang House Speaker, may usapan na po silang dalawa ni Lord Alan Velasco na paghatian po nila. June 21 po, bababa na siya sa pwesto bilang House Speaker. At si Lord Alan Velasco, gentleman's agreement po sila. Okay? Ngayon, June 21, ayaw niyang bumaba. Sinara niya yung session hall, binitbit niya yung mesh, yung parang baston po na may logo ng Congress. Inuwi niya yun, akala niya dahil wala hawak niya at sarado ang session hall. Eh ang ginawa po ng mga supporters ni Lord Alan Velasco, doon sila sa labas nag-session. So yun po na, ayaw pa rin po bumaba, talaga matigas dahil siya pa rin daw ang Speaker of the House. Pumasok na si dating Pangulong Duterte at sinabing, bumaba ka na dyan. Kaya bumaba po siya. Natakot po siya siguro. Kaya bumaba po siya. Kaya po yung sinasabi niya na walang independence ang Senate.
4: Yes.
11: Eh ginagaya niya nung panahon niya nung House Speaker siya na pinababa po siya ni dating Pangulong Duterte sa pwesto. Pinababa siya. Tapos sinasabi niya pong huwag niyong ipadlock ha. Kasi based on his experience, pinadlock niya yung Kongreso. Kaya katawa-tawa nga po eh, lahat po ng mga masamang pangitain niya, experience niya, ina-apply niya ngayon na naman sa amin na naman sa Senado.
4: Pero do you think, Senator Tulfo, kung pagbabasehan natin yung nangyari noon sa Congress, do you think dapat bang mag-intervene na rito si Pangulong Bongbong Marcos?
11: Hindi po pwede dahil violation po ng constitution na naman po yun. Di po ba? Yun lang ko, kay Pangulong Duterte, pumasok na po siya dahil magulo. Kaya Pangulong Marcos naman po ayaw makialam. Kasi nga po, ang legislatura, kami po yun, Senado at Kongreso, ay co-equal. Ibig sabihin, kapantay ang kapangyarihan namin sa ehekutibo, sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Kapantay sa kapangyarihan ng mga hudikatura sa pangunguna ng Chief Justice. So, paano mo po didiktahan? Paano ka makikialam? Hindi mo pwedeng pakialaman yan. Siguro, pag lang makialam, pag dinala nila, sila, grupo nila, magtanong sila sa Supreme Court, tama ba yung ginawa ng majority na ito? Eh, din ang Supreme Court mag-ruling para mapahiya sila. Gayon pa man, hindi nila magawa yun kasi may ruling na po noong 1949, yung Senate President Cuenca, Abilino versus Cuenca. Eh, nag-rule po doon yung Supreme Court na sinabi, hindi, may quorum ang 12 senator. Kaya po hindi nila dinadala sa korte ngayon, na mapapahiya po sila ulit.
4: Yun nga ang ano doon, isa sa mga nakikitang issue no, Senator. Dinadaan nila sa mga blog, sa social media. Hindi ba nila ito kayang dalhin sa plenaryo? Pumasok sila dalhin sa plenaryo?
11: Sir, hindi ko maintindihan, si Senator Alan, vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Pumunta po sila at nagpumila sa ikang mga classroom para bumoto yung mga ikang precinct, mga presinto. Doon sila bumoto. Hindi po sila bumoto sa Facebook. Akala niya po, eh, tulad na ng Facebook, do you agree, yes or no? Hindi po eh. So dapat, yung pagsilbihan niya, yung bumoto sa kanya, mm-hmm. na pumila sa mga presinto, mm-hmm. binoto siya para pumasok sa trabaho, hindi para maging vlogger. Mm-hmm. At hindi siya pinapaswelduhan po ng mga mangamayan, which is our employer in the government sector, kayo po yun, mga nasa privado, ang aming employer, na pinapaswelduhan niyo po kami para magtrabaho, hindi para mag-vlog, mm-hmm. hindi para hindi pumasok.
4: So just to be clear sa Senator Tulfo, Erwin Tulfo, na wala pa rin tayong ipinapalit as Senate President. Sa kasulukuyan, meron lang tayong Senate pro tempore at acting Senate President. Wala pa talagang maipapalit as Senate President dahil kailangan ng number na 13.
11: 13 po para makahalal, pero 12 po pwedeng patalsikin. So pinatalsik nga po siya kahapon.
4: Yun, okay.
11: Mm-hmm. All seats vacant. Sabi po sa rules yun eh, pag 12, hindi po nila maintindihan. Sayang naman po, nag-aral po sila ng batas, ng law, ay hindi nila maintindihan. Eh simple naman po yung rules, di po ba?
4: Uh-huh.
11: Hatiin mo yung house, ay yung kapulungan, plus one. Eh, ang kalahati po noon, ngayon sa amin, eh, 22 na lamang po kami. Hatiin mo po sa dalawa, di 11. Plus one. So, 12. 12 po kami.
4: Yes.
11: Eh, nasaan na yung dalawa? Bakit 22 lang? Yung isang nga po, paano mo makapapasok yun? Nagtatago na dahil naabangan siya ng NBI.
4: Mm-hmm.
11: Yung isa naman, nasa BGMP. Alangan ba naman, itakas namin siya para pumunta dito sa Senado.
4: Okay.
11: Ika nga, may kasabihan po doon sa rules namin, under the coercive power, ibig sabihin na kayang pumapwersa ng Senado. Eh, paano pumapwersa? Nagtatago nga. Yung isa naman nandoon sa nakulungan.
4: Mm-hmm. So, paano po yan? Yung isang kasama ninyong senador niya, sinasabi, kino-question, karamihan ng mga nagsasalita senador, hindi raw abogado. Pero itong sa paliwanag ninyo, hindi nyo naman kinakailangan maging abogado para maintindihan po ninyo paano ito, Senator Tulfo.
11: Nakakalimutan po siguro ng ilan na tayo po ay naging mamahayag.
4: Yun.
11: Okay? Hindi po, wala po akong law degree, pero dahil po sa aking experience as a journalist, nag-cover po ako ng police, nag-cover po ako ng defense, nag-cover po ako ng house, nag-cover po ako Malacanang, nag-cover po ako ng Department of Justice. So naiintindihan ko po, marunong naman po ako magbasa.
4: Okay. Pero speaking of Senator Marcoleta, dating Senate Blue Ribbon Committee Vice Chair, itutuloy ba nila yung kanilang Senate Blue Ribbon Committee na nakaplano sana ngayong araw na ito, Senator Tulfo?
11: Bahala sila. Inutusan nila yung kanilang mga staff na i-rearrange yung lamesa. Pero wala naman pong Blue Ribbon na committee secretariat employee. Paano po sila mag-hearing?
4: Mm.
11: Sino po yung recorder? Sino po stenographer? Etc. etc. Sino po? Eh, okay. Kailangan po sa bawat hearing, nandoon po yung secretariat ng committee na yun. Kagaya po ngayon, Blue Ribbon, wala po doon dahil sinabi po, work from home. Sino po magre-record? Sino po magkukuha, mag-a-asher, etc.?
4: Tama.
11: Di po ba? Wala na po pong hearing. Tapos, rearrange pa lang na mesa na parang may hearing. Wala naman po.
4: Okay. Pero sa ilalim po ng inyong liderato ngayon as ika nga po bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, tuloy po sa Lunes ang Blue Ribbon Committee hearing.
11: Opo. Tuloy naman po. Lahat po sila nasa minority, imbitado, miyembro, hindi imbitado as bisita, miyembro. Pwede silang bumoto, pwede silang mag-yes, mag-no. At yung kanila mga inimbitahan, susundan po namin, nire-review na natin po as we speak. Okay? ipaiimbitahan po natin. Okay? Inaalam lang natin na sino ba ito? Di kasi mayroon pang alias po doon. Pwede ba naman padala mo ng imbitasyon ni alias lang? Paano naman mapadahan yung ang tamang proseso kasi paring Ray, ipadala mo sa address. Eh kung yes. alias lang, paano mo naman, saan mo naman dadaling? Kunwari ikaw, Ray Sampangay, alias R lang o alias Ray lang. Eh napakadaming Ray sa Pilipinas.
4: Totoo naman,
11: so,
4: totoo naman.
11: So, nire-review namin kung mga alias-alias lang, hindi naman siguro po pwede. Saan namin papadala? Number two, sasabihin nila may mga witnesses doon na surprise witness. Paano naman magiging na, pero video conferencing? Hindi pa nga aprobado yun. Paano naman yung mag... paano manunumpa nga na nagsasabi siya ng katotohanan kung nasa video conferencing siya, nasa ika nga Facebook live siya, sino manunumpa sa kanya? Pangalawa, kung nagsisinungaling yon, paano namin makukontemp yun, eh kung nasa live lang po siya, yun po ang problema rin namin. Yun ang inaayos po namin ng committee okay, at ng majority pinag-uusapan po namin. Paano ba ito, di ba?
4: Tama. Well, meron
11: at saka nasa rules po yun ng Blue Ribbon. Wala pong mga ganyan na surprise-surprise po. Kasi based on experience, eh, may nag-surprise nga po natin. Hindi na mapagkitaan, di po ba?
4: Opo. Senator Tulpo, may inaasahan pa ba tayong aanib sa SB12 ngayon?
11: Isa-dalawa. Uy. Problema na lamang po nila, parin Ray, ay paano sila kakalas dahil... kinakabahan sila na talaga magugulpi sila kagaya nangyari sa amin yan, ginugulpi ng mga troll nila ng mga ika nga vlogger nila, bayarang vlogger, so hindi nila alam pa paano. Pero ang pamilya nila nakukonsensya na sila ang simbahan na sinasambahan nila eh sinasabi na rin na bakit di ka pumapasok.
4: Wow. Eh ibang-iba pala ito sa ginawa ni Senator Chis Escudero kahapon.
11: Ibang-iba po. Medyo si Senator Chis nahihiya na po siya kaya pumasok na po dahil na rin sa pressure po ng pamilya, mga kapitbahay at sinasabi niya din niya na makonsensya. Yeah. Maring Ray, lilipad ho tayo muna ng sandali. Ano po? Apo. May pa-out of town po. Salamat po. Salamat.
4: Alright. Thank you very much po. Ang ating pong butihing Senator Erwin Tulpo at siya rin pong tumatayo ngayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa Senado. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
12: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At kanina lamang po nakausap natin si Senator Erwin Tulfo at miyembro po ng mas kilala ngayon sa tawag na SB12, yung Solid Block 12. Dahil po yan sa nangyari kahapon sa Senado kung saan si Senator Erwin Gatchalian na po ang naihalal na Senate pro tempore at acting Senate President sa Senado. Ano ho? At yun nga po kahapon, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng quorum ano po sa Senado dahil sa pagdating ni Senator Chiz Escudero. Ayan. At syempre ngayon pong araw to binabantayan din natin ang mga kaganapan sa Senado dahil nga po kung itutuloy nila Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Pia Cayetano itong Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito ng Miyerkules nung sila pa ang tinuturing na majority eh ngayong araw pong ito. Kaya lang ang problema nga po is nag-declare po, naglabas ng memo si Senate si acting Senate President Win Gatchalian na work from home yung ating mga Senate personnel. So isa po yan sa magiging issue ngayon, paano magsasagawa si Senator Marcoleta ng Blue Ribbon Committee hearing kung wala namang mga proper personnel na dapat bahagi ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ulitin ko lamang po, kung pagbabasehan po natin yung mga nangyari kahapon, ang chairman po ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. Ayan, ano po. At ang Senate, ulitin ko, ang Senate pro tempore ngayon at acting Senate President ay si Senator Win Gatchalian. Alright? Sige po. At syempre, sa iba pa mga kaganapan, nakatutok po tayo dyan sa mga kaganapan sa Senado. Dahil mahalagang maihatid po namin sa inyo ang mga nangyayari dito sa loob ng bansa, maging yung mga nangyayari sa labas ng ating bansa. Katulad po ng naging panayam natin with our labor attaché sa Migrant Workers Office natin sa Kuwait with Attorney Sophia E. Matote at ang ating Filipino Community Leader sa Kuwait na si Ginoong Sulpicar Mundok. Mabuti na lamang at as we speak kanina, nasa mabuting kalagayan pa ang ating mga overseas Filipino workers o Filipino diaspora sa Kuwait ayon kay Attorney Matote, gayon na rin ayon na rin kay Ginoong Sulpicar Mundok. Pero merong isa tayong kababayang sabihin natin slightly injured sa naging pag-atake dito sa Terminal 1 ng Kuwait. Injured po siya pero hindi naman masyadong ika-critical. Hindi naman ano siya. Pero for now, as kanina sa atin naging panayam sa MWO Kuwait natin, wala naman pong naitalang nasawi sa mga panibagong airstrikes ng Iran sa Kuwait nitong mga nakalipas na araw. Alright, tututukan din natin dito sa mga sa bahaging ito ng ating programa ay itong sabihin natin failed bid. Hindi natin nakuha eh. Hindi nakuha ng Philippine government itong non-permanent position sa United Nations Security Council. Tinutukan po natin yan kagabi hanggang madaling araw. Sa loob ng ilang rounds ng botohan, mukha talagang hindi nakuha ang boto, na-secure ang boto para maging non-permanent member ang Pilipinas ng United Nations Security Council. Dumaan pa sa tatlong karagdagang rounds ang botohan eh, kung saan pababa ng pababa ang boto ng Pilipinas. Nung una, 85, and then yung second round, 81, hanggang naging 68. Okay? Pero ang nakakuha po yata ng boto ay ang Kyrgyzstan. Okay? Ang bansang Kyrgyzstan. Alright? Sige. Nakuha rin ng Austria, Portugal, Trinidad at Tobago kasama ng Zimbabwe ang iba pang pwesto sa konseho para sa terminong 2027-2028. So alamin natin, gaano ba kahalaga na maging miyembro ng UN Security Council as a non-permanent member? Gaano kahalaga ba ito sa Pilipinas? At paano ba ginagawa ang botohan? 'Di ba? Or paano mo maiimpluwensyahan o maiinganyo ang mga UN member states na iboto ka as a non-permanent member ng United Nations Security Council? Meron ba ritong impluwensya ang ibang bansa tulad ng China, Russia at ang Amerika para sa maging member ka ng non-permanent? At pag sinabing non-permanent member, ano pagkakaiba ng non-permanent member sa permanent member ng United Nations Security Council? So susubukan po nating malaman 'yan sa tulong ng ating international studies expert, walang iba kundi si Professor Renato De Castro. Okay? Gaano kahalaga yang pagiging non-member, non-permanent member ng United Nations Security Council? Di po ba? Ayan ba yung makatutulong para sa kalagayan ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea o sa pangkalahatan? So lahat po ngayon, yung mga katanungan natin, susubukan po nating malaman mula sa ating international studies expert, Professor Renato De Castro. So, ang habang inaantabayan po natin ang kanyang pag-participate sa ating programa, narito muna ang ilang paalala.
14: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
15: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
13: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Alright, at kayo po ipatuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. At well, nahihirapan tayo makipag-ugnayan dito kay Professor Renato De Castro, ang ating international studies expert, hinggil dito sa failed bid ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council. Ano po? Tulad na po nang nabanggit ko kanina, hindi umabot eh. Hindi naabot ng Pilipinas ang kinakailangang two-thirds majority vote o 128 na boto mula sa 191 bansang lumahok sa botohan sa UN General Assembly. Ulitin ko, no? Ang nakuha lang natin sa loob ng 3 rounds ng botohan ay first round 85, second round 81, third round 68. Habang ang bansang Kyrgyzstan ay nakuha yung boto kasi ang bansang Kyrgyzstan nakakuha ng botong 105 sa first round, 110 sa second round at 123 sa third round, okay? At ngayon may mga bagong miyembro na po ng non-permanent members diyan sa United Nations Security Council. Australia, Portugal, Trinidad at Tobago at Zimbabwe. Ayan. So, nasa linya po natin at ito naman at tayo nagpapasalamat kay Professor Pitlo sa pagpapaunlak po kay sa atin ni Professor Lucio Pitlo hinggil po dito sa usaping ito. So, magandang umaga po Professor Lucio Pitlo. Welcome back sa programang Global na tayo.
19: Magandang umaga po, Ginoong Reyes, magandang umaga sa lahat, tagasubaybay po ng inyong programa.
4: Alright, Professor Pitlo, gano'n ba kahalaga maging miyembro ng United Nations Security Council on a non-permanent status? Gano'n ba kahalaga na ma-secure ng Pilipinas ito?
19: Well, ito yung highest organ ng UN, no? So na magkaroon ng yung representasyon, no, tayo ito sa Southeast Asia. So malaki yung magiging bentahe kung nandun tayo sa circle na yon, no. Merong 5 permanent na Security Council members at yung mga non-permanent, malaki yung kanilang papel na ginagampanan para makatulong sa pagbuo ng mga patakaran o pulisiya para doon sa pagkapalakad ng UN, no. At syempre maraming global issues na kailangan ng atensyon ng international community at yung mga non-permanent members ng Security Council, malaki din yung papel at hamon na ginagampanan nila para makatulong doon sa pagbangkas, no, ng yung mga patakaran, yung kumbaga ay pag-canvas ng views ilang o yung mga kapwa nila developing country kung sila man ay kabilang dun sa block na yon. So yung representasyon, yung Moses at yung pananaw ng mga bansa na kumbaga ay kahalintulad nila, nagiging parang reflection sila, no, nagiging parang boses sila ng mga countries na yon na walang puwang sa Security Council on a normal basis. Pero dahil inopen itong non-permanent seats, ang idea is to bigyan ng representasyon itong mga ibang bansa na kumbaga ay mahikayat na maging aktibo yung participasyon dito sa UN, especially doon sa Security Council.
4: Hindi natin nakuha, Professor Pitlo, yung
19: non-permanent
4: seat nakuha ng Kyrgyzstan. So what does that bilang isang foreign policy expert, how do you see this? Bakit hindi natin nakuha? Ano naging dahilan kaya?
19: Well, nagbotohan, no, ng kundi ako nagkakamali, parang 4 na rounds yung naging botohan. At siguro isa sa tiningnan din ng ng mga ibang bansa, no, na bumoto ay kung di ako nagkakamali, ito yung unang pagkakataon para sa Kyrgyzstan na
4: naging bahagi ninong UN Security Council,
19: mapabilang dito sa non-permanent Security Council, kasi tayo naging na rin tayo dati, no, at yung representation siguro ng Central Asia, no. Kasi kung di ako nagkakamali, Vietnam yata yung recently non-permanent na representing Southeast Asia, kamakailan lang, no. So siguro yun ay tining na nila bilang konsiderasyon. At syempre itong papel din naman ng Kyrgyzstan, no, sa Central Asia, given itong issue dito sa yung Russia-Ukraine war, medyo malapit siya dyan. At syempre yung relation ng Russia at China, syempre yung dalawang bansa na yan ay permanent, no, na members ng Security Council. Malaki din yung impluensya nila sa kumbaga mga bansang partners o aliado nila. So kung sakaling dalhin nila o i-promote nila yung Kyrgyzstan, malaki yung magiging tulong noon, no, sa kampanya ng Kyrgyzstan, no. So palagay ko yung mga bagay na yon naging factors, no, dito sa pagkapanalo ng Kyrgyzstan dito sa botohan, no, for a UN Security Council non-permanent seat representing Asia Pacific.
4: Okay. Pero hindi kaya may impluwensya dito?

0: 5 o 6 yata sila dyan. Tapos may mga bansa dito sa Caucasus at Eastern Europe na sabihin natin kung sakaling close ang relation na sa Russia. At yung China naman, alam natin, malaki yung impluensya niyan sa mga tinatawag na Global South, no? Countries, mga emerging at developing economies dahil nga sa kalakalan, no? Dahil sa ekonomiya. So kung ikaw ay kung yung China mismo ay actively, no, ay ikakampanya itong Kyrgyzstan, palagay ko malaki yung magiging ano noon, malaki yung naging papel noon sa pagkapanalo ng Kyrgyzstan.
1: So pero does it mean na dito natatapos ang ating ikang bid para sa isang non-permanent Security Council? Pwede ba tayong mag-bid ulit, Prof. Pitlo?
0: O, tama yun. Itong yung kakatapos lang na kumbaga ihalala, no, para dun sa non-permanent na seats sa UN Security Council ay para sa 2 taon, no? So pagkatapos ng 2 taon, maaari tayo nating ilunsad uli yung bid natin, no? Or siguro suportahan kung meron man dito sa ASEAN na nais na kumbaga ay position yung sarili nila na magkampanya, no, para irepresenta yung ating rehiyon dito sa Timog Silangang Asya. So siguro sa atin, yung advocacy natin para sa mga patakaran, halimbawa dito sa climate change, sa migrant workers, yung rule of law, yung pagsunod dito sa pagbuo, no, isang rules-based order, hindi naman niya natatapos dito sa itong kakatapos lang na ito nga, pagkatalo natin dito sa bid natin for a UN Security Council seat. So maari pa rin nating ilag, no, at kumbaga ay lapitan yung mga bansang nanalo, nagkaroon ng non-permanent Security Council seat para kumbaga idulog sa kanila, i-convey sa kanila yung ating mga proposals, no, at kung makatulong tayo doon sa negosasyon, kahit hindi tayo formal na miyembro ng Security Council, pwede pa rin natin gawin yung mga hakbang na yan.
1: Last question na naman po siguro, Professor Pitlo. Ito bang failed bid ng Pilipinas ngayong taong ito bilang non-permanent member ng UN Security Council ay makakaapekto sa paninindigan ng Pilipinas dito sa issue ng West Philippine Sea?
0: Well, palagay ko hindi naman, no? Siguro tinitingnan natin itong membership natin as a non-permanent member dito sa UN Security Council para makasuporta, no? Kumbaga ay magkakaroon tayo ng panibagong platform kung saan ay ma-erase natin yung issue ng West Philippine Sea, South China Sea, na maiwasan yung conflict dyan sa area na yan, at kumbaga ma-resolve yan through peaceful means, peaceful approaches, at yung pagreto dito sa international law. So, mainam sana kung nakuha natin yung position kasi tayo rin yung chair ng ASEAN ngayong taon. At syempre nga sa Biyembre magkakaroon ng East Asia Summit dito sa Maynila. So, maganda sana, no, kung nakuha natin para regionally at globally, meron tayong yung profile natin ay maitaas natin. At yun ay pagkakataon sa atin para i-raise itong issues dito sa ating neighborhood, particular na dito sa West Philippine Sea or South China Sea. So siguro maaring i-gawin natin yung ating advokasya, yung ating kumbaga ay public diplomacy, patuloy pa rin, at i-maximize natin kung ano yung available sa atin. Yes. So halimbawa kung yan yung ASEAN at itong paparating na East Asia Summit, yun yung mga parang windows o kumbaga ay pagkakataon para sa atin, i-raise kung ano yung ating mga priorities na umaayon din naman doon sa regional concerns, no? So hindi naman siya tatapos dito sa yun nga, hindi natin nakuha ito.

0: UN Security Council seat ngayong
1: Okay.
0: patuloy pa rin yung ating kampanya dito sa peace and stability sa ating neighborhood using platforms na available sa atin, particular na itong chairship natin ngayong taon
1: Alright,
0: sa ASEAN.
1: so malino yun na Prof. Pitlo na hindi makakaapekto o hindi magagawang mapahina nitong failed bid natin for a non-permanent seat sa UN Security Council itong pinaglalabang soberentiya ng Pilipinas dito po sa West Philippine Sea. Malinaw po yun. Okay.
0: Siguro hindi naman, no? At yung mga dinating issues sa UN Security Council, although kabilang doon ang South China Sea, marami rin ibang issue, no? Like yung climate
1: Yes.
0: change, yung siguro yung plight ng migrant workers, yung itong opening ng ano ng freedom of navigation dito sa Strait of Hormuz, yung mga migrant workers natin diyan sa Middle East na naiipit dito sa gera. So kumbaga ay mas malawak yung mga issue na dinadala natin dun sa UN Security Council kung sakaling makuha natin, no. Pero dito sa ating region, ang isa sa budget natin ay itong de-escalation at itong peaceful management o peaceful resolution ng South China Sea. So hindi naman yun na kumbaga ay hindi naman yun na babawasan dahil dito sa yun nga yung pagkakalo natin for a seat dito sa UN Security Council.
1: With that, Professor Pitlo, ang aming pong napakalalim na pasasalamat sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin as usual for giving us a objective and ika nga po objective point of view dito sa matters being discussed at binibigyan nyo kami ng direksyon kung paano namin ika nga appreciate itong mga nangyayari ngayon dito lalo na sa pagbid ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Salamat po, Professor Pito. Huwag po sana kayong magsasawa sa amin, Prof. Okay.
0: Salamat din po at buhay po kayo at ang inyong programa.
1: Thank you very much. Ang ating pong foreign policy and security expert, Professor Lucio Pitlo. At sa pamamagitan po ng panayam natin kay Professor Lucio Pitlo III, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Tulad po na nabanggit ko kanina, napakarami nating mga nakapanayam ngayong umagang ito. Ano po, yung ating Migrant Workers Officer sa Kuwait, si Attorney Sophia E. Matote, ang ating Filipino Community Leader sa Kuwait, si Ginoong Zulpicar Mundok, and of course, si Senator Erwin Tulfo, na miyembro po ngayon ng Senate Block 12. Ano po? At siya ngayon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. And of course, si Professor Lucio Pitlo III hinggil po dito sa failed bid ng Pilipinas para makuha ang isang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Antabayanan pa rin ang iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan ang ating English Service Program sa inyo sa ilan lamang, sa loob lamang po ng ilang saglit. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at sa, hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, Online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong iatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Philippine Space Agency o PhilSA kaugnay sa Mula Constellation Program at Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program ng ahensya. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Gaya po ng nabanggit ko kanina, ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang Ad Interim Director General ng Philippine Space Agency o PhilSA, walang iba kundi si Director General Gaya Jane Perez. Magandang araw po, Director General Perez. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Hi Win, magandang araw din sa iyo.
3: Apo. Director General Perez, nito pong Martes sa ikasyampo na Philippine Space Council dyan po sa Malacanang, inaprubahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung ilang mahalagang hakbang upang mapalakas ang ating space science and technology capabilities. Kabilang po ito o kabilang po dito yung Multispectral Unit for Land Assessment o Mula Constellation Program. Para po sa kabatiran po ng ating mga tagapanood tsaka tagapakinig, ano po ba itong Mula Constellation Program?
4: Hi Win, yes. Itong Constellation Program, ito yung kasunod dun sa ating kasalukuyang ginagawang Mula Satellite. No? So, at the moment, we have already completed the assembly of the Mula Satellite. Ito yung ating pinakamalaking satellite na nagawa na simula noong nag-umpisa tayo almost 10 years ago, no? Yung Diwata Satellite natin noon. Now, after Mula kasi, magkakaroon tayo ng license to rebuild future satellites dito sa bansa natin. So, yung Constellation, ito yung kasunod na programa kung saan higit dun sa isang satellite na ginagawa natin ngayon na Mula, magkakaroon pa tayo ng mga kasunod na satellite. At sila ay magiging part ng tinatawag nating constellation. So once in orbit, we have 5 satellites all contributing to the mission. So ito yung tinatawag nating constellation.
3: Bali nabanggit nyo rin po kanina yung mga nauna nating programa or satellites programs, which is yung Maya at yung Diwata. Ano po ba yung kaibahan nitong Mula Constellation Program mula po dun sa Maya tsaka dun sa Diwata?
4: Okay. So una, explain ko muna kung anong kaibahan ni Mula compared dun sa mga nauna nating satellites na sina Diwata and Maya. Yung isang malaking difference niya, no, yung Mula ay magbibigay sa atin ng commercial quality data.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga nauna nating satellite is more for scientific and experimental
3: mm-hmm.
4: purposes. But with Mula, with the commercial quality data, magagamit natin ito for operational use and requirements natin. So yun yung una, no, kaibahan nila. And second, dahil may constellation na tayo, maraming satellite na nasa orbit, ang magagawa nito ay magkakaroon tayo ng mas frequent na yung tinatawag nating revisit or mas frequent na pagdaan ng satellite sa mga lugar dito sa Pilipinas. At dahil dyan, makakapagbigay ito ng data na mas comprehensive than having one satellite alone.
3: Mm-hmm. Abali, itong Mula constellation po ay dito po ba igagawin sa Pilipinas? Kasi kung pagkakatanda ko po yung Diwata tsaka yung Maya, ginawa siya sa ibang bansa. Tama po ba?
4: Mm-hmm. Yun yung exciting part dito, no, Sir Vin? Kasi yung mga nauna nating satellite, ginawa natin in partnership with our collaborators, Diwata and Maya with our Japanese partners, and then even yung Mula, ginagawa rin natin siya sa isang company in the UK with our Filipino engineers involved in the satellite development. But with the next satellites, our goal is to build them here. So yes, Sir Win, itong mga susunod na satellite na magiging parte ng constellation ay gagawin natin dito sa Pilipinas. At dahil dito, it will boost our local space industry.
3: Opo. Bali, itong Mula constellation ay target po na mailunsad by April po ng 2027 or sa susunod po na taon. Gaya rin po ba ng Maya at Diwata, yung pagpapadala po nito sa may kalawakan kung saan meron po tayong kooperasyon po sa iba pang space agency sa ibang bansa?
4: Sir Win, yung ilo-launch natin ng April is isa lang. Isa dun sa constellation. So yung constellation kasi maraming satellite ito, no? So yung unang satellite na membro ng constellation, ito yung malo-launch natin as early as April 2027. And yes, this will be launched by a foreign launcher. In fact, may launch na tayo na nakaschedule with SpaceX para dito.
3: Ito po bang Mula constellation ay gaano po ba katagal yung magiging operation nito sa himpapawid? Meron po ba itong certain lifespan po kung gaano po siya katagal?
4: Yung isang satellite, no, ang designed mission niya is on the average 5 years, no. Pero madalas nag-exceed sa designed mission lifetime ang mga satellite natin, kagaya ng experience natin with Diwata 1 na lumampas siya dun sa expected lifetime. But that's just for one satellite. Now, as we add more to the and build the constellation, mas hahaba yung period kung saan meron tayo ng space assets natin in orbit.
3: Opo. Balikan lang po natin kanina yung tinutukoy natin dito sa comparison nitong Mula tsaka dito sa Diwata tsaka sa Maya. Ano po ba yung improvement natin dito pagdating po sa may Mula? Ano po ba yung mga maaari niyang ma-capture? Meron po bang improvement po sa quality ng mga image na pinoproduce niya? Ganun po.
4: Yes, Sir Win, tama kayo dyan, no? Yung unang benefit niya talaga ay dun sa quality ng data na pinoproduce ng satellite natin. Yung Mula kasi, malawak yung sakop niya, no? Yung field of view niya or yung tinatawag nating swath ng satellite. At dahil dyan, sa isang pass niya, makakakuha siya ng mga images representing almost one-third of the Philippine land area. Napakahalaga nitong mga images na to for agriculture applications. Kung saan makikita natin yung status or yung stages ng crops natin at saka conditions, kung ito ay stress dahil kulang sa tubig or affected ng mga pests or diseases, mm-hmm. mamomonitor natin to sa pamamagitan ng mula satellite.
3: Mm-hmm. May posibilidad po or most likely po, no, kung di po ako nagkakamali, na after po natin ma-launch itong unang mula program, mula constellation program by April 2027, most likely magkakaroon po ito ng improvement pa po ba? Pag ano, pag naglunsad pa po ba tayo ng mga kasunod po na kalintulad po na satellite na ganito?
4: Definitely, Sir Vin, no? So yung ilo-launch natin as early as April is the first mm-hmm. of the constellation. At masusundan ito ng mga follow-on missions na tinatawag natin. Mm-hmm. At dahil dumadami sila, habang nagdadagdag tayo ng satellite doon sa orbit, nag-improve din yung products na nage-generate natin.
3: Mm-hmm.
4: Ang isang pinaka-significant improvement nito is on the revisit, no? Yung frequency nung pagkuha ng image sa isang lugar.
3: Mm-hmm.
4: So explain ko lang ng konti ito sa iyo, no, Sir Win, at sa mga nanonood. So yung satellite, normally pwede silang dumaan 2 times in a day, mm-hmm. no, or at least during daytime, no. So kunwari sa una niyang pass dadaan siya ng Ilocos. Sa sunod babalik siya, ibang lugar sa Pilipinas ang madadaanan niya. Say mm-hmm. for example Leyte, no. And the next time na dadaan siya ulit sa Ilocos might take several days, maybe on the average 20 days.
3: Mm-mm.
4: But if you have another satellite, say dalawa na sila, may re-reduce mo itong gap na to. So mm-mm. with the second satellite, pwede makadaan siya ulit sa Ilocos 10 days later.
3: Mm-mm.
4: And if you have third, fourth, and fifth, mas mapapaiksi pa siya hanggang dumating sa halos every day. May satellite image tayo na makukuha sa isang lugar sa Pilipinas. So,
3: mm-hmm.
4: yung example na binigay ko kanina ay Ilocos. So, with the full constellation in operation, we can now have a daily revisit.
3: Opo. Dito sa mga nagdaan po nating satellite, nagamit po natin to sa pagdetect or pagdetermina ng mga lugar kung saan apektado po ng mga tagtuyot at sa yung mga nadaanan din po ng bagyo. Sa ibang parte naman po, nagkaroon na po ba or nakikipag-usap na po ba sa inyo yung Department of National Defense para po dito sa part ng magamit din siya for military use po?
4: Sir Win, yung national security is kasama talaga sa mission applications ng mga satellite natin, no? On the broader scale, national security covers food security and even protecting our territory based on the information that we get from
3: mm-hmm.
4: space.
3: Mm-hmm.
4: So nakikipagtulungan din tayo sa mga ahensya na on the security sector, including the Department of National Defense for this purpose.
3: Mm-hmm. Bali, Director Jane, bukod po dito sa may mula constellation program, inaprobahan din po ng Philippine Space Council yung tinatawag na Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program. Ano naman po ito, tsaka ano po yung kaibahan nito dito sa may sinasabi po natin mula program?
4: Alright, Sir Win, again, very exciting development nga po ito.
3: Hmm.
4: Yung mula, as I explained earlier, mga images yung kinukuha nito, no, from space. Yung isa naman, ito yung ginagamit natin for communication,
3: mm-hmm.
4: yung ating telecommunication satellite. And yung inaprubahan na ng Space Council natin ay ang magkaroon tayo ng programa kung saan magkakaroon yung Pilipinas ng sovereign geostationary telecommunication satellite.
3: Mm-hmm. Dito po ba dito sa Philippine Sovereign Geostationary Telecom Satellite ay for commercial use po ba ito o sa ngayon po ay target lang muna na magamit lang po muna sa mga piling ahensya po ng pamahalaan?
4: Sir Win, hindi po natin hindi po ito for commercial use,
3: mm-hmm.
4: no? In fact, the satellite will complement what we currently have including yung mga nagsusubscribe po tayo sa commercial telecom mm-hmm. satellite mm-hmm. Providers, it will complement that in 3 ways, no? So first is pinaka-importante, sovereign access.
3: Mm-hmm.
4: So ibig sabihin, dahil government-owned ito, we control it ourselves.
3: Mm-hmm.
4: At dahil dyan, may mga application na kung saan mas nangangailangan ng ganitong control yung ating satellite, especially for security applications and critical missions na nangangailangan ng communication. So, isang example natin dyan ay yung pangangailangan ng Coast Guard natin sa pagmomonitor ng ating maritime zones. Kung saan minsan nahihirapan silang mag-communicate gamit yung existing commercial satellite providers. So, that's first, no? Sovereign access. Next is, it's also addressing addressing the resilience gap. So, ang tinutukoy natin dito is yung pag minsan po ay yung ating mga lugar kung saan mahirap maabot ng communication, tinatawag natin geographically isolated and disadvantaged areas, or yung mga remote areas, ito po ay pwedeng ma-serve nitong ating satellite, particularly yung mga local government units dito sa mga lugar na to, kung saan with this satellite po ay mame-maintain yung kanilang administrative service. And pangatlo is during emergency.

0: of this telecommunication satellite program. First phase po yung tinatawag nating interim capacity, kung saan, and this can happen as early as next year po, no? Kung saan magkakaroon na tayo ng interim access to an existing satellite now that hindi pa po ito yung yung sa atin mismo, but with this one, we will be able to secure an orbital slot for our future use. And magagamit na, magkakaroon na din po tayo ng access sa isang geostationary satellite. And then next year din po sisimulan yung pag-manufacture ng satellite itself, which we hope to be launched by 2030 or 31 po.
1: Nagagamitin, papasabay din po ulit natin to dun sa mga partner nating ahensya sa ibang bansa, tama po?
0: Most likely po, no? Kasi this is a big satellite at mataas po yung orbit kung saan po siya i-deploy. And we will most likely procure a launch service for that.
1: Opo. Director General, pagpasensya nyo na po, medyo kinakapos yung ating oras, pero marami tayong nakukuhang magagandang detalye kaugnay po dito sa inyong mga programa para po sa ating bansa. Siguro hingin ko na lang po yung inyong mensahe para po sa ating mga kababayan.
0: First of all po, nagpapasalamat kami kay Pangulong Ferdinand Marcos at sa members ng ating Philippine Space Council for supporting our space program, no? Napakalaking tulong po nito sa atin. At kami naman po sa Philippine Space Agency ay committed na i-implement itong mga programa po natin. And for our kababayan, nagsusumikap po tayo na maiabot at maramdaman ng ating mga kababayan yung benefits ng space para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So yun po, makikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya, pati na po sa ating mga local government units para matupad po natin yung ating mga goals.
1: Apo. Muli, maraming salamat po, Director General Perez, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
0: Thank you din po, at we'll be happy to be here. Thank you po.
1: Apo. At yan po ang ating naging panayam kay Director General Gay Jane Perez mula po sa Philippine Space Agency o PhilSA.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pilipinas hindi nakuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
3: Hindi nakuha ng Pilipinas ang kinakailangan bilang na boto upang maselyuhan ng non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Sa unang round pa lamang ng voting process, lumamang na ang Kyrgyzstan sa Pilipinas sa botong 105 versus 85 para sa Asia-Pacific Group seat para ito sa terminong 2027-2028. Sa ikalawang round ng botohan, nabawasan pa ang pumili sa Pilipinas at naging 110 versus 81 ang bilang ng boto. Habang sa ikatlong round ng voting, lamang pa rin ang Kyrgyzstan sa botong 123 versus 68. Habang natapos ang ikaapat na botohan sa bilang na 142 versus 49, pabor sa Kyrgyzstan. Ibig sabihin, ang Kyrgyzstan ang magsisilbing kinatawa ng Asia-Pacific Group sa UN Security Council. Sumaksi sa botohan at nagsilbing kinatawa ng Pilipinas sa United Nations General Assembly Session na ginanap sa New York, USA, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Representative to the United Nations, Enrique Manalo. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na balita, iginagalang ng Pilipinas ang desisyon ng mga miyembro ng United Nations makaraang mabigo ang bansa sa pagkuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro sa international community mula sa suporta nito sa kandidatura ng Pilipinas. Nagpaabot din ng pagbati ang Pilipinas sa Kyrgyzstan na nakakuha ng nasabing pwesto. Tiniyak din ni Lazaro na patuloy pa rin makikipagtulungan hinahangaan ang Pilipinas sa ibang bansa para

0: sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan, sustainableng pag-unlad at rules-based international order.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ibinahagi ng isang eksperto ang kahalagahan ng United Nations Security Council at ang hangarin ng Pilipinas na makuha ng non-permanent seat dito. Ayon sa Foreign Affairs and Security Analyst na si Professor Lucio Blanco Pitlo III, ang UNSC ang itinuturing na pinakamataas na organo o highest organ ng United Nations. Ani Professor Pitlo, mahalaga ang papel ng organong ito upang makabuo ng mga konkretong patakaran at pulisiya na gagabay sa pagpapatakbo ng pandaigdigang komunidad at matugunan ang mga kritikal na isyong pandaigdig na nangangailangan ng agarang atensyon ng bansa. Sa usapin naman ng pagiging isang non-permanent security member, ipinaliwanag ni Pitlo na malaki rin ang gampanin ng mga bansang kabilang dito. Para sa mga papaunlad na bansa o developing countries, ang pagkakaroon ng pwesto sa konseho ay nagsisilbing malakas na plataforma upang ang kanilang sariling boses, representasyon at pananaw ay marinig at maging refleksyon ng saloobin ng iba pang mga bansang kasapi sa pandaigdigang komunidad. Para sa Pilipinas, ani Professor Pitlo, ang pagkakapanalo sa posisyong ito ay isang estratehikong hakbang upang isulong ang pambansang interes at makipagtulungan sa paghubog ng mga pandaigdigang patakaran sa kapayapaan at seguridad.
2: Highest organ ng UN, no? Ng yung representasyon, no, tayo ito sa Southeast Asia. So malaki yung magiging bentahe kung nandun tayo sa circle na yon, no. Merong 5 permanent na Security Council members. Malaki din yung papel at hamon na ginagampanan nila para makatulong doon sa pagbangkas, no, ng yung mga patakaran.
0: Yan ang pahayag ng Foreign Affairs and Security Analyst na si Professor Lucio Blanco Pitlo III.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, ilalatag ng Pilipinas sa susunod na bilateral talks sa Vietnam ang mas epesyente at mas maasahang agricultural trade agreements. Isinusulong kasi ng Pilipinas ang mas patas na rice trade deal sa Vietnam para maresolba ang ilang alalahanin nito. Ilan dito ang karaniwang pag-atras o pagkansila ng Vietnamese exporter sa kanilang supplies contracts kapag tumaas ang presyo ng bigas. Dahil dito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hihilingin ng Pilipinas ang mas matibay na contract enforcement mechanisms para tiyak ang mas maaasahan at mas predictable na agricultural transaction sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panig ni Vietnamese Industry and Trade Minister Lee Man Hung, sinabi nitong ihahain ang usapin sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment para talakayin. Samantala, ipinanawagan din ng Pilipinas at Vietnam ang pagpapatibay ng bilateral technical mechanisms para sa Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture ngayong taon para matugunan ang mga alalahanin ng parehong bansa.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pumalo na sa 70% ng mga rice retailer sa Metro Manila ang nakasusunod sa ipinatutupad na 50 pesos price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, mula sa humigit 1,000 rice stalls na na-inspeksyon sa buong bansa, lampas sa 800 ang nagbebenta ng imported rice at humigit 360 ang sumusunod sa itinakdang presyo katumbas ng 44.77% ng compliance rate sa national level. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, welcome development na ang 70% compliance rate sa National Capital Region dahil mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral ang price ceiling sa ilalim ng Executive Order No. 39. Pinakamataas na compliance rate ay naitala sa Region 10 na umabot sa 91.67% habang sa Region 3 naman naitala ang pinakamurang imported rice sa halagang 42 pesos kada kilo. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, umabot naman sa 70 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyong naitala.
3: Titingnan mo to, mataas ito compare, at least for NCR ha, yung dating price ceiling, yung mandated price ceiling na na-issue kung ako nagkakamali, last, nasa 20 to 30% lang yung level of compliance, even at Metro Manila. So ito na 70 for Metro Manila, may 90%. But still, yung 45% noong June 1, relatively higher at nationwide front ito.
0: Samantala, sumampa naman sa mahigit 30 rice retailers ang sinilbihan ng notice of violation dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas kung saan kinakailangan ng mga ito na magpaliwanag. Idinetalya rin ni De Mesa ang naon na naghihintay na parusa sa mga mapatutunayang nananamantala sa presyuhan ng bigas habang umiiral ang price cap sa imported na bigas.
3: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan mo. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede sila magmulta up to 1 million at may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded.
0: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Kinumpirma ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na panibagong pondo ang hinihintay nilang mailabas para sa pagpapatuloy ng fuel subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka. Papalo sa 25 million pesos ang inaasahang dagdag na pondo para sa fuel subsidy program ng DA. Ani de Mesa, inilabas na kasi ng Department of Budget and Management ang Special Allotment Release Order o SARO para sa fuel subsidy upang masalabas ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Malaking tulong din ito sa mga magsasaka lalo't umaarangkada na ang planting season.
3: I-release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong ano, aside, di ba may nauna na 150 million? So nag-release sila ng additional 25 million. Ito sa DA, nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano yan? 5,000 pesos per farmer.
0: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ipinagtanggol ng planong pagdaragdag ng pork imports ng bansa. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Ray Ferrer.
4: Ipinagtanggol ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang planong dagdagan ang pork import allocations sa ilalim ng Executive Order 116. Ayon kay Chu Laurel, mahalaga ang habang na ito upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng baboy sa gitna ng banta ng African Swine Fever at lumalakas na inflationary pressures. Sinabi ng kalihim na mas tumataas ang panganib ng ASF tuwing tag-ulan na maaaring makaapekto sa lokal na produksyon ng baboy at magdulot ng kakulangan sa supply. Nilinaw rin niya na hindi pa ipinatutupad ang EO116 dahil kailangan pa itong lagyan ng implementing rules and regulations. Sa ilalim ng panukala, dadagdagan ang minimum access volume para sa pork imports upang makatulong sa pagpapatatag ng presyo at matiyak ang sapat na supply ng karne sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. siniguro ang pagkakaloob ng scholarship sa 200,000 mag-aaral. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
5: Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may pagkakaloob sa higit 200,000 mga mag-aaral ang scholarship na bahagi ng benepisyong ibinibigay sa bawat barangay makikinabang program. Sa ilalim kasi ng nasabing programa ay 5 estudyante kada barangay na malapit ng magtapos sa kolehiyo ang kinukuhang maging presidential scholar. Kaya sa 42,000 mga barangay sa bansa, lalabas, sabi ni Pangulo Marcos, na aabot sa higit 200,000 ang presidential scholars na may alokasyon na 20,000 pesos kada isa. Ayon sa Pangulo, napakahalaga sa kanyang administrasyon na magkaroon ng magandang edukasyon para sa mga kabataan. Payo naman ang Pangulo sa mga nakakabenepisyo ng scholarship, pag-igihan ng pag-aaral gayong ang nakatapos at may hawak na diploma ay mas maganda ang magiging kinabukasan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, nagbigay ang Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED ng mahigit 103 million pesos na Teacher Education Scholarship Program sa mga aspiring teachers sa buong bansa. Ayon sa DepEd, susuporta ang financial assistance sa 720 aspiring teachers para makumpleto ang kanilang degree, makakuha ng lisensya at magsilbi sa mga paaralan. Tiwala naman ng CHED na makatutulong ang kanilang partnership para tugunan ang gap sa sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng pilot implementation, magbibigay ang programa ng financial support sa mga mag-aaral na nasa ilalim ng 3 specialization degrees. Ito ay ang early childhood education, values education at special needs education. Ilan ito sa mga natukoy na larangan bilang karagdagang suporta para tiyaking makatatanggap ang mga mag-aaral ng age-appropriate, value-centered at inklusibong edukasyon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Pinalakas pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang safety at quality standards para sa school at office supplies sa pamamagitan ng Philippine National Standards o PNS. Sa ilalim nito, may eksaktong technical standards sa bawat produkto na nagtatakda ng minimum requirements para sa safety, durability, performance, labeling at quality para matiyak na ligtas sa consumer. Nilinaw naman ng DTI na may proseso bago mapasa ilalim ang mga produkto sa mandatory regulation. Ngayong papalapit ang pasukan, hinimok ng ahensya ang publiko na basahing mabuti ang label ng mga produkto, sundin ang instructions at bumili ng supplies mula sa pinagkakatiwalaang brands.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, balitaan naman sa Senado, mataas na kapulungan nakapagsagawa na ng sesyon. Bagong liderato iniluklok. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
7: Nakapagsagawa na ng sesyon ang Senado kahapon matapos ang 2 araw na kawalan ng sesyon dahil sa kakulangan ng sapat na bilang ng mga senador at hindi pagsipot ng mga senador mula sa dating majority bloc. Nagka-quorum na kahapon matapos magpakita sa plenaryo si Senator Cheese Escudero at sinamahan ng 11 senador ng dating minority bloc na mula Lunes ay nasa plenaryo at naghintay na magkaroon sila ng sesyon. Dahil sa pagsama ni Escudero sa grupo ni na Senator Vicente Soto III, nakabuo na sila ng 12-man quorum. Sa isinagawang sesyon, dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Matapos ito, inihalal ng 12 si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Naghalal rin ng bagong Senate Secretary, Sergeant at Arms at mga bagong chairman ng ilang komite. Pinaliwanag naman ni Gatchalian na napilitan silang magpatawag ng sesyon at pinunto ang hindi pagdalo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa 2 nagdaang session days o mula Lunes at Martes. Binanggit rin niya ang Article 6, Section 16 ng saling batas na nagsasaad na hindi maaaring hindi magkaroon ng sesyon ng Senado ng higit sa 3 nang walang pahintulot o abiso sa Kamara.
8: The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order.
7: Pinaliwanag rin ni Gatchalian ang 12-man quorum nila kahapon ay nakabatay sa mayorya ng 22 na senador na nasa jurisdiction ng Senado. Pinunto nito ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na nagsabing ang majority ng 23 na senador ay 12 at ito ang kailangan para makabuo ng quorum. Tinukoy rin ng president na sesyon noong May 5, 2015 kung saan ang quorum ay ibinatay sa 17 na senador. Samantala, sa isang joint statement, tanindigan ng Solid Block 12 o ang bagong majority block na hindi na Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano, matapos silang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Gate nila, hindi pa lang nahahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng 13 boto para magawa ito. Sa kabilang banda, nanindigan naman si Cayetano na siya pa rin ang Senate President at illegal ang ginawang sesyon ng Solid Block 12. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, kinilala ng Malacanang ang naging assumption ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President ng bagong liderato ng mayorya ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang naging galaw sa Senado at desisyon ng bagong mayorya ay naayon sa rule of law. Itong Miyerkules ay nabuo na ang quorum of 12 ng Senado na nagbigay hudyat para sa pagpapalit ng bagong Senate leadership.
9: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Naaayon sa batas ang naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present nitong Miyerkules sa Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay law expert Reverend Father Ranilio Aquino, bagaman hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, dumagdag naman ang presensya ni Senador Chis Escudero kaya nagkaroon ng 12 senador na bumuo sa quorum. Gate ni Father Aquino, may kapangyarihan ang mga senador na ikumpel ang attendance ng mga umaabsent. Gaya na lamang ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng mga senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
10: Yung mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent. Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. Mm-hmm. And with 12, there is definitely a quorum.
0: Yan ang pahayag ni law expert Reverend Father Ranilio Aquino.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Malacañang umaasang maaaksyonan na ang mga nakabimbing na panukala sa Senado matapos ang palitan ng liderato ng institusyon. Mula Malacañang, nagbabalik si Alvin Baltazar.
11: Umaasa ang Malacañang na babalik na sa normal ang sitwasyon sa Senado nang sa gayon ay maaksyonan na ang mga nakapending na mga panukalang batas. Itong pinahayag ng Malacañang matapos ang mga naging development nitong Miyerkules kung saan ay nagkaroon na ng bagong Senate leadership. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, umaasa silang tuloy-tuloy na ang pagbabalik trabaho ng mga senador para sa bayan at hindi para sa pansariling interes. At dapat na niyang isipin ng mga senador ay mga lingkod bayan sila at hindi para sa kanino man. Binigyan din ni Castro na maraming nakatenggang bills na dapat aksyonan at nakakaapekto sa karapatan ng mga Pilipinong umaasa sa tulong at ayuda ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, nananatiling on track ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayaring ngayon sa Senado. Ani Adyong, nananatiling nakatuon ang 11-member House Prosecution Panel sa kanilang mandato ayon sa konstitusyon. Kumpiyansa rin ang prosecution panel sa lakas ng kanilang hawak na ebidensya sa nalalapit na paglilitis.
12: We're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch.
0: Si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: House Speaker Faustino Bongbongile III ipinagmalaki ang mga nakamit ng mababang kapulungan sa first regular session nito. Mula Kamara de Representantes, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
13: Ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Bongbongile III ang mga nakamit ng Kongreso sa first regular session ng 20th Congress. Sa kanyang talumpati bago ang sinidie adjournment, sinabi ni Speaker D na mas focus, produktibo at nakatuon ang Kongreso sa reforma. Sa katunayan anya, umabot sa 160 na panukalang batas ang naipasa ng Kamara at naipadala sa Senado. 26 naman sa 52 priority bills ang naaprobahan sa third and final reading. Binigyan din niya na ang bawat panukalang batas ay naglalayong mapabuti ang serbisyo ng gobyerno, pagpapalakas ng institusyon na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Bunga ito anya ng masusing committee hearings, consultation at deliberation na isinagawa ng may transparency at accountability. Diin ng House Leader, ito na ang bagong Kongreso at magpapatuloy ito upang muling maibalik ang tiwala ng publiko. Narito ang bahagi ng talumpati ni House Speaker Faustino Bongbongile.
14: Mahigit 160 na panukalang batas na ang naipasa na ng Kamara at naipadala na sa Senado. Kalahati o 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprobahan na on third reading. Marami pa pong mahalagang panukala ang nakapila na para sa final approval at bicameral deliberations.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kumpiyansa ang isang ekonomista na kaya makipagsabayan ng digital infrastructure ng Pilipinas para ang lagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Inaasahang makahihikayat ng pamumuhunan ang DEFA na susuporta sa pagbabago at mas mataas na partisipasyon sa Philippine digital economy. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, makatutulong ang kasunduang ito para sa mas maayos na digital transaction ng Pilipinas sa ibang ASEAN countries, particular sa remittances ng overseas Filipino workers.
15: Kasi ngayon, di ba, kailangan dadaan pa yan sa mga remittance companies or outfits, whether it's sa app na, online, or do sa mga traditional offices, no? Kumbaga, yun yung mitiin talaga nun, Sir Ray. Unti-untiin, magiging global community na tayo with common rules, common processes, no? At easier to transact and at a lower cost.
0: Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nasa maayos na kalagayan ang mga Overseas Filipino Workers o OFW maging ang mga opisyal ng embahada sa bansang Kuwait. Ito ang naging pahayag ni Labor Attaché Attorney Sofia Matote ng Migrant Workers Office sa Kuwait sa panayam ng programang Global na Tayo. Ayon kay Attorney Matote, sa kasalukuyan ay normal at tahimik na ang sitwasyon sa nasabing bansa at patuloy na pumapasok sa kanilang mga trabaho ang mga OFW. Gayunman, sinabi ni Attorney Matote na nitong nakalipas na araw ay mayroong nangyaring pag-atake sa Kuwait, partikular sa isa sa paliparan doon na pinagtatrabahuhan ng isang OFW. Ani ni Attorney Matote, nadala ang nasabing OFW sa ospital dahil sa smoke inhalation. Kaagad naman itong nabigyan ng lunas at napauwi rin agad matapos ang gamutan. Samantala, sinabi rin ng opisyal na tuloy-tuloy pa rin ang repatriation efforts ng embahada, katuwang ang MWO at OWA sa Kuwait para sa mga OFW na nais nang makabalik sa bansa. Dagdag pa nito, umabot na sa 2,879 Filipinos ang napauwi na sa tulong ng repatriation program ng bansa.
16: The overall situation and security here po in Kuwait is stable. Mm-hmm. So nasa maayos pa rin po naman kaming kalagayan, patuloy pa rin po ang aming mga trabaho dito. Kahapon po, madaling araw at around 1:40 a.m. at napag-alapan po natin kinabukasan na natamaan nga po yung Terminal 1 ng Kuwait International Airport. Mm-hmm. Though initially, we received information of may isa po tayong kabayan na nadala sa ospital due to smoke inhalation. Mm-hmm. Pero siya naman po ay napauwi rin kagad pagkatapos po ng karampatang medical attention sa hospital. Ang repatriation efforts po ng ating Philippine Embassy, katuwang po ang Migrant Workers Office at OWA, patuloy po tayong tumutulong sa ating mga kababayan na gusto na pong umuwi ng Pilipinas. As of today po, Sir Ray, we repatriated a total of 2,879.
0: Samantala, sinabi naman ni Zulfikar Mundok, Filipino community leader o leader sa Kuwait, na maayos ang koordinasyon ng embahada maging ng MWO sa mga kababayan natin na nagtatrabaho roon. Anya, nakamonitor sila sa mga ipinalalabas na abiso ng embahada at ng gobyerno ng Kuwait.
17: Very close po yung coordination namin sa embassy, sa ating mahal na ambassador dito. Tsaka kahapon parang nag-post sila ng mga advisories na avoid lang yung mga travels o kaya mga unnecessary movements, at tsaka talagang sumunod sa mga advisory no ng Ministry of Interior ng Kuwait. Mm-hmm, mm-hmm. Kaya yung mga nag-post din sila ng mga landline, ng mga numbers nila, emergency numbers ng ating embahada kung may kailangan tayo mga tulong.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa bansa. Samantala, narito naman po ang mga kapatid nating himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte. Tiniyak ang suporta sa kampanya kontra cervical cancer. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula RP Lawag.
18: Pasigurado ti lokal gobyerno dito Ilocos Norte itagtultuloy a suportana karagiti addang tapno maprotehiran dagiti babae manipod iti cervical cancer kang runanan iti panagbakuna kontra iti human papilloma virus 1 HPV. Dahil takit kalpasan na nagunudan ti Ilocos Norte ti 90% vaccination rate. Segun kini Provincial Health Officer Rickson Balalio at tinasong programa ket trinabaho iti sibubukal nga health sector dito Ilocos Norte pakiramanan ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center dagiti health offices iti tunggal ili ken syudad ken iti suporta iti opisina na malaksid iti panagpabakuna ginatigot pa iti doktor dagiti babaeng nga addan ti umno nga edad amapan na agpa-screen para iti nasao a sakit pa iti syudad ti Lawag Jud Pitpitan Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Jude. Samantala mula Ilocos Norte, balita naman sa La Union. Higit sa 740,000 mamamayan sa La Union nakapagparehistro na para sa National ID. Para sa kabuang balita, narito si Glenda Sarac ng RP Ago.
19: In panakal to Philippine Statistics Authority na PSA digita accomplishment iti National ID dito La Union kas may basar iti datos as of April 30, 2026. May basar iti listaan pakabuklan na 745,750 dagiti nakarehistro iti National ID dito ay probinsya Nusa Dino ti City of San Fernando ti Kangatuan adumanon iti 141,004 may kadwa ti bawang 63,798 ken may katlo ti Agoo a 59,956. Dumanon matan iti 204,344 tinaipay a National ID in paper form na sa Dino. Kadwan na tati syudad ti San Fernando a 56,088. May kadwa ti Bawang a 19,061 ken may katlo ti Agoo a 16,594. Sigon iti PSA dumanon matan iti 554,445 dagiti na-deliver a National ID anak imprenta iti plastic cards ditoy La Union. Manipod Agoo La Union, Glando Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Glenda. Samantala mula La Union, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Employees Compensation Program Seminar isinagawa ng Employees Compensation Commission at Department of Labor and Employment sa Borongan City. Ang kabuang ulat hatid ni Sok Aberia ng RP Borongan.
20: Malampuso ng ginduwarang Employees Compensation Program Seminar ng Department of Labor and Employment Eastern Summerfield Office sa pakikolaborasyon ng Employees Compensation Commission na siyudad ng Borongan na naglabayang adlaw. Ining aktibidad din mag-serving a plataforma agud na paitaas ani Baro iti Employees Compensation Program nga importante nga mekanismo na kadisenyo makapaghatag hingkaangayon nga mga benepisyo, rehabilitasyon ug proteksyon sosyal nga di pribado ug publiko nga sektorin mga magtatrabaho apan naunin na itatabo in work-related nga pagkakasakit, pagka-insure ug pagkawatan kinabuhi. Diniliwat na ipakita ato nagkakaurusa nga mga pitadhan kay institutional partners ug stakeholders agud may undong ang kaupayanhan mga mag trabaho gyang lalauman nga mas mapapakusog ang pagpihon seguridad han lokal nga mga magtatrabaho. Presente ning okasyon ang tinaglawas ang ACC Central Office, DOLE, GSIS, SSS, Eastern Summer Chamber of Commerce and Industry, Provincial City Government Units sa barangay official sa siyudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, o Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat, Sok. Mula Samar, lipat naman tayo sa Leyte. 10 suspect nasa kote dahil sa illegal na isabong operation sa bayan ng Hindang, Leyte. Si Jeffic Epis ng RP Sogod sa detalye.
2: Napulo ka individual ang gidakop sa usa ka police operation sa lungsod sa Hindang, Lalawigan sa Leyte tungod sa giingong paglapas sa Presidential Decree 1602 kalabot sa illegal nga sugal. Lakip na ang paglapas sa Executive Order No. 9 sa pagdili sa isabong. Matod pa sa kapulisan na dakpan ang mga suspitsado sulod mismo sa usa ka amusement center din gituhang gipahigayon ang illegal nga isabong. Dayon sila nga gipreso sa operatiba human sa malampusong operasyon. Matod pa ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director sa Police Regional Office 8, ang pagdakop sa mga suspitsado resulta sa usa ka intelligence-driven police operation nga gitumong sa pagkunhod ug paghunong sa illegal nga kalihukan sa rehiyon. Padayon karon ang imbestigasyon sa PNP aron masuta ang tanang detalye sa rasoy nga kalihukan ug posible pang mga nalambigit niini. Gihikay na usab karon sa kapulisan ang pagsangat sa angay nga kaso batok sa mga suspitsado. Nagpahimangno karon ang kapulisan sa publiko nga likayan ang pag-apil sa bisan unsang matang sa illegal nga sugal ug suportaran ang mga paningkamot sa gobyerno sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat, Jevic. Samantala, mula Kabisayaan, kambyo naman tayo sa Mindanao. West City Central School ng Cagayan de Oro City, abala sa Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Ang kabuang ulat, hatid ni Ryan Carbo ng RPCDO.
21: Ang West City Central School sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro, ng inanglan og dugang mga volunteers og mga materialis para sa pagpanglimpyo. Mao kini ang panawagan ni Dioneta Bahian, ang assistant to the principal, sa nasangpit nga tunghaan. Sa among pagbisita sa ilang buhatan, nasayran nga kapin sa 4,200 ka mga tinunan ang nag-enroll din he o musulod na sa klase sa umaabot ng mga adlaw. Kauban ng mga ahensya o stakeholders nga nagtabang matagtuig, ang brigada sa eskulahan full blast karon. Anaa ang Bureau of Fire o ang Barangay Carmen LGO. Busy usab ang Armed Forces of the Philippines sa pagpanglimpyo sa mga basura gikan sa pipila ka bulan nga bakasyon. Matun sa assistant principal, kini ang pipila sa mga gihimo sa AFP matagtuig sa maong tunghaan. Ang mga estudyante sa West City Central School mobalik sa eskwilahan Lunes pohon, Hunyo 8, 2026. Gikan sa Cagayan de Oro, kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat, Ryan, mula Cagayan de Oro. Lipat naman tayo sa Zamboanga. Mga miyembro ng isang farmers association sa bayan ng Godot sa Zamboanga del Norte lumahok sa Good Animal Husbandry Practices for Layer Chicken Egg Production Training ng DASAAD Zamboanga Peninsula. Si Lesti Cubol ng RP Zamboanga sa detalye.
22: May salmot ang mga miyembro sa Makugihong Maguma Farmers Association sa lungsod sa Gunod, Zamboanga del Norte sa specialized training on good animal husbandry practices for layer chicken egg production nga gipahigayon sa DASAAD Zamboanga Peninsula. Tumong sa maong pagbansay-bansay nga paligunon ang pagdumala sa layer chicken enterprise o ang kaandam sa pagpalapad sa proyekto. Gidumala ang pagbansay sa batid nga livestock technician gikan sa DASAAD program phase 2. Gihatagan ang mga partisipante og dugang kahibalo mahitungod sa husto nga pagatiman sa mga manok aron mapadayon ang maayong produksyon sa itlog. Sa kasamtangan, ang asosasyon may gibuhing 37 ka module sa ready to lay chicken og hayan makadawat pag dugang 10 ka module karong tuiga aron mapalambo pa ang ilang produksyon og panginabuhian. Gumikan sa kanunay nga paghatag og training og suporta sa DASAAD na angkon sa asosasyon ang igong kahibalo sa pagpalambo sa layer chicken egg production enterprise. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Lesti Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Lesti mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Caraga. Department of Agriculture Caraga nagsagawa ng price cap monitoring sa mga ibinibentang imported na bigas sa mga palengke sa Butuan City. Si Dayanara Hake ng RP Butuan sa detalye.
3: Gipahigayon sa Department of Agriculture kung DA Caraga ang pagbisita sa nag-unang mga merkado sa Butuan City adlong Lunes aron masiguro nga nasunod sa mga rice retailers o traders ang gikatakdang presyo sa imported rice. Ilawom sa Executive Order No. 118 Series of 2026, ipatuman sa Tibuok Nasud ang 50 pesos per kilo nga price cap alang sa 5% broken imported rice diin epektibo sulod sa 30 kaadlaw. Atol sa inspeksyon, gisusi sa monitoring team ang presyo, kalidad ug supply sa imported rice nga ginabaligya sa mga merkado aron masiguro ang pagsunod sa nasudnong pulisiya ug mapanalipdan ang interes sa mga konsumador. Ang kalihukan gipangunahan ni Regional Executive Director Engineer Ricardo M. Oñate Jr. ug Agribusiness and Marketing Assistance Division kauban ang mga miyembro sa Regional Bantay Presyo Monitoring Team gikan sa National Food Authority, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Plant and Industry, ug Butuan City Agriculture and Veterinary Department, uban usab ang Philippine National Police. Ang DA Caraga padayon sa monitoring ug koordinasyon sa mga lokal nga merkado aron masiguro ang husto nga implementasyon sa price cap ug ang paghatag og barato nga bugas alang sa mga konsumador. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Dayanara mula Caraga, kawing naman tayo sa Iligan. Grand Triple Day Celebration sa Iligan City nagbigay pugay sa lokal na talento at susuporta sa micro, small and medium enterprises. Si Sheriff Timhar ng RP Iligan sa detalye.
4: Nakatuon ang Grand Triple Day Celebration 2026 sa pagbibigay pugay sa mga lokal na artista, pagtatampok sa micro, small and medium enterprises o MSMEs at pagpapalakas ng pagkakaisa ng mga taga Iligan City. Sa isang press conference, sinabi ni Adlaw sa Iligan 2026 Chair Jules Verne Padilla na hindi na mag-iimbita ng mga national artist ang lungsod. Sa halip, bibigyang entablado anya ang mga lokal na performer upang maipakita ang talento at kakayahan ng mga Iliganon. Ayon naman kay Grand Triple Day Celebration Overall Chair Attorney Laurentino Badelies, umabot sa 3.4 na milyong piso ang inilaan para sa pagdiriwang ng National Flag Day, Araw ng Kalayaan at 76 adlaw sa Iligan na may mahigit 30 nakahandang aktibidad kabilang ang fun run, exhibits at Grand Civic Parade. Sinabi rin ni Vice Chair Hannah May Padilla Stanfield, natampok sa selebrasyon ang mga programang susuporta sa MSMEs kabilang ang food vlogging events, night market at iba pang gawaing magbibigay ng mas maraming pagkakataon sa mga maliliit na negosyo. Samantala, ang Grand Triple Day Celebration ay sumasaklaw sa 128th National Flag Day noong May 28, 128th Independence Day sa June 12 at 76 adlaw sa Iligan sa June 16 na may layuning pag-isahin ang mga makasaysayang pagdiriwang at aktibidad ng lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sheriff Timhar para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po mga paunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Magandang araw, narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na lumago ng halos 12% ang kawong assets ng banking system ng bansa noong buwan ng Abril. Umabot ito sa 30.1 trillion pesos, mas mataas kumpara sa 26.9 trillion pesos na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, bahagya itong mas mababa sa 30.3 trillion pesos na naitala noong Marso ngayong taon. Ayon sa financial analyst na si Jonathan Ravelas, ang pagliit na pagbaba ay isang normal na pag-aayos matapos ang karaniwang pagtaas ng assets tuwing katapusan ng quarter. Ipinaliwanag niya na nagre-rebalance ang mga bangko habang nagno-normalize ang liquidity, nababawasan ang government deposits at na-adjust ang market valuations. Sa kabila nito, nananatiling positibo ang kabuuang larawan ng sektor ng pagbabangko na nagpapakita ng matatag na daloy ng pondo at aktibong pagpapautang. Inaasahan ding magpapatuloy ang paglago ng assets sa mga susunod na buwan na susuportahan ng mga pautang para sa infrastruktura, negosyo at mga mamimili. Dagdag pa ni Ravelas, normal lamang ang panandali ang paggalaw ngunit malinaw na pagtaas ang trend, isang magandang senyales para sa ekonomiya.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, lumobo naman ang non-performing loan o NPL ratio ng mga bangko sa Pilipinas at naitala ang pinakamataas na antas nito sa loob ng 8 buwan nitong Abril ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ipinapakita ng datos na umakyat ang gross NPL ratio sa 3.37% mula sa 3.29% noong Marso, bagamat bahagyang mas mababa kumpara sa 3.39% noong nakaraang taon. Ito na ang pinakamataas na antas mula nang maitala ang 3.5% noong Agosto ng nakaraang taon. Kasabay nito sumipa sa 579.885 billion pesos ang halaga ng mga pautang, mas mataas ng halos 12% kumpara sa nakaraang taon at 2% mula noong Marso. Ang mga pautang na hindi nababayaran ng lampas 9 araw ay tinuturing na non-performing at may mababang tsansang mabawi. Samantala, bahagyang bumaba naman ang kabuuang loan portfolio ng mga bangko sa 17.198 trillion pesos mula Marso, ngunit mas mataas pa rin ito kumpara sa nakaraang taon. Tumaas din ang past due loans at umabot sa 763.591 billion pesos, dahilan para umakyat ang past due loan ratio sa 4.44%. Nadagdagan din ang restructured loans at loan loss reserves, indikasyon ng paghahanda ng mga bangko sa posibleng pagkalugi. Gayunpaman, bumaba ang NPL coverage ratio sa 90.85% na nagpapakita ng mas mababang pondong nakalaan para sa mga hindi nababayarang pautang.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, papatawan na ng buwis ang mga inaangkat na semento mula China at Indonesia matapos mapansing lumobo ang kanilang supply sa Pilipinas at lumampas sa itinakdang 3% ng kabuuang importasyon. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ito ay alinsunod sa Department Administrative Order No. 26-03 na inilabas noong Mayo 20, 2026 kung saan tanging mga import na mas mababa sa 3% ang hindi saklaw ng safeguard measure. Batay sa datos, umabot sa 6.02 million metric tons ng semento ang naipasok sa bansa noong 2025 at nasa 1.29 million naman sa unang 3 buwan ng taong 2026. Karamihan sa supply ay nagmula sa Vietnam na may 79% noong nakaraang taon at 63% ngayong taon. Samantala, tumaas ang bahagi ng China sa 11% noong 2025 at 23% sa unang quarter ng 2026, habang ang Indonesia ay may 6% at umakyat sa 8% ngayong taon. Dahil dito, magpapataw na ang pamahalaan ng 14 pesos na buwis kada 40 kilong bag ng semento o katumbas ng 349 pesos kada metriko tonelada. Nilinaw naman ng DTI na patuloy na rerepasuhin ang nasabing buwis upang matiyak ang proteksyon ng lokal na industriya laban sa pagdagsa ng imported na produkto.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, naglabas naman ng notices of violation ng Department of Agriculture o DA sa 36 na retailer ng imported na bigas sa iba't ibang panig ng bansa matapos matukoy ang paglabag sa itinakdang 50 pesos kada kilo na price cap. Ito ay kasunod ng sabayang price monitoring na isinagawa noong Hunyo a 1. Sa datos na inilabas ng DA, umaabot lamang sa 44.77% ang kabuuang compliance rate sa buong bansa, habang mas mataas naman sa Metro Manila na nasa 70%. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, 368 lamang sa 822 rice stalls ang sumusunod sa price cap, kung saan ang presyo ay mula sa 44 pesos and 80 centavos hanggang 58 centavos kada kilo. Sa Metro Manila, naitala ang presyo ng imported rice mula 46 pesos hanggang 60 pesos kada kilo batay sa parehong inspeksyon. Mahigit sa 1,000 rice stalls ang inspeksyon ng ahensya at mahigit 800 dito ang nagbebenta ng imported na bigas. Samantala, naitala ang pinakamababang presyo ng bigas sa 42 pesos kada kilo sa Region 3, habang umabot naman sa 70 pesos kada kilo ang pinakamataas sa ibang lugar. Meron ding ilang rehiyon na walang naitalang compliance dahil walang nagtitimda ng imported na bigas nang isagawa ang monitoring. Kabilang sa mga lugar na ito ang ilang merkado na sarado o walang supply, pati na rin ang ilang rehiyon gaya ng Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Davao, Soxargen at Caraga. Sa kabila nito, sinabi ng DA na mas mataas pa rin ang kasalukuyang compliance kumpara sa naunang pagpapatupad ng price ceiling, lalo na sa National Capital Region. Nabatid na ipinatupad ang price cap noong Mayo at 13 at mananatili ito hanggang Hunyo at 13 sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas, dulot pa rin ng tensyon sa Middle East.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo a 4, 2026. Ang US dollar ay 61 pesos and 73 centavos, habang Japanese yen naman ay katumbas ng 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 13 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 11 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 88 centavos. Ang British pound ay 82 pesos and 84 centavos, habang nasa 71 pesos and 60 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 44 centavos, habang nasa 16 pesos and 44 centavos naman ang Saudi Arabian Rial.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Dediretso na po tayo sa ating segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito naman po ang sports balita. Sinagip ni Justin Brownlee ang Barangay Hinebra matapos itarak ang game-winning jumper para sa 102-100 panalo kontra Tocantex Tropang 5G sa Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa Araneta Coliseum. Tumapos si Brownlee na may 23 puntos, 8 assists at 4 rebounds kabilang ang fadeaway sa harap ni Chris McCullough sa huling 0.6 seconds para ibigay sa Gin Kings ang 1-0 series lead. Bumida rin si RJ Barrientos na may 24 puntos kasama ang dalawang clutch 4-pointers na nagligtas sa Hinebra mula sa pagbulusok ng TNT. Nagdagdag si Scottie Thompson ng 15 puntos. Sa dulo, nagtabla si RR Pogoy sa bisa ng 1-3 pero muling umariba si Brownlee para sa panalo bago niya binantayan ang huling tira ni Calvin Oftana upang tuluyang isara ang laro. Para sa TNT, nanguna si Chris McCullough na may 25 puntos at 14 na rebounds habang may 22 si Pogoy at 19 si Ray Nambatak. Game 2 ay sa Biyernes, alas 7:30 ng gabi sa Big Dome pa rin.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Tinapos ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang kampanya sa FIBA 3-on-3 Women's World Cup sa Warsaw, Poland sa isang makasaysayang tagumpay. Tinalo ng Pilipinas ang World No. 11 Italy 17-13 para sa kanilang kauna-unahang panalo sa torneo at para isara ang kanilang kampanya sa mataas na nota. Matapos mabigo kontra China sa umaga, tanggal na sa kontensyon ang Gilas pagpasok ng laban kontra sa mas mataas na ranggong Italy. Pero sa huling laro, nagliab ang opensa ni Camille Clarin na hirap makahanap ng ritmo sa ulo.

0: apat sa Pool C. Tanging ang top 2 teams lamang ang otomatikong uusad sa knockouts habang may play-in chance ang mga third placers. Ito pa lamang ang ikalawang pagkakataon na lumahok ang Gilas Women sa FIBA 3-on-3 World Cup matapos ang 2018 edition na ginanap sa Pilipinas.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: May pamilyar na kalaban si Alex Ayala sa second round ng WTA Birmingham Open matapos ang matikas na simula niya sa Great Britain ngayong Martes. Galing sa dominante at mabilisang 6-0 at 6-2 panalo kontra Australian Priscilla Hahn, inaasahang dadalhin ni Ayala ang kanyang momentum sa laban kontra Alina Charayeva na hindi seeded sa torneo. Minsan na nagharap ang dalawang beses sa katunayan. 6 na taon na ang nakalipas sa Spain, winalist ng Russian ang nooy 15 anyos na si Ayala sa clay ng ITF W15 Melilla. Makatuturan ang laban na yon, pangalawang pro tournament pa lamang ni Ayala. Nagkita muli sila nitong Enero sa WTA 125 Philippine Open kung saan bumawi ang Filipina at nanalo sa straight sets. Ngayon, unang beses silang magtatapat sa grass kung saan galing si Charayeva sa 6-3-6-1 na panalo kontra Greet Minen. Sa rankings, malinaw na paborito si Ayala na world number 37 kumpara sa number 130 na Russia. Pero hindi basta-basta ang kalaban. Bagamat nabigo si Charayeva sa French Open qualifiers noong nakarang linggo, galing siya sa semifinal finish sa WTA 125 Paris noong Mayo, patunay na may dalang panganib ang 24-anyos na Russian. Handa ang Birmingham crowd at mas handa si Ayala, isa-isa na namang matinding chapter ng kanyang rivalry.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, si Lams Lamina ang lumutang bilang number 1 overall pick ng 2026 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft na ginanap Miyerkules sa Novotel Manila sa Araneta City. Pinili ng Galleries Tower high-riser si Lamina, isang malinaw na pahayag na sa kanya nila isasandal ang pag-asa ng prangkisa na makaalpas sa slump at makapagtala ng mas mataas na kampanya pagpasok ng 2026 PVL Tour. Sa second overall pick, kinuha ng Capital One Solar Spikers si Detdet Pepito ng USD na ngayon ay muling magsasama sa pro ranks kasama ang kaibigan si Belia Bilen, ang top pick noong nakarang taon. Kinuha naman ng Choco Mucho ang FEU setter na si Tin Ubaldo na inaasahang papasok sa rotation nina Diana Wong at Tia Andaya. Sa kabuuan, 11 players lamang ang napili, ibig sabihin 27 rookies ang naging free agents. May exclusive rights ang mga teams sa kanilang draft picks sa loob ng 3 taon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa Balitang Negosyo at Kalakala na inihatid ni Steph Vicente. Kay Leo Magpayo para sa Balitang Sports, sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.

0: ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Warm Heart. Narito na naman po ang programang handog ng Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness at education. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente.
0: At kami po ang inyong makakasama sa palatuntunan ngayong araw. At syempre ngayon ay meron po tayong inihanda, meron po tayong pag-uusapan. Pero bago muna yan, ito muna, trivia muna, na tuwing ika-18 ng Hulyo, inaalala ang Nelson Mandela International Day. Ito ang araw na pinanganak si Nelson Mandela. Siya po ay inaresto noong 1962 at ikinulong sa loob ng 27 years dahil sa kanyang pagprotesta sa apartheid o ang polisiya ang sistematikong nagsusulong ng diskriminasyon batay sa race o kulay ng balat. Mayroon pong tinatawag na Nelson Mandela Rules kung saan nakapaloob ang International Minimum Standards para sa pagtrato ng mga preso o persons deprived of liberty o PDL. At noong 2023, sumali po ang Pilipinas sa 38 mga bansa na bumubuo ng Group of Friends of the Nelson Mandela Rules. Nilikha po yung samahang ito upang magtaguyod ng kamalayan at isulong ang makataong kondisyon sa pagbibilanggo. Kaugnay nito sa episode ngayong araw ng Warm Heart, mayroon po tayong makakasama upang ibahagi sa atin ang mga mental health programs. Dahil ang Warm Heart po, sabi ko nga kanina, ay isang mental health awareness and education program. Kaya meron po tayong makakasama upang ibahagi sa atin ang mga mental health programs ng pamahalaan para sa ating mga PDLs na mayroong mental health condition. Kaya Steph, pwede mo bang ipakilala sa atin ang ating guest ngayong araw?
1: Yes, at tulad nga ng nasabi ni kasamang Bea, ang ating mapag-uusapan ay ang mga mental health programs na isinusulong ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga person deprived of liberty o PDLs. Makakasama po natin sa ating programang Warm Heart si Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang spokesperson po ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sir, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang araw po sa inyo at sa mga taga-subaybay po ng inyong programa.
0: Magandang araw, sir, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Ngayon, ang una po naming katanungan, sir, dahil nga aalamin po namin sa inyo yung update tungkol nga dito sa mental health programs para sa persons deprived of liberty. Meron po ba tayong datos kung ilan pong PDLs ang apektado or mayroong mental health concerns o condition sa ating pong mga piitan, sir?
2: Yes, ma'am. Meron po kaming 115,000 population ng mga nakakulong sa buong bansa. Out of this, nasa less than 20 po ang tinututukan natin. Nationwide na po yan, na talagang may mga consultation ito sa ating psychiatrist at psychologist.
0: Okay.
2: Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi na lahat ay tinitingnan. Kasi upon commitment po talaga ng ating mga persons deprived of liberty o kanilang pagpasok sa aming piitan, may medical assessment na po yan at kasama na po dyan yung kanilang psychological evaluation. At kapag napansin po ng aming health service o yung mga nurses o medical professionals namin na kailangan siya ng further referral, agad pong kinokontak ang aming ngayon po ay, I believe, dalawa po ang psychiatrist sa buong bansa ng BJMP. At kung hindi naman po kayang i-accommodate, may psychologist naman. At pag hindi pa rin po kaya, nire-refer na po namin sa labas, sa public hospital.
0: Okay. Kung tama po yung narinig ko, sir, dalawang psychiatrist, psychiatrist po ang BJMP. So ito pong two psychiatrist na to, kinikater na po niya yung nationwide or paano po ba?
2: Yes, nationwide na po yan. Meron lamang po kasi tayong 26 na doktor sa BJMP.
0: Mm-mm.
2: So, can you imagine, ma'am, we have 115,000 na clients.
0: Yes.
2: Meron kaming 27,000 employees. Meron lamang kaming 26 na doctors. At pinipilit naman po namin mag-recruit. And out of those 26 doctors, dalawa po yung specialist sa psychiatry.
0: Okay.
2: At ito nga po, magre-retiro pa yung isa, kaya nag-ongoing din po yung aming pag-re-recruit. Kasi po, ang nangyayari po, we have registered psychologist naman and psychometrician. So, ang ginawa po ng ating mga psychiatrist, nagkaroon sila ng capacity building para sa mga assessment and evaluation para yung mga serious cases na lang po ang ipaparating sa aming mga BJMP doctors.
0: Ayun.
2: And of course, available naman po ang referral talaga natin outside the jail facility.
0: Ayun. Mabuti naman po kung ganun kasi syempre, yun nga, marami po tayong mga PDLs at yung dalawang specialist, siguro, ano rin sila, no, masasabi nating overwork. So parang ito ay challenge, ano? Pero natutuwa naman tayo at naibalita sa atin ni sir na ito ay parang open for recruitment sila and also, meron din silang referral sa labas, no? Steph?
1: Mm-mm. Matanong ko lang po, sir, kasi sabi nyo nga po kanina is out of 115,000 no, na nakakulong nationwide ay may less than 20 no, na tinututukan for their mental health conditions. And speaking of mental health conditions, base po dun sa mga nakalap nyo pong datos, ano-ano po yung mga mental health conditions na prevalent po sa ating mga PDLs?
2: Ito po yung ano, may mga paranoid schizophrenia and other psychological disorders na kailangan po talaga ng intervention ng psychiatrist, and most of them are medicated. The other PDL po, yun po yung 20 na serious cases na tinitingnan. The other cases po ay case-to-case basis po siya, yung mga ongoing counseling, assessment. Kasi po, may tinatawag, recognize po kasi natin yan sa BJMP na kapag ang isang tao ay nakulong, nag-undergo siya ng strain o stresses sa kanyang buhay dahil hindi ho biro ang makulong.
0: Apo.
2: At lahat po yan under counseling at evaluation. And then, yung pong nabanggit ko kaninang datos, yun po yung talagang serious cases and medicated cases according sa aming health service office po.
0: Ayun, tama nga naman. Kasi, syempre, life-changing event, no? Ang makulong at masasubject nga naman sila sa stresses and strain. Nabanggit niyo po kanina na ito pong mga mental health conditions, usually nadedetekto upon yung pagpasok nila. Kasi sabi niyo po, isinasailalim niyo rin po sila sa assessment ba yun? Tama po ba, sir?
2: Yes, tama po. May assessment po yan pagdating nila, health service, yung kanilang medical condition, signs of torture, sila ho ba ay na-torture bago dalahin sa kulungan. Tinitingnan din ho namin kung sila ay minor de edad medically. Tinitingnan namin ang kanilang kasarian. Kasi ho, dapat segregated naman ho talaga ang lalaki at babae, and para sure lang. Mga rayon ang tinitingnan na aspeto ng medical. At then may interview rin ho yun. Kasama na yung communicable disease at other mga evaluation po, quick evaluation ang tinatawag ng ano nila, kumbaga quick check po para makita yung paano mag-respond ang PDL at kanyang sanity. And then after po nun, at kung nakakaranas po siya ng signs of anxiety and depression, agad pong nire-refer yun. Kasi most cases po, yun po talaga yung unang nade-detect ng aming mga health professional sa mga bagong kulong.
1: Ito naman po kasi nabanggit yung kanina na segregated, no? Yung approach, no? Siguro yung approach ng pag-treat or pagbibigay ng counseling, no, dito sa ating mga PDLs. Kasi tama nga naman, iba-iba ang pangangailangan, no?
0: Yes.
1: Sa bawat kasarian at sa bawat edad, no? Mm-hmm. Sa bawat age bracket. So ito naman po, sir, ano-ano po yung mga mental health program or services na binibigay ng BJMP, no, para sa ating mga PDLs, at meron po bang kumbaga categorize po ba itong mga serbisyong ito, kasi ngayon nga segregated at kumbaga case to case basis, no, ang kumbaga yung pagkakaroon ng mental health condition ng ating mga PDL.
2: So, meron pong dalawa yan, primary and secondary. Ano, primarily, ito po yung may health service tayo, health service personnel. Sa lahat po ng ating kulungan, meron po tayong 484 facilities nationwide Lahat po yan may nakastation na nurse 24/7 sa ating mga medical infirmary. Lahat na ho, naipalagyan na ho natin. So medical service po para sa nangangailangan ng agad-agad na consultation o kailangan ma-refer sa psychiatrist or professional for their mental health, available na po 24/7. Pangalawa po, meron po tayong neuropsychiatric services ang ating health services natin. Kasi ho, hindi lang ho pati empati ho preso, kundi pati ho empleyado ay nangangailangan din ho ng mental health intervention. Yes. Napatunayan ho namin yan noong pandemic na kung saan pinag-duty ho namin yung mga empleyado namin at for longer period of time, nakakulong rin sila na dumanas rin ng mental health issues. Kaya nagkaroon ng neuropsychiatric services ang ating health service, both PDL and personnel. Pangatlo po, yun na nga pong mga counseling programs, yun na po yung mga mental health programs natin. Ang counseling programs po natin is provided by ito po yung psychologist and mga psychometricians na trained counselors natin. Meron din po tayong service providers na hindi BJMP, yung mga spiritual groups na pumupunta to counsel ang ating mga PDL. Ano po naman po yung mga secondary mga activities or programs namin, interventions dito? May mga nagpunta nga hong ibang international groups din sa amin. Nagtataka sila sa ibang kulungan, sa ibang bansa, mataas ang suicide rate. Dito ho sa Pilipinas, hindi naman ano ho siya, significantly lower. Nagtataka ho sila bakit daw ho mababa ang suicide rate naman dito sa atin. Isa ho kasi sa mga ini-implement natin is siguro ho, bunga na rin ho nung ano, common dormitory ang setup natin na kami mga kasalo o kasama sa loob ng selda, meron ho tayong tinatawag na parang tagabantay sa ating mga PDL na ang prison lingo ho na tinatawag ay buryong. Mm. Ang buryong ho is broadly defined, sabi ng aming mga eksperto, ay parang anxiety, depression, and mental health issue. Ang tawag ho ng mga preso ay buryong. At nadedetect na ho nung kapwa nila kasama sa selda, yung buryong na tinatawag, na agad-agad binabantayan, kinakausap ng mga kasama nila sa selda. Parang damayan ho, yung kultura kasi ho rin ng Pilipino, ina-adapt. So isa hong paliwanag din ng eksperto yun, bakit mas mababa ang suicide rate dito sa atin kumpara sa ibang kulungan, sa ibang bansa. Yun mga secondary po, kasama rin ho dyan yung mga access nila sa recreation, access nila sa health services, access sa kaso nila o yung makapagkonsulta sa kanilang kasi nade-depress sila or na-anxious sila sa kanilang kaso. And then finally, yung access sa kanilang family support services. Yung pong dalaw na dati ho, kailangan pumunta pa ngayon ho, may digital na e-dalaw na video call ay binibigyan na ho natin ng access. So I think combination ho ito ng primary and secondary intervention ng BJMP sa ating mental health para sa PDL.
0: Ayun, natutuwa ako marinig na meron palang e-dalaw na tinatawag, no sir? Paano po ito? Parang mga Zoom din po ba? Or ano pong platform nila for e-dalaw, sir?
2: Controlled po ito Noong una po tayo ng Zoom or ito po yung Teams natin. Yun po yung kasi po may security feature siya. Kaya nga lang po yung mga dalaw hunong ating at kamag-anak ng ating mga nakakulong ay hindi naman ho familiar sa technology. Nag-adapt po tayo into video call ng messenger. Pero supervised naman po at ang hindi pwede gumamit ng personal account yung PDL kundi account ho nung facility namin para sa security na lang din. At of course, yun lang ho kasi ang available naman ho sa mga kababayan natin na para mas madaling makausap naman ho yung kamag-anak nila.
0: Ayun. Gusto ko lang pong bigyan din yun kasi syempre itong teknolohiya natin ay talagang nag-a-adapt na sa modern times, talagang paunlad ng paunlad. At nakakatuwa po na ibinalita sa atin ni Jail Superintendent Bustinera na pati ang teknolohiya ay ginagamit na rin po para makatulong po sa ating mga PDLs kung saan inilalapit sa kanila yung access sa family support, no? halata na isa sa gawa na nga po itong dalaw, hindi lang po yung face-to-face, kundi itong e-dalaw na tinatawag, no? At syempre, na-sure naman tayo o tiniyak naman niya sa atin na ito ay controlled at yung ginagamit na account is facility account, no? Para at least nandyan pa rin naman po yung pagbabantay or monitoring sa ating mga PDLs.
1: Ito naman po, sir, kasi nabanggit nyo kanina na may mga pumupuntang spiritual groups po, no, sa ating mga kulungan. Curious lang po ako, ano-ano pa pong mga ahensya, sabihin po natin na mga government agencies, mga institutions, or maaari po na mula sa akadim na nagtutungo po, no, o nakikipag-collaborate po sa BJMP para ma-improve yung mental well-being ng ating mga PDL?
2: Yes, hindi lamang po spiritual group, sorry, na generalize ko lang po kanina. Service providers po ang tawag namin doon. Of course, kung sila ay they belong to that spiritual sect, they are welcome naman anytime na para counseling doon. Meron din hong iba, as for example, sa case, legal case po nila, meron po tayong HLAF, yung Humanitarian Legal Assistance Foundation, na bukod sa kaso, kina-counseling din sila yung para mabigyan ng pag-asa na sila ay lalaya o makakalaya sila. Meron din po tayong extension program ng mga university. Tama po kayo, yung sa Akadim. For example po, in Marawi, as far as Marawi, meron po tayong Mindanao State University, Marawi Campus, may extension program sila sa social work and sa kanilang psychology, yung department ng psychology nila doon. I believe may mga similar arrangement din po yung mga university natin sa Bataan State Peninsula University and other university po. PUP, meron din pong extension program sa atin. Kasama na po yung education at the same time yung mga extension program ng kanilang mga estudyante. Ganun din po, meron din po yung recently sa PUP, nagkakandak naman sila ng psychological assessment. Yung mga ongoing na master's degree for psychology nila ay doon po nagkakaroon ng clinical practice sa aming mga kulungan. At so yun po, iba-iba po talaga eh, kasi very unique po kasi ang domains ng mental health sa BJMP pag nakakulong. Kailangan ho ng family support sa dalaw nila, kailangan ng medical intervention sa professional, kailangan ng volunteers outside, and kailangan ng access to basic services, of course, with the Mandela Rules nga po, yung nasabi nyo kanina. Access to services para yung basic needs sila ma-meet. And then other domains pa po na kailangan matugunan to help their mental health.
0: Ayun. Syempre, hindi lang po ang tututukan natin dito ay yung mga PDLs natin. Sabi nga po kanina ni Jail Superintendent Bustinera na noong pandemic po ay nag-adjust din po yung kanilang mga personnel. So ngayon naman po ang tanong namin, mayroon po bang training ang ating mga BJMP personnels para po sa pag-handle ng mga PDLs, hindi lamang yung mental health concerns ng mga PDLs, kundi yung kanila rin po, kumbaga yung mga self care nila, paano natin sila matulungan din, kasi kumbaga mako-consider sila na carers of yung mga marginalized, eh. Sila yung nagngangalaga. So paano naman po yung pangangalaga natin dun sa mga tagapag-alaga, sir?
2: Primarily, ma'am, number one dyan is ang kinukuha po talaga namin ngayon, nagpo-focus kami sa recruitment ng mga psychometricians, psychologists, and psychiatrists. Alam natin, very ano na ngayon, kailangan ang relevant at kailangan ang intervention sa mental health, lalo sa mga nakakulong. So primarily po, yung human resource namin, pinofocus na namin on that competency. Pangalawa po, yung training po nila, ini-encourage namin sila, yung mga psychometricians namin, to pursue master's degree para maging psychologist sila. Nagpa-training nga po kami ng 2 batches, I believe 100 psychometricians sa psychiatric intervention. Ito po ay pinag-immersion namin sila sa NCMH, National Center for Mental Health. The same time, pinag-certified po ito para talagang sila ay magkaroon. Sila na yung mismo mag-evaluate ng mga PDL natin at personnel. Continuing education po ito sa personnel natin. Pero hindi lang ho limited dyan sa mga may background ng psychology, kundi pati ho lahat ng personnel natin, nagkaroon tayo ng awareness sa mental health. Regular po yan na training sa kanila. Recently, nagkaroon po kami ng suicide awareness para sa personnel at the same time sa mga PDL namin na program ng aming health service. Okay. Kasi unfortunately, recently, may 2 cases po kami sa BGMP na empleyado naman po ito.
1: Mm-hmm.
2: Na naging, ito nga po, sa ganyang pangyayari.
1: Mm-hmm.
2: So, at hindi lang BGMP, pati sa PDL naman, kumbaga yung awareness ng ano yung mga signs, mm-hmm, at maging sensitive sa mga ganyang situation.
1: Ayun.
2: So, yun po yung ano namin, continuing education sa competent psychologist at psychiatrist namin, pati sa lahat ng personnel din po.
1: Okay. And speaking of that po, sir, kasama po ba dun sa training yung pagkakaroon ng kaalaman po sa psychological first aid, no? Kasi syempre, alam naman po natin, no, nabanggit nyo kanina na kumbaga limited po, no, yung mga mental health professionals po within BJMP. So, how about po dun sa mga employees po na walang psychological backgrounds, no? Ay nabibigyan po ba sila ng training dito para at least ay meron pong first aid, no, na maibibigay sa ating mga PDL when it comes to mental health?
2: Yes, tama po. Ito po nga yung training. Sorry na ano ko lang na suicide awareness siya. Pero ito po yung sunod-sunod na training namin per region. Is psychological first aid nga po ang tawag pala nila. So thank you for ma'am, saying that. So tama po, yun po yung lahat-lahat po ginagawa natin sa lahat ng personnel. Yun po yung tawag ng aming doktor pala at health service. Via online po yan, kaya lahat nationwide, lahat ng regions nakakapag-attend ang mga empleyado rin po natin.
0: Mm-mm. Okay. And nabanggit niyo po, sir, kanina na may 2 personnel na rin po ng BJMP ang nakaka-experience nitong mental health concerns din. So, kumustahin lang po namin, kasi diba usually may stigma po tayo sa mental health. So, kumusta po? Meron pa rin po bang mga ganitong gana? Parang tabu pa rin po bang pag-isapan ang mental health sa ating mga piitan, both sa PDLs and sa ating mga personnels? At paano po natin tinutugunan kapag meron pa rin pong stigma, sir?
2: Opo, ngayon po, tama po kayo, may stigma yan. Kaya kailangan talaga ng one-on-one intervention. Mm-hmm. At as much as possible, private siya. So may periodic ang ginawa po ng aming health service and is periodic neuropsychiatric exam na kung saan pinag-fill out sila ng mga forms to assess their mental health. And then after po nun, kung may further, kung may, ang sabi po nung aming, kasi nagtanong po ako sa aming expert dito,
1: mm-hmm,
2: pagka daw po may ma-flag sila something during their assessment, that's mm-hmm the time na ipapatawag siya for private consultation ng aming psychiatrist for one-on-one intervention.
1: Mm-hmm.
2: So ganun po, may regular sa neuropsych, even sa promotion process po namin ngayon, ilinagay na rin po ang neuropsychiatric evaluation.
1: Mm-hmm.
2: And pati sa recruitment namin, meron na din po. Para may regular intervals, may parang mental health check din pong ginagawa.
1: Mm-mm.
2: Para at maiwasan na rin po yung stigma kasi parang ginawa po siyang part of the career process. Parang mm-mm ganun po siya.
0: Ayun, integrated na. And also, kahit na ina-address natin yung stigma, ay na-appreciate natin na sabi niya, one-on-one mm naman siya. So, hindi naman yung parang in-expose mo na. No? Parang nire-respeto pa rin yung confidentiality and privacy ng ating mga clients. Tef?
1: Ito, medyo balikan lang natin kasi nabanggit nyo kanina yung partnership with NCMH. ano pa po ba yung mga nakapaloob sa partnership na ito at paano po, ano po ba yung impact nito sa ating mga PDL?
2: Unang pong impact, ma'am, ay of course, dumami ang ating competent professionals to assess the mental well-being of our personnel and PDL. Yun po yung primary. Kasi po dati, limited lang talaga sila, wala pa tayong online or virtual platform to conduct that. So, pangalawa po, dahil po doon, sila na ho ang unang first line of referral ng aming nurses from the jail. We have 18 regions right now, including na po yung bago, yung NIR natin, na may regional health service. Nakakalat ho, sa isang region, may mga jails tayo na malalayo and as far as mga ibang isla pa sila nakadestino. And nagkakaroon na ho nung, dahil trained na ho yung mga psychometricians natin na may psychology background, ay kumbaga may tama ho yung medical psychological first aid ay naibibigay na agad. Nagkakaroon ng professional judgment ang ating mga health service personnel pagdating po doon. Dati ho, hirap na hirap po dyan. Kailangan pa ho i-refer o maghanap pa ng pwede mag-assess. Ngayon ho, nagkakaroon na ng professional judgment yung mga medical expert natin, personnel natin sa ground. And of course, nag-open up po siya yung talent ba sa NCMH. Nag-open up po siya ng opportunity for future immersion. Even nga po yung ibang empleyado ng NCMH ay gusto na din mag-apply sa BGMP. So may mga ganong exchanges na po kami ngayon. And hopefully, na-formalize din po namin ito through a memorandum of agreement para sa immersion ng aming, for clinical immersion ng aming mga empleyado na gustong ipa-training. So hopefully tuloy-tuloy na po. Nakadalawang batch pa lang po kami and kung may pondo pa po in the future, hopefully maano ito.
0: Ayun.
2: Madagdagan pa.
0: Yes, yan ang ating request. Oh. Baka naman sa mga nakikinig po, sana po supportahan niyo po yung programa po ng BJMP para po sa ating mga PDLs and sa kanilang mga personnels na interesado. O tignan niyo, 2 batches pero based on kanilang report, meron talaga mga willing na mag-immerse sa kanilang mga programa, lalo na po dun sa pag susulong ng mga programang mental health sa ating mga PDLs. Okay, so we're running out of material time, sir. So ito na lang po ang inyong last message lang po sa mga tagapakinig at tagapanood po ng ating programang Warm Heart, sir.
2: Una po, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Kami po sa BJMP ay under ng Department of the Interior and Local Government at kami po ay humahawak ng lahat ng city, district, and municipal jails sa buong bansa. At patuloy naman po kami, nangangako po kami patuloy na aayusin ang pamamahala ng ating mga pitan para sa kapakanan ng ating mga bilanggo. Yun lamang po at magandang araw po at maraming salamat po muli.
0: Maraming salamat po, sir. Yan po si Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang spokesperson po ng Bureau of Jail Management and Penology. At magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ilang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news
9: o mali at fake news. Tinatapon ninyong tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Attitude of gratitude.
14: Attitude of gratitude.
15: Attitude or gratitude.
16: Attitude of gratitude. Gratefulness.
17: Gratefulness. Gratefulness.
16: Joy.
17: Joy. Joy.
16: Appreciation.
17: Appreciation.
16: Appreciation.
17: Attitude.
16: Attitude. Of gratitude.
17: Of gratitude.
1: At tayo po nagbabalik sa ating programang Warm Heart. So narito na tayo sa Attitude of Gratitude. No, medyo napahinga tong segment na to, yes. Kaya very grateful tayo na naibalik natin, no. Mm-mm. Ngayong nag-start na rin tayo video live streaming, no. Talaga naman. At 'yun, para may pa-background lang, no, ang ating mga ka-Warm Heart. So 'yun, ayon po sa mga pag-aaral, ilang positibo, no, na benepisyo ang maiuugnay sa pagkakaroon ng gratitude.
0: Mm-mm.
1: Kabilang dito ang mas magandang emotional at social well-being, quality sleep, mas mababang risk sa pagkakaroon ng depression, at mas paborableng kalusugan sa puso o cardiovascular health. Lagi naman natin sinasabi, no, na ang mental health ay kasing halaga din ng ating physical health. At interconnected yan, no? Kasi nga, pag nagkaroon tayo ng gratitude, o yan, iwas sakit tayo dyan. At yun, alam nyo ba na ang pinakabagong datos base sa pananaliksik ng Nurses Health Study ay nagpapakitang may kaugnayan ang gratitude sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Ayan, hindi na lang pansit ang pwede nating
0: pampahabang buhay.
1: Oo, iugnay sa pagkakaroon ng mahabang buhay, no, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng gratitude o pusong
0: mapagpasalamat.
1: Oo, mapagpasalamat. So ayun, mula kay Maureen Salomon, executive editor po siya ng Harvard Women's Health Watch, narito ang ilan sa mga katanungang makatutulong upang pukawin ang inyong mga pusong mapagpasalamat. Ano-ano kaya itong mga tanong na to na pwede nating itanong sa ating mga sarili, no? Pwede sa pagising at pwede rin, no, bago tayo matulog. So, ayan. Unang-una na dyan ay, what happened today that was good?
0: Mm-hmm.
1: Sa Tagalog, anong nangyari ngayong araw na ikinatuwa mo?
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, what am I taking for granted that I can be thankful for? Sa Tagalog po, anong mga bagay sa buhay mo ang binabalewala mo na maaari mo sanang ipagpasalamat mo? Ayan. At isa pa sa mga tanong na pwede natin itanong sa ating mga sarili, sino-sino sa buhay mo ang ipinagpapasalamat mo? Ayan, pwede siguro family, friends, colleagues, no, basta yung mga ating ka-support group dyan.
0: Mm-mm.
1: At eto pa, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw or food that I tried that I really appreciated and why? Bale, anong huling aklat, pelikula, serye, social media clip na napanood mo o di kaya pagkain ang natikman mo na ikinatuwa mo at bakit? Eto pa, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Kumbaga, medyo pa long-term, ano tayo, no? Pa long-term goals.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, ano ba yung mga kinakasabikan mo ngayong linggo, buwan, taon?
0: Mm-hmm.
1: At ang panghuli nating katanungan, no, na maaaring itanong natin sa ating mga sarili ay, what is the kindest thing someone has said or done lately? Bale, anong mabuting sinabi o pagmamagandang loob ng ibang tao ang natanggap mo? At mukhang may ishishare sa atin, no, si kasamang Bea.
0: Ayan. Yes, so siguro para sa Attitude of Gratitude segment natin ngayong araw sa programang Warm Heart ay sasagutin ko siguro ito, yung tanong ni Steph na what is the kindest thing someone has said or done lately? O anong mabuting sinabi o pagmamagandang loob ng ibang tao ang natanggap mo? Ayan, curious ba kayo? Yes, yeah, so kasi ano, ito, isang pagmamagandang loob ng ibang tao, yan, ang aking natanggap. Mm. So i-share ko sa Attitude of Gratitude natin dito sa Warm Heart. Kasi one time, recently, sumakay ako, nakalimutan ko kasi magpabarya yung change ko, Steph, ginamit ko sa canteen. Mm. So hindi ko napansin, kaya nung pag-uwi ko na, nakita ko na wala nang bariyang sasapat doon sa pamasahe ko pauwi. Eh, yung change ko na nandoon sa isang wallet ay malaki. Eh, diba sabi nga nila sa jeep, eh, bariya lang, ganun. Oo. So, sabi ko na ko, eh, pero syempre ayoko naman na hindi magbayad dahil sabi nga din doon sa mga signage, sabi niya, Judas does not pay. God knows Judas does not pay. Di ba? May mga ganong mga witty, ano sila, signage. So sabi ko, naku, nakakaya naman hindi magbayad. So ibinayad ko yung bill. Eh, wala silang change. So, sabi ni kuyang driver, naku, ma'am, okay na po yan. Sabi niyang ganun. Eh, syempre, ako naman nahiya, no? Kasi, alam naman natin, inflation ngayon, ang mga oil price hike, tapos yung mga gasolina ng para sa mga driver, tumataas din yung, ano, presyo. Eh, kasama rin naman natin sila, naghahanap buhay lang din naman sila para sa kanilang pamilya. So, kahit nasabihin natin yung ganitong, ano lang, eh, syempre, parang, ano mo na rin yun, nakakasama ng loob na hindi mo maibigay kasi, di ba, marami pa sanang pupuntahan yon doon sa bahagi ng ating mga drivers, jeepney operators and drivers, ganyan. So sabi ko, nako, sige na nga, kasi wala naman talaga ako magagawa, wala, yung ibinayad ko, wala silang panukle. To sabi ni driver, okay na yan, ma'am. Tapos ito, Steph, ang nakakatuwa, kasi nung sumakay ulit ako, nasakyan ko ulit yung jeep na yon at yung driver siya rin. Kaya parang natuwa naman ako kasi naibalik ko naman yung kagandahang loob niya. Sabi ko, ninyo na po siguro ako maalala, pero nung isang araw sumakay ako tapos wala akong change noon. Pero ang sabi niyo sa akin, okay, wag nang bayaran. Sabi ko, kaya ngayon kunin niyo na lang po yung para sa dalawang trip na yon. Sabi, tapos nangiti siya kasi siguro inexpect niya na kakalimutan na lang yon, 'di ba? Parang makakasakay ko pa kaya ulit yung ano na yon, parang binigay na lang kasi yon, eh. So hindi niya siguro inexpect na kasi tinandaan ko siya. Parang tinignan ko siya sa mukha, sabi ko, siguro pag nakasakay ko ulit to, tapos may change ako, babayaran ko siya, no? Kasi mabuting tao siya. Kasi kung iba siguro yon, hindi naman lahat ng tao ganun, parang baka sabihin pa na, baka nagrarason lang to, ayaw lang magbigay, 'di ba? Parang ganun. So nung nakasakay ako ulit dun sa jeep na yon, tapos same driver, binayaran ko na yung 2 trips, tapos nangiti siya, para natuwa siya na hindi niya inexpect na para babayaran ko pa yon. Para siguro inisip niya na, kakalimutan na lang siguro yon. So sabi ko naman, hindi, kasi parang para sa akin, pagmamagandang loob yon. So kung kaya mong ibalik, 'di ba? At maswerte naman ako kasi naibalik ko siya sa the same person na naggumawa sa akin ng mabuti. So 'yan ang aking kwentong Attitude of Gratitude, Steph. Okay, yes, kasama mo, Steph, meron ka bang maibabahagi para sa ating Attitude of Gratitude? Yan.
1: Ito naman, very general lang naman kasi to, dahil araw-araw ipinagpapasalamat ko tong taong to.
0: Okay.
1: Siyempre, yung aking mother dear.
0: Yes, okay.
1: Oo, kasi lalo na, no, ako'y biyahera, commuter, no, from Malolos, Bulacan to QC and then pabalik. Syempre medyo pagoda ka na sa trabaho, tapos pagoda ka pa lalo sa biyahe. Kaya sobrang grateful ako, no, sa aking mommy. Kasi siya talaga'y gumigising ng maaga para ihanda yung aking damit. No, kahit panganay ako, binibaby ako eh. Ayun. Para ihanda yung aking breakfast kasi hindi niya talaga hinahayaan na umalis ako ng bahay na hindi kumakain ng almusal. Talagang ano yan, ulam at kanin yan. Hindi tinapay lang. No, kaya pagdating ko dito, hindi naman ako masyadong nagugutom. Mm-hmm. Tapos pagka, syempre pagka uwi, ayan, hinahanda na naman niya yung aking pambahay, pati na lang pambahay na damit eh, siya pa ang naghahanda, no? At pati yung hapunan ko, syempre, talagang ang trabaho ko na lang ay magtanong, no? Although ito nagiging memes to eh, kasi merong naalala ko dyan yung street vendor sa Carriedo, no? Medyo naging ano controversial yun eh, pero napapatanong ako na, ma, anong ulam? Ayan. Pero meron naman siya agad na maisasagot eh. Na, ayun, merong nakahanda ng pagkain. Ayan. Tapos lagi niyang pinapaalala yung pag-inom ko ng vitamins. Hindi nakakalimot yan. Pati na nga lang yung, ano eh, pati na lang pag-toothbrush, pinapaalala niya pa. Kasi minsan talaga pagpagoda ka na, gusto mo, diretso ka na sa kama, tulog, lahat. Pero itong aking mami, ay, kumbaga, sasabihin, oh, mag-toothbrush ka, kung hindi, masira yan lahat ng ngipin mo. Ayan. O kaya, maghilamos ka para presko ka. Sobrang, ano talaga siya, tutok talaga siya sa akin. At siya yung napagkukwentuhan ko sa aking mga, ano, mga life lately moments.
0: Yes.
1: Ayan. Siya talaga yung aking masasabi kong best friend. Oh. Bukod dun sa sister ko, no? Na lagi kong kasakasama sa mga lakaran, no? Pati si mother din, no? Minsan, siya yung nakakasama ko pag hindi available si sister ko, no? Pero ang problema lang talaga kay mami ko, ayan, ay hindi niya ko hayaang gumastos. Ayan, yun lang. Oo, parang pupunta ka sa isang lugar, hindi ka na makakabili kasi lagi kanya pagbabawalan. Pero yung good side naman nun kasi, is nakakatipid ka, magagastos mo sa, ano, sa mas importante, yung pera mo, yung sahod mo, ayan. Kesa dumudulas lang sa kamay ko yung sahod ko, eh. Nailalaan ko sa mga bagay na mas importante. So yun, talagang aking nanay, ang aking mami, ang siyang pinagpapasalamat ko araw-araw. Thank you, Lord, dahil binigay niyo siya sa akin.
0: Ayan. Okay, yan. Narinig niyo po ang aming mga kwentong Attitude of Gratitude dito sa segmentong ito. So, dalawang tanong. Oh, may bonus kayo. Dalawang tanong ang aming sinagot. Sino-sino sa buhay mo ang ipinagpapasalamat mo para kay Steph? Ay, ang kanyang mami na napakamaalaga. Ano? Ang sweet naman. Oo, talaga. Maswerte si Steph kasi kasama niya yung mama niya at talagang inaalagaan siya. Nako. Kasi yung iba dyan, ano, wala nang mommy, di ba? So, si Steph, very lucky pa rin to have a mom. Ito naman, ang ikalawang nasagot naming tanong sa ating mga tanong para pukawin ang ating mga pusong mapagpasalamat ay yung, ano yung, lately na ginawa sa'yo, pagmamagandang loob na ginawa sa'yo na ipinagpasalamat mo. So ayun ang ating mga sharing. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ilang paalala.
3: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or troll post at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
18: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or troll post at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
18: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
20: Warm heart.
21: Warm heart.
20: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
22: Alamin ang ilang mga self-help tips.
20: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
21: Warm heart.
0: Okay, nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman.
1: At Steph Vicente.
0: Ayan, so kanina ay meron po tayo nakapanayam sa unang bahagi ng ating palatuntunan. At sa ikalawang segmento naman po ay nagbahagi naman tayo ng ating mga kwentong attitude of gratitude. At sa huling bahagi naman, no? Siguro balikan na lang natin, Steph, ano? Yung ating panayam kanina kay Jail Superintendent J-Rex Bustinera ng BJMP. At gusto ko lang bigyang diin na ito palang kultura ng mga Pilipino ay may kinalaman din sa pagbabawas ng bilang ng mga nagsusuicide sa loob ng piitan, no? Kasi kanina nabanggit niya itong damayan.
1: Oo.
0: 'Di ba? Ang word of the day sa Warm Heart ay damayan. Kasi sabi sa atin ni Jail Superintendent Bustinera kanina, isa daw sa dahilan kung bakit mababa yung suicide rate sa loob ng piitan dito sa Pilipinas kumpara po sa mga piitan sa ibang mga bansa ay common daw kasi yung dormitory, no? Ng ating mga persons deprived of liberty. At dahil common, syempre meron tayong opportunity na makisalamuha, makipagkwentuhan. So, meron tayong opportunity na magdamayan, no? Kaya sabi niya, dito sa common dormitory na ito, siguro, kung kasama mo ba naman lagi yung isang tao, magiging kaibigan mo na rin siya, no? Para magkakaroon kayo ng, kumbaga, bond, no? Magkukwentuhan kayo sa mga buhay-buhay at syempre sa mga experiences. So, dito nahahighlight yung kultura ng mga Pilipino na pagdadamayan, no? Para sa mga kultura ni ng bayanihan, tulungan. So, nakakatuwa dahil hindi natin alam ito palang kaugaliang ito o kulturang ito ng mga Pilipino, nakatutulong din pala sa mental health, ano? Lalo na po sa mga persons deprived of liberty na nandoon lang sa loob ng bilanggo. At syempre meron din naman sila mga ginagawa, yung mga recreational activities. Pero at the end of the day, saan ka ba mapupunta? Sa loob lang naman, di ba? So, itong damayan factor na sinasabi ay naha-highlight sa mga context or dito sa mga, kumbaga, setting na ito. So, Steph, para naman sa'yo, ano ang word of the day mo naman sa ating panayam kanina? Kaya, kay Jail Superintendent Bustinera, Steph.
1: Actually, gusto ko lang, ano, no, susugan, no?
0: Yes, yung, go ahead.
1: Yung sinabi nyo kanina regarding sa damayan. Kasi, katulad lang naman ng normal setting, no, sa labas ng mga piitan. Lahat naman tayo ay kailangan ng support system, no? Kasi nga, no man. Ano? Isang island.
0: Yes!
1: No? Kailangan, kailangan natin ng connection, no? Kasi syempre, mahirap nga naman na dinadala natin lahat ang problema ng mag-isa. Kailangan ng masasabihan at hindi naman, kumbaga sa case nung ng ating mga PDL, hindi naman sa lahat ng oras ay kasama nila yung mga mahal nila sa buhay, no? Kasi merong mga visitation hours. No? So, ang makakasama nila, syempre, yung mga kapwa din nilang PDL na, kumbaga yung mga kakosa nga, no? Kumbaga na handa silang damayan, no? Na pwedeng pagsabihan ng problema, merong taing ano na makikinig,
0: yes,
1: no, sa kanilang mga problema, marahil problema, hindi lamang dun sa loob, no, problema sa labas. Kuwari, syempre pag nalulungkot sila, meron silang mga ayan, mga kaibigan sa loob ng Piitan na parang nagsisilbi na rin na kanilang second family, no, na pwede na maging kadamay at yun nga, no, maging support system para at least hindi yung ano burden, no, na dinadala nila, yung bigat ay parang nalelesen, no. Kumbaga yung sa bagahe ay nawawala yung excess baggage.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Ano lang, i-share ko lang din, Steph, kasi eto, mukhang mababalik tayo sa attitude of gratitude para sa tanong naman na, ano ang huling pelikula na panood mo? na ikinatuwa mo at bakit? Kasi ang topic natin ngayon ay persons deprived of liberty. At recently, napanood ko yung Green Bones.
1: Ayun!
0: Diba, Steph? Maganda! Ipinakita po kasi doon yung mga buhay ng bilanggo. At particularly isang bilanggo na hindi naman nakagawa ng kasalanan talaga. Napagbintangan lang siya at syempre biktima rin ng pagmamaniobra ng mga makapangyarihan sa loob ng preso, no? At nakita natin doon na may damayan eh, no?
1: Oo.
0: Nakikita natin doon sa pelikula na yun. Panoorin nyo po yung Green Bones. Maganda. Doon sa mga bilanggo sa loob ng Piitan, may mga magkakaibigan doon na nagbabahagi yung mga katotohanan sa buhay nila. In English, yung truth.
1: Oo.
0: Ang kanilang mga truth sa buhay. Kasi hindi naman lahat ng mga nabibilanggo talagang guilty, no?
1: Oo.
0: Meron talaga mga napagbintangan o kaya finrame, yung mga ganon. Mm-hmm. Lalo na yung mga taong na-frame, syempre malulungkot talaga sila kasi wala naman talaga silang kasalanan. Pero nandoon sila. At doon sa Green Bones, ganon po yung kwento. Mm-hmm. Parang wala talaga siyang kasalanan. Tapos, hindi niya pa ma-defend yung sarili niya kasi may pinoprotektahan siya, yung pamangkin, yung ganon. Oh, baka may na-spill na ako.
1: Spoiler alert!
0: Sorry po, ayun. Manood na lang po kayo ng Green Bones. Pero yun, isa sa mga pelikulang magaganda na ating ipinagpapasalamat, no? At marami po kayong leksyon na matututunan. So, bago tayo magpaalam, Steph, ay meron ka pa bang gustong i-share sa ating mga ka-warm heart?
1: Eh siguro eto, since na banggit na natin yung attitude of gratitude, ay magkaroon tayo ng gratitude sa mga kasama natin.
0: Yes,
1: sa yan. Master Control, syempre walang iba kundi sina Sir Milo Jonella, Ma'am Susan Aison, at si Hero Lucero na siyang mga abala, no, pagdating sa ating audio and video.
0: Yes. Maraming maraming salamat po sa inyong support at syempre, maraming maraming salamat din po

Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service, sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teeds ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Oras para sa Musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa patali, kumabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki, isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging hinalikan ko sa labi. Gusto kong mang manatili sa'yo mga

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga alegasyong binabato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
0: Mailang bambabatas tinanggi ang pahayag ng mga nagpapakilalang Marines na tumanggap sila ng baletang may lamang pera mula kay dating Congressman Zaldi Co.
3: Headlines.
0: Pagkakaroon ng special session sa Senado para sa mga nabimbing panukala suportado ni Pangulong Marcos.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos at unang ginang Liza Marcos dadalo sa commencement exercises ng Western Visayas State University College of Law.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 3,000 Flash Express drivers nakatanggap na ng 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas
6: News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, June 5, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'y tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga alegasyong binabato kay Pangulong Marcos dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: Report.
7: Lahat ng mga ebidensya kasabay ng pag-aakusa. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro makaraang lumantad sa hearing ng Senado si Bernard Tube, isa sa mga dating Marine na nagtatrabaho umano kay Zaldi Co. Kung matatandaan, sinabi ni Tube na kasama umano siya ni Zaldi Co sa pag-deliver ng mga maleta na mayroong lamang pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na ipakita muna dapat ang ebidensya. Masyado kasi anyang madaling magturo, lalo na kung ang layunin ng isang individual ay manggiba o magsilbing isang obstructionist o destabilizer ng pamahalaan. Pagbibigay din ni Castro, dapat patunayan ng mga ito ang kanilang mga bintang nang mayroong kaakibat na dokumento o ebidensya at hindi puro salita lamang.
8: Ano lang nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Maring tinanggi ni House Prosecutor at Bicol Saro Partalis Representative Jerry Ridon ang pahayag na ng nagpapakilalang Marines na si Jolly Cadiao sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang inihatid sa kanya. Sa isang pahayag, giniit ni Ridon na pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang nai-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, walang gawa-gawang kwento o maling testimonya ang makakapaghadlang sa kanilang paghaharap ng katotohanan sa impeachment court. Habang umiinit ang bangayan sa Senado, inaasang magiging sentro ng mga susunod na pagdinig ang mga testimonya at ebidensya ang iaharap ng magkabilang kampo sa nalalapit na paglilitis.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maring tinanggi ng ilang kongresista ang mga aligasyon na inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muling pinabulaanan ni Senator Laila Dilima ang mga paratang na tumanggap siya ng baleta ng pera mula sa mga nagpakilalang Marines. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na pawang kasinungalingan ang mga ito. Anya, nagsampa na rin siya ng libel at cyber libel complaints sa NBI at perjury complaints sa Department of Justice. Samantala, naniniwala naman si House Prosecutor at Malina Representative Joel Chua na may layuning sirain ang kredibilidad ng ilang opisyal, lalo na sa gitna ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang mga kongresistang pinangalanan sa Senado ay kilalang kritiko ni Vice President Duterte, kaya hindi na nakakagulat ang mga alegasyon laban sa kanila. Para naman kay Lanao del Sur, Representative Zia Alontodiong, malinaw na political theater at pamumulitika ang palabas sa Senado. Anya, hindi siya magpapa-intimidate o magpapaloko sa mga walang basihang akusasyon at recycled narratives. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Chair Gerville Luistro, na ayon sa kanya, layunin ang mga paratang nasirain ang kanilang kredibilidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Veteranong mambabatas, tinangging tumanggap ng baletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa mambabatas, iniugnay ang isyu matapos niyang tanggihan ang hiling na i-endorse ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Mariing itinanggi ni Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez ang aligasyong tumanggap siya ng maletang puno ng pera mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Agad na nagtungo si Alvarez sa Senado matapos siyang pangalanan ng mga nagpakilalang dating Marines na umunoy kabilang sa mga tumanggap ng maletang naglalaman ng pera. Sa isang press conference kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, iginiit ni Alvarez na wala siyang natatanggap na pera o anumang maleta mula kay Ko. Ipinakita rin ang kongresista sa mga mamahayag ang umunoy mensaheng ipinadala sa kanya ni dating Congressman Mike Defensor na humihikayat sa kanya na i-endorso ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman sinabi niyang agad niya itong tinanggihan. Ayon kay Alvarez, matapos niyang tumangging suportahan ang impeachment complaint ay saka lamang nasangkot ang kanyang pangalan sa kontrobersya. Muli niyang iginiit na wala silang anumang pinansyal na transaksyon ni dating Congressman Zaldico at walang batayan ang paratang laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo naglabas na ng imbitasyon para sa gagawing flood control hearing sa Lunes. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Naglabas na ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo kaugnay na gagawin niyang pagdinig tungkol sa flood control anomalies sa Lunes, June 8. Matatandaan si Tulfo ang nahalal bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng bagong majority block. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa pagdinig, kabilang sina late representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at NBI Director Attorney Melvin Matibag. Gayun din ang mga opisyal ng DPWH, Department of Justice, DBM, ang 18 ex-Marines na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Idinaal ng komite kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hinihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong plunder. Sa abogado naman ng nagpakilalang 18 ex-Marines, idinaan ang imbitasyon. Matatandaan sila rin ang inibitahan sa pagdinig ng Cayetano Block ng tungkol sa flood control anomaly kahapon, pero hindi kinikilala ng bagong majority block ang naging pagdinig na iyon ng Cayetano Block. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinusulong ng Senado na pagkakaroon ng special session para sa mga nabimbing panukala. Ito'y dahil sa kaliwat kanang tensyon na naganap sa Senado nitong mga nakalipas na linggo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, para kasi sa taong bayan ng mga panukalang ito na dapat na agad na maaral at maaksyonan. Anya, sa oras na matanggap ni Pangulong Marcos ang formal na kahilingan ng Senado para sa pagdaraos ng isang special session, ay agad na aaksyon dito. Umasa naman ang palasyo na mapaplansya na ng Senado ang gusot sa kanilang hanay sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito, binigyan din ang Malacanang na kinikilala nitong liderato ni Senator Win Gatchalian.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi matotolerate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung magpapatuloy pa hanggang sa mismong araw ng State of the Nation Address o SONA ang nagagalap na gusot sa hanay ng mga senadora. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod na rin ang insidente ng tulakan ni Senator Robin Padilla at Secretary John Vic Remulla sa Senado kahapon. Ayon kay Castro, dapat nang maayos ng Senado ang mga suliranin sa loob ng kanilang institusyon at dapat silang magkaroon ng kaayusan sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ng Palace Press Officer na hindi nila sinasaisantabi ang posibilidad na makaapekto sa ilang bahagi ng SONA ng Pangulo ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado, lalo na kung maantala ang pagpasa ng mga panukalang kailangan ng administrasyon. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na nakatutok lamang si Pangulong Marcos sa pagsusulong ng mga programa at panukalang makakatulong sa publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanawagan ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na maging mapanuri at responsable sa binabahaging impormasyon online at offline kaugnay ng kasalukuyang usapin sa liderato ng Senado. Ayon sa CICC, na-detect sa kanilang online monitoring ang mga usapin at aktibidad ng ilang grupo na nagpapakita ng posibleng pag-oorganisa para mag-rally. Dahil dito, hinikayat ng ahensya ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon, lalo na sa social media at messaging applications. Pinaalalahanan din ng CICC ang mga mamamayan na tiyaking verified at mula sa mapagkakatiwalaang sources ang anumang impormasyong kanilang nakikita bago makilahok sa anumang aktibidad o pagtitipon. Kaugnay nito, nanawagan naman ang ahensya sa mga organizer kalahok sa mga pagtitipon at mga social media user na iwasang mag-post o mag-share ng content na nagihikayat ng karahasan, illegal na aktibidad o anumang kilos na maaaring magbanta sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Sa gitna ng mainit na usaping pampolitika, hinikayat ng CICC ang mga netizen na pairali ng responsableng paggamit ng social media at tumulong sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na cyberspace.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mga motion ng kampo ni Senator Jingo Estrada kaugnay sa kasong graft. Ito hinggil sa pagkakasangkot ni Estrada sa maanwalyang flood control projects. Kabilang dito ang motion to quash, motion to dismiss with prejudice, motion to suspend proceedings, at motion to reinvestigate. Dahil dito, magpapatuloy ang arraignment sa kaso kahit pa ito ay isagawa sa pamamagitan ng video. Hindi naman naghain ang not guilty plea ang senador, kaya ang korte ang naghain dito para sa kanya. Tinakda naman ang pre-trial para sa kasong graft ng senador sa July 1.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi nakadalo si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa kanyang arraignment para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kahapon. Ito ay matapos na sumailalim sa medical procedure ang dating kalihim dahil sa sakit sa puso at naka-confined sa hospital. Kaugnay nito, magtatakda na lamang ng ibang petsang Sandigan Bayan para sa pagbasa ng sakdal kay Bonoan. Batay sa impormasyon na binasa ni Presiding Judge Geraldine Ekong, mula sa Philippine National Police na napakaraming sakit ng dating kalihim. Kabilang dito ay ang acute coronary syndrome, heart failure, hypertension, type 2 diabetes, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer at spine pain. Maging ang presiding justice ay nagtataka kung bakit napakaraming sakit ni Bunuan.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
0: Inatasa ni Philippine National Police Chief General Jose Velez Ornatates Jr. ang PNP Legal Service na ipapadid sa Sandigan Bayan na hindi na maaaring tumanggap na mga high-profile detainees ang PNP Custodial Center sa Campo Crame. Ito ang naging tugon ng pambansang pulisya sa kahilingan ni Senator Jinggo Estrada na mailipat ang kanyang kustodya sa pasilidad ng PNP. Ayon kay Ornatates, nakatakda ng isailalim sa rehabilitasyon ng custodial center at balak ding gamitin ang bahagi nito bilang mga opisina bunsod ng pagdami ng mga tauhan ng PNP. Sinabi rin niya, may iba pang mga custodial facilities na ligtas, maigpit ang seguridad at mas komportable para sa mga detainees kumpara sa custodial center sa Campo Crame. Kabilang sa mga pansamantalang nakulong sa PNP Custodial Center, sina mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, KOJC Leader Apollo Kibuloy, dating Bambantalak Mayor Alice Guo at iba pang personalidad na naharap noon sa mga kaso.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos dadalo sa commencement exercises ng West Visayas State University College of Law. Nagturo ang unang ginang sa nasabing pamantasan mula sa Malacanang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
15: Report. Biyahing Iloilo City si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Marcos para daluhan ang ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University kung saan ay nagturo ang unang ginang. Alas dos mamayang hapon, inaasahan ng Pangulo at si First Lady Liza na napagalamang nagsilbing part-time faculty member na nagsimula noong 2022 at nagturo ng Criminal Law 1. Batay sa impormasyon ay nagturo din ang unang ginang ng mga subject na Public International Law, Administrative Law at Civil Law Review sa WVSU College of Law. At noong 2024 ay ginawaran ng First Lady ng Universidad ng Doctor of Laws Honoris Causa. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo at Feliza ang gagawing pangunguna sa inaugurasyon ng College of Law Building kung saan makakasama sina DPWH Secretary Vince Dizon at CHR Chairperson Shirley Agrupis. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
0: Hindi pinababayaan ng Marcos administration ang tatlong Pilipinong seafarers na nakakulong sa Algeria habang hinihintay ang resolution ng drug case na inihain laban sa mga ito. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ginagawa ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang lahat ng paraan upang matulungan ang mga ito. Nagpabot na rin anya ng council ang gobyerno para sa tatlong manlalayag kung saan ang abogado ng mga ito nagtagumpay sa pag-dismiss ng kaso sa naunang limang Pilipinong seafarers na naakusahan. Ang tatlong natitira na iba na ang kanilang sentensya at naghihintay lamang ang resulta ng naunang apela. Sinabi pa ni Castro na nakapag-arrange na rin ang dalawang kagawaran ng compassionate visits para sa pamilya ng mga ito habang nakapagpabot na ng financial assistance para sa mga una nang napauwi ng bansa. Ang DMW niya patuloy ang ginagawang monitoring sa status ng kaso.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
0: BRP Miguel Malvar lalahok sa Rim of the Pacific or RIMPAC exercise sa Hawaii. Yan ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
18: Opisyal ang pinadala ng Philippine Navy ang BRP Miguel Malvar para lumahok sa taon ng Rim of the Pacific or RIMPAC exercise sa Hawaii. Pinangunahan ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espleta ang isinagawang send-off ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales kahapon. Ayon kay Espleta, ito ang muling pagbabalik ng Pilipinas sa naturang pagsasanay buhat noong 2022, kaya't pagtitibay nito ang commitment bilang credible partner sa ilalim ng kanilang Safe Plan 2040. Dito paralakasin ng Navy ang pagpapahalaga sa disiplina, profesionalismo at excellence sa pagiging ginatawan ng bansa sa naturang pagsasanay. Bukod sa BRP Miguel Malvar, lalahok din sa nasabing pagsasanay ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Para sa Bagong Pilipinas, Sam Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
0: Hindi inalis ng Bureau of Fire Protection ang posibilidad na may survivor pa rin sa gumawang gusali sa Angeles, Pampanga. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection na 072 hours ang kanilang panahon na may tsansa na may nakakaligtas sa ganitong uri ng insidente. Pero sinabi niya na may posibilidad pa rin na makaligtas tulad ng naging survivors noong 1990 Luzon earthquake sa Hotel Hyatt Terraces sa Baguio. Pinaliwanag ng Bureau of Fire Protection official na maingat ang rescue operations na sinasagawa nila sa Pampanga tulad ng hindi paggamit ng heavy equipment at minsan ang pagtigil o pananahimik para marinig kung may nanghihingi ng tulong na survivors sa lugar.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
0: Pumalag ang Presidential Task Force on Media Security o PT Forms sa pahayag ni Senator Rodante Marculeta na bayaran umano ang ilang miyembro ng media, partikular ang mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PT Forms, bukod sa walang basehan ang naturang alegasyon, maaari din itong magdulot ng banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin sa ilalim ng demokrasya. Sinabi rin ng Task Force na nakakasira sa kredibilidad ng media ang pahayag ni Marculeta na maaari pa umanong humantong sa panganib para sa mga mamamahayag. Tungkulin na nila ng media na maghatid ng tama, balanse at patas na impormasyon at mahalagang igalang ito ng mga opisyal ng pamahalaan upang mapanatili ang accountability at katotohanan. Muli ring nanawagan ng PT Forms na igalang ang media at iyaking nakabatay sa katotohanan ang anumang kritisismo upang mapangalagaan ang malayang pamamahayag na isa sa mga haligi ng demokratikong lipunan.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
0: Baggage tags modus minomonitor na ng Bureau of Customs. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
19: Nilinaw ng Bureau of Customs sa BOC na wala itong direktang kinalaman sa paglalagay o pamamahala ng baggage tags sa mga paliparan kasunod ng mga ulat sa social media tungkol sa umano'y pagkapalit ng baggage tags ng mga pasahero. Ayon sa Customs, wala pang nakukumpirmang insidente ng naturang modus sa mga paliparan sa bansa nitong mga nakalipas na buwan at pinaniniwala ang kaugnay ng mga kaso sa ibang bansa ang mga kumakalat na ulat online. Sinabi ng ahensya na natili itong nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang otoridad upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero at ng mga pantalan ng bansa. Pinaiwan din ng BOC ang mga biyahero na kumuha ng litrato ng kailang mga baggage o bagahe bago ang check-in, gumamit ng madaling makilalang palatandaan sa kailang mga gamit at bantayang mabuti ang kailang ari-arian habang nasa biyahe. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa mga kinukulang otoridad o sa platform nitong isumbong mo kay Komisyonera. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Umalo na sa 3,188 na Flash Express drivers ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ginanap ang distribution ng tulong pinansyal sa SMX Convention Center sa Pasay City. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang suporta sa transport sector na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis para sa libo-libong riders. Ang nasabing tulong pinansyal ay dagdag na panustos sa pang-araw-araw na gastusin, gasolina at pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa tuloy-tuloy na payout katuwang ng Transport Network Companies o TNCs, mas maraming manggagawa ang nabibigyan ng ginhawa at pag-asang makabangon mula sa mga hamong dulot ng energy crisis sa bansa.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
0: Samantala, personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang mga partner beneficiaries ng DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP sa bayan ng Ilog, Negros Occidental. Sa ginanap na programa sa Dancalan Gym, pinangunahan ni Secretary Gatchalian ang pagkakaloob ng DSWD SLP Seed Capital Fund para sa anim na asosasyon. Kabilang sa mga ito ang Bonaca Small Vendors Association, Ilog Entrepreneurs Association, Barangay Galicia Airpat Association, Delicioso Farm Workers Association, Dancalan OFW Vendors Association at ang Bakuyangan Salvation Fisher Folks Association. Kasabay ng aktibidad, sinagawa rin ang Ilog SLP Day 2026 kung saan aktibong nakilahok si Secretary Gatchalian sa booth tour at product presentation ng mga miyembro ng nasa 24 na SLP associations ng Negros Occidental. Sa ilalim ng programang SLP, patuloy na nagbibigay ang DSWD ng oportunidad sa mga mamamayan na makapagtayo ng iba't ibang negosyo o kabuhayan, mapalakas ang kakayahang kumita at makatulong sa pagunlad ng lokal na ekonomiya ng mga komunidad sa bansa.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
0: Samantala, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng School Supplies Price Guide para sa school year 2026-2027. Ito'y upang matulungan ang mga magulang na makapamili ng mas matalino habang naghahanda para sa pagbubukas ng klase. Batay sa gabay, ang presyo ng mga notebook na may 80 dahon ay nasa pagitan ng 13 piso hanggang 52 piso. Ang spiral notebook naman ay nagkakahalaga ng 14 pesos hanggang 49 pesos at ang yarn notebook ay mula 14 pesos hanggang 47 pesos bawat isa. Samantala, ang grade pad paper na ay naglalaro sa 13 pesos hanggang 37 pesos bawat pad o pack, habang ang intermediate pad paper nasa 22 pesos hanggang 69 pesos 75 centavos bawat pad.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
0: Ang lapis naman nagkakahalaga ng 12 pesos hanggang 18 pesos bawat piraso o 15 pesos hanggang 24 pesos kada pack. Ang presyo ng ballpen mula 3 pesos hanggang 21 pesos bawat isa o 18 pesos hanggang 27 pesos bawat pack. Ang Crayola naman nasa 12 pesos hanggang 114 pesos bawat kahon, depende sa bilang ng kulay. Nasa 8 pesos hanggang 20 pesos naman ang presyo ng eraser, 16 pesos hanggang 69 pesos para sa sharpener at 8 pesos hanggang 32 pesos naman para sa rulers. Ayon sa DTI, mahalagang suriin ang kalidad at label ng mga produkto upang matiyak na ligtas at angkop ang mga ito para sa mga mag-aaral.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
0: Cultural heritage ng Tayaba City sa Quezon sinusulong. Yan ang balitang hatid naman ni Hazel Esguera.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
4: Kung pinalalakas ng Tayabas City LGU ang kultura at pamana ng makasaysayang lungsod para mas makahikayat pa ng mga turista. Sa panayam na Radyo Magazine kay Coco Patauña ng Tayabas City Tourism Office, pinagmalaki nito ang mga cultural heritage site ng lungsod, kabilang ang Malagonlong Bridge, Malyari Distillery, Casa Comunidad at Minor Basilica of St. Michael the Archangel na isang national cultural treasure.
8: We have 15 declared national cultural treasures. Buong lalawigan ng Quezon po meron kaming 19. So 15 of which reside a historic town or the Damuy Noble Villa de Tayabas.
4: Paliwanag niya, ang paglago ng turismo ay may direktang benepisyo sa kabuhayan ng mga Tayabasin habang napapanatili ang identidad, kultura at mga kwentong bumubuo sa kasaysayan ng Tayabas. Buo rin niya ang suporta ng LGU sa buong tourism value chain mula sa tour operators hanggang sa local vendors at artisan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tagulan season nagsimula na. Ito'y ayon po sa Weather Bureau Pag-asa. Darito ang report ni Marian Pastasa.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
23: Opisyal nang idiniklara ng Pag-asa ang pagsimula ng tag-ulan sa bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa State Weather Bureau, nagikudyat nito ang madalas at paminsan-minsang mga pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na dulot ng Southwest Monsoon o Habagat. Gayunman, sinabi ng Pag-asa na maaari pa rin makaranas ng mga tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Dahil din sa nakaambang El Nino, nagbabala ang Pag-asa sa posibleng paglakas sa epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, patuloy na pinapayuhan ang Pag-asa ang publiko at mga kinaukulang ahensya na paghandaan at mag-ingat laban sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at ipapang-epekto ng panahon ng tag-ulan. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
22: News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
22: Radyo Pilipinas, Sports.
0: New York Knicks nakuha ang 1-0 lead sa NBA Finals kontra sa San Antonio Spurs. Samantala, Barangay Hinebra at TNT magsasalpukan sa Game 2 ng PBA Finals. Ang detalye atin sa atin ni Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
25: Tagumpay ang New York Knickerbockers o New York Knicks sa unang laro ng 2026 NBA Finals matapos manaig kontra sa San Antonio Spurs 105-95 sa Frost Bank Center kahapon oras sa Pilipinas. Nanguna si Jalen Brunson para sa New York na nagtala ng 30 puntos kabilang ang 13 puntos sa fourth quarter para makuha ang 1-0 lead. Gaganapin ang game number 2 ng San Antonio New York series bukas na umaga oras sa Pilipinas. Samantalang ngayong gabi naman, magpapatuloy ang 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals para sa game number 2 sa pagitan ng Barangay Hinebra San Miguel at Reigning Champions TNT Tropang 5G. Nais ng Gin Kings na makuha ang 2-zip advantage samantalang target ng Talk and Text na makabawi ngayong gabi upang itabla ang serye at 1 game apiece. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
22: Radyo, magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
27: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. kahit natapos na ang sakuna. Kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
5: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Dapat isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley, opisyal nang dineklara bilang insurgency free. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni Dina Villacampa.
14: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
28: Formal nang idineklara ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTFL Cagayan Valley bilang insurgency free at nasa ilalim na ng State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS ang buong Lambak, Cagayan. Kahapon, nang isagawa ang makasaysayang deklarasyon sa Kapitolyo ng Cagayan kasabay ng unveiling ng marker na simbolo na malaya na sa insurhensiya ang rehiyon. Pinangunahan ito ni Regional Peace and Order Council Chair Cagayan Governor Edgar Aglipay kasama ang mga pinuno mula sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, Philippine Air Force, PNP at mga ahensya ng miyembro ng RTF-LCAC. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Governor Edgar Aglipay mga nasa likod ng matagumpay ng pagkamit ng kalayaan mula sa banta ng insurhensiya. Gayunpaman, pinaalala nito na hindi nagtatapos ang trabaho sa deklarasyong malaya na sa armadong grupo ang rehiyon, kundi isang mahalagang tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan sa Cagayan Valley, arayan ay sa pagsigurong na ihahatid mga serbisyo, programa at proyekto sa bawat mamamayan nito. Samantala, inayag ng mga pinuno ng Police Regional Office 2, 5th Infantry Division ng Philippine Army, NOLCOM ng Philippine Air Force na magpapatuloy ang maikting na kolaborasyon at pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at matiyak na hindi na makababalik ang rebeldeng grupo sa Rion 2. Para sa Bago Pilipinas, din ito daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao City.
14: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
0: Coast Guard Station sa Camarines Sur, lumahok sa Brigada Eskwela Activities. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
14: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas, report.
0: Jerome?
29: Lumahok sa taon ng Brigada Eskwela ang 907 PCGA Auxiliary Squadron, 3rd Division ng Coast Guard Station Camarines Sur sa NATO National High School sa Sagnay Camarines Sur at ang 4th Division naman sa Calamagan National High School. Lumahok ang mga tauhan ng 3rd at 4th Division ng PCG Auxiliary Squadron sa paglilinis at pagsasayos ng mga pasilidad ng paaralan, maging ang pagpipintura sa mga pader at pagkukumpuni sa mga appliances gaya ng ceiling fan. Samantala, lumahok rin ang Coast Guard Mobile Team ng CGS Camp Sur sa Brigada Eskwela sa isang elementary school sa Buhi, Camarines Sur. Dito ay inilaan ng mga personnel ng mobile team ang kanilang oras para sa aktibidad upang tiyakin na ligtas, malinis at kaaya-aya para sa mga magsisibalik na estudyante ang paaralan sa Lunes. Ang aktibidad na dinaluhan ng CGS Camp Sur ay bahagi ng pagsuporta sa inisyatiba ng Department of Education na may temang bayanihan para sa paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga City.
14: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
0: Rice subsidy para sa mahigit sa 7,000 beneficiaryo sa Daraga Albay. Patuloy na umarangkada sa ilalim ng Bigay Bigas sa BASA program ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Diana.
2: Patuloy na ipinatutupad sa Daraga Albay ang bigay-bigas sa masa program na bahagi ng sa bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inaasahang makikinabang ang kabuuang 7,212 na benepisyaryo. Bawat benepisyaryo, kabilang ang mga senior citizen, solo parent, persons with disabilities, at mga indigent family ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan o katumbas ng 60 kilo ng bigas kada taon. Pinondohan ang programa sa pamamagitan ng Expanded Local Government Support Fund o LGSF ng Pamahalaang Panlalawigan ng Albay sa ilalim ng sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang program ng pambansang pamahalaan. Sa panayam kay Municipal Social Welfare Development Office Head Emelda Gonzaga, sinabi nitong naipamahagi na nitong Martes ang ayuda para sa unang batch na binubuo ng humigit kumulang 2,000 benepisyaryo. Samantala, nasa 3,500 benepisyaryo naman ang tumanggap sa ikalawang batch nitong Webes, habang ang natitirang mga benepisyaryo ay nakatakdang mabigyan ng kanilang ayuda ngayong araw. Ayon kay Gonzaga, malaking tulong ang programa upang mabigyan ng karagdagang suporta ang mga hihirap na pamilya at makatulong sa pag-ibsan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, partikular na sa pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Labor and Employment nagsagawa ng inspection sa mga pantalan at terminal sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
11: Nagsagawa ng high impact and high visibility inspection and monitoring ang Department of Labor and Employment Catanduanes, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga pangunahing pantalan at terminal sa lalawigan bilang bahagi ng kampanyang Biyaheng Bicol, Safer Journeys, Stronger Rights. Saklaw ng inspeksyon ang Virac Port, San Andres Port at Bicol Isarog Transport Terminal kung saan sinuri ang pagsunod sa mga umiiral na batas paggawa, occupational safety and health standards at mga regulasyong pangtransportasyon. Kabilang sa mga nakilahok sa aktibidad, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Bureau of Fire Protection, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTO, ang PhilHealth at ang Pag-ibig Fund. Bukod sa inspeksyon, namahagi rin ang mga ahensya ng impormasyon hinggil sa karapatan ng mga manggagawa, kaligtasan sa lugar ng trabaho, fire safety at mga programang panlipunan ng pamahalaan. Ito'y para sa mga driver, marinero, transport operators at mga pasahero. Ayon sa DOLE, layunin ng aktibidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga mananakay, palakasin ang pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon at mapabuti ang paghatid ng serbisyo sa mga pangunahing transport hubs sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat.
4: which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 6,000 tupad beneficiaries ng Dole Region 7 tumulong sa Brigada Eskwela 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas Report.
0: Angeli,
23: mahigit 6,000 mga beneficiaryo ng tulong pangkabuhayan para sa ating mga disadvantaged displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment dito sa Central Visayas ang naging kaagapay ng Department of Education sa paghanda sa mga paaralan para sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo 8. Naglaan ng 41.2 million pesos ang Dole 7 para sa 6,572 na mga benepisyaryo ng Tupad Brigada Eskwela Program ng ahensya. Sa ilalim ng programa, ang mga benepisyaryo ng Tupad ay tutulong sa DepEd upang mapabilis ang ginagawang paghahanda sa mga paaralan, pagsasagawa ng mga kinakailangang kumpunihin, pagpipintura at paglilinis ng paligid. Sinimula ng unang phase ng programa noong Mayo 26 at magtatapos sa Hunyo 15 ngayong taon, samantalang ang ikalawang phase ng implementasyon ay sinimula noong Hunyo 1 at magtatapos sa Hunyo 13. Nasa 74 na mga paaralan sa buong Central Visayas ang tinutulungan ng Tupad beneficiaries, kung saan 1,199 na mga silid-aralan ang kanilang inayos at pinaganda. Ayon sa Dole 7 na maliban sa pakikiisa sa DepEd para sa nalalapit na pagbubukas ng klase, binigyan din nila ng oportunidad na magkaroon ng pansamantalang pagkakakitaan ang mga kapos sa buhay upang magkaroon ng pambili ng mga kinakailangan ng kanilang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.

0: Abril hanggang Mayo 18, 2026 voter registration sa Laluwigan. Ito ayon kay Attorney Vince Ferjuli, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Sulu. Matapos isa ilalim sa maghalintulad na proseso ang voter registration mula Oktubre hanggang Marso na nasa 8,591 matapos aprobahan ang aplikasyon sa registration sa ERB hearing. Anya sa ngayon, may 38,472 kabuang aplikasyon sa registration sa loob ng 8 buwan voter registration mula Oktubre 2025 hanggang Mayo 2026 kasama na ang mga sangguniang kabataan, Register Anywhere Program at regular. Nauna nang nabawal sa natuwang bilang ang 9,705 na hindi nakaboto sa dalawang kakasunod na eleksyon, double at multiple registrants at iba pa, at maring bababa pa dito kapag lumabas na ang resulta ng pagdinig ng ERB. May mahigit 459,000 ang kabuang registered voters sa Sulu kung ikukumpara sa dati na nasa mahigit 462,000 matapos tanggalin sa listahan ang mga nagparehistro na nakitaan ng paglabag sa panuntunan ng naturang tanggapan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tupad, beneficiaries ng tole sa Buanga City Field Office, nakisa sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Buanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Justine.
3: Sinuportahan ng Department of Labor and Employment o DOLED sa Buanga City Field Office ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education o DepEd sa pamamagitan ng implementasyon ng Tulong Pahanap Buhay sa Ating Disadvantaged Workers sa Tupad Program sa iba't ibang pampublikong paaralan sa naturang lungsod. Nasa Cabo ang 544 na Tupad beneficiaries ang itinalaga sa 49 na mga paaralang elementarya at sekundarya upang tulungan ang mga paaralan sa paghahanda sa pagbubukas ng klase. Ang inisyatiba ay pinagtibay sa pamamagitan ng nilagdaang kasunduan sa pagkitan ng DOLE at ng DepEd alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtulungan ang mga ehensya ng pamahalaan at tiyakin ang mas maayos na silid-aralan at kalidad na edukasyon para sa mga Pilipinong mag-aaral. Sa pamamagitan ng naturang inisyatiba, nabigyan din ng pansamantalang kita ang mga disadvantaged worker habang direktang nakatutulong sa pag-unlad at kahandaan ng mga pampublikong paaralan sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyo lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng pang

0: Bulok Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Sa ibang areas, makulimlim. Sa ibang areas, umuulan-ulan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyong gamamayang 8:00 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Biyernes, June 5, 2026. Pambungad natin ngayong umaga. Update muna. Traffic update mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic.
5: Iatid po sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas na po tayo ng moderation simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may MRT San Tolan Station. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ulit ng moderate simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula dyan sa may tramo hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Specialia Street hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate simula dito sa may Arnais Avenue hanggang dyan na rin yan sa may McKinley Road. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may Pituason hanggang dito na rin po yan sa may, Quezon Avenue sa may Soler. Dahil meron po tayong isang aksidente dyan na isang truck, oil tanker nagbumangga sa concrete barrier natin. Kaya pahis sa atin, na ating mga motorista, nakaklose po ang ating Quezon Avenue flyover dahil dito na po dumadaan sa service road ng Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dyan na rin yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate simula po dyan sa may pababa po ng C5 Libis flyover hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin as of this time, sir, maluwag pa naman from dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala sa mga motorista na may ending ng 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo binapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Balik pa po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Roger Mutok. Yan po'y direkta mula naman sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 8 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. So, sabi ng PAGASA, officially, tag-ulan na. Na-meet na yung mga criteria na kinakailangan para ma-declare officially ang tag-ulan.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Yun. Oh. Teka muna mga kaibigan ha. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection. Kaugnay po nitong Unified 911 Satellite Command Centers. Kasama po dyan ang Bureau of Fire Protection. Ha? Mamaya pag-uusapan natin yan. At later on sa programa mga kaibigan, baka kausap natin ang Integrated Bar of the Philippines. Tungkol naman dito sa 12 out of 22, ito yun sa Senado na quorum. Ang lahat ng yan mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sa FM, yung mga nakikinig sa atin sa FM, 104.3, The Capital FM, sa iba pang mga impilan sa AM, mga kaibigan sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan po tayo napapakinggan sa mga impilan na yan at mapapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Makikipag-ugnayan tayo sa Bureau of Fire Protection sa kanilang National Headquarters Public Information Service Chief, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
9: Yes, Sir Alan. Good morning, good morning. Salamat sa muling pag-imbita at mula sa Bureau of Fire Protection, isang ligtas na araw sa lahat.
5: Ayan, okay. Makikibalita kami, Sir, tungkol dito sa activation ng Unified 911 Satellite Command Center. Kasama rito, of course, ang ating Bureau of Fire Protection, Sir.
9: Yes, Sir Alan. No, ito ay sa pangunguna ng ating DILG, Secretary John Vic Rimulya, meron na tayong actually existing na National Command Center.
5: Yes.
9: At ibang mga Satellite Command Center. Kahapon po, nag-launching tayo ng karagdagang apat na Satellite Command Center. Ito nga po yung sa Region 1, Region 2, at Region 6, at Region 8. So, karagdagan po yan mga Satellite Command Center. At yung regional ano naman natin, command center na Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya yung regional command center natin na existing sa Cebu, meron na rin tayong national command center sa Maynila. To follow pa yung Region 10 po na magiging regional command center sa Mindanao. So kahapon po yung ating ano po yung nasabing mga command center na nag-launch po sabay-sabay.
5: Mm-hmm. And Superintendent Arroyo, sir, what makes this setup unique, yung mga regional o unified command centers na inyo pong binabanggit, sir?
9: Yes, sir. No? Una sa lahat, ang Unified 911 Emergency Response System kasi ay ito yung magsisilbi na as the County Centralized Emergency Hotline. Ito po yung following ang ating utos ng ating President Ferdinand R. Marcos Jr. para mag-establish ng localized emergency response system nationwide. So itong system na ito allows the public to access hindi lang po sa BFP ha, for the information ng lahat,
5: opo,
9: kahit po sa kapulisan. At syempre, ang BFP ay we provide emergency medical services din, kaya medical din, at ang other emergency services ng mula sa mga local government units, no, from provincial down to the barangay levels through a single number kahit saan man sulok ng Pilipinas. Kaya ang masasabi natin, ang isa sa mga talagang key feature ng new facilities ng deployment ng nasabing 911 ito, yung deployment na rin ng 21 dialect sensitive operators,
5: yan, yan, no,
9: telecommunicators who are trained to communicate sa masasabi natin yung predominant na lingwahe spoken, no, sa kanilang mga rehiyon. Halimbawa, yung kahapon, yung Region 1. So, may sasagot po na Ilocano, Ibanag, Yogad, Gadang sa Region 2. Ilocano naman sa Region 1. Sa Region 6 naman, yung Hiligaynon or Kinaraya. Or in Region 6, ang Waray naman at Cebuano sa Region 8. No? Kaya ito, masasabi natin dahil sa 911, ang bawat mamamayan na may cellphone ay bahagi na ng ating emergency network. So, mas mabilis nating naapula ang sunog halimbawa bago ito lumaki or kaugnay nito yung iba pang emergency, no? So, yun po ang ating magiging key features po ng ating 911. Ito po again, no, ay mula sa DILG na proyekto at katuwang natin ang NGA, PNP, BGMP, ang inyong BFP, and other local government units po.
5: Okay. Napakahalaga nitong binabanggit mo, Superintendent Arroyo, sir, na mga dialect sensitive operators at mga emergency telecommunicators, kasi nawawala o kundi man tuluyang nababawasan yung ano, yung language barrier o dialect barrier, na baka mamaya hindi maunawaan o hindi magkaunawaan tungkol doon sa mga detalye, ay napaka-importante nga na marunong magsalita ng major dialects all over the country itong mga nakatalaga at the other end of the line, ika nga, sir.
9: Yes, yes, Sir Alan, tama po, no? Kasi meron rin tayong mga karanasan na kung saan tumatawag sa kanilang native language at nangangailangan halimbawa ng basic life support, no, for the information rin ng lahat, ang mga call takers natin at call dispatcher ay may kaalaman rin po sa mga basic life support halimbawa. So halimbawa, kailangan alalayan habang inaantay ang pagresponde. Kailangan alalayan kung paano tulungan yung biktima ng mag-apply ng CPR. No? So sa pamagitan ng pag-usap niya sa telepono, ay mabibigyan niya ng pangunang lunas kahit yung mga first aid po sa mga nasugatan. So habang kinocomfort, inuutos or ginaguide ng ating mga call takers at dispatcher ang caller, at the same time yung ating golden hours na target na in 5 minutes response time or dispatch time ay agara nang makarating sa mga nangangailangan ng tulong. So tulong. So hindi magdadalawang isip o hindi mag-aalangan yung mga caller na talagang kausapin ang mga call dispatcher or call taker sa kanilang sariling lingwahe po.
5: Ayun. Well, napakagandang development yung aspetong yan pagdating dito sa mga command centers ng 911. On other matters, teka, yung proseso ng pagtawag sa 911, halimbawa, ano? Halimbawa, ang gamit mo ay isang mobile phone. So, ano, direkta bang 911 o may prefix pa na mga numbers 'yan?
9: Yes, Sir Alan, ito ang kagandahan, no? Talagang masabi natin unified 911 dahil po kahit cellphone ang gamit, cellular or yung ating mga
5: landline,
9: telepono, landline, ito po, no, ay i-dial na lang ang 911 at kahit po walang load ay pwede kayong tumawag sa 911. No, so yan po ang libre po kahit may load kayo, halimbawa prepaid yan, may load or kahit walang load.
5: Mm-mm.
9: In case of emergency, huwag mag-atubiling tumawag sa 911 sa gamit ang inyong cellphone or telepono, dahil po yan po ay makaka-access sa ating mga call dispatcher at saka mga call taker nationwide.
5: Okay. Now on another matter, Superintendent Arroyo, sir, ano, opisyal nang dineklara ng PAGASA na tag-ulan na. Siyempre, pagtag-ulan, mayroon ding mga safety reminders, I understand, ang ating Bureau of Fire Protection para makaiwas sa mga short circuit na maaring pagbulan ng sunog, lalo na baka yung lugar nila ay binabaha o tumataas ang tubig. Ano ang ilang mga paalala natin, Superintendent Arroyo, sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig? Ngayon namang narito na ang tag-ulan para iwas pa rin sa sunog, iwas pa rin sa mga kahalintulad na uri ng mga aksidente o sakuna, sir.
9: Opo, so eto bago talagang tuluyang magtuloy-tuloy yung tag-ulan, no? Kung halimbawa yung inyong bahay ay may na nagkakaroon ng patay-sindi na ilaw, mm-hmm, o di kaya yung kuryente, ay ipasuri na natin ito sa ating mga lehitimong electrician, dahil maaaring may problema ang inyong electrical wiring system.
5: Opa.
9: Kung nababasa halimbawa ay maaaring naapektuhan ang inyong system. Nabanggit nyo nga kanina, maaaring short circuit or maaring kung ano ang nagiging problema daw, down dead, no, halimbawa. So ipasuri na agad para i-check sa mga electrician natin para hindi na ito magiging dahilan ng sunog. At kaya nga po, yung BFP4 ay habang in-enforce yung fire safety, yung ating fire code of the Philippines, no, at the same time, ito po ay in-include din yung pag-observe ng maayos or mainam yung Philippine Electrical Code. Kaya sa pagsusuri ng mga electrical wiring, kasama yan sa ini-inspect po ng inyong BFP. Again, no, ang mithiin ng BFP ay talagang mag-protect life, property, at yung environment nga sa pamagitan ng integrated system ng prevention, response, at investigation. At hindi lamang po sunog ang maasahan nyo. Kahit po itong oras na ng or panahon na ng malakas na or sunod-sunod ng mga ulan, ay maaasahan nyo pa rin po ang inyong BFP para rumisponde kung kailangan nyo po halimbawa sa water rescue o di kaya emergency and other rescue needed ng kailangan sa aming tanggapan. Huwag mag-atubili rin at tumawag. At ang talagang ginagawa natin, Sir Alan, no, sa ating community kasi bago pa magkaroon ng mga halimbawa na kaganapan ng pagbabaha, ay nakikipag-ugnayan na tayo sa mga community, dahil ang goal rin natin ay to strengthen yung public safety at saka yung community resilience.
5: Yes,
9: kaya nakikipag-ugnayan tayo sa mga barangay dyan, sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate, at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center, coordinated na sa mga barangay and other local government units, para meron na silang kasanayan. So yan po, bago pa magkaroon ng mga untoward incidents sa area, hindi lang po sunog, kahit po baha, kahit po halimbawa lindol, kaya nagsasagawa rin tayo ng simultaneous na national emergency earthquake drill.
5: Yes.
9: No, kasama yan. So hindi lamang po yan yung mga kasanayan, no, or drill. Ay tayo po ay nagpupunta talaga doon sa community natin para mag-engage po at maturuan yung ating mga community na magkaroon ng kaalaman kung anong dapat gawin in case of any emergency po.
5: Ayan, speaking of emergency, halimbawa may panganib ng pagbaha doon sa isang particular na lugar. Halimbawa, nandiyan ang posibilidad na aabutin yung mga electrical outlets sa kanilang mga bahay. Anong dapat top of mind doon? Pagka nandiyan na at nagkakaroon na ng tubig, ano yung papatayin nila kagad yung main switch o yung main breaker sa kanilang bahay na kuryente? Sir, ganun ba yon?
9: Yes, Sir Alan, no, maraming salamat, nabanggit niyo yan. At tama po, i-turn off agad yung pinaka-main switch lang, no? Wag hindi lang basta-basta i-unplug, kasi kahit i-unplug niyo yung mga electrical appliance niyo, energize pa rin yung mga outlet.
5: Uh-huh.
9: At kung yan po ay inabot ng tubig, ay pwede pong maging dahilan yan ng hindi lang po electric shock, maaring ma-electrocute kayo at mamatay pa, no, yung mga malalapit sa mga outlet. At gayon din, pwede rin magdahilan din or magsanhi rin ng sunog. Tama po, no? Ay dapat i-turn off agad ang mga main switch, kasi kahit may problema rin sa outside, no, sa mismong linya, ay hindi rin madadama yung bahay dahil naputol na yung source ng electricity mula doon sa main line ng pagpasok sa bahay. Mm-hmm. So, yes po, yun yung pinakamainam na gawin po in case of baha. Pero kung kailangan din talaga ng mga ilaw, kaya yung paalala natin na magkaroon ng go bag in case of emergency, may mga flashlight tayong nakahanda, mayroon tayong kahit paano tubig at saka mga pagkain na that will last at least mga 2 to 3 days para in case of emergency talaga ay masasabi nating self-sufficient tayo at talagang community resilience nga.
5: Okay, ito isa pa, paalala. Kasi syempre, yung mga kababayan natin, maaring hindi nila nakagawian na from time to time ay chine-check yung electrical wiring sa kanilang bahay. Maaring sobrang tagal na, hindi napapalitan ng mga kable. Ano ba yung mga telltale signs? Halimbawa na, uy, dapat pala pinapacheck na natin itong ating electrical connection sa loob ng bahay. Halimbawa, pag nag-on ka ng ilaw, parang kumukutikotitap o may flicker, yung mga ganun. Yan ba yung mga senyales na may posibleng depekto na sa wiring sa bahay? Superintendent Arroyo, sir.
9: Yes, sir. Tama, sir. Alan, no? Isa yung halimbawa. At kung halimbawa ang gamit nyo yung traditional na fuse ay nag-trip off or yung sumasabog yung fuse, sinyalis rin po yun. Kung circuit breaker naman, maya-maya po ay nag-trip off yung breaker, ibig sabihin talagang may problema yun sa electrical wiring system o di kaya isa sa mga electrical appliance.
5: Ayun.
9: Kaya nagkakaroon ng problema ng ganon. Pero kung kahit wala ng mga electrical appliance, naka-untag na lahat, pero yun nga, medyo nakikita natin, patay-sindi pa rin yung ilaw, talagang merong problema yan. Ipasuri na natin agad. At isa pang magiging sinyales yan at yung parang sinasabi natin pag may sinat may sakit. So pag dinaman natin yung mga electrical wiring natin ay sobrang init, ibig sabihin yan talagang may problema. Halimbawa kahit yung mga switches ng ilaw pag damahin natin gamit yung likod ng ating kamay, mainit. So ibig sabihin may problema talaga sa ating electrical wiring system, kaya ipasuri na agad yan, no? At magkaroon din yung nabanggit natin kanina, sir, na in case na sumasabog yung fuse, make sure din na meron tayong spare talaga ng mga fuse at tamang amperahe. Halimbawa, naka 60 or 30 amperes ba yan?
5: Mm-hmm.
9: Ay meron tayong extra fuse palagi, kasi naging dahilan din yan ng sunog na nag-sumabog yung fuse. Wala nang extra or spare na fuse, pero syempre ay abala naman yun kung walang ilaw or walang kuryente.
5: Mm-hmm.
9: Kaya ang ginagawa, sineshort po, binabalutan ng palara halimbawa.
5: Nirerekta, ha?
9: Oo, nirerekta, sineshort ng wire yung pinaka main switch natin. So, ibig sabihin nga, may problema na yung system, tapos sinort pa natin or dinirekta natin, wala yung safety device. So, pwede talagang maging dahilan ng sunog yun.
5: Mm.
9: So, yan po. Kung circuit breaker naman, ay pwede lang natin on ulit. Pero pag nag-off pa, ibig sabihin, kailangan na talaga ipasuri yan. At sa normal naman, sir, no, siguro kung ating mga bahay ay mga regularly, kahit walang problema, mas mainam na rin. Ipasuri natin mga 5 years, 10, in every 5 years. Tapos kung well-maintained naman, every 3 years. So, ganun po. Pero kung may problema, huwag na mag-antay ng cycle na ito. Ipasuri agad.
5: Ayun. Okay, Superintendent Anthony Arroyo, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir.
9: Yes po, at more power, Sir Alan. Maraming salamat rin. Palaging katuwang namin sa mga mithiin namin para talagang magligtas at ng mga ari-arian at buhay po at kasama rin na rin po ang ating environment. Salamat po and more power.
5: Thank you, sir. Good morning, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief ng National Headquarters Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. 29 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pagbabalik, tayo po'y makikipag-ugnaya naman sa Integrated Bar of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang National President at Chairperson ng 27th Board of Governors, si Attorney Alan Panolong. Uy, katukayo ko ha. Attorney Alan Panolong. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
11: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
12: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit ang kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
13: Ilaw, ilaw.
12: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo makikipag-ugnayan sa Integrated Bar of the Philippines, o sa IBP. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang National President at sharing chairperson ng 27th Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan... Uy, katukwayo ko, di ba? Attorney Alan Panolong. Attorney, magandang umaga, sir.
14: Magandang umaga, katukwayo, at magandang umaga po sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay.
5: Yes, sir. Oo, una, sir, we understand na kayo very busy ngayong umaga, but thank you for this opportunity at mapag-usapan natin yung issue na may kinalaman dito sa quorum. Isa sa mga mainit ngayon yung quorum doon sa Senado, ano. Okay. Ang una siguro ano ba ang mga alituntunin sa pagdetermine kung mayroong quorum o wala sa isang collective body, Attorney Panolong, sir?
14: Yeah. Magandang katanungan po, no. Unang-una po, para ma-determine yung quorum, nasa constitution po na majority of the members shall constitute a quorum in order for them to transact official business. So ang ibig sabihin po nito, majority ng members, no? Ang kaso po nito is that alam po natin minsan, no, yung lahat ng miyembro ay hindi naman po talaga nagiging available. So pwede pong ma-hijack yung term hijack, na pwede pong mapigilan yung pag-usad ng trabaho sa Senado. Kung kaya't kinakailangan po makakaroon ng majority. So paano po ma-determine yung majority?
5: Yan, opo.
14: Ngayon, ang Senado po ay meron po tayong 24 seats or meron po tayong 24 senators. So ang majority po niyan is supposing lahat po sila ay physically capable at present, ang majority po niyan is 13. Okay. Ngayon, may mga instances na kung saan hindi nabubuo yung 24. Dahil una, pwedeng pag-usapan na natin itong nangyari nung nakailang araw, no? Una, yung isang senador is naka-detain because of a non-bailable offense.
5: Okay.
14: No? Pangalawa is yung isang senador is hindi rin po alam kung saan ang whereabouts niya. Yun po yung ating nababasa sa mga reports, no? So ibig sabihin, ang natitira lang po na pwedeng i-compel ng Senado na umaten is 22. Ngayon, ano ho ang majority ng 22?
5: Mm.
14: Ang majority po ng 22 is 12. Yun
5: okay.
14: Po. So, kasi 22 divided by 2 yun eh. So naging 11.
5: 12.
14: Round off, yes. Yeah, so plus 1, so nagiging 12.
5: Mm.
14: So, hindi po ito, kasi ang lumalabas kasi sa media is parang labanan ng 13 at saka 12.
5: Yan, opo.

0: Express Ocho.
1: This is a public service announcement.
2: From PBS.
1: Presidential Broadcast Service.
3: At Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tumawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
7: uso pa ba ang harana?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Shout out lang dun sa mga nag-message doon sa live stream natin, ha, sa ating Facebook page, si Merlin Rapis Laguna. Sabi niya, good morning po, watching from Singapore. Oy, thank you, ha, salamat sa panonood, Merlin Rapis Laguna. Si Ginaline Ilanan Pantaleon, sabi naman niya, good job sir. Oy, thank you, ha, Ginaline Ilanan Pantaleon. Salamat sa panonood. Kanina ho, nabanggit ng MMDA Metro Base ni Rogent Motok na mayroong oil tanker na bumangga dyan po sa ilang mga concrete barriers sa Quezon Avenue. At sa latest naman mula sa ating kasamang si Marian Bastasa, hindi pa rin naaalis yung oil tanker na yan. Alamin natin ang detalye. Narito ang report ni Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mary, kumusta dyan?
12: Alan, mabigat na trapiko nga ang sumalubong ng mga motorista ditong pan-northbound sa EDSA ngayong umaga matapos na bumangga ang isang oil tanker sa ilang concrete barriers sa pagbaba nitong Quezon Avenue flyover kaninang madaling araw. Ayon sa MMDA, naganap itong insidente bandang 5:26 ng umaga sa EDSA northbound kung saan 11 ng mga concrete barriers at isang plastic barrier ang nahagip. Ang itong tanker ay may bitbit na mga gasolina na nagmula sa Batangas at patungo raw sana ng La Union. Sa kabila naman ng insidente, hindi tumagas ang lamang gasolina ng tanker at ligtas din naman itong driver at pahinantin to. Ayon sa driver, hindi daw niya napansin na pababa na pala dito sa bahaging ito kaya nahagip yung mga concrete barriers. Sa ngayon ay naialis na rin yung mga nasirang concrete barriers bagamat pahirap pa nakikita natin, no, yung pag-alis doon sa oil tanker. At dahil nga sa insidente, Alan, ay nasa 2 na ngayong hindi pinapadaanan sa mga sasakyan ng Quezon Avenue flyover at sa halip ay pinapadaan ng mga ito sa service road. Kaya naman ang trapiko ay kanina na nung papunta kami dito nasa may bandang EDSA Kamuling, mabigat na talaga yung daloy ng mga sasakyan at for sure medyo lagpas pa yung buntot ng trapiko niya. Kaya yung mga pupunta po rito, maganda siguro iwasan nyo na at talagang kung hindi maiiwasan talagang sa service road ang daan. At ngayon nananatili naman sa lugar itong mga tauhan na traffic enforcer ng MDA para umalalay sa daloy ng trapiko. Yan na muna, Alan, ang sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA northbound. Marian Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Thank you si Marian Bastasa.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Mayroon pong mga wildlife animals na binibenta sa halagang 3.5 million pesos. Uy, ang dami siguro nito, ha. Ang nasagip po ng mga tauhan ng CIDG.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
0: Nasagip ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang iba't ibang wildlife animals sa binibenta sa kabuuan ng 3.5 milyong piso. Ito matapos sila magkasana ng operasyon sa Barangay Kawit, Bayan ng Medellin sa lalawigan ng Cebu na nagresulta sa pagkakaresto ng isang babae. Nasagip sa naturang operasyon ng 6 na parot.
13: Ito pa ay Senate President pa rin. At mga kababayan, ang tanging makakasagot dyan sa gusot na yan ay tanging mga senador na rin. Nangyari nga po kahapon, doon sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing, maraming mga pangalan ang binabanggit mula po sa House of Representatives, mula po mismo sa kanilang ranggo, no, sa Senado. Meron ding mga na-implicate from the departments ng ating ng executive departments mula po sa mga kagawaran doon. Merong mga pangalan na lumilitaw. Ito po ay susubukan nating linawin, mga kababayan, at hihingan po natin ng panig yung ating mga kababayan, yung ating pong mga mambabatas na naugnay dito sa sinasabing nabigyan daw sila ng maleta ng 18 marites.
14: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bago po ang ating mga kapanayam sa umagang ito, ang ating panauhing pandangal, let's take a short break. Magbabalik po ang Bangon Bayang Mahal.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
17: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
14: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon! Bayang mahal! Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Matapos pong magtungo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang state visit, nakasecure po ang Pangulo ng mga investment pledges mula po sa bansang Japan sa iba't ibang sektor. Primarily, dito po sa usapin ng semiconductors, sa usapin po ng climate resilience at iba pa upang himayin. How does this translate dito po sa ating mga kababayan, dito po sa ating bansa? Sa tiyan ng kahit sinong ordinaryong Juan de la Cruz, makakasama natin ngayong umagang ito ang ating former Finance Secretary, Sir Margarito Gary Teves. Sir Gary, magandang umaga po.
22: Magandang umaga, Al, at magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa po. No?
13: Opo. Sir Gary, it's nice to see you and hear from you ngayong umagang ito ng Friday. Matapos po ang biyahe ng Pangulo sa Japan, nakakuha po tayo ng investment pledges sa sectors ng semiconductor manufacturing at advanced electronics.